kumashu amshoba khona bake baphume ngozi zemoto othuma ubuka ubheke emuva uma ngalo ukuthi kwenzeka kanjani.

ka metsotsong e mashome a mabedi a metso e robedi hantle jwalo fela ga tswa goreng ena ya bobedi a ke ntse ke haola le marangrang mona ke kopana le ditaba wena Leila Broko le wena mmamedi wa Selma ya Selesotho tse etsaetseng ka mono ka leribe ha bodinage wa ntekatekane wa maaka wa leshano o re go na le monna ya dilemo di mashome a mabedi a metso e a dilemo di mashome a mane a metso e mmedi 42 ya hlabetsweng lefu gobane jwale a fumane ka nnete mosadi wa gae ba ntse ba ikgolela tšhakatsa go yena mono. Ga o somakalela ditaba o sheba gona go etsala jwang go thomo ono ga kotsana dikgakeng le ribe go ne go e na le mokete jwale ga mokete o le teng sebakeng se jwalo e ba he mosadi eno o na le teng mokete mono a ile le monna gae go le monate jwala ba fela a jwala se bo fedile e ba he modisana wa lelapa leo o re mosadi eno a mo feletse mamadi o se ke ba mpotsa gorana gobaneng a na re yena a mo feletse batho ba le bangata ga kalo se ke ba mpotsa fela he a ba re a mo felegetse o mo feleditse a tsamaya he ba le ba mo ba lo eketsa jwala bona ga ba le gaufi le sebaka seno sa mo o rekišwang jwala teng ka nete ba mme o sa phutlanyetsa modisana a ntse a mo phutlanyetsa athe monna wa mosadi eno o na ntse a tla ka moga bona ke mona moo a fumanang gore aa ntwa e se le ya letlhanatlhana ka ne ditse ga etsa go thiba no ntse o ntlwa etswa ke mangwe ya ba modisana wa ba le mathile jalo ka moga modisana ha khutla go tswa matha ka moga modisana o fumana ye mo monna sa le te le ena sa ntse itswella pele le mosadi eno wa ha sentse le wa mpona ka o bona wa mpona ka o bona e o tiba helang e ke go ngutla hantle abala mangolo ntate abala bebele a tloa ka o genese a ya ka kwana ka o tshenolo a mosadi eno a ya le maididi ke monate wa pina monna eno o ntse a tletse ke galefo ya gore ke tswalelekisa modisana mona jwale ke se ke fumana e se e le ye mong gape go etsala jwang ga e ka etlhile go helwa ko go tshimong ya ka mo itse ga a fitlha le yena ya ba ga a sa botsa ke galefo o sa re wa mokabaka ke mona mo itseng ga a mokabaka he ya ba eno a goga a madala o bapalela o se a ntsha thipa a monyekenya maqeba a mabedi jwale o shwele monna eno ga re bua jena e be o iketsetsa setshwantsho gore boemong bo boje monna yoo o lokela go bolokelwa go kae mosadi yoo o na re itetseng le ena e kelekele ga e se kankare ntjanyana je e thekalele le bonolo e kalakatse

o bulela ka mo gapine ena wena mo gatua wa ka o kena masadi eno nnete ke utla ona sa iketse ona utla gore banna bana ba bala testament ya gale ba lotswa o ye ntsha ba qala ka o genesa ba lotswelela go tshenolo kwana ba sa phete mangolo o qetelletse a idi bana a ya.

0: Kore ke ne ke go utlwisise boemo ba taba ena pele o ka wa kenatela ka mona wa fana ka ha maikutlo hore mosadi enwa nyatsi tsena tsa hae ha di risikete tjena ka mona ke modisana ka mona ke enwa ke ba hae kaofela nnete kore emong le mong o na le seabo e mong kwa seshweshwe e mong kwa manala e mong kwa kgase e mong kwa rente ho malwanlwahla ho dubakane 2231 6429 le plus 266 5993 re hatele pele o moyeng dumela
1: ka lerato le ka makgee
0: kaofela
1: e tshwarana tsa kgomo
0: moratuwa wa ka
1: o phela gantle mme morena ke apere ga ke gago
0: ke phela ka mogao mme ka ba phela jwa moratu
1: hei mme ke apere ka nyata o phela gantle mme ke sa maile boroko
0: eya mme
1: taba le data kaka
0: mama thiba ka yena ha monna a tswa le mona mathao o sa ba qetedisa le emong
1: hao ya leso ise ya kwala ne ntse ba sa mo le qephela tlala le bo
0: ntse ba isa rag
1: ne ba sa mo le hantle qephela tlala ka ba le monna ding ra fia sa mo le hantle qephela tlala
0: o na sitwa ga utla a shaba ha zwi hantla ya le maidi
1: eh ya le wa ukwa Ke tla ba tla ba la ndibile
0: ha re ikenya dieteng he o so le molamo boemo ke bona o re nka makwetu wenu
1: hey a tshike ta ke ke le tsi e emanyi ho go itse tina ka nnete ke ne ke le ke ho bua ke nnete Wa tsa o go fumana hore e tlile motho a keneng ka thata heta lenye. Ha o eletsa o tlo o hlabela scrap.
0: Ke a o bolella.
1: Kore o tlo o etsetsa ntho ke ke ngwaba wa e qetsa.
0: Ke utlwa ke sa wa ke letswalo.
1: Headache. Tsaya ka nnete o ko bue e mosadi o ko se ka re tlo ntlolla.
0: Foko fokotsa.
1: Ina yona ha isa letsela o thiola thithana. Hau. He. Ma wena bale wena o so. Hau. Ka nnete motho ka buibui we.
0: A ke tsena na ke ke le qola ka pa ke re mosadi ya rona le khatelwa maikutlo. Fela bothata bo teng ba lwantshanang le bona.
1: Ach. Wa tsiba kana go ngwe le qola le re sirile etsetsa.
0: Eh.
1: Hona le batho ba itumelletseng ka dintho tse mpe. Bitso la mona mona fela.
0: Yona we.
1: Wa ukwa o tuna le ya lwa gase, hona lwa kobo, hona lwang.
0: Na lwa meke ka puna le yena ona ntse a tshwa lo jwalo.
1: Ke bala ka le yena ona ntse a tshwa jina. Mora mona ona ha o tsamaisa o lekane.
0: Rale o ka re ngwana eno a bolokelwa kae ke itse o molamo ga o le jena
1: hereke a tse ka ba bolokelwa lapeng ga bo gona
0: o motlosa ha hae motho yoo
1: hai tšhafela ga ke re ha ba le yena e tlile ga ke re baake ba charge ba tšhaka ba ntse ba feta empa fela ba gatlhiwe ko le matshinye e seng ya bona
0: ee
1: a motho ena le gae mona ntsa ka nna bolokelwa
0: ka nnete a ba re tshwagana makoti a dula mesemeng
1: ka nnete
0: kephetoya
1: gage dula a kere nako ela e re gatang mobu e re latang le tsela tse morago kwa ditaba ge tlabe se re ikenyeletsa le yona e ga e ka nnete makoti kore ba dikgaleremogodile wena Ka ne ta ka ithakise hantle ona hantle bothata bokae.
0: O hlakile me ke pega le nyete.
1: Ke me ke pega le nyete ke smwe sa maila mogoko.
0: E ka tswa mme.
1: A re le bua.
0: O tla lokela ka re kokele na bothata ba he bokae. ke batla o letsetsa ena bo makoti re hatele pele.

0: ara hatela pele he wena mogatu wa baka ge letile thojana ka legato le ka magete ha ile etwe
1: ha matlo ka magete
0: ka ofela
1: ka bana sa fo yena lena le jana mo le tlhiga
0: dumela ntate
1: e tabo ya yena tla ka itse se ale maela ne se se mo tsia o a tseba nna ke le ntate monna ke tsela wa itebela ka mo tuela a go boloka motšile fela tsa tlileng la ke ba mo mosi o tlo bua yena mo
0: a ye go tsala
1: go rena go etsa etseng ba e se ba mo bua ena di se tsaka bo yena
0: mosadi
1: ba bona go jala ha bo a loka go batho ba bomme mme ma dia ya masisanyane gore ntho engwe le engwe o e naganela mone ga ena ga le le teng gore o bona ga to itlontolola ga kana ntekanesi ke a le boanye tate mona ke tsela wa itelela nna ka netaka tota wa ka ngwane.

0: Dumela dadie.
1: Marine ha fele mena la tsana ma lutwa tlhia.
0: Eh ntate.
1: Le bitso la ga ke ntate bo ari ka nna la ka khubizwa.
0: Eh ntate.
1: Taba ina le nna ga ibuwa di ala maela ne mona. Tsina.
0: Ke ka hona ke reng e ska ba motho yenu a mona mate o na le bothata ba lekola ka pa motho yenu a ona le gatello ya maikutlo. Ho na le ntwa ya lwantshanyere sa etsebeng.
1: Ote ba le la pa o ba ntili bo ga ngwana ka ofela ba mo folla mona ha o wa bua bana ba le la pa ba mo gagatha ba mo muga
0: e hlile o si ena o pheile masutsa
1: she wona o pheile
0: mkhwena ke ya mmela ha ka o la fela ke phabadimo e monle mo kenya letso
1: o finile ngole
0: ke tshwatse
1: Na ha ile ngwana ka e o tla bolokela mo ha hai fela a ka boloka le siyo eno makudi
0: o tla ya drongo
1: e ka nete ka mpaka ya drongo
0: o tla khutla
1: ke ke tla khutla fela yena a ka boloka ngwana eno a ka boloka yena le siyo ka go le lapa
0: ho qoba diketso tsa mofuta o tse itse ha le mmona phutlanyetsa yeo le yeo Ya ba ha le molele ke ka yena nako yona yeo keng gore ntho ena le bothateng.
1: Ha ke re jwale wa utlwa ba lelapa ba na ntse ba mo folla, ko ka e ba na ntse ba mo tsietsa. Go bana ba ntse ba tseba go ke ntho ya bona.
0: Ne ba tsietsa kgwebo ya hae, kgwebo ya sa bapatsweng ha e hole.
1: Ntate wa mohlankana le hana ka go amoleleka. Bana ba lelapa bana ba tla ha. Hai. Ee. Ke mo le mo ga o ngona nna ke tsebe gore na batho ha ntse batho ke ntse jwa. Ai khona. Ke di pola ya no ka ntse na batho ba bola yana. Ke la ke le ba tla bo hlola. Ai wi ba tlo mo dingwe. Hai. Ah. Ke a ke go la tsena mena le tsana ma le tatu yana le bisola ka yenta te pori ya kana mara ka go izwa.
0: Ntho ba ga ke ngwapela kgotso ntate po wa dinyakane melala. Ole ke le mongaka.
1: Ya le wonne.

0: ntho ba reke ngopela kgotso ke tjwa ke ba ho e ke se di ba sanya ka lo ao saiba ka taba sanka bophelo ba ngwana motho a ntsa go wa thiba ka nnete o sireletsa tshimo ya hae e wa natso sa nnege le yena ge yena ka nnete ke mohwebi ya madimabe ha le mese ya hlolo a ka bolaya motho tshimong ya hae bjale ke eo ke yena a fothotseng ke episkepse hi letwe kaofela ntate
1: ke ntatedi wa modulipusong
0: ee
1: mosia ausi ke tlatsa ntate monna ke poho wa itebela ke pela wa itebela ee ke utlwisisa jwalo ka ha motho ena a hlile e le ngwetsi ya lelapa ka borangwane mohlomong le ntatsa bona hatehato tsa le teng letsetsang lena
0: ee
1: le sa phelwa la dikgo sefate se e lengweng pela tsela sa diperekisi
0: tla golwa ke motho e mong le mong
1: se golwa ke e mong le mong mme se ka nna sa fela ka pele jana jale sena se bonagala se thunya ga ngata ka selemo go latela monontsha eo se o fumana ile kere nka kgothaletsa taba fela ya gore mme e be mooki wa mofu a ba o mo felehetsa ka bane ka ntlo ke kgotsitse
0: ke kata o ipotsa gape gorena e be ga e se e le mooki o reng ga re tshedisa mooki
1: a o tla ga re tshedise o re tlhalosetsa tholwana tsa

0: tsiba motsiba o kwa yo sa bang ka tsala ga mpeletse ha sa botsa le gona go feletsa buisa kae ya re le yana ha fisa ga ya ne ha le mona ba se le le nna ke
1: le ke ke ne e bile o sontso le metsi
0: wa ga ba le tsala wa ga ba le tsala ba tsala ke go bula yana o ba e mong ka se bala e mong a sa tsa a khola di beredi le yana ba mo re tsela le yana go re yo lo ka phofolo fela
1: ke a utlwa ke a tshaba
0: a o ga di tsaba ke tla ke bona ga itse ga nna tsapa pa ha re mo tla ka etsa jwa
1: a o tsona le ntwe ke sa utlwe le nna
0: a o sa itse ga di a o mo tla ka ba itse ga phela ga ntle ga nnete e ga o jo tsofa sa go itse ke ntse ke a le tsetse ho nna ke ha ka ba fela o tsaba lo ha ka ba fela o tsaba lo
1: na hana fela
0: ku tsare sona ka tsoa
1: bitla ha ke sona
0: e ha ye se
1: yo
0: na go tsama ha re do o la ka tsa ho ja
1: ha e khone pele ena e tsheu
0: na ha ha ba bona le bana ba reng ha se ena fela wa tsiba
1: a tsoa ke mathata
0: ba le ke ka mona e tsile ha ho na le mo ma personal ha ka bo tsama go akana go akana go akana bana a go ka bana bana ka mphemi lwa ha tla ka ha go tla ka magang tso fela wa e etsa ndi go ke le ke bona go bona le bana ba ha ya bana ba se bana ka nna ba e etsa ntho eno he
1: mm
0: o wa ka tswa fa tsi mo go yeng tse jwalo
1: hai
0: ka ne ke le thaba tsa ka go jwalo go go bana se bana ntho ba hlaisa ni go di teng we a wa wa wa wa
1: mathata
0: ha o ntate ha mo mo ga o se yeno go vetse
1: ha ke tswa utlwe ntho tsheno
0: I ya fa ni se ke
1: ha empa ya botaloka
0: botaloka ke me ke me ke ta tsopala ga ya na na be na ha ipola etse ha ofili yana a fa e go ke nga fa e go kuli ke lo fatsa ke ha
1: fa ba ka mo thola na bo ikhoketse toka ga na le ho dula maemong a o re sa batlung hona la se re sa batle
0: ho ga lo mm we Mola sa ka tlo ga se tsere re ke mo ba ke pa la ka tsa ka hone
1: ya o le bo hanne
0: thank you hone
1: thank you mogato wa ka jwale motho o tweng ke jona se ha modimo a morumile hore a ene nive a ilo ha sa e fang gedi ye molemo e pholosang ya pa ko le tshwarelo ka nete ya ba jona se hore e ho ha di ya medi botse ha ke so ka ba ke ikutlwa ke le malalala o tso ka phetha msebetsi o jwalo ya ba wa tsamaya he ya bo ya madikepe ha fihla bo ya madikepe ha tlameha o lefella se ya Ninive a nna na Jonas ke ya Ninive no mo ke itlwa ka nteng ke Tharashishi a patala se ya Tharashishi a sa pataletse se ya Tharashishi a ikenela go ga ha so bala handle mono ka botebotla utla hore itse ha batho ba dutsi ya ba ena wa kena o kenella ka class class ka kwana nne aba fihla khale ya ka mono e le sesupo sa gona hlile a qhanolotse ya a utlusisa le le hore ke fihlile mo batla nna e se mona mo modimo o ntse ngo re ke ete jwale aba khalefo ya modimo ya befa khalefo ya modimo ya befa he ke mana mala qeteletse a tsusa sefefo mono lowatleng batho ha ba ntse ba gapela e ba motho a ikhaletseng ke jona sefela o sna le morenteke hantla monna yena o ke o fe kwa ba fe ya ka yena yo a papa ma ba motsusa ke mona mara ntahleleng lowatleng taba ka ke yena mo wa utlwa ha ebe mosadi enwa ha e sale le sefate se ituletseng pela tsela so golang motho e mong le e mong o sena motho a sa tsebeng gore hele sena ke sediba se maphodise monate se kopotsang se tlosa lenyora ya ba monna enwa o ntse a dutse ya ba monna enwa o ntse a dutse go fitlhela boemong bona ba tlo qetelletsa motshwara gaga wa utlwa le lelapa go aneletsanwa ke borangwane ke bontatemogolo ke baina le boeng ke a gola ona fafa le bana ba masea jwale ke ka jeno ke enwa o mo fumana a neleletsa modisana o lelekisa modisana ha a gutla a sa ntse a bone gore fotsa ke ntho ena gona motlha e tla a kgwamekgweng ha a gutla mo fumana le e mong gape o ntse a tswela pele golwana ke tlhoile motho e ne re ga a leeletsa lona bomme le bontate gale a ba o ntse a re lenyalong go a mamelelo ba bangwe ba lona letshogo ke mafu a pelo ba bangwe

ba tshwere ke dikgatello tsa maikutlo, ba bang ba shwele ba mabitleng. Ke yona ntho ya gore e be go ntse o thwe hehe go gagwa lelapa lenyalong wa mamelo le kentse bo Jonas. Nako e Modimo a o tlhobilang a o ntshang maemong ao yena a reng ga ke itsa ko tlhoke mona man. Hei, bothata ba gago bo go kae? O tla o latlhela, o tla o latlhela lewatle mono, and ga a sa o latlhetse mono o tla bo o batla gore go o qenegele. Qala pele o iqenegela, ga re sa phela metlheng eno ya gale gona je. Wankutlwa na ke ntse ke re ga re sa phela metlheng eo. E re ke etse tsena mosia, jwale ga ke gotla re gatele pele ko nke.

appreciate.

Ka nnete ha ke so bone motho a kgopo jwalo ka motho e ne re ha a laya dingwetsi le bakgwenyana kgale kwana ya ba o ntsa re lenyalong ho a mamellwa mosadi o haha lelapa la hae, monna o haha lelapa la hae. Ke ntho ena re bang le dipolao tsena tse setlo tse jeleng setsi. And-e ntho eno e sa le balefa yona ka nako eno jwale le e fetisetsa le molokong ona. Ka nako eno ke a kgola motho a na eletsa ko bana na a tseba hore moloko wa ka nako eno bonyane e ne le o utlwang o kgalemelang. E se mehlape meipusi ena e re bona letsatsi le tjhabang le le dikelang. Ha re hatele pele re letile thojane ka lerato le ka makgethe 2231 6429 le +26665 9933.

0: motho a reng ka ofela re jwe yeno o tsebe ke kotupe a o finyane mona banka e kgolo ya Lesotho Central Bank of Lesotho ne ile ya etsa phatlalatso ya gore hela dipush push tsena tse lentseng le dikena ha re karolo ya tsona ha re tsebe le thoka tsona hlokomelang le seke la kena ka tšhelete tse ngata tsa malapa ya ba ha morago le tlo itshela ka menyepetsi. Okay, sharp. Ba ba ikela fela bana ba Sotho ke ba ha mangange ba itswela pele o siwa ko ba ditono. Okay. Ke bona maeleng hore he e ke tuile mohlodi wa bona wa tšhelete mo baneng ba bona ka nnete ke gore bana ba bona ba e hama jolo ka lebese jolo ka ntho e ke sa etsebeng. Ntho a di sothile kajeno. Gobaneng ba nkile seabo re re phephi ya bohlale o ithuta ka mehla. Empa he ha re ke re lemoheng hore dintho tsena dikotsi. Dikotsi lona ba ratuwa ba ka. Ko beya bophelo ba ha o tlo kotsing fela mono. Tshwana fela le ha o ka wa go latswa chefu ka leme o koko gona ntho e monate nka e kwenya kapa che. O tla šwa ga tlabina re ba fiti fatsheng lena. A ke re etseng dintho tsenang le boikarabelo. Jwale o tlo bona selemo se a fela di tlo tlhaga di le ngata. Di tshwanela hantle fela le tse mona tsa batho ba tlabe ntse ba lethaothang. Ntse ba ra mphe bokana. Ke tla o fa dieta ke tla o fa eng ka bochipi. La joa, ja jojo, ka ofela re joe, ka ofela re joe. Hi, let.
1: Maobane, ki ide sikisiwa yi kama katlamo amami, la tila ka ofela re joe.
0: Kanit, ho ka ofela re joe.
1: Ah, mina sote mani, tete muka wala ko, uche dine, kare, tete, sega ofela, lina yuwe.
0: He ba tuba juwe mme.
1: Ala ba ba tsa nne ka ka tsa tsa re na go fela. Ke mo tsi sa tsa ha le ni ka bua putu ke ya le bo ba. I ntse le ka go fela go bua.
0: O tsapa ne lo go ho ka nna ho aloka. Ke bone ba kokota ba nyagala di first re mme lo ka ka ba tla fumana batho ba le teng di officing ha ba yo.
1: Ba ba di tsaka ba le ba ga niso wa phale. Ba phale ba phale ka tso.
0: Ke re ho so bile go thuba thubano ba hlae ba tloqoswa kana kwa ne banka e kgolo e la hla tsho ntwe na re etse bi yena
1: eh bona mme re tshwere ga gana ha re tshwere e la hore ntse ke tshwere sa jo se mola o ga ke di tshwere ba ba ntse di tsela ba ha ke tla ga mmuso ah
0: ke ba ba ne ba etsa ba ga ne ba monelwa e hlile banka ena ha ba tla re ruwe ene
1: ke hlile go ba jela ba re tshwa go
0: okay
1: Bona para tshisa bamba wena ka.
0: Ka le ke ka utlwa ke tshaba.
1: Ba ga ga ba tshisa le ga tsaya. Ke tsaya ba le ha o tlhela ka ba jalo. Mo ke mo khotsi ya ka.
0: A bo ke ba ho ya ba khotsi.
1: Ka ga tsanti. Ka ga a ge ke ntse ke mo se ho se ntse ke le ke le ka. Mo khotsi ya ka tsanti. Ke ba itse ke se ba mmotsa. Ke batla ho ya ha ha e ka mabidinga ba. Ha ke na mmoza ke patlola fela, sa ke tla ke patlola.
0: O tla o bona fela o so hla, o re ne ke re tlo ja ditswala.
1: Ah ke ja ga teng ke nna.
0: Mm.
1: Ke ha mo fela ke ga go tlo go tlo go tlo go tlo.
0: Hai, ha ke tlo go ntwe ke.
1: Ka nne we. Ka ga di ba mo ba ga. Ba ba ba ba ne ke ba ga tsamae.
0: Ke ga ke so go ntwe ke.
1: O tsala mo go ya se se ke di ka mo di bong ga ba le di bula go le sa ga o se ra ha tsone wa ile ya
0: ka ne di ana wa ile bana
1: mme na re ba je le ya kobola la di tsa go go hala e ya go tsaya tsara ke mo le go
0: a bo ma ga tsena le fulu go le ke di tsa re tsaya mo fu a dutse mo na bentse ga he motho na o tswa eno
1: ka tsona ka bola ga a tsha se se ke utse
0: kannete
1: ai a tsana re se a wala wa go re se re ka nnete ha go le go khona o thu go go tsa tsa go khona go khona e le o tsalla e ya ka o tsala ha bana le mai 8000 ka ba 8000 ha e nga taka ke le tshele teo e ka o ka o nka hape go ye ke
0: ha ke batla ba ba palla o bong khono jwale
1: eh ha ba go rena ba tlile le mo mo mo tsala tsala le dikete dikete
0: I got a little bit of a little
1: Kaufela, ya pele fela go hore batho ba go thinki mautlela aba yo ka ga na go na bona ha ine ba bate go tloa se thathong nthine ka be sa sebetsa ba ka ba ile tsaba se fune la ke nya go fatsa go na nthiki o nthongwe ntoto yela ba ba thutse ba go tsitsi ya ba le bona ba ntse ba mo mona ga mo ha ba se ba bona go e se tla ya kae kae le ona banka e kgolo e na le karolo e bohlaswa e ikentseng tšhelete tse re ne ntse di kena mono ba na ntse ba reke tšhelete tsa akhaonte ya mang bana ba reke ya mang akhaonte eo bana ba reke ya mang e tswa kae ba ile ba e sala morago mme le bona bana ba kganolotse ba bua morago tjena ga ba se ba bona gore le bona bona ba baholo ba bankeng ke basebeleditse kore naga ya kona ga ena mangwe ke bua nnete obane jale le go nagela pele mme na le tsonamaltatusa re la pele mesebetsi ga eo ga motho a re tloo o tlatla o bile ka kgopolo le tumelo ya gore se
0: reko
1: tswa ka forong mola so mola no a ene ka bile sa o tla gale me a ena mangwe ena yona ke bua ke sa abe e bile ke sa o tlo go na mangwe ka ene ka gena mangwe mola o ya mo ya na ha ena ha iyo e teng fela ha iyo ha ena motho a ispireletsa na ha ena gore ke hey, yeah, I'm full of it. What is the girl like in my man? But so to my last one, you are sitting at a giri. But to Baba, Uncle, and Nick, I'm doing one of the two, you are for fun. I like it. I visit. Parallel in Luna, little guy, who is a uncle. Yeah, I have tea. Impo, when I could do this in my city. Letse ding go fail.
0: Khale ba, thotse.
1: Ke re khale ba, le ba na tsina. Ba ne se tlo bona ba, batho ba ba sa ba tlosa maba.
0: Mm.
1: Ba le fela ba ntse ba le ting ona ba utlwela. A bile a bona o se tlosa maba. Ba ntse ba utlwetse o re tlosa maba. Fela ka ha ke re na haina, haina motho ya re ratang. Ke bo e mo bona botsa. Bo nna ke re ke la le ba sotho bo se ba ile ba. Ba wela ke kudula ina. Empa ke re phepping. Go tla loka ba ne tsena tsena hola hola pui me hola pui ha bo tokotokotoko motho na ga nka mpa ka fumana ba bang ha bana le makhofa ba ne ba batla ho fumana makhofa nyana motho a tloba le lekhofa la hai wa bona go na ke o thata bo jwang
0: mm
1: e go re la ka ha o tlo mla tsa tsa sala ke shebe mo ke na hantle ntwe e la ka sireletso ha e ka ba ya sireletso tlo sa tlo ka nna ntse kana kana e ka dulang ka ga na haina ya ba di banka tse kgolo tse pedi di tshela di ba le account bana sa ba ke ya mang account
0: mm
2: yona banke kgolo ya naga e se ga o ntse o tshela tšhelete mo go yona e ntse e fetiso e ne ntse go ntse o fetiso tšhelete yang kae e tswang kae
0: ke mathata
2: a ke nkgolo ke dutse ka sota a ne nke name molota ko mopitsa kgoko mosia
0: nkgono ke a o leboga kgotso ga yate
2: dikgomo
0: thanke nkgono ke kopa go nwa metsi ga metsotsong ya leshome le metso e robedi re gabile goreng ya bone ke atla
3: o bontshitse tsela ka sheko bona gore ga ke na thuso tsamaya o ye o bana le thuso sa tla bong hopole.

0: Hai Lidwe.
1: Kalo katolo ka magadi.
0: Ka o fela.
1: Ka tsawana sa go.
0: Magadi wa waka.
1: Ila, o pekanze na me mafata kwa ena.
0: Ka nete kia ka moha undate, ka ba ya rongwena.
1: Kiji, kala hante ka ne.
0: Ei, undate.
1: Waya ui ya uru na neti.
0: Na motho anwe metsi ntate.
1: Na ke na le dumela ura o so hari hari ja o fitsa bona.
0: Ke haila.
1: O hari hari ja o wa khara ding.
0: O a ke tsebo re ke nwe metsi hantle ke nwella ntho e teng.
1: O a bona he.
0: Ah o le le thuka lentswe le fresh je.
1: Nna ntse ke rinda te se mo sala sa mathata.
0: Ya de 2020.
1: Ai. Ndiki ba gata ka ofela. Ka le ke ba pele ha mo na kana go kala mo ya storm. Ere ke mami ke. Mpa ha ona taba. Ke ba gata ka ofela ba ile bo.
0: Ga o rata ntate.
1: Ke bo ntate moholo bo mme. Ntate ba o sile ba buti ka o fela ka o fela
0: ntate
1: ah re ke ke swae tira tsawa ha o pota mane o yo ngile tshelete se re ke isa dipapata tse
0: o na hlile a sa batle mo ferefere wa batho ba tlang ka bongata le ho ipheta motho a ntse ga ha gora
1: ka ne to u bana so thu wa ka o etswa mona mona o ya mali
0: Hai bo.
1: Ma wa le ke fushile ma simunga me me se ga tsha bona ga go tla u go rua. U go tla hlama ka di face.
0: Hai bo.
1: Hai, wa sa ba ke ji sa o sa nam. Ha ga ka fumana ntho ma hala. Ba jo fela ba go wa ke papa ga wa na jo papa ga ke ntwe kai. Ho ba.
0: Hey, entete.
1: Ba yeta loti ba ga ba tshipia holo ka nnete ke tie no di ona ba yeta se ntse hlana o pinya le no ba ba eta mona mona o ya malu ba malu ba ba ga ba ga go ntate ga di tsa ke nne ntho tsentle ke nne se ga tshaba ke nne ja ta macha ke re ke
0: Hey, and that.
1: You're about to order some more money upon my two. Hey, taking a memo, my room, only five at the last.
0: Allah landed at 2020.
1: Thank you, Monsieur.
0: Go live 100 to Hotso Hayat.

0: ne a tshwereng lefielo ha e letwe
1: ka lerato le ka magete
0: kaofela
1: o tšhalana sa go
0: fiela mosia
1: ke kopa o fiela ke bala molaetsa o molemo o ngotsweng ke moefanyedisa Luka kgaolo ke a bogobedi temana ke a 22 go isa go 24. Ka letsatsi le leng mogana Jesu a kena sekepane le barutiwa ba gae a re go bona a re tshelele mosewane mme ba tloa ya ga ba sa tloa a ithaballa mme sefefo sa moya sa ba tsogela letsheng sekepe se ne se tlala metsi mme ba tshoga ya ba ba atamela go yena go motsosa borokong bage kgua a le o metsi mme kgutso ya e ba teng ya ba ore go bona tumelo ya lona e kae molaetsa go fumanang ka jeno wa ga tlhokomedisa gore ditsietsi tsa lefatshe leno ga di re tlela re tsebe ga re na maatla ke Jesu fela ya ka re tlholelang mefuta yotlhe ya ditsietsi ke Jesu fela ka e hlola mme ga re

0: tšhomeng. Mosiake fientse tsena ke fieletse moruti. Modimo a kgotsa o bolokile o babaletse o phethile mosebetsi wa hao ka mohau wa hae. Mohau o wa Modimo tlo o etelle pele wa fihla diahelong tsa hao ntse o bolokeile. O tlo boele o kgutle ka le leng o tlo phetha mosebetsi ona ka lerato le ka makgethe le ka mohau wa Modimo. Tsamaya ka kgotso ka tseso.
1: Mosiake o leboga mme e ba le letsatsi le letle le tlhonolofetseng.
0: Morena ha hlonano fatse ke nkgono kgotso ke legela pholo ha tsa utse ke a leboga
1: mme nkgono kgotso ke le rela kgotso la pholo ha tsa utse ha sa fietse jwalo moruti a nkatamele a tlokwala mosebetsi ona ka thapelo ha eletwe
2: ka bona mohata
1: ka fela
2: ke tsabana sa go
1: Rebele mantsoe a thapelo ntate.
2: Dumela mme, morgana ke a pele gaeng ya gago.
1: Dumela ntate.
2: O a phela mme.
1: Ke phela ka mogau ntate ena o phela jwang?
2: Morgana o ntsamaya ba le tsehle le bitso la ka. Ntate o le tatlhojana ke ipatlela kgotso. Ke bopa go kwala mosebetsi ka thapelo.
1: Tswela pele moratuwa wa ka.
2: Modimo ntate, ntate wa mogana wa rona Jesu. Ntate ke ile ka o mema ga ne re tlala lenaneo le batho jaaka. Wa ba le rona o fitlhetse ana jware ga a kwala a sa tlo tsamaya go ya gagae o kobe le yena Modimo o kene madiding a dikoloi tsa tlo tsamaya ka sona o sireletse ntate o tlo sala le basalang ntate re na le mathata lefatsheng mona. Ka tlhoka mesebetsi yone ka o itse motho e le mo phela ka mofutso wa phatlha ga kore ekeletse Modimo le bana ba dipetlele ba kulang ga bo ba phamisa diphateng tse tšhesang le bona ka letsatsi le leng ba ke ba iphumana ba phetse gantle ga o monate go kura le baoki ba ba okang a ka ba be le qenegelo Modimo wa ka. Ntate ke mashudu ke dipeto dipolano ntho tsena tseo e kaofela tse re sa di tlwaelang tse se re di bona mogao tsena na le sedi dipeto dipolagano bana ba tsena batswadi ba maatla ga bo go thusa Modimo go lereke difefo tsena tse re sa tseleng na di tswa kae. Le bana ba ditšhankaneng ga ke ba bake ntate ba ke ba tlogele ba kgwe mekgweng eo ya bona ba ke ba tlogele ntho tse tsentseng ba di etsa Lesotho ke naga kgotso le ga o kena ka teng o tla utlwa o thoo kene ka kgotso Lesotho ga ko mpeng bobe jalo ntate dintho ke dikgutsele slaedio ntate ga se le ka thapelo ngata o ka go utlwa. Ke mo ba re sile wa bona o le go di mo tlhono fa tsa ntate na di tlhonga mara go ntate mo ga le moya o halala. Mme la fa ta kwa. Ba nei di di re.
1: Pepi wena ntate ho leta thojane ke ho ipatlela kgotso re salatswe ke metsotso ya tsheletseng hantle fela mo mamedi pele re fihla horeng ena ya bohlano e ba re arwana hantle ka lerato le ka magedi.

Sena ke seyalemoya sa Lesotho se hasang jwalo ka meqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz, 469 meter band. Atho FM teng re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz ho isa 106.1 MHz. Boithabiso, tswelopele le thuto. Kajeno ke laboraro. Kgwedi ya hodimo ya Phupuihlo le fela matsatsi a 22 a the selemo sona ke sa 2026. Mamedi o dumediswa jwalo ke Maletu Kataonyane wa Mohauhelwa, ke bile ko amohela ka diatla tse mofuthu. Mme metsotso ya rona ha e dutse ho emedi tjena wena moratuwa wa ka, re tswa horeng ena ya bohlano. Ke tle ko lemose hore ke nako ya ho mamela thahameso, thapelo ya hoseng. Ha nka morao ho mono he, lenaneo la sebuping le tla be se le latela jwalo fela ka ntebalo morusi. Re ke nke monyetla ona ho lakaletsa bomamedi bo monate bomamedi mananeong ohle a tlang ho latela a seyalemoya sa Lesotho. Kgotso Pula Nala, Tjhaba Sathe se le.

tsweletseng hwana jwale ke kopa fela re shebe evangeding ya Mateu kgaolo ya 29 ho na le thuto yeo Morena Jesu a faneng ka yona sehlooho ke mangolo sehlooho ke mangolo kapo lengolo e ba le ya tjena empa Jesu a ba araba a re ho bona le lahlehile ke hobane ha le tsebe mangolo le matla a Modimo ha le tsebe mangolo le matla a Modimo ntho Morena Jesu Kreste a fanang ka yona ke hore batho bana bonnete ho latela thuto yeo ba neng ba kene sekolo ba e rutile ba ne ba tlile ba bitswa baruti ba molao kapo di-doctors of the law ba ka puo ya sekgerekede ba bana ba bitswa batho bana hore ke di-grammatus jwale batho bana ba ne ba hanyetsana le seo Jesu a se tletseng lefatsheng mona jwale Jesu Kreste o a ba araba ore empa Jesu a ba araba a re ho bona le lahlehile ke hobane ha le tsebe mangolo le matla a Modimo e leng hore taba ya bohlokwa re ya bona nako yeo Morena Jesu a leng felleng ho latela evangedi ya Mateu kgaolo ya 4 a tletse moya o halalelang a iswa ke moya felleng ho lekwa ke Satane nako yeo Satane a tlang ho yena a re ha o le mora Modimo e re majwana a fetwe bohobe o je Morena Jesu Kreste wena momamedi ya kgabane o fetola ka mangolo ho latela mangolo a testamente ya kgale o re ho ngodile ho thwe motho a ke ke a phela ka bobe fela o tla phela ka dipolelo tsohle tsa Modimo mme a ntse a tswela pele diabolosi o qeteletse le yena a re Jesu a mo humamele Jesu o re mangolong ho ngodile ho thwe o humamele Morena Modimo hao fela o sebeletse yena fela diabolosi o qeteletse a tshwekanya e nngwe ya dipesalema e reng ha o ka wa wela o tla o laeletsa manyoloi a hae a o gakeletse matsohong mme o seke wa hlotse o kgutswa la monwana wa loto kapo loto la o seke la kgutswa jale Morena Jesu ha a araba tabeno ho ngodile ho thwe o seke wa leka Morena Modimo wa hao e leng hore lenyoloi lena le bitswang Satane e leng hantlentle lenyoloi la lefifi o fihla a sota temana ena e reng ha o ka wa wela ha o ka wa wela o tla o laeletsa manyoloi a o gakeletse empa Satane ore ha o ka itiela jale wa bona gona phapang ke fimo jale re loketse wena mamedi ebe re be batho ba tsebang mangolo ba tsebang hore ho ngodilwe ho thwe ha o sa tsebe ho ngodilwe ho thwe taba yeo ka nnete o tla iphumana o le tsietsing haholo evangeding ya Mareka kgaolo ya 12 temana yona ke ya 24 wena momamedi ke a e pheta buka ya Mareka kapa evangeding ya Mareka kgaolo ya 12 temana 24 yona e re Jesu a ba araba a re na ho lokelang ke ofe ho etswa ka sabata ke ho bolaya kapo ke ho phedisa Morena Jesu Kreste mona o na le mantswe a buang jale o re Morena Jesu lona ha le tsebe mangolo le matla a Modimo o ntse a e pheta taba ena o re ona ha le tsebe mangolo ha le tsebe matla a Modimo jwale mangolo ha o a tseba o tla fumana hore o tlo fumana tsebo ya matla a Modimo hape mangolo a bolela Morena Jesu Jesu a ba araba a re na le lahlea ha lona ha se hobane le sa tsebe mangolo le matla a Modimo na o a ba botsa na ho lahlea ha lona ha se hobane le sa tsebe mangolo le matla a Modimo na taba ya pele ho se tsebe mangolo le ho se tsebe matla a Modimo ke yona ntho eo e etsang hore re lahlehe ba bang ba rona ba bangata wena mamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho hantle ntle re ya bibeleng re e bale re sa ka ra rutwa re sa ka ra ba le matitjhere re sa ka ra ya ditsing tsa thuto ra tsetelwa thutong taba ya mangolo mme jwale e le hore re tle re tseba ho tsebisisa hobane lentswe la Modimo lona ha le hloke hore ka nnete o bosore fela ha o bala bibele o qetile mme ha o tseba ditemana le dikgaolo o qetile lengolong la diketso ho na le mona moo

ke tswa gaolane ya le shumelemetso e supileng ena le mantsi a re ba o ba fitisa ba Thessalonica ka molimo ba amohela lentswe ka thabo ba amohela lentswe ka thabo bibele re ba ne ba tiisetsa tempeleng ka matsatsi ohle ba ne ba botsa mangolo hore na ditaba tseo ba apostola le baruti le ba profeta ba di bua na e fela e letsetswa mangolo na na e fela e letsetswa mangolo jwale taba ya pele ke hore morana Jesu Kristo na ho lahlea ha lona ha se ka hobane le sa tsebe mangolo le matla a modimo taba ya pele batho ba ngata ba lahlea ke o setsebe matla a modimo le mangolo moapostola Paulosi mehleng ya hae o ile be a bula seding sa dikolo sa motho ya bitswang Tyrannosi yaba o fihla a kopa mono a sebeletsa mono le motsepedi kaofela letsatsi le letsatsi ho kenwa tlelaseng ya boithuto ba mangolo a halalelang mme ba kena hoseng ba tswa mantsiwa le motsepedi kaofela mme jwale batho ba sa tsebeng disiung tsena bebele ha e hloke fela ga o kala o tsewa kapo o dumela o le modumedi o bo so o bala fela o re o qetile mme o hloka o rutwe hantle mme hore dintho tse ngata hore o tlo tsebe o di hlola o tsebe o tlameha le wena hore ho ngodilwe ho thwe ho ngodilwe ho thwe jwale morana Jesu Kriste mona ke ena motheo ke ena kgubu ya thuto ya bokreste morana Jesu Kriste a boko jwale o fetolana le batho ba reng ba ya tseba hona le batho ba reng ba tseba bonnete wena mamedi empa ba sa tsebe hore ha ba tsebe jwale morana Jesu o bua le batho bana ba barutei bana ba bitswang di-crematus jwale ha bua le bona o ba bontsha hore jwale batho bana ba bitswa di-tishere ba bitswa di-daskalas kapo di-daskalia jwale batho bana ba bitswang di-daskalas kapo di-daskalia kapo di-daskalos e leng matishere jwale batho bana ba tla o Jesu ba re re a tseba jwale Jesu o ba araba a re ho bona le lahlehile ke hobane ha le tsebe mangolo le matla a modimo jwale matla a modimo ona ke matla a hlollang hobane ke matla a makatsang ho ya ka lentswe la modimo rena le taba ena ya modimo o matla ohle modimo o matla ohle jwale puo ile a sebediswa testamenteng ena e ntjha ya modimo o nang le matla ohle o biswa pantokraton pantokraton e bolela ka puo ya sekgerike ya matla ohle jwale matla ae a biswa kratos ha biswe dunamis a biswa kratos jwale ke panto Kratos jale ke a matla ohle jale mona hote ha tsebe mangolo ke a leboa wena mamedi e motle hlano fala modimo o boloke o sireletse bala mangolo o rutehele ruri ke a leboa amen.

tjheka botebo ba kgarafu habedi sebakeng se thata ho lokisetsa temo ya meroho. Melemo ya sona. Se bula mobu o makote hore moya o kene. Se thusa hore metsi a monyele hantle le ho boloka mongobo. Se ntlafatsa kgolo ya metso ya dijalo ho bebofatsa ho monya matswai mobung. Se ka ahwa sebakeng se senyenyane. Tse hlokahalang kapa tsona disebediswa. Ke majwe a masesane. Lekgala le leputswa kapa mabokose. Makala a difate. Makgasi a dijalo le difate. Jwang bo kgabetsweng. Makotikoti. Masapo. Moitedi kapa mosuela. Molora. Dithupa. Majwe kapa dibotlolo tse tla thusa ho tshehetsa serapa. Mokgwa wa ho etsa. Metha bolelele ba dimithara tse tharo le bophara ba mithara. Cheka mobu o ka hodimo botebo ba kgarafu o behe ka thoko. Cheka mobu o mong hape botebo bo lekanang ba kgarafu o behe ka thoko. Lema mobu ka fereko ya ho lema kapa mohoma ho tsitsinya mobu. Tshela majwe, lekgala, masapo, makotikoti, makala a difate, makgasi, jwang le moitedi kapa mosuela. Kgutlisetsa mobu o tswileng pele. Tshela moitedi. Kopanya mobu wa bobedi le moitedi mmoho ka ditekanyetso tse lekanang. Tshela motswako serapeng. Jala peo kapa hloma sethopo. Apesa mobu ka matlakala kapa jwang. Nwesetsa, o be o tshehetse serapa. Ebe re fetela serapeng se seng se ahwang letlapeng sebataolong kapa lepalapaleng. Serapa sena ke serapa se ahwang ka ho se tjheke fatshe kapa sebakeng se sa lemeheng. E leng mane moo re ka reng ke sebataolong kapa letlapeng. Se etswa ka ho beha mekgahlolo ya disebediswa tse bolang ka ho fapanyetsana ho fihlela bophahamo bo hlokwang. Melemo ya serapa. Ho bobebe kapa ho bonolo ho se etsa le ho se qala. Ha se na ditshenyehelo. Se ka sebetsa ha ho qalwa kapa ho ntlafatsa serapa. Se ntlafatsa mobu. Ha se hloke matla a mangata ho se etsa. Se ka sebetsa e le mokgwa wa tlhaho ya ho thibela kapa ho lwantsha lehola. Tse hlokahalang kapa disebediswa. Mabokose kapa dikoranta. Moitedi. Kiribae tse tsheletseng tse tletseng hantle. Jwambo ommeng. Mobu kiribae tse tharo tse tletseng hantle. Mokgwa wa ho etsa. Metha sebaka sa bolelele ba dimithara tse tharo ebe wa se hlwekisa. Ala mabokose, dipampiri kapa dikoranta, makgatlo a mane ho isa ho a tsheletseng. Tshela moitedi ho kwahela mabokose kapa dipampiri tsa koranta. Ala jwang kapa makgasi a difate ho kwahela moitedi. Pheta methati e ka hodimo makgetlo a mararo. Kopanya kiribae e le nngwe ya mobu le ya moitedi. Tshela motswako ona o ka hodimo serapeng. Apesa mobu ka jwang. Sireletsa serapa. Nwesetsa ebe o jala ka mora dihora tse pedi ho isa ho tse tharo. Tlhokomediso. Keletso kapa kgothaletso ke ho hloma sethopo kgetlo la pele ka mora ho etsa serapa. Re fetele serapeng se futhumetseng. Ke mofuta wa serapa kapa kalana ya meroho se entsweng ka moitedi o motjha kapa mosuela ka ha di hlahisa motjheso ha di bola ho eketsa mofuthu nakong ya mariha. Melemo ya sona.

0: kwa modimo nna ebe a se o ferekanya bana ba rona na ka gore bana bjelo ba go rutwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba ketsa go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba rutwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tum ke a lekwaela dihlai
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo yaka kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sa le re lela ka yona le re bitse kapontshei re bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo le le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka le re bitsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhaleng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka moo le le baphatlalatsi le ke le re gotlhiletse taba o e batlhomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
2: gobane ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matsutla ba melala e megolo ba repitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelelang motho ga ba tshwa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsodisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang
3: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go botshelo ba gae bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
4: o fumane banna ga ba le mmogo balla ba tsholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba na le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga o na ba le letlhare le na le o re le bonang

0: re he mamedi re sebelle ka thoko selela ke le so he me re gene ka botlalo ditabentsa mo kgatlo wa pele wa lenano lena la sibuping mame kgatlo wa batho ba nang le bokoa Landford ka tshebedisano le komisi ya matšhaba ya toka le boeletsi ka ditaba tsa batho ba nang le bokoa LMPWDAC ka bokhutswanyane di ntse di sebetsa mmoho le mafapha a meyang go bona gore molao wa batho ba nang le bokoa ka ba ditaba tse ba mang tse ileng tsa kena go tse ding tsa ditumelano tse ileng tsa tekenwa di kena sebetsong mongadira basotho moeletsi le mookamedi wa Landford o tlhalositse gore lesotho le fitlhetse tse ding tsa ditlhoko tsa batho ba nang le bokoa ka go fetisa molao wa batho ba nang le bokoa wa selemo sane sa 2021 la o le jalo o supile gore molao o o ntse o ena le dikgoqetsane mme o lokela go tlomathiswa e le go kengeletsa batho botlhe ba nang le bokoa lesotho le tlhaloswa le tekenetse tumelano ya matšhaba ya molao ona wa ditokelo tsa batho ba nang le bokoa ka selemo sane sa 2006 mme e la e ba setho ka selemo sa 2008 yaba le teka kgatelopele ditabeng tsa batho ba nang le bokoa ka tlhakobele selemong sena re tlo utlwa ditaba tsena ka botlalo le rena hantle ke nyo ba tlileng ba ntseng ba etsa mme re tlo buisana le ena mookamedi wa Landford ke monghadi ga moeletsi jolo ka ga ke ile ka tlhalosa mme se ntse re na le ena kwano mogaleng tate moeletsi ke ya o amoelang tate sealemoeng sa lesotho wa moetsi ke a o dumedisang tate
1: ke ananela tate re dumedisa wena re dumedisa le bamamedi wa rona
0: ga tse ding ke a gola motlho mong pele ge e kena ka

0: botlalo ho tse ding tsa ditaba. Jwalo ka ha naha ya Lesotho e bile karolo mohlomong ya dinaha tse ileng tsa tekenela tumellano ya matjhaba e bitswang ka hore ke CRPD, mohlomong o ka re thusa fela pele re kena ditabeng tse ding, hore nahana tse ding tla dintlha tsa bohlokwa na tumellano eo e ne setse dintlha tsa mofuta ofe?
1: Ke leboha ntate, re ke leboha haholo ka nnete. Tumellano ena ya matjhaba ya CRPD ke tumellano ebile ke molao wa matjhaba wa selemo sa 2006. Jwale rona re le naha ya Lesotho re la ra ba karolo ya molao ona kapa ya tumellano ena ka ho tekena ka la 2 kgweding ya Tshitwe selemo sa 2000 le metso e 8, e leng hore re nngwe dinaha tseo dinaha tsa ikamahanya le tumellano ena ya matjhaba ka pele haholo ka nnete. Tumellano ena ke tumellano eo ha o e seba ke tumellano e leng molao ebile e le ntho ka reng ke selekane se etsang hore batho ba nang le bokoa ka bo bona ba be le tataiso tabeng tsa ntshetsopele ya bophelo ba bona. Mme ke taba ke tumellano eo matjhaba a na fa batho ba nang le bokoa ditokelo tsohle tseo ba nang le tsona, mme e bona motho ya nang le bokoa ka leihlo le tshwanang le la motho e mong le mong ya senang le bokoa. Mme tumellano ena ke tumellano e reng motho ya nang le bokoa ditokelo tsa hae di tshwana di lekana hantle le tsa motho e mong le mong. Mme ke tumellano eo e fapanang le tse ding tse tlileng pele ho yona, ka hore yona ebile e entswe ke bona batho ba nang le bokoa ka mekgatlo ya bona ka boikopanyo ba bona. Jwale e leng hore tumellano ena e nkwa e le tumellano e ntle ka ho fetisisa e ananelang ditokelo tsa mantlha tsa batho ba nang le bokoa.
0: Landford e ntse e bontsha hore tjhe e fihletse tse ding tsa dikatleho jwalo ka ho fetiswa kapa ho etswa ha molawane wa batho ba nang le bokoa wa selemo sane sa 2021. Empa ke hlokometse hore haufinyana o ile a bontsha hore tjhe la e le mona molao ono o bile teng, empa ho ntse ho na le dikgoqetsane mohlomong ka re thusa tse hlokang hore mohlomong di arabelwa. Molao ono o ntse o hlokela hore mohlomong o hlomathiswe. Ke ding mohlomong dikgoqetsane tseo le bona hore di lokela hore mohlomong di lokiswe?
1: Ke le bua ntate. Ka nnete ntate, re ananela haholo tshebetso eo mmuso wa rona wa Lesotho o entse ho tloha ka yona tekenelo ya molao ono. Ke tshebetso e kgolo haholo e bontshang boikitlaetso ba mmuso ho ananela le ho tshireletsa ditokelo tsa mantlha tsa batho ba nang le bokoa Lesotho. Jwale re fetele tabeng ya ha mmuso o la wa etsa wa fetisa ona molao ono wa tekano wa batho ba nang le bokoa ka selemo sa 2020. Moo ka sekgowa o etsa domestic aid yona convention ena tse re bua ka yona. Jwale akere jwale Lesotho mona ha o tlisa molao wa matjhaba boemong ba hae, o tlameha o qale o etse molao o motjha o tlisa molao wa matjhaba hae mona. Mme ka nnete ka 2021 Lesotho la latsa domestic aid yona convention eo ka bo hona ho tsisa molao ono wa matjhaba ha e ka hore go tlo ba le molao ona ono wa tekano wa tshwana le bokoa, mme ka nnete ke mohato o moholo haholo ono o bontshang hape-hape boikitlaetso gore mmuso wa rona o na le tsantselo ya gore ditokelo tsa mantlha tsa ba tshwana le bokoa di tshireletswe di hodiswe ntate kapa di-promote ka mokgwa o leng ka teng. Mme o ne o ntsitse gore go ne tsona le dikgotlotsane re bua ka taba eo e hileng e se e etsagetse gona jale, mmuso wa rona o boetse gape-gape ona molao ono wa 2021 wa tekano wa tshwana le bokoa ka ga ona ka mono o theaga seo re se bitsang ka gore ke lekgotla la ba tshwana le bokoa la ditokelo tsa mantlha tsa botho. Mme mmuso wa Lesotho o theile lekgotla leno ka selemo sa 2023 e le selemo sa 2022 le 2023. Mme taba eno ke o mongwe wa meolwane e meholo haholo ha e ba mmuso o kgonne go theha jalo ka ga molao o bolela go be le mogato jalo o etswang. Empa ona ga re feta gona mono re boetse gape ra tshosa taba tsa kgatelopele e bileng teng. Kgatelopele e bileng teng gona molaong ona ntate ke gore Lesotho a ke le molao wa matšhaba ha o re Sesotho sa ona o ntse o tlameya gore o tlaleya kgatelopele o se e fitlhetse ka netso ya ditokelo tsona tsena tseo sentse re ka di tshireletsa tsa mantlha tsa batho ba nang le bokoa. For nako tlaleo ya pele eo Lesotho lala etsa le entse selemo se fetileng mme lemo sena ka kgwedi ya Tlhakubele ntate mmuso o la rwala dieta wa ya mane go Geneva go a tshosa tlaleo eno le badisa ba molao ona le ditsibi tsa yona convention ena mane Geneva mo teng ba tlileng ba utlwile gore na ga ra tseo ba di ngotsweng ka ga ra tlaleo ya bona le tseo ditsibi di kgothaletsang ke go kae moo naga ya Lesotho e ipabolang teng ke go kae moo ntse e le morago. Mme ka nnete tlaleo eno no ke lakatsa gore ke tlhalose gore tlaleo eno e tswile kgweding ena ya go feta e la ya tswa tlaleo eno ya naga ya Lesotho ya ditsibi jwale e tswa ka disoto sa dikgothaletso gore na ditsibi tsona ga di mamela tlaleo di koka le beng ba ya tlaleo e le mmuso wa Lesotho ba fumane gore naga ya Lesotho e maatla go kae e na le bofokodi go kae. Mme ka nnete go bona etse gore ka ga ona molao ona wa rona wa 2021 o ntse o na le bo o tlameyang go lokisa teng ya pele ke gore molao ono kipa ka o otologa gore ditiane tsa batho ba nang le bokoa mohlala molao o a supa gore di tlameya gore batho ba nang le bokoa ba di fumane kgwedi le kgwedi. Empa nna le wena re dipaki tsa gore ga o jalo nageng ya rona ya Lesotho ditiane batho ba nang le bokoa ntse ba di fumana ka moka dikgwedi tse tharo. Taba eno ditsibi di tshwaile gagolo e le batha le mmuso wa Lesotho le sebetsa ka ona, mme ba tlameya gore ba ipikise ntlheng eno. Ya bobedi ke ya gore molao ona ono ka bona ga o tsebise o bontsha gore tshwana le bokoa

fuwe bolokoloi ba mantsha mo sebetsi ba be ba fuwe thepa tsa tshebetso ka go lekana le batho ba bang ga ba se ba lekana ka mosebetsi. Empa ditsibi tsa matšhaba tse di setseng molaong di tshwaile ka kotloloko. Mmuso wa Lesotho o lokisa ona molao ono gobane molao wa Lesotho o se tshele kapa o ha o bue letho ka go tsena ga batho ba nang le bokoa ka gara tshebetso kore ntho e re na batho ba kgetho ya bona bele ke tsamaya kwa yona ko ha o kgothaletse letho ga ona provision eo e o beileng gore e le go akofisa kgego ya batho bana se tae tsa tsena le tsena ga ona behato jalo molao ona ka bona mme e leng gore ke ka gona o fumanang gore batho ba nang le bokoa ga ba bapisa le batho ba senang bokoa Lesotho mona ba saletse morago baholo ka tabe tsa kgego fela ga ba bapisa le batho ba senang bokoa ba morago baholo ka taba tsa kgego ka gara mesebetsi empa molao ona o santse o na le dilemo tsena tseo se se re di boletse o sebetsa e le gore molao ona o le ka ga itse ebile ke molao ebile ke tokomane ya ntshetsopele e le gore seno ga e o se fitlhele sa gore e be tokomane ya ntshetsopele ga eba karolo ya batho ba senang mokoa e tla bentse e fumana mesebetsi empa bale batho ba senang ba nang le bokoa bona ba sa etsetswa le e monyetla wa go kena ka gara mesebetsi e leng gore ditsidi tseno di tlhalositse gore mmuso wa Lesotho o loetsa review molao ono mme o tlo o lokise dintlha tse kang tseno ke tse dintsa dintlha tseo di ileng ka setlhong tabeng eno mme le melao e meng gape gobane ba le molao ona ona wa matšhaba ka gara ona ka mono o a salosa gore melao yotlhe e nang le kgethololo tebe tsa batho ba nang le bokoa e somatebe e resiwe e sophiwe botšha mme e le gore di-provision tse kang tseno tseo di na le kgethololo di kose ka gara melao ya Lesotho mme ntate ge dipake gore go tloa pele go molao ona le ka le ha Lesotho sentse le sekosa molao ona wa matšhaba Lesotho ntse le tswetse pele go etsa melao eo e kgethololang batho ba nang le bokoa mme taba eno ke gatikelo ya ona go molao ona wa matšhaba ka bona mme bana ba mmuso wa Lesotho ba kile ba fumane taba eno gore ka nnete ga o lokiswa di-provision tsotlhe tseo di leng teng ka gamelago tse kgethololang batho ba nang le bokoa kapa tse ba sekisetsang di tlaolwa di tlosa ka gara melao ya Lesotho e le gore melao ya Lesotho e be melao e nang le tekano ka gara yona ntate mme ke taba tseo di leng teng ka gatlaleo ena yo re ne re tshwatlha beke ya go feta mme e nngwe e re tshwetlhileng ke gore tlaleo ena le ga e le dikgothaletso tse fela dikgothaletso tsena di a tsama gobane Lesotho ke setho sa molao ona e le gore in the next cycle ha ba o tlaleya gape go tla tsamaya gore dikgothaletso tsena kao fela tsabe di sebeditswe tseo itseng dilokela go sebetswa mme ka nnete gona beke ena ya go feta ne re na le bahlanka ba bagolo ba makala a amegang mme ba re tiiseditse gona ka molo ka phuthong ebalo gore dikgothaletso tsena ba dinketse godimo gagolo mme ba setse ba sebetsana le yona melao eno eo e tshwauweng ka gara dikgothaletso tseno go e tlameya gore
virginité de caramel à rien au dit, il dit ça sauvait, mais

0: kwa Africa, umeona kapo Africa Disability Protocol. Africa Disability Protocol ilitabatili ili nale seboto sa yona mola una wa machaba. Mpa ona ki mola uwe nusulale tikine la mela uina izuangante kape linyana. Mpa una wa Africa Disability Protocol. Ho bona itse na ha bona ile le sitse ho tikinela le ka nete hona ka mono ira tshoso hona se le ha ka e ka ho tikinela ho ba se tsosa mola hona wa disability Africa disability protocol le ka nete ba ga ditse ke ba santa ba le ka la tshe tshe la tshaba ga ya ina yona itse se di nela lo le go tlala matona so ile ho se ka nna ya tekelelwa neng kapa neng go latela gore na e se le pele ga kae protocol ena ya Africa dikebe tsa batho ba nang le bokoa ntate e le gore ke taba tse tlhedisofiweng ka mono go na le wa le go katela e leng segokelo kapo optional protocol ya yona molao ona wa matšhaba le sotlhola ga le tikiletse molao ona ga le akana ka 2008 ne se sa tikelela segokelo se ba se bitsang ka gore ke optional protocol. Optional protocol ga o e tikeletse o le naga e bolela gore batho ba nang le bokoa ba nageng ya gago ka bo bone kore Basotho ba nang le bokoa ka bo bona ba se ba ka itseka magotleng a matšhaba kwana UN ga e ba ditokelo tsa bona ntse di tswela pele go gatikelo mme e le gore e bohlokwa ga kalo ntate e le gore go bohlokwa gore lesotho le itekene le taba ena mme ge ba boitsitse na se le la kae ka taba ya optional protocol ya yona molao ona wa matšhaba lete ba ba salositse ka go tlologa gore ba setse ba sebetsana le yona empa yona e tla batla e ba mogaonyana gobane ba shebile gore le lekala la toka le molao ba thehe ditsi tseo batho bana ba nang le bokoa ba tla lela go tsona tse gae mona gore akere melao ena ya matšhaba gothwe o tlameya ore o lle gaeno pele jale o tsebe gore ga o sa sebeletswa o tsebe go alla gona kwana legotleng la matšhaba kopaneng mme ba itse ba setse ba sebetsana le gore ditsi tsa legae mona ba dithee tse dingwe tse di le sio ga ke tsa motlhala fela ntate ga ke sobe le komisi ya ditokelo tsa mantlha tsa botho ba itse ba sebetsa ka maatla a magolo gore ge be le komisi e jalo e le go batho ba nang le bokoa ba tsebe go lla dipolatefomo tse kang eno ba ntse ba etsa ba jala di-legal aid diterekeng monang e le gore di be gaufinyana le batho ba nang le bokoa ba tsebe go ba le thuso ya semolao ya ditaba tsa molao gaufinyana le bona e le batho ba nang le bokoa so e le ga ba ketile ka ga ba phetetse mosebetsi ono wa disitseno ka nnete ba itse ga bana ganano go gang le optional protocol batho e tekena fela ba ntse gore dititsela di be teng tseo batho bana ba tlalela ka tsona ga e bona pele tate ke tsona ditaba tse re ntshotlhileng date tseo
1: ee atlhele ntate moeletsi ka lebaka la nako ke tlhokomela gore ditaba tsa rona ehlile ne di lengata golo empa ka nnete ka lebaka la nako ke rata go fela ka nnete ke re kreile boile golo tlheka ditaba tsena ke kopa go le ka moso ge tle nne re bue ditaba tsa mofutonang ke a leboga mamedi eno he ke mookamedi wa Landford ke monghadi ra basotho moeletsi re ne re buisana ka tshebetso ya bona e le mokgatlwa go le re ipapise le tumelano yane e bitswang ka gore ke CRDP eo lesotho ebileng ka gola dinaga tse ileng tsa tekenela ditaba tse amanang le batho ba nang le bokoa ka selemo sane sa 2006 empa fela o le jalo ditaba tseo di re fitlhisa pheletsong ya mokgatlho lono wa pele ga ke le mothating ona ke suthela mosebetsi mmogo le nna kuileng selwa tlo bala ditaba tse qalang letsatsing.

0: Nako ke hora ya botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke Puleng Sello. Motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba Mohlomphehi Tlohang Sekgamane o ananetse ho ba mpudi ya banna mokgatlong wa ntlafatso ya basadi tshebeletsong e bileng Maseru. Polelong ya hae Mohlomphehi Sekgamane o supile hore basadi ba lokela ho matlafatswa hore e be baetapele mafapheng ohle. Le ha ho le jwalo, a re ho tlo nka nako hore palo ya basadi ka paramenteng e lekane le ya banna ho latela boemo ba Lesotho le botjhaba ba teng. President ya mokgatlo ona wa basadi Lesotho Mofumahadi Ntshepeng Tshita Tikisi o re jwalo ka ha Lesotho le keteka dilemo tse 60 le ipusa monongwaha, ba labalabela ho bona palo ya basadi ka paramenteng e nyolohela ho dinoko tse 60 lekgolong. Modulasetulo wa mokgatlo wa banna wa bophelo bo botle ba Thari le Thobalano, Monghadi Boitumelo Koloi, o re mokgatlo o tshehetsa ho matlafatswa ha basadi, ka hona a ipiletsa ho banna ho nena tlhekefetso. Moemedi wa Lesotho ofising ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng Geneva, Mohlomphehi Tshiu Kgathibe, le moemedi wa Afrika Borwa ofising ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng hona Geneva, Mohlomphehi Zahir Laher, ba tiisitse setswalle le dikamano tsa nako e telele dipakeng tsa Lesotho le Afrika Borwa. Tsena di hlahelletse kopanong ya baemedi bana moo Mohlomphehi Laher a bontshitseng boitlamo ba Afrika Borwa ba ho boloka dikamano tse mofuthu le tshebedisano e matla dipakeng tsa diofisi tsa boemedi bona ba dinaha tsena tse pedi. Ke kopanong ena moo baemedi bana ba tshohlileng ditaba tse amang dinaha tsena tse pedi le tikoloho ya Afrika, diqholotso tsa bophelo lefatsheng tse kenyeletsang motsamao wa batho, hlokahalo ya mesebetsi bakeng le ho fedisa kgwebisano ka batho. Lefapha la dipalo le ntse le hlahloba manane a ditifiso tsa batho ba sebeditseng palong ya setjhaba ho netefatsa palo ya ba seng ba lefuwe le ba esong lefshwe meputso ya bona. Sena se latela ho tshwenyeha ha setjhaba le mehala ya ditho tse ding tsa paramente tse ipiletsang ho lefapha ho lefa batho ba sebeditseng palong ya setjhaba. Ho sa le jwalo, radiphatlalatso Mofumahadi Neo Mokatsa o hlalositse hore ofisi e sitwa ho netefatsa palo ya batho ba seng ba fumane meputso ya bona ka ho ntse ho etswa dipatlisiso mabapi le ditaba tse amang meputso ya basebetsi bana. Barutwana ba dithuto tsa mahla le dipalo dikolong tsa mathomo le tse bohareng ba tla bapatsa dihlahiswa tsa bona tsa boqapi ho ntlafatsa ditsebo tsa bona ka ho ba le seabo ditlhodisanong tsa naha tsa dithuto tsa mahla le maseru ka jeno. Motlatsi wa Presidente mokgatlong wa dititjhere tsa dithuto tsa mahla le dipalo Lesmata, Monghadi Bobby Mapheko, o re tshebeletsong ena e tshwarwang selemo le selemo, ditsebi ho tswa ditsing tsa thuto e phahameng di tla hlahloba dihlahiswa tsa barutwana bana le ho bangwe di sa hlahlojwana e tla thusa go hlahloba bokgoni ba dikelello tsa bona. Ho sa le jwalo, Monghadi Mapheko o re o thabetse ho bona banana ba kenetse tlhodisano ena ka bongata papisong le dilemong tse fetileng. A re sena se susumeditswe ke mekgatlo ya basadi e fapaneng. Ho tsa moruo, Loti ha le bapiswa le dollar ya America ke maloti ya 16.6 le disente tse 48, ha le bapiswa le ponto ya Britain ke maloti a 22.2 le disente tse 4, mme ha le bapiswa le euro ke maloti a 18.8 le disente tse 78. Mo mamedi, ditaba tse qalang letsatsi re di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane horeng ya bosupa.
1: Ke e ba buang ka ena ba tsa kopita dina e ke se ba ke se ba ba rata ho kopita. Ke potse ya tele ya bobeki. O ge na mo putso. Ba ba tlo ba tsheta mo selekisi le o so so puo o go tla e ketsa. Ba go ba e kele tsa mo selekisi fela ho sa e ketse mo putso. O ba ke a tsela ho bua ho ba di. O laela ha o khathatse monwana o tsika. Na mo putso o fole ke mo e ke le tsang ba tswa ho ba tsota ho tsa dithuto tseo.
2: Ta bona se ba buang ka tsona ba ha dithuto tse sentse ba di sebedisa na. Ke re batlang ho re tle re bue le batswadi ba o ditaba tsena. Ke hle ba di tseba hantle. Ntle ba shaba fela hore na monna eo a mathang le ngwane wa ka. Ke monna a nang le tjhelete ya ba itshebela pele. Ke bua tjena ntate re na le ditaba tseo re di tlileng ho tsona. Tseo motho a tla ba latela motho eno wa monna mona. Ha a fihla ho yena. Ba pele tsala ke tsanga mmetse ona pele ke tsamona la hela ke hlokometse hore ntse re gobele ngwana le waka ke kopa hore ka nnete ntate o bo mpo bona rona re dumela jwa ke kopa o mphe dikitse tse mashumana ke ha ke tla mo fela ro feta dikwetsetsetse ka mo ga dikwetsetsetse gape gape o sa boetse a hla gape gape motho mo di ke bana ka motho ano a ka mana ha ke sentse le tsena ntle tsho tshwisa ke le ke matha di dinga ka kinga ne di motho ne hlosa ka botlhano a go mpuwetse go a shasha letse gape gape
3: a nete re na le na ha fela ntate tiena bo rona re rang khantse bona bona bona ke bua go tsika ha re bui go setola gore ke le ke se a tana tiena ke ba le dilo le go tsanyane go sa ba wa ke ya wa ka ntate ke go di bontsha go na re ye ke le go le go tsatsa ja
1: modimo nna e be a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ore ga ba ketsa go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba go utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang
4: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo ya kampo ke a fosa ga ke le ntlhe ga e sale re lela ka yona le re bitse kampei re bua ntho e leng gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona ke le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona mme re ditsetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mo le baphatlalatsi le ke le ke gotlhiletse taba o e bahlomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke
3: foo one ga o ithuta gangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di magetleng bana ba potongwane di matutla ba melala e megolo ba ripitla le go ranthanya bana ba futsaneileng ebe go sejetswa ka lonya le bokgopo fela gore enwa ena a etse ntho tse mo gatelela motho ga ba tshwa ke lefula pele ke ka gona kile ka tlameya go tsobitsa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka kang
5: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa gore bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re
6: mamedi re gotla jalo re le metsotsong e robedi ge fogaletse gantle go ga ena botshelela mme ge leboe mosebetsi mmogo le nna Puleng Sello he ka ditaba tseo tse e qalang letsatsi e le ditaba tsane tsa Sesotho ga re le mothating ona pele re kena ditabeng tsa mokgatlhelo ona wa bobedi wa lenanao la sebopeng e re ge lekole fela ditaba tsa tlhalao ya boemo ba legodimo latela phatlhalatso e fanweng ke bane ba lefapha la bolepi

0: le kwaitse ka ho kgetha dibaka holoholo ka madu a mela tsitsi ho abata ho isa ho bata holo seng hona le serame se letse boholo ba dibaka. Moya o foka o le bobebe ho hlale boya bophirima ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka holoholo ka madu a mela tsitsi ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bate dibakeng tse ding tse ka maluting ha le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho eba mahareng ho hlaha le boya bophirima empa o ka ba matla dibakeng tse ding tse ka maluting ha re lekola dintlha tsa motjheso. Maseru ke dintlha tse 20 le motso le mong sebakeng sane sa motjheso 1 ke dintlha tse 20 esita le seterekeng sane sa mafeteng ha seterekeng sa malesuku le dintlha tse 18 ha seterekeng sane sa qutin teng ke dintlha tse 18 ha seterekeng sa qajasneke teng le dintlha tse 17 ha re fetela seterekeng sa mokgotlong dintlha tsa motjheso ke 16 athe sebakeng sane sa oxford teng ke dintlha tse 10 ha seterekeng sa bothabothe le dintlha tse 19 seterekeng sane sa leribe ke dintlha tse 20 mme seterekeng sa beria teng ke dintlha tse 20 le motso le mong ha seterekeng sane sa tabatseka le dintlha tse 16 athe sebakeng sane sa semonkong ke dintlha tse 14 mme tsena tsa boemo ba lehodimo di re beha metsotsong e 10 le motso le mong re foraletse hora ya botshelela. Ke ka la 20 le metso e mmedi kgweding ya Phupjane selemong sena ha o gakolwa mokgatlo o shebaneng le ho matlafatsa batjha basadi esita le batjha ba nang le bokoa mafapheng a fapaneng a kenyeletsang ditabeng tsa boetapele. Mokgatlo ona o theilweng ke BEM Group Foundation o eteletswe pele ke mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o shebaneng le ditaba tsa basadi leng UN Women mme o sieditswe ke mokgatlo wa kopana dinaha tsa Europe e leng EU. Morero wa mokgatlo ke ho thusa basadi, batjha esita le batjha ba nang le bokoa ba le boikemelo bo phethahetseng ditabeng tse ba mang haholoholo ka hara sethala sa dipolotiki ka boemedi le boikemelo ho etsa diqeto tse molemong wa bohle haholo nakong ena ya ho bonala mekgatlelo ena ya setjhaba e ntse e saletse morao ditabeng tse ngata. Ho feta mona ebile kgakolong ya mokgatlo ona ileng ya tlotliswa ka boteng ba motsamaisi wa dipuisano ntlong nyane ya senati esita le moemedi wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng kwano Lesotho mo ho ileng wa kgakola kapa hona ho hlahisa letsholo la 6460 ho basadi tabeng tsa boetapele. Letsatsing lane la maobane mamedine le ha motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setjhaba Mohlomphehi Tlohang Sekgamane a behwa e le moetapele wa banna ka hare ho lenaneo lena mme puong ya hae o supile dintlha tse latelang.
1: Ha ke sheba dintho tse ngata haholo tsa boetapele ke bona bomme. Ha o ka fihla sekolong sefe kapa sefe hona jwale wa fihla wa bala bana ka mono o tla fumana banana ba le bangata ho feta bashanyana. Ha o ka wa sheba dikolo tseno tsa mathomo ke kgola le tsa di-high school morao tje ya ba hokammengwa batho ba o thweng ke baokamedi ba dikolo principals ba fitlha ba bewa ka holong ka mona kaofela ba balwa mohlomong o tla fumana ho bomme ba over 80% ya di-principal dikolong mona. Morao tjena ha o ka bala di-PS o ka nna fumana hore heke go a qwaketsana e ka nna ba e sele wa mpona ka o bona. Ha o tshwane le nako eo nna ke neng ke le PS e ne le bommenyana ba babedi kapa ba bararo empa hona tjena ba bangata bomme ba e leng di-PS. Kore ke re naha ya rona ke e nngwe eo tsaya tseo nna ke sheba ha ke ntse ke tsamaya diphuthehong mona lefatsheng. Naha ya rona ke e nngwe eo e sentse e le mohlala wa gore bomme ba ka tshwara mesebetsi ya boetapele. Ho setseng ke yona paramente. A se yona kannete ha ke shebile ke bona manane a bomme a le tlase haholo. Mme ha se ntho e ntsietsang eno. Ha se ntho e mmakatsang eno. Hobane dipolitiki tsa Lesotho di buima. Naha ena ya rona ke naha e makoduopo e tsamayang ka thata haholo. Ko hona mono fela. Ha o qala ho sheba hona motho wa mme ha sa re o a ema o emela dikgetho. Mola haeso mokgotlong le batweng la Senqu. Ke dikgotlo tse tharo tse kgolo. Ke kgotlo ya Kgubedu, ke kgotlo ya Senqu, ke kgotlo ya Moremoholo. mme koloi e tsamaya ka ga gotlo fela ga ona mo gotlo tsena di neeletsanang go koloi ka tloa ka nqena ka mona ya tlola ya tlhakanqane ya tlola ya tlhakanqane pele motho wa mme o tsamaya ka koloi ga se bomme ba bangata ba palamang dipege bo ntate o tloga ba tlhaga nna ga ke tsebana dipege le o palama pege ga ke le mokaya ke tsee bo ntate ba tsamaya ka dipege bomme ba tlameya ba rutwe nako e telele go palama pege gobane ga se ntho ba tlileng bae ba gotseng ba etsa e le gona mono fela ka go tsamaya fela gona o tla fitlhaneng makulwane o fitlhaneng dikwekweng o fitlhaneng ka mane ka ga lešhesa o santse o tlhakile gore ntate o tla be bofalelwa ga fitlhe ga bonolo ga se taba kore go motho wa ntate ga se taba gona re ga lešhesa ga se taba mpa motho wa mme itle re tlamaya re dule fatshe jale re nagane gore e bana ga lebele mme o tla fitlha jwang ga lešhesa ga re le mo mphuku jwane e le ngwe yona taba eno fela ya makodu opanaga ya bo rona yona ka be yona fela e sentse e bega bomme ka mosing e ba kgathatsa maatla go na le taba e nngwe gape-gape ya mekgwa le meatlo ya rona re le batho ga o ruteya o le motho wa mme o ruteya ga o fitlha mane goma o se gore nna ke etsa BA education wa qeta akere ga ona ntho e motlholo le ntate a ka etsa BA education le mme a ka etsa BA education fela ba ba ketile mono mme ona o sa le qualified wa ka ba principal so e ba principal ba bona go taba e etsamaya fela there is no cultural barrier e ka sitisa mme gore e be principal ya sekolo kapa e be PS empa jale ga o se gore mme e be mokgethwa wa setšhaba o re a eme a bue ka pela batho a toloke ka bopara bo bogolo ka nako nngwe a ba ritlhe ba ba mono a bolele ba re ba tse ba bapala ba senyetsa setšhaba nako jale motho wa mme ga etse jwalo ko motho wa mme a imametseng lesotho mo ga go bose batho ga kene ka ga ntho yo o kareng ke debate ko ga etse dikgang a ja se mme ya imametseng ya kenang ka ga dikgang a gagise methapi a supesupe batho ka menwana a je o nkwa e se mme ya nepaetseng ga o batla go nyala o go ba nyala mmeno o kgetha mme ya imametseng jale mme ya imametseng e keke ya ba mokgethwa
0: motlhomphei segamane o tswetse pele gore mafapha a fapaneng a ntse a eteletswe pele ke basadi mme se lokelang e tswa ke go kgothaletsa basadi go ithurubetsa dipolotiking
1: go lokela gore ditaba tsa rona di sebetswe ka tsela eo bomme ba imametseng ba ka fetiwang bakgethwa gobane bomme ba imametseng ke bona bomme ba e leng baetapele bomme bo mantlherutlheru ba jwetsang batho taba tsa bona ba tla etsa kelo ka pagamenteng ga gona mo ba re isang teng e tlile bomme ba e ka bang baetapele ya ba bakgethwa e lokela be bona bomme bano ba imametseng e leng gore le ya bona ge batho ba ise gore taba e ga ya latlha go ganya taba e ne re buang ka yone gore bomme ba fetiwe mapagamente e re re etse diphetogo tse ngata gagolo ditseleng tseo re etsang bomme bakgethwa ditseleng tseo re etsang gore motho a ye ka pagamenteng tsela eo e re e tsamayang gore motho a qeta le ka pagamenteng na ke tsela e dumelelang motho e mong le e mong na e dumela le bo mme gantle ka mokgwa o tshwanang le bo ntate jalo ka thuto gana gore o passe form 5 na ntho eo e re o be monna o be ntse le letenya o be diphakaphaka a jao jalo e tlile le mme a ka pasa a ka fona di-A le ntate a ka fona di-A jalo ga o se entse jalo o ya goma ga o fitlha goma mola ga gotho o eme mo o ne o etse le gata o bolele eng gore o tloa amogelwe ka faculty of education no o applya gore ke batla o kena ka education o a kena ga o se o ketile education you qualify to be a principal so o applya ore I would like to also be to be a principal sekolong seno mo o a shejwa magabane ote motho e moe motho ke enwa e be mmeno o fetwa principal empa na mmeena e wa principala o teng mme e leng principala ka mona e o thweng ke mmema mamelelo holomo wa thabatse ka kwana number 74 ke mosebe ka pagamenteng ka mona go na le ntho e o teng ke hackling batho ba etsa jang ba gobosa ga o ntse o bua mone o nana o bua taba ba re e dula fatshe wena o thotse o ntse ka wa bua fela o thusa ga o ntse o ntse e bua ei o tla bona motho a themelekana ga botlhoko a utlwa botlhoko ba bangwe ba goakana ke gela botle ka ditlhapa ka pagamenteng ka mona gobane ba tlile ba thutlana gagolo fele ke šee mme mamelelo ke bona motho yana ga e utlwisisentle le gona tse kore o a makala ebo batho ba ke bana ba banyanyana ba ntse ba gobosana ka moo ele pagamente ke ntho e jalo fele ke ke nagane ka monnagae ke re bana ka mokgwa o ke bona mmeno e le mme a imametseng ka teng ke gola monnagae wa kanane ka

me ha re sebetse re le bang ke gola ke yona taba bohloka gore ha se re bua ka the foundation ke a civil society organization ka pake mogato me hore ditaba tsa rona di tsebe ho pharalla hantle ka ha rona ha le sotho etswa more rona o le moholo haholo e ka nna ba re le BGF re le ga ba le pono fela ho bohloka ha kakang hore re iphumane re sebetsa le bomphato wa rona ba hlileng ba cham ba tshola ka pa bana le go ba bohadi ka hare ho ditaba tsenana tsa ketapele morero ona na o shebile hore e re re ya mane kgweleng hobane re ya hlokomela hore re a re lebile dikgethong tse akaretsang tsa naha ya Lesotho le monsane se tlang ha se ya mafelong kapa ke hlile ke re maqalong a 2028 taba ena na e la ba coincidence hore ebe ke nako e kholena e tswang hobane ke mane mo re le ga hlokomela hore e hlile palo ya basadi ka hare ho naha ya Lesotho e batla e le tlase haholo ha re tla ditabeng tsa ketapele. Mme ho makatsa hobane ha o sheba palo ya basadi ke yona e phahameng ho feta ka ha rona ha Lesotho ha re sheba di-statistics tsa ho feta. Mme pelaelo e ntse le hore le hona tjena e ka nna ba ho ntse o tlo tswa ho le jwalo. Le mohlomphe e tlohang sekgamane ka nnete e hlile o la e thokgola le yena taba ena hore e hlile e ka nna ba boemo ke bona bono hobane o tla fumana hore ha re tla ke tla re di-positioneng tse ntseng di e batsa ketapele fela tse tlasenyana ke tshobalo o tla fumana hore bomme e tlile ba bonahala mono ha re sheba naha ya borona ya Lesotho o tlo fumana hore sehlohlolo sa ketapele ka hare ho naha e nngwe le nngwe e tla ba mane mo re rena boholo ba bana ha yeno na buikagabella kae me ga tsiba hore paramente ya rona ya Lesotho ke hona mo motlotlei ga ba Sotho e leng hore e hlile o fana ka mandate hona mo jwa le ebe o na le bao be e leng hore ke ba kgethwa o na le bao be e leng hore ba ka ntlong ya senate molemong wa gore ba tsamaise puso ka paketa pele ka ha rona ya Lesotho ha o sheba taba tseo o tlo fumana hore ha ha jwale basadi ka hare ho ntlo ya bakgethwa ba mashome a mararo fela ka hara ditulo tse legolo le mashome a mabedi hona ho bolela hore ke only 25% representation ya basadi ka hare ho ntlo eo ya bakgethwa project ena rona e re re hloka ho bona hore basadi batjha le bona ba kenella basadi haholo ba banyenyane jwale re bile re shebile le basadi ba nang le bokoa hore dihlopha tseo tse tharo ge ke re bona gore na di etsa bang gore le tsona di iphumane di le boemong ba gore di ka kenya letsogo ketapeleng mme ke tsho tsena ke re sehlohlolo ke paramente mane re a utlwisisa fela ha e le hantle project ena e re re lakatsa go bona basadi mafapheng ohle a teng whether ke ka private sector whether ke go kae hohle mesebetsing re fumane ba fuwa monyetla wa gore le bona ba kenye letsogo hodima diqeto tse etsiwang gobane gore bophelo e be bo balanced ke go bana mahlako ge ka ofela a utlwisiswa mme hona hore hona haiba hona le bontate ke bona ba bangata ba etsang diqeto ka nnete ha o qea qea hore diqeto tse batla dietsa di tla sekamela maikutlong a bontate le rona bona ba bona ditaba ka tsela efeng mohlomphe se gamane o la ebe ka magethe ha hlalosa hore ha o ka hlokomela basadi bana le matla a bona le banna bana le matla a bona mme sena se re mahlakore ana a le mabedi a tshwanetse gore a dule mmogo a dumellane ka ditaba e le gore go tsebe gore e be mahlakore kaofela a represented nako go etsiwang diqeto mme ha e ba re boemong bo tjena ka ga rona ya Lesotho go hlakile gore e tlile tshekamelo e tla nnebe ka ditabeng tse e leng gore di utlwisiswa ke bontate gagolo go feta bo mme ke ka go morero o nana ka nnete e tlileng o reng re lakatsa gore Basotho kaofela ba ele hloko gore basadi ba teng e se go lwantsha banna a basadi ba teng ba re le rona ga re betafoleng e le gore ditaba tsa rona e be rona ba tsebang gore na le di-solution tsa tsona e ka baka tsa mofuta ofeng mme qetellong ga o na le mahlako re kaofela a nanetsweng ke banna ke basadi ke batho ba nang le bokoa batho bano kaofela ga ba dutse tafoleng go bolela gore re tlotla re ba le a balanced a setup mo maikutlo kaofela a ananelwang mekgatlo e re nang le yona ka hare ho project ena ke mekgatlo e mehlano e leng hore e sebetsana le tsona ditaba tsenana ka kotloloo ke di-civil society organizations mme nka hlalosa hore ka hara tsona re na le Young Women of Africa mona ke mokgatlo wa basadi.

0: ba ba tshaka go naha Lesotho go sontse o tlwa loga ha ba project lena re hloka go bona basadi ha holo ba batsha ba keneletse jwale ke bona ba re thusang go phagallatsa le go bona hore ba bitsa ba bang hore ba hlokomela go hela ditabaketsenana re boetse rena le Disability Empowerment Association of Lesotho jwalo ka e hlakisitse e hlile ke mogatlo o shebane le tabatsa batho ba nang le bokoa hore le bona banana biletse rena le Youth Hub Connect Lesotho yo le yona jwalo ka e hlalositse e shebane le batsha hore hela hlokomelang morego kona o teng jwale rena le African Parliament Press Network Lesotho me monana ihle ke mogatlo o leng hore o bua ka ditaba tsa media engagement molemong wa gore batho ba be le setshwantsho sa rena ditaba tsa mana le paramente na dieme ka tsela ifeng jwale re boetse rena le Mesnet Elements Equity and SRHR Network Lesotho bana ba re le gona re ntse re le mogatlo wa bophatlalatsi jwalo ka APPN mo gona ba le re hleng ke shebileng ka seqo gore na bontate ha ba ya ba le bana le ditaba tsa gender na ba di sheba ka tsela ifeng le gona go tlosa ke tla re stereotype sa gore ha o qala o thwe gender e ka re go bua ka ditaba tsa mana le bo me a thwe gender go bua fela ka taba ya tekatekano me maobane a ya jwalo ka ha o hlalositse ntate wa ka e hlile ke mona mo eleng hore mohlomphe e tlwang segamane o na amohela kopo ya rona ya hore re kopa e be yena mohlokomedi champion ya project yena ka tlasa karolo yena na ye bitswang Men as Allies ke tshwara le go bane project ena di karolo di batlang di le mmalwa tse morego ntse le o le mong ona ono wa ho sheba hore basadi ba kena ka mane ne ka ketapeleng ebile re shebile haholoholo taba ya hore ba ye ka mane ka paramenteng ha re thagola morego ona ka di 22 tsa June jwalo ka ho hlalositse ke mane mo ileng re le ga thatkgola le slogan sena se reng 60 for 60 mme lebaka ke lena re Lesotho le kete ka dilemo tse 60 le ipusa mme ha e ba ho le jwalo basadi ha jwale ba 30 ka paramenteng ke enye ka sitisang hore re sebeletseng kaofela ha rona re sebeletseng ho bona basadi ba eketseha ka palo ka paramenteng ba tloha ho 30 ba ya ho 60 jwalo ka ha re kete ka dilemo tse 60 ke hona mo taba tsena tsa rona di fileng tsa fihla tsa kopana hantle hore jwale na re ho kae ka hare ho moka rona
1: ke ne tle ke tlo tla ke re o tlo hlalosa taba eno ya 60-60 ba heo so e bontsitse o boletse hape hore jwalo ka UN ile a kgetha dinaga tse supileng kaofela mme Lesotho ebile karolo ya dinaga tseno mme morego ona o tlotla o fitlha pheletsong ka selemo sane sa 2027 e le nako enye o re lebeletseng gore motlho mo e tlabele naga Lesotho e phatlhalatsa gona huwa dikgethoneng ke mpa fela ke batla ukwa gorena morego o fitlha pheletsong dinageng tse kaofela o fitlha pheletsong selemong sa 2027 kapa ke o bane fela Lesotho le tlabele ya dikgethong ka selemo seo sa 2027 kapa motlho mo maqalong a selemo se le sa 2028
0: di naha ka o fapana di ne di boleletse hore na mohlomong ba ka nka ho fihlela nako e kae ka hare ho morego ona hobane ne di fuwa ntho e kang 18 months mme le Lesotho le la kgetha yona nakong ke mane mo kereng ho rona e lampa ba coincidence hore e fihla e fela hantle hona nakong yane ba le re kenang sehlohlolong sa hare ya dikgethong mme ka gola ke boemong bona ba le mong ka hlalosang hore na e hlile morego ona na o tlotla o tsamaya ka tsela efeng rena le lenaneo le ka hodimodimo la project ena le bitswang Race for Parliament. Re re ke Race for Parliament hobane re lakatsa ho bona basadi ba le ka paramenteng, re lakatsa ho bona ba kene ka mane ka ntlong ya bakgethwa. Ha o kgutlela morao o sheba e leng boithuto re ileng ra ba ra bofumana hobane re le ra etsa baseline ho tseba hore na hantle re boemong bofeng ka taba tsa hore e be batjha ba kena ka paramenteng kapa basadi ba na le bokoa kapa bona basadi in general. O tlo fumana hore boholo ba bona e hlile ba teng manene ke tla re dipolitiking o tla thola gore ba teng mabalengano fela ha o se go a sheba o tlo fumana gore basadi ba teng monono e se ka boemo ba ketapele ba teng mono e ka re nako yotlhe ba teng ka boemo ba o thusetsa ke bona ba tlhophang gore masela a teng a hantle a bahlomphei dijo di lokile jwalo jwalo jwale bahlomphei ba tseba o tlo kena ba dule fatshe ba etse megalo re re go nepaetse e tlile mosadi o tshwara thipa ka bogaleng a lokise le ka nqeno fela a boele a nna kene le ka nqena e re jwale ga masela a sa dutse a boele a dule fatshe jwale go tsebe go galwa e le gore go sa sa tle tsebe gore a tlise masela a ngata lo feta mono gobane jwale e mong le mong a fuwa monyetla gore a etse mosebetsi wa gae jwale thuto e la bonagala gore boholo ba batjha mme ke tla toboketsa tabena batjha boholo ba batjha.

aba ikamahanye le ditaba tse amanang le mesebetsi e etsahalang di-communities tsa bona. E leng taba ya bohlokwa moo taba ena ketapele e qalang hona teng. Hobane boholo ba bona ne ba re re bone fela ha o so thwe ho phahamiswa bakgethwa. Ba utlwa hore ditaba tsa di-election ke tsena di teng fela ha ba ikamahanye. Kapa e se le hakakang hore ha ba ikamahanye ba bang. Ba bang ba re lakatsa ho tseba fela ha re tsebe na methati e tsamauwang na ke efeng. Re bone fela nako e motho a sa phahamiswa jwalo. Morero ona hore ka hara Race for Parliament. E leng lenano le re tlo fihla ditrekeng tsena tse leshome kaofela. Re tlo tla re hlwaya sehlopha hobane tjhe ho thwe kgomo ha di kae batho ba ngata. Jwale re tlo tla re hlwaya ba bakae mo re sebile re ntshitse dikopo hona tjena hore ba apply molemong wa hore ebe bona ba lo fumana dithupelo ka botebo tsa hore na o tsebe hore na le hore fela ebe motho ho thwe ho na le ntho ho thwe nke lekalana. Hobane o tla thola hore ditaba tsa dipolitiki ho thwe wa kgethwa lekalaneng, wa nyoloha jwalo o ya lekaleng. Kwena yane no so le lebatoweng, ba seke ba makala ha bona motho o so thwe ba emiswa mane a re jwale eo lahla ho kae. Ba tsebe hore na leeto leo nna le tsamaya ka tsela efeng. Ha re tlo fella mono, jwale re tlo tla re bua le ka ditaba tseno tsa ketapele hore na motho a ka itshwara ka tsela efeng, a qalelle hore a iponahatse jwang hobane re a tseba ka tsela e tshwanang le ha e ba bang ba sa weta ba dipolitiki ke dipalo. Jwale o tshwanetse hore batho ba o bone, ba hlokomele mesebetsi ya hao, ba tsebe ho bona hore a ebo e hlile taba ke ena mona. Boholo ba bontate ba e bang ba le teng e seng ka ofela hobane ho na le bontate ba bang ka nnete be hlileng ba tiisitseng haholo hlileng ba etsang mosebetsi ka matla. Fela boholo ba ba bang o tla fumana hore ba mono hobane ba kgethuwe fela ka semelo sa hore ke ntate, mme ha e qala e ba jwalo e re diqeto tse ba re etsang tsona ha na le tsebe e kalokalo ya ho utlwisisa hore na ebe diqeto di ka etsiwa ka tsela efe, maano a shebuwa jwang, ke dintho di feng tseo di lekolang hore o qetelle o entse diqeto tse nepahetseng. Se re bone ha Lesotho le etsetswa diqeto tse e leng hore di re isitse ka mosing ka makgetlo a mangata, mme jwale ke mona mo re reng ho na le bomme ba teng, mme Mohlomphehi Segamane le ena o latjho bomme bao ha re ba etse identify jwale ba kene ka hare ho morero ona e le hore le bona ba tsebe hore ba ya paramenteng. Jwale ke ne ke hlalosa eno hobane ke a gola ke yona sekgele ha re bitsa ka Race for Parliament. Jwale re tlo e tshwara diterekeng kaofela, ha se yona fela, re na le hore o bitsa mentorship and coaching. Morero wa rona ke hore ho na le bomme be se le diqhoku tsa ketapele. Ho na le bomme ba tsebang hore na ho tsamaisa mesebetsi kapa ho tsamaisa mekgatlo kapa ona ho tsamaisa dipolitiki na di tsamaiswa ka tsela efeng. Ka hara program ena re lakatsa hore re tlo matahanya bao ba banyenyane ba kenang jwale ba reng ba ithumella, mme ha ke re ba banyenyane ha se fela le ka dilemo ka naba e mong o ntse a le moholo fela ke ona a kena leetong lenana a reng ke batla ka paramenteng. Jwale re tlo ba kopanya le bano e le hore ba tsebe ho ba fa tshehetso malebela hore na o etseng e le hore le wena o tsebe hore o hlaelle. Re boetse re na le hore o bitsang feminist dialogues. Mona e tlo tla ba dipuisano tsa basadi ba tshehetsana ba qoqa ditaba tsona tsena tsa hore na di-challenge ke bile difeng. Re bitsa le banono be e leng hore ba ka tshwella ba bang ba ba qoqela hore na leeto la bona le bang ba bile ba bontsha le di-challenge hore motho a tla ipolella hore ehlile ke a emela taba enana ha ke tswela pele tjena. Jwale re na le hape hore o bitsang coalitions and advocacy. Mona ke mo re reng re kopantse batho bohle ba nang le kgahleho ho bona basadi, basadi ba batjha le basadi ba nang le bokowa ba kena ka hara ditaba tsa ketapele. Re ba kopantse kaofela, mme ka hara bona o tlo fumana hore ke mekgatlo ke di-political parties, ke mekgatlo e ikemetseng ya batjha ya basadi le batho ka bomong ba kgatlhwang fela hore ba support-e ditaba tsena. Re na le media and public awareness. Re mona ntate wa ka hobane ka hara project ena re na le APPN jwalo ka ha ke hlalositse re na le Mesnet, mme bona e le ba bophatlalatsi ba re lakatsa hore re tjhentjhe kapa re bontshe setshwantsho se reng mosadi a se gore nako otlhe o tshwanetse a hlae e le o bane a ho boswa. A ke re qalelleng hore re bue ka basadi ka makgabane a bona jwalo ka ha re bua ka bontate ka makgabane a bona, mme ditaba tsena ba di etsa ka hore ba phatlalatse, re phatlalatse, re iphumane re le sealemoyeng tjena re bolella Basotho hore taba ke ena. Hobane ke re jwalo ka ha Mohlomphehi a natjho hape maobane re re wena ntate hae moo o na le moradi, o lakatsa ho bona moradi wa hao a itshematletse, o lakatsa ho bona moradi wa hao a ema le ena a hlokomelwa ka makgadibane ya hae a sa sekamelwe hobane ho thwe ke motho e motshehadi. Ke e lata mono hobane hangata ke re bontate ba bang ha ba ntse ba re fela ha re batle ho bona basadi bana ba nka ketapele, ba bang ba lebala hore o tsebe ke na le moradi eo sasa ke tla lakatsa ho bona le ena a fuwe monyetla, e se hobane a etsetswa favor, a fuwe monyetla e le hobane a na le makgadi.

0: Kabano bane e ka hodimodimo ya project ena ke hore gere ha re re batho ba lo fuwa fela a a gere motho a eme mo nono a bontsha hore ke na le bogone jwale a tsebe ho kgethwa hore a tsebe hore a yama ntabe ena ke ya bohlokwa haholo ho bane ka nnete ihle re lakatsa ho bona batho be gereng ba tla etsa pheto ke tla bua ka ya ho qetela ile nyona ene re beya mane ne parliament maobane ile nyena na ya menes allies mona mo gereng jwale ka hara monana ke mo gereng ihle ona le bontate ba bona hang ba itseng taba ena re utlwisisa ka kotlolo ebile re lakatsa ho bona basadi ba kena ka hare ho keta pele re lakatsa hore re bontshe le bontate ba bang hore motho wa mosadi o ska moshaba ka leihlo la hore e ka re wa monyenyefatsa ba o moshaba ka leihlo la hore o na le mokgwa wa ka iketsetsa diqeto jwalo ka wena o bo moshaba ka leihlo la hore ha ile hantle ke motshietsi wa hao mme motho a ba ke motshietsi mo be tafole le shebisane ditaba o ske wa mo etsetsa diqeto ho bana hore mohlomong bo monka jwalo ka ngwana jwale batho ba ka mbanana tlasa menes allies mona mo ntate sekgamane a hleng a emeng ka pelepele a re ke a e tshwara nthwena o la ba re laya bontsha gore ehlile ke ye kena ka mona gobane ke utlwisisa gore na motho wa mosadi ke eng ebile ke mona moo re reng jwale bontate ba bang kao fela ha mohlomphei a sa nkile sa hae sefolo jena ke nako e re bulelang gore botlhe ba teng re kopa gore le bona ba ka re atamela jwale ba re bolelela re tseba gore re ba phatlalatse le go batho ba bang kao fela gobane mosebetsi o ba tlo etsa ke o moatla gagolo wa gore ba bontshe bontate ba bang botlhokwa ba basadi but ka tsela e tshwanang ba be ba bue le bona basadi ba ba tlhokomedisa gore na re tshware ditaba ka tsela e jena molomong wa gore tle re bona gore di a re sebeletsa gobane qetellong le ga basadi ba ka ba bangata ba lakatsa taba ena etsagale ka tsela e tshwanang ga e ba bontate ba re gona ga re utlwisise e keke ya tswela pele mme menes allies ka nnete ke yona taba e ka godimodimo ena yo mohlomphe e tlogang sekgamane maobane re ne re kopana le ena re mo fa certificate sa gae sena se a ditlerang go losotho kao fela e tswa e le ena setlhotlholong ga re bua ka mane paramenteng e leng the speaker of the national assembly a re ke etsa kgoeletso gore kao fela ga re boneng taba ena gobane le ena o lakatsa go bona basadi ba le mangata ka gare go paramente ya losotho ke a le bonta
1: boemo bona bo motlhomphe sekgamane jwale a seng a ena le bona ke ka tsela efeng go etsa etsetswang gore e be ke ena ya tshwereng boemo bona ke ka boithaopo ba gae kapa ke ka kopo yo le lona le ileng la etsa motlhomong le bile le shebile gore na boemo ba gae ke bofeng le gorena motlhomong a ka ba le tshutshumetso efeng motlhomong go bontate ba bangwe golo bao ba dithuo tsa legotla la sešhaba
0: a ntate ka nnete ke a leboa e tlile o e beile ka makgethe ana a gore e ile ya ba rona ba kokotang go yena gore ntate re kopa o tlhokomele re na le project ke ena e morero wa yena o leng onana mme jalo ka a tlhalositse ke motho a la e tlhatlhobisisa gagolo gore na e be taba ena e batla gore lebisa kae mme a ntse a bile a re rupela a re bontsha gore ke nnete re na le ambition ya gore re bone na basadi ba le bangata kae empa re tle re tlhokomele gore taba ena ke leeto taba e le nnete gakalo gobane gore e be re sebetsana le gore re be re bontshe basotho ge re bake ba inahane ba fetole maikutlo a bona tsela e bang ba sheba basadi ka teng gobane qetellong re le ntho e le nngwe taba eno ya bontsha gore leeto lena re keke ga lepasa ga fela re tsamayang re le bang re tlhoka gore e be kobo anela ya lesotho kao fela gotlhe dikanta tse teng ka gare o naga kao fela mme le monamo re tlo kokota go marena a rona go di-faith leaders jwalo-jwalo kao fela re kokota go bona gore re kopa gore le ba mamele le ba utlwe ba feng monyetla political parties a ko re shebeng namano a lona a reng ga re bua ka basadi a reng ga re bua ka basadi ba batšha a reng ga re bua ka basadi ba nang le bokoa na e tlile le bakenyeleditse ga e ba gale ya bakenyeletsa e be lebaka na le teng gobane metlha a ka jeno ga e sa tshwana le ya maobane moo maobane o ne o tseba gore mme o dula ka tlong jwale ntate ena wa tsamao ya mosebetsing gona jena re kopanetse dintho tse ngata fela re ntse re na le re sia lana tlhomphano enono ya gore e hlile e molemong o na le matla a gae o na le magabane a gae jwale ke yona mo ditaba tsa rona dingwe gona teng mme ntate sekgamane e hlile re ile ra kokota mme a amogela kopo ya rona ke bontsha gore ga se le ena fela taba enana ya gore e hlile ketapelo e ka sebetswa ke mafapha a mabedi e leng letlhakore la bommelela bontate aa e tlile re e bua jena ka phate e phameng gobane sebile re e bone ga e etsagala ke tsho jena gobane ga o ka sheba ka mane ka senateng president ya senate ke motho wa mme ga o wa sheba motlhatlhami wa gae ke motho wa ntate re a feta re ya ka ona ka ntlong ya bakgetha ka mona ka ntlong ya ba ra kgethwa ge a bona gore motsamaisi wa dipuisano ke motho wa ntate o hlahlangwa ke motho wa mme.

0: Kebe re matha ka pele pele re tle le monana pusong re re ha o sheba letona le ka hodimo dimo la motlotlei o fumana ho ke motho wa ntate o hlahlangwa ke mang ke motho wa mme ha e ka nete ha e ba boye mo bo bo jwalo le sothu mona tema e teng hobane le di position tse ding tsa tse e leng hore ke tsa key decision making e tle di teng tsa basadi ka ha rona ha le sothu jwalo ka ha tsa bo ntate di le teng mme taba ena ya bontsha hore e hlile ho ka ba le mo re yang teng ke a leboha ntate.
1: Ke ne ke tlo botsa potso eng gore na e be jwale ha e le mona le kgothaletsa bo mme a holo ba ne ho tloa mane tlasetlasemane ehlile o bontshitse gore ehlile boetapele mona ehlile ke bo mme ke dikerekeng ke ka mekgatlholo e mengata bo mme ehlile ke bona ba bangata le gona bo dipolotiki mona ehlile se ntse ba lwangata tlasemane o tla bona gore ke bo mme ba ntse ba lwangata re na e be le bona ka o tla ba bobe ba ga kae gore bo ntate le bona ba anane le taba tse tsa lona e se ka ka jwale bona jwale ho tho phame bo mme jwale bo ntate be bona ba theohelang tlase le mesebetsing mona o tla fumana gore mesebetsing ya rona mona ehlile ke bo mme ba di-positioneng tsena tse hodimo bo ntate ga bayo ne mpa fela ke mpa ke kule ka o sontso e thititse ke mpa fela ke batla go tlwa gona taba e le utlwa ka e tlo ba bobebe ga kae motlho mo re sheba ona lekgotleng la setšhaba ga e ba ditho tsa lekgotla la setšhaba di 120 ka o fela ke bo mme fela ba mashome a marago ke nnete ke a nna ba taba eno ebile lana thusiwa ke taba yane ya kgekgethane yane gore bo mme ba nne ba kenelele jwale taba e ne re ga e le mona bontate ba bangata e le ba maparamente na le bona ka bona ehle taba e jwale ba tlotla ba enkela godimo gobane jwale taba ene e tlo bolela gore bontate jwale ba tlatlamaya gore ba theowe palo ya bona e theowe ka paramente ka mane bontate ba maparamente le rerile jwa motlhomo le bona go ba bontsha botlhokwa ba tabe la e le mona e tlo bolela gore ehle dipalo tsa bona jwale di tlo theo.
0: Ke leboga go lo ntate wa ka wa tseba ke bontshe gore ha re ne re etsa launch enana ka di 22 tsa June re ne re na le mekga e mengata gana go thoe matsholo eng di-political parties mpe ke itsho ka sekgowa gore ke bakareletse kao fela ne re na le boemedi ba di-political parties bo bongata gagolo mme ka letlhogonolo e tlile baetapele ne ba le teng ka mono mme e tlile e le baetapele ba bontate taba ena ba le batla ba e tshwarela godimo ebile e le bona ba nyanyeletsang gore na re tshwanetse gore re etsebang gore re fumane re amaganya le di-political parties ka ofela gore e hlile ge kokote ge buisana le mogebe le dipuisano le bona jwalo ka ha ile megatlo le yona go bana political party ke mogatlo jwalo ka ile megatlo ge buisana le bona gore na ba shebe maano a bona ka tsela efeng mme bona e ka ba go ikeletsa wa bona ke a kgola ke a pele mme re le ra thabela gore se bile ntse re bitsiwe ke di-political parties tse dingwe gore ha ba etsa merero ya bona ke e leng kopo e sentse re etsa gape-gape gore any political party ka gago naga lesotho ga e etsa morero e na le mo e gokagantseng balatedi ba yona ka nnete re kopa ba re meme gobane gona lentswe la gona le leng ga re tsotelele gore na o wela political partying e feng re re fela political party eo ya gago ga e ele tlhoko gore go na le basadi go na le basadi ba batšha go na le basadi ba nang le bokoa mme e tlhatlhobe gore na e etsa maano a feng taba ena e re segele senana ka nnete e ka ba taba e kao fela re ka ga e amogela ke bontshe gona mono gore ka ditsona di 22 ga ne re etsa launch ka letlhonolo Independent Electoral Commission IEC e ne le teng mme le yona e re e ananela senana seo re se etsang re le project e tlasa this wide project ya se ananela gobane e re e tlile le IEC e tshwenyeile gagolo ke tsela e leng re ditaba di tshwarwa ka teng gobane le tlasa melao ya IEC e ntse bontsha gore batho ba nang le bokoa ke etsa motlhala ba tshwanetse gore ba elwe tlhoko fela ga o se o sheba taba gore na taba ena e etsagala ka ga kae e tlile ke ntho ntse o tlhoka gore e salwe morago le o feta mme e bontsha gore merero e kang ena ke yone e thusang go bona gore ditaba tseo tsa gore na policy e tshwanetse e tsamaya ka tsela efeng ke tsona tse thusanang gagolo nka qetelela tabeng yona eno ke reng ke monana also ka taba ya advocacy jwalo ka ke hlalositse mme maobane mona ga tseba gore ho ntse o tshoga taba ena ya bile ya ho sekaseka taba gore na e be dikgethong tse e tla nna re tlotla reng ka setshwantsho sefeng mo re ile ra ithuta le hona mono re setshwantsho sena ha se ka sa feta ka tsela ena e leng gore e ka re ho thu se fetolwe ka teng e hlile re tlo kgutlela morao mme re le BEM Group Foundation ka tshehetso ya botlhe kaofela ba repotapotileng tlasa morero ona wa wide re ile ra fana ka di-contribution tseo re bontshang gore na re lakatsa gore na e ke taba ena e ka shejiwa jwang molemong wa gore re le gao ba e tlile meriti yona re dumelelana le yona fela le meriti eo e tle re ga e ntse e sebetsiwe go ipapisitswe le gore na basadi bona ba shebiwe jwang batšha bona ba shejiwe jwang le batho ka kakaretso ka go kena ka gare go ditaba tsena tsa ketapele ke mpa ke fela ke re ga ke araba potso ya gago re sheba matlhakore ka go fapana

0: ibile rere ha re lwane bo ka lehlono lo boholo se ba e amohetse taba ena gore ha re lwane if anything ibile le bona ba re nentse re hloka gore na taba ena e ka seka seka ka tsela ifeng jwale re mmoho ho bona gore lokisa taba ena ke mona na mo ha re di radio ntjena ko bana re bua le ba ngo qala ho utlwa hore hela ha re thusaneng re bona gore na re nyolla basadi ka tsela ifeng eh yandat
1: mamedi re metsotsong e le shume re lebile hantle mane hore nya bo supa jwalo ka ho tseba he re tla boela re suitha re le go rengeno ya bo supa re boela re suitha le puleng sello ka ditaba tsa hora ya bo supa le ditaba tsane tsa senyesemane re tlole ka gore mohlomong re buisane le bana ba mogatlo o bitswa Mesnet le ngwa ba qolotsi le ba phatlalatsi ba ditaba jolo ka ile ga hlokomela gore le ona o ile ba ba mane le go tla se tshaba maobane ha mohlomphetlo wa segamane ane a fuwa boemo bona ba ditaba tsena tseo re ntseng re di tlhalosa mme re tlo buisana le ntate Boitumelo Koloi ke hlokomela go sentse re na le na kwano mohale ntate Koloi ke ya wa mohela ntate le o dumedisa sa le mo isa le sotho o se mwa kajeno
2: ke a le bona ntate ke o dumedisa le o dumedisa mamedi wa selamo ya sa le sotho o tle mwa
1: re hlokometse gore mogato ona wa Mesnet o bile mane lekgotleng la setšhaba letsatsing la maobane ha mohlomphetlwang segamane a ne a begwa e le ena mohlomong moetapele wa banna e le mohlomong ba lekane ditabeng tsena tsa WYDE ke itse mme tsebeng ke seke o e bitsa gantle wide re thuisa fela go utlwisisa ja gola ka bogoitshwanyane gorena ga na re bua ka Mesnet na re bua ka mogatlho o shebaneng leng jalo go bolelela gorena seabo sa lona ebile sefeng ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona jalo ka lebile le go teng la setšhaba maobane
2: ke a le bona ntate o boletse ka go nepa ntate gore mogato wa Mesnet ke karolo ya project eno ya white Mesnet e emetse men's equity sexual and reproductive health and rights network ke mogato wa banna ba baphatlhalatsi ba ditaba ba lesotho o sebetsana le ditaba tsa tekano bophelo bo botle ba thagi le thobalano ditokelo tsa mantlha tsa botho e ka setsana le ditaba tsa ntlafatso tsa banna ka kakaretso le go lwantsha sekgobo le twantshano kapa tlhekefetso ya ka malapeng e tlwaeleleng ka go bitswa GBV mme jalo ka ga o tshulo ka go project eno ya white re teng ka mogatlho ono gobane jalo ka ga se ke bontshitse ga e ba ke ditaba tsa banna le bonna e leng tsona tseo re ikanang ka tsona Mesnet e ikana ka banna le bonna ba boikarabelo mme re na le seabo ka gago project eno re le se bitswang Men as Allies goba project ena kapa morero ona kapa lenaleng le ntseng le tswela pele ke le sebetsanang le go bona gore re kgothaletsa kananelo ya bokgoni le maatla a basadi ditabeng tsa ketapele mme ka kotlologe le ditaba tsa ketapele sepolotiking e le go batle ba tsebe go ba le thaasello ditabeng tsa go kena ka ntlong ya bakgetho ba setšhaba jale letsatsing la maobane jalo ka ha o se o bontshitse mme le jalo ka ha mentsepeng a tsa bontsha mono e ne e le moo re neng re lo tlotla kapa re lo fana ka kananelo go ntate mhlomphei speaker e le moetapele wa tshebetso ena ya banna e le batshetsi ba basadi ditabeng tsa ketapele mme re le ba Mesnet taba eno re ile ra bontsha gore re aka haholo le go itšhaela monwana gobane ha motho wa boemo ba hae a tlaela a bua mona le banna ba bontsha gore basadi ba botlhokwa ga ka ditabeng tsa ketapele taba eno le gona e re tlatsa ka maatla e re tiisa mmoko re le ba Mesnet gobane e bula tsela mosebetsing wa rona wa letsatsi ka leng moo re reng banna ba nnete ke ba tsebang gore basadi le bona ba botlhokwa banna ba nnete ke bona ba tsebang gore mosadi a se ntho o ihulanyang fela empa ga o bua ka sotho botho ke ba lekane e le go ga e ba ke ba lekane ke o bontsha gore ga e ba banna ba ka ba ketapeleng le basadi ka o tshwana e le balekane ba bona e ka ba balekane ba bona le ditabeng tsa ketapele ka mo o leng ka teng
1: mohlomong lona he le le Mesnet go na le tshebetso mohlomong le tla e tsa mohlomong ditabeng tse tsa go kgothaletsa basadi gore mohlomong ba be le seaba golo ditabeng tse tsa dipolotiki go na le matsholo a mohlomong ao le lona le tla e tsa kapa mohlomong le tla nne le sale morero o wa wide morago gotlhe mo ba ya mantse ba e tsa tshebetso
2: jalo ka ga ke bontshitse gore re tlile re sebetsa ga mmogo re tshwarisane le bona ba BEM Group Foundation e leng bona ba eteleletseng pele morero re karolo ya di-partner organizations ka moo ka bang ka teng e leng go sena ke sesupo sa gore ha re bile ha re ba sa le mo

0: batho ba setšhaba re re tsietso e kgolo eo mosadi a ka e fumanang ke o tlhago monna maobane mohlomphei speaker o le a bontsha yona taba eno gore obstacle ya pele kapa qholotso ya pele eo mosadi a lokelang gore a e tlhole gore a tle a tsebe go finyelela mabaleng a na a dipheterege ge mofuta oo he wa banna o reng ha go sebetsa ditaba tsa setšhaba re tlhoka all hands on deck kapa re tlhoka botlhe ba nang le bokgoni ba be teng ba sebetse jale re re bokgoni bona ba basadi ka nako e telele bonnile ba tlodiswa matlho empa kgetlong le re re go na le basadi ba sebete go na le basadi ba nang le bokgoni go na le basadi ba botlhale go na le basadi ba ka bang le gona go ka kenya letsoo ka maatla ga ditabeng tsena tsa keta pele ka setsana le go ba le seabo ditabeng tsa setšhaba mo o nontlong ya bakgetho ba setšhaba jale gona re re ge banna bao he ba tlang go ba tisa mmoko ge banna bao ba tlang go etsa bonnete ba gore bokgoni re seke ra bosia ka go metse le metsana ya rona gobane fela re re bodutse bathong ba ba tshegadi
1: ka nnete e ntate koloi kre e lebuile golo tlheka lebaka la nako re lebuile golo buisana le wena ntate le ka moso
0: ke a le bona ntate
1: gomedi eno he ke ntate boitumelo koloi go tswa mogatlhong wa mesnet mentshepeng ke mba fela ka motsotso ke a gola ke batla go kene o tshwaele ditabeng tsena tsa ntate koloi fela mo kathetsang fela ke nnete no sentse o le a bontsha gore tle e tlo ba balekane le lona mpa ke na le ena o tisa ditaba tsena o ka tshwaela ganyana
2: a ntotwa e hle wa o sa di beile ka magetha ntato koloi hore e hle mosebetsi wa bona ile mesnet bona ke hore a ke gana go ngo thwe motho wa ntate a ka utlwa puo hantle ha e bua ke ntate mo jwale e hlile ke bona mosebetsi o batlo o yetsa gore jwale bona ba re thusa ka hore e be letso le reng hore molaetse na o fete hantle motho wa ntate a buisane le mo ba tsebe ho utlwisa gore na tsela ena re etsa mara mme re le bo haholo bane re bone ba sotho ka ofela ka nete taba ena na ile taba e ba iphailelang ho dimo hore ba bona hore re thupumana thuso ka mahla gore ka ofela e yenda
1: mamedi re metsotsong ye meraro pele he re fihla mane horeng ya bosupa jwalo ka hakile ka bontsha horeng eno ya bosupa ke ha re tlotla re swela puleng selwa tlotla go fa ditaba tsa hora ya bosupa le ditaba tsa senyesemane mme re tlotla re boela he re tswela pele ka ditaba tsena hang ha re gutla ditabeng tseno tsa hora ya bosupa mme ke tlhokometso he ne re soka re nka ba mamedi mme he mamedi itukisa obane hang ha re gutla fela re tlotla re nka mehala dinomorong tsa rona 2231642 ka pa plus 266 599 33 ge ke go gona wena maikutlo a ga ona ke a feng ditabeng tsena kapa mohlomong dipotso tse o ka bang le tsona go moiti wa rona yo re nang le ena letsatsing la kajeno mme ga re le mothating ona he ntumelele re isuthele bane ba lefapha la ditaba ga o ntse o lokisa ditaba kapa dipotso tse o ka bang le tsona ka marateng
3: batho ba modimo nna e be a se o serekanya bana ba rona na ka go bana bjale ba gotlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bomme a ke leng karabeleng ga le gotsa bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba tete go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho bana ba rona ba gotlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang ke phetwa ke tuke a lekwaela ke tlai
4: ke na le bothata ka baphatlalatsi baphatlalatsi ba rona mo weleseng kore ka re lele ke tlhokomelo yaka kampo ke a fosa ga ke re ntlhe ga sale re lela ka yona le re bitse ka bokamphei re bua ntho e leng gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile ga lekebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntho ena ka mona re le baphatlalatsi ke re shebe sello sena ka mme re bitsetsa batho bana fela kore

0: ditabeng tseo tsa hora ya bosupa, e le ya ko bolella hore he re se tlotla re nka maikutlo a hao. Re bulela mehala dinomorong tsa rona tsa 2231 6429 kapa plus 2 6659 3. Go utlwa rona wena ga o tshwaela ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona mogatlhelong ona wa lenano la sebopina, ke ditaba tsa mofuta ofe. Gopola gore lena la kajeno jalo ka mehla le tla fitlha peletsong gantle mane goreng ya bosupa ga e fetile ka metsotso e ka ba masome a mararo, mme ge mamedi ge o buletse monyetla gore e be o ka kenya letso kapa wa ba le seabo ditabeng tsena tsa rona go sengwa kajeno. Ke a gola mentsepeng ga ntse re emetse motlhomo gore mamedi ba ka kena ditabeng tsena tseo re di tshotlhileng. Go na le taba yane ya gore letlotla le boela le thusa ya gola kapa go bulela dikopo gore motlhomong tsane tsamayang le taba tsa dithupelo tsa basadi. Re thusa go tlwisa gona taba tseno motlhomo na ditlo qalaneng le gore ke a gola na tshebetso e tlo etsala diterekeng tse tse lesome kapa letlo etse dithupelo tse di tlwa dibakeng difeng diterekeng ka go fapana.
1: Ke a leboga haholo ka taba enana e leng ya bohlokwa haholo jalo ka ha ke itse e tlile ke sona sehlohlolo sa project ena, ka hore re tlotla re fana ka dithupelo diterekeng. Jwale ka ha lenane ke lenane le batlang le tlase ha re sheba hore na Basotho ba bangata ha kae, e tlile ho buletswe dikopo mo e leng hore batho batjha basadi ba batjha le basadi ba nang le bokoa ke bona fela ba ka kenyang dikopo monana, hobane ke bona ba lo fuwa dithupelo tse tlotla di ba diterekeng. Mme nka bontsha fela hore bakeng sa batho ba diterekeng tsa Maseru, Leribe le Mohalesuku, bona dikopo tsa bona ditlotla dikwallo gona kgweding e re tlang re e lebile ka di-9 tsa August kapa ka di-9 tsa Phato. Jwale ho botlhokwa hore ba mpe ba e le tlhoko letsatsi leno, hobane ke ka hona ka hara dikopo tseo mo re tlotla re hlwaya bao be re tlotla re ba fa dithupelo tse re kopaneng le bona. Empa ke bontsha hore tjhele ha motho a sa kgona ho fumana monyetla wa hore e be o ba teng ka hare ho dithupelo tseo, o na le toolkit kapa sengodilweng se ntseng ka se lokisa sona se e leng hore re se tla shesherwa ho botlhe ba nang le kgatlheo ya hore ba ye for race for parliament, hore ba tsebe hore ba fumane hore na dikwetliso yona e tlena e ne tshetseng le hore na methati e ba ka e tsamayang na ke efeng. Jwale jwalo ka se ke tshilo ba le Maseru le Leribe le Mohalesuku ke ka di-9 tsa August kapa di-9 tsa Phato. Jwale e be re tlo fetela strekeng sa Bere ya Bothabothe le Qacha Snack. Tsona dikopo tsa teng di tlotla dikwallwa kgweding e hlahlamang e leng ka di-6 tsa September kapa di-6 tsa Lwetse. Jwale ebe re tlo qetella ka ditereke tse 4 e leng Mafeteng, Mogotong, Qutheng le Thabatseka. Bona re tlotla re kwalla dikopo tsa bona ka di-4 tsa October kapa ka di-4 tsa Mphalane. Ke kgwa ke yona taba ya bohlokwa eo Basotho ba hlokang hore ba ele hloko, mme re kopa hore ba ka kena marangrang a rona a Facebook le websaeteng ya BEM Group Foundation, mo e leng hore ke hona moo ba tla fumana link ya dikopo. Empa ha re ya qetellong ke tla fana le ka nomoro e mong hore fela ke lakatsa ho botsa ho feta mona ditaba tsenana tseo ke ntseng ke di hlalosa letsatsing la kajeno. Jwale ke mane mo ke reng ba ka letsetsa dinomorong tsa rona tsa ofising. Dinomoro tsa teng tsona ke 2232 7228. Ke hona mo ba ka letsetsang teng. Empa a reng a ka kgona hore a kene ka mokgwa wa marangrang a tsebe hore a fumane dintlha tse bangola ka tsa ho di fumana, haholo bane ba le taba tsena ke se di amana le bona basadi ka kotlolo hore na ba kena jwang ka hare ho ditaba tsena. Nka fana ke tla fana ka dinomoro tsa batho ba babedi ba e leng gore ke bona ba tshwereng letsogo.
0: Ke ne ke itse mohlomong re tla ke reng ke ba mamedi ha ba ka ba le dipotso. Mamedi e re ke wa moelelwe. Mamedi ke wa moela. Go tswa ndade ke ndade ma hoke.
2: Go tlile le tsai mo go tlo mona.
0: Ndade e potla go mo go tlo.
2: Ga re nda.
0: E ya ndade.
2: Ne te ke ba ne tsi tsa tsa bo mme bono. Tsa bo mme ke ka mara ya ho. Ne ke re mo na bo tlo. Ke tsa ni e ya ho re di ka ne tsi di ha tsela sa la ita. O pa ho no. Yo ka ne te ke reng. I think I was going to say, ditso tsa gore dieng bosiong ba batšha le basadi go nnile mathata na a tsare yang mogu wa nyotobela ga go bone tswelotsele ke tlabe go utlwa go se nne mantsi yo ntse otomoadi mogore wa dito o fumane tšhelete dinametsetsina mme ntho yono ga ebe ne kejaba boitso re ratana a re itsile tsona gantse re go itseka ga ke keng ga setora gage basadi yoo ka gare re bone re kaga malapa ba na le matso a mate matsogong a tšhelete koo baneng e sa etsoge ga le go alosetsa ditšhelete tse parlamenteng male e bona ketatiri ya gone ka gana ge ke re bone gona nae ya gone ya ketelela e setua ka nnete nna kutlwaaa tsa bona ditita ke yagolo se kaekaa ka difa dimela ga di
0: aa ntate e potlako ke bona kabile re segaane le ena ke tsebo gona e be motlhomong go e tsala jwang ka megala ya rona letsatsing la ka jeno mamedi ke ya o amoela
3: kgotso momamedi momamedi ke ya o amogela aa re utlwane tlile ke tsebena go e tsala jwang mamedi re metsotsong ya
0: lesome le motsomong re foraletse gora ya bosupa re o buletse mehala dinomorong tsa rona tsa plus mamedi ke wa moela kgotso momamedi kgotso ndade ke ntate mogoe
4: ke lehlonono ka rekile ka monala
0: ndade ma
4: lehlonono
0: ndade lehlonono kae
4: ka rekile
0: eya ndade
4: e ke ne ke re taba tsa bo mmemonlo ndate ke a di utlwa ankutlwa ndade
0: eya o tlhakile ndade
4: go ba re ke wa mme monono go se mona ka ofela e le bo gele mona o mme ba ye le ba bogena go nono a le bona
0: a re re le buila ho lo hlena le hlona mamedi ke metso tsa le shome le metso e medi ge foraletse hora ya bosupa le wena ke wa moela re a hone le ena mamedi re ntse re tswela pele re o buletse mehala dinomorong tsa rona tsa mamedi ke ya wa moela kgotso mamedi kgotso ndade ke ntate mokae ntate ma
2: senyofu ka motete kam
0: ntate senyofu
2: ya ndate
0: eya ndate
2: mamedi taba tsa mme haholo ebiane ke taba tse monate empa kele ne ke bonagore ke agele poso go yena gona ebe ga e sheba matholo a a dirang ka ona jalo ka gale a tla tlisa makadimokane sena a ka mona ka moka mabosing re e bone ba salela morara jale na ebe ka nnete ba tla ka ba itse go ba fisa obae taba ena le nna kuja ka nnete re taba ese ntle gagolo ya gore onne ba ka ba tlhaelele ka sepotswana ke re bonera bona ba ka tlisetsa phetoefe na ka maloting ka mo taba tsa bona di tla etsa gore fitlhe obane ka bona ba mokereng ka teng ge e bone re le ka mogao ga ya di wanda
0: a ge le boile golong tate mme ntshepeng ke kopa ga re le mothating ona re ke re kene ditabeng tsa bamamedi re na le ntate potlako mogotlong re na le ntate lehlonolo le re ibe re boetse re na le ntate senyofu mane motete
1: ke a leboa ntate wa ke ke mpebe ke ile ka utlwa gantlo ba mogala kae ka ne ke utlwa ka wa gaoa empa ditabeng tsa ntate potlako ke utlwile kae ka re boholo ba tsona e tlile ene le dithoholetso gobane o ne a bontsha gore e tlile le ena wa tlhokomela gore bosio ba batšha le basadi bo etsa moruo o nyotobetseng mme ka nnete re leboa gagolo ntate e tlile le rona sentse re ka basotho ba ka utlwa ga bonang gore taba ena re e lwanela kao fela ntate lehlonolo ka leribe ke utlwile ka o bua ka taba gore moreneng ditaba tsena e ka re di na le bothata jwale ke re e tlile ga re le boemong boo banao ke gobane re re ditaba tsena ga di na tshwarwa ke motho a le mong kapa ke mokgatlho a le mong ke ditaba tse amanang le setšhaba kao fela empa nka tla ka supa setlhotlolong ka manene ka senateng ke re ntate wa ka le ga a tsho balo re a tseba gore president e leng yana a tsokang sephadi ka moo ka ntlong ya borena ke motho wa mme mme ha e batabe nwe jwalo a

0: e ho hlakile hore e hlile ho ntse ho na le mo re ka tswang teng re se kebe ga utlwisisa e ka e ka re taba tsa keta pele mohlomong di ka hanelea hobane re shebile ka taba ya borena empa ebile ke bontsha hape hore ha ka ga re ka hlokomela taba e hlileng hona jena re keneng ka ho yona le ho ja e hlile ka monno ka ntlong ya senate ba ntse ba kgethuwa ha ile hantle re tsepamise maikutlo a holo ka hare ho ntlo ya bakgethwa mona mo re reng bane ba phamiswang ba lo emela setšhaba ka kamane ka parlamenteng mme ke tla kena ho ntate Senyofu kamane ka motete ka nete ihle o botsa taba botlhokwa gore na ebe matsholwana taba tsenana tsentse re bua ka tsona na di tlo tla di fitlha bang ho bona hohle mane mo balenteng ya pele kore hore ebe ihle re se a le monana ke hona ho bontsha gore sentse re sebedisa mawala a fapaneng a hore ditaba tsena di pharale naha ya Lesotho kaofela hobane re a tseba se a le moya sa Lesotho ke seo se fihla hohle ka hare ho naha empa le ho feta moo re bontshitse hore re tlo tla re ya diterekeng taba tsena ha di tlo tla di felela masego mona fela jwalo ka ha ebile ke ne ntse ke bontsha gore na le matsatsi a kwallwa a dikopo jwang e le gobane ditaba tsena ihle ke mo re tlo tla re ya diterekeng kaofela re lo fana ka dithupelo tsena directly hona ho bao e leng gore ba ka gare go ditereke tseo ke a lebogang ntate
1: mamedi ge metsotsong e leshome le metso e tsheletseng re foraletse he hora ena ya bosupa re boela gape re o bulela mehala ha eba o ntse o ka ba le ditaba tse o lakatsang go di botsa moeti wa rona kapa gona go tlatsetsa ka mokgwa o ka tlatsetsang fela lenaanong la rona lena la ditaba la sebopengwe seng wa ka jeno mamedi ke ya wa maela
2: hello
1: kgotso ntate
2: ee re teng ntate o kae mme ka mono ke kopa o tlisa potso ya ka ke ga le gomo ga mputi ka gotlhontsho ka mo
1: ee ya ntate ga le gomo
2: ee ke kopa o tseba gona mme ga e le mona a re ba batla gore bao ba keta pele le bona ka gara paramente na o ba sitiswa ke mang ga bile go kwala go na le bomme ba masome a magago ka gara paramente ba sitiswa ke bo mang jale potso ya bobedi ape ke ena ntate ko gore na ntate segamane gare ba sitwa le go fitlha bo semenanyana mane jele setšhaba seno se ka mono se se ba kgethile ba tlola go fitlha mono ditshebeletso tse moo di tla fitlha jwang jwa le tsona ga e le moo ba batla go iswa pele jale ebile ka ba batla go iswa ka kere ba etse ba sa batle go ikisa je ke ne ke batla go kukise hello
1: ee ya ntse o le tena
2: ee ntate jale ke batla go ukwa gore na gobaneng ga ba batla go sutungweletswa ba sa batle go iswa ke ditsebo tsa bona ba batla ba sutungwetswe ke rona ba sa batle gore ba ikise bane bo ntate bane ba kamono ba isitswe ke setšhaba jale bona ba batla ge le go ba beya fela ba tsebe gore lebala ba bile ba sa fitlhele mo ditshebeletso di leng gona teng ke a lebogang ntate
1: ntate ga le gomo re leboile ditaba tsena tsa gao di re beya metsotsong e leshome le metso e robong re e foraletse hora ya bosupa plus 2665 99 003 le 22 316 429 ke dinomoro tsa mogala tse o ka kenang go tsona ga e ba go ntse o na le tlhakisetso kapa tlatsetso ye o ka bang le yona ditabeng tsena tseo re ntseng re bua ka tsona mme jalo ka ke bontshitse re saletswe ke metsotso e ka bang leshome le motsomong fela re e tswa ka kwana ke gola mamedi e mogang tsa lesio re na le ntate ga le rumo ka nete o bontshana le tshwenyo o tswa mane golontsho
0: ke a leboga ntate waka ntate ga le rumo re a leboga ka nete ka potso eo o e botsitseng o rena basadi ba sitiswa ke mang gore ba ka iphumana ba leketa peleng taba e ne e tlhile ke yona taba e re lekang go ya gaba kaofela ka more go onana mme gobane e tlhile potso e le yona eno ya gore na ga e le mona basadi ba le bangata bane gobaneng re sa ba bone ka dipalo tse godimo jalo o a gutla o re basadi ba batla go iswa ka kiri bae ke a gola ntate wa ka ga ka ba nkutlwa ga ke tlhalosa gore na mogalo o nana re tsamaile leeto lefeng gore re iphumane re kena ka gare go taba e nana gobane e le mane mo re bontshang gore ya pele ditlwaelo tsa rona mme ka letlhonolo ebile le motlhomphe segamane a e tlhalositse ditlwaelo tsa rona ka gare go naga ya Lesotho di ile tsa re fa setshwantsho seo e kang bontate ke bona fela ba tshwanetseng gore ba etse diqeto gagolo ga re ya kamanene ka paramenteng empa e le gore ga se le ga kakang gore go jalo motlhomong ka re kopakopanya taba ya hore na re hotse ka tsela efe mo e leng hore motho wa ntate o la hola e le all the time ke yena a bewang a sa ntse a fuwa monyetlwa gore ke o etsa diqeto yaano wa ngwanyana wena ho thwe mohlomong o ka etsa dijo kapa o ka lokisa masela e leng yona ntho re bonang e ntse e etsahala le dipolotiking empa ha o so wa hlokomela bontate bao ba ka paramenteng le bona re ka nna gare ha ke batla gore ke re ba isitswe ka kiri ba e fela re ka re ba bang ba gethuwe ba sena le magabane a nepahetseng a ba ka ka ba beya mono no ba mpa ba ile fela mono ba ne le motho wa ntate jwale boemo bo re bo lukisang hona tjena ke gore motho yo molemong a kene ka lebaka la magabane a hae ke a pele empa ya bobedi a kene jwalo ile gore o lo emela le ditukelo tsa bao bao a utlwisisang gobane seeta se tšhesa yeo a se rwetseng mme motho wa mme ke ena a tla utlwisa gore na ditlhoko tse amanang le mme ke difeng ke batla go thatisa taba ena gobane ke re e tlile le gona re ka se thabele ka tsela efe kapa efe ya gore motho wa mme a bewe fela gobane e le motho wa mme o tshwanetse gore a bewe moo re tlosa sefatlhego sa gore ke mme kore nako nngwe wa tseba setshwantsho se nka fanang ke sona ke sa gore ga o ka bewa ditaba tsa batho ba babedi mona ya ba ga o bolelwe gore na motho o kwa mme kapa kwa ntate o ipalela fela gore na ga a beya ditaba tsa gae o diloko di sa bang re bona e kae kare a ka re tlela le namane ka nkanene ke yona e re tshwanetseng gore re e shebe mme re leka gore re bontshe mona gore ga re tloseng setshwantsho sa gore motho ke mosadi re shebe setshwantsho sa gore na ditaba tseo a fanang ka tsona ke difeng tse e leng gore di ka etsa phetogo ka gare go naga jwale ke mane mo re bua le basadi ba bangwe gobane e tlile semelo sa rona go latela ditlwaelo tsa rona le botšhaba ba rona ke mane mo mosadi go itsweng a seke a bua a seke a boeletsa a seke a ngangisana a seke a etsa mang mme re re ditaba tseo motho wa mosadi o na le matla a gore a ka beya ditaba e se bana go iphetola monna aa e nne be motho wa mosadi bane o utlwisisa ditaba tsa mosadi fela ka tsela e tsanang a beye ditaba tsa gae a seke a sitiswa gore ka lebaka leo fela la gore e be ke mosadi e be motlhomong e kaka ga a na diqeto jwale ke yona taba eo re e lwanelang enono ga re re ba iswa ka kere ba re re ga re ba boneng ga re bueng ka magabane a bona setšhaba se ba tsebe se tsebe gore le bona ba kankelwa diqeto ka ntlong yane ne ya bakgethwa ke a lebone ntate wa ka
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metso e medi re foraletse hora ya botselela re saletswe ke metsotso eno fela e robedi re tswa ka kwano mme ke a gola re ka nka ba go qetela ba ka bang babedi ka ba wa gago ha e ba le teng nomolong tsa rona tsa mehala Mamedi ke ya omela
2: ena de mos
1: go tsonda di
2: ke thola di ko mola le ka tshasno tv
1: nda di thola
2: ne ke kopa go botsa mme gore na Ibe ba ile ba kholotswa ke eng gore e tlile ba buelele batho ba bomme gore ba be teng ka ga keta pele le tsa motlhala ba ntse ba le teng ka mono ka ga ntlo eno ya bakgethwa le ka ntlonyane ya senate fela ke tlile ke bone bomme e tlile ba ntse ba saetse mesebetsi ho hulu ho batho ba bomme ke bone ba go fa ke ke batla ho tseba gona ba ke ba kholoditswe ke eng ha kana kana dile montse ke a lebo ibe ke tlhagi
1: ah re ga le go nda te tholanga ditaba tseo tsa hao
2: kae
1: 2231 6429 le plus 2665 99 3 ke di nomoro tsa mohala mamedi ke wa moela khotso mo mamedi
3: na dinga le mosi go tsonda dire di ya ga mo nda di bulane nda di tsweng ta tsanda
1: nda di bulane e yana ne
3: ya u kwa nda di nore ba se di tsela ke ba le ke ba ga se ga ba ho di tsela ke go tshu mo na fela mo na go go mo fela ya le tsela ke mo to ga na go ba to ba ka ga re ka kwanana mme ba kalang le kgatlho ya gore go usitlwa go bona mme ba inane le ditaba tsena mme ba ba tlo go ba dipotso e ba ka ba di botsang go bona ba tsetsa jang go bona gore batho ba le bona ba atamela mme ba ba le sedin la ditaba tse sentseng ba diwa bona ba le ba seba tsewa gao tetegeng e ba osomola ditokopong fela mona se kwana metseng kwana jale ba tla fitlha jang ka gare go matsagantsa a ditlhaba tse tsa lesotho gore ba dube ya batho bao ba tla se ba ke se o di sile ga re bona le ka go lo ba ka ba tsola o re ntse ba tla ba si ya ba si ba tla tsa wa
1: a re ga le bona tate bulang taba sa ho di hlakileng tate haiba hona le wa o qetela ke bona ho resaletswe ke metsotso e tsheletseng fela mamedi haiba o tinka wa mwena khotso mamedi
4: khotso ke o di sale mo itiba gona ka mo ka le tso ke metsa ta tsita mo sena
1: khotso metsa ba
4: ndate
1: e
4: ke mpasela ke batla ho tholetsa mme ntshepeng ka ditaba tsena tseo ba di tlisitseng tsa Ben Good Foundation empa e ka hodimodimo ke a kgola molemong wa setšhaba sa Basotho ke ho eketsa kapa ho thatiseletsa puo eo a bileng le yona le mohlompheng motsamaisi wa dipuisano hore leeto lena le amanang le taba tsa bontate moo ba amanang le bomme kapa ba bonang bokgabane ba bomme re tle re fuwe thomo ke le setšhaba kaofela gore ke leeto le qalang ka malapeng ke leeto le qalang metse le metsaneng ya rona gore re rute bana ba banana go hlonepha re rute bana ba banana gore ba na le boikarabelo bana ba bašanyana re ba rute gore ba rate batho ba bonne gangata go thwe ntate a rate molekane wa gae empa kgamane o re re rute setšhaba kaofela gore bontate ba rate batho ba bonne ba ba tlhokomele ba ba tshireletse go ba taba eo e ba fa lerato la gore ba ka tshireletsa le ditaba tsa bona tsa boetapele ba ba tshireletsa mo ba bonang ba etswa gampe pepelelong ke gore motho o mole mong ka gara setšhaba a utlwe ditabatabelo tsa gae di arabelwa ke morero ona go se ya utlwang e ka morago wa molwantsha kapa o batla go mo sekisetsa empa e be gore re be naga e amogelang e molemong ka bakgabane ya gae bontate ba sebedise maatla a bona bokgabane ba bona ba bontate le bomme ba sebedise maatla le bokgabane a bona a bomme gore jwale re be setšhaba se re ka gareng se sekegela tsebe ditlhoko tsa motho e molemong ke lebile ka tsela e kgethileng
1: a ka nnete mme tshepang re lebile agolotlhe ga o ke ene le wena wa ka wa tshwaela ditabeng tsa rona o sengwa ka jeno re lebile agolo mme ke tlhokomela gore saletswe ke metsotso e merago fela ke kopa ka metsotso ene merago fela e be le yona e se re phethela ka yona mme tšhe o bo se o phethela o kena ditabeng tsa hendate tholang ka qatšha ka manona a bontsha batho ba bomme ga ke tsaya ba se bitse mantswe a boima go lempa yona bontsha gore batho ba galefang ona re bagopo ndate bulane qatšha mane le yena tšhe o nampa potso ae nentse e tshwana le yane ke a golola e thetsa yana ntsa rena dibakeng tsene tse ka maloti naebe le a fitlhelela ke gola ka mesebetsi ena ke kopa fela ka metsotso eo e merago kape mmedi re phethele ditaba tsa rona
0: a ntata waka ke a leboa ke gola nka tlhalosa fela gore re bontshitse gore ka gare go thupelwa tsa rona e nngwe re tlo e kenyeletsa ke taba gore na motho ga a le ketapelo na o itshwara ka tsela ya mofuta ofeng e tlile re a dumela gore go ka ba le bomme ba bangwe ba ka bang le bogale ka tsela e tshwanang go ka ba le bontate ba bangwe ba ka bang bogale empa qetelelong re lakatsa gore re bontshe gore e tlile ga se go bane o le ka gare go keta pele o tshwanetse gore e be motlhomong o phamela batho ba bangwe ga e le gantle o tsebe gore o ka gare keta pele gobane e le wena ya mamelang o tsebe gore o sebeletse setšhaba sa heno ke tsona ditaba tse re tlotla re teba ka tsona tabeng ya gore na re tlo ke fitlhela jwang ka maloting ka gare gare ha re ne re na le mokgwa wa tšhelete ya gore re potoe Lesotho lena kaofela re fitlhe kgona e nngwe le nngwe ya lefatshe ya Lesotho ka ne ditlhile ke taba e ne re tlo tla re etsa ka makgetho ona go mme ke a leboa ntate Bulane ka o tshobane gobane o qata gonkopotsa gore e tlile re kopa gore re boeletse go setšhaba sa Basotho gore re kopa ba re phalle ba re thuse gore re bone gore na re pharaletsa ditaba tsena tsa ga kae mme a ke tshwabelo ke le ka gore re na le dikgwebo tse e bang di ya gatlhe o bona basadi ba kena ka gare go keta pele re kopa gore ba re atamele ba tsebe gore tshehetsa re tsebe go eketsa manane gobane lenane la project ena lona le lenyane gagolo ga ke batlo le gore kereng ke ntho na mawala a kang a na o sebedisa media a leng botlhokwa gagolo gobane re fitlhela e molemo empa se re tla palong eo ya batlhileng ba fuwang training ka gare go setereke ke palo e tlase gobane ka nna ba batho fela go fitlhela mašome a matlhano setereke ka setereke gobane re targetile gore bonyane batho ba 500 ba e ba ile ba fumana thupelo enana ka gare go naga ya Lesotho mme gona go tlakile gore ga e ba re ka fumana mokgwa wa eketsa dipalo tseo ka nnete re ka etsa taba tse nono ka phatla tse e phahameng gagolo re lebile gagolo ka nako ena ke kopa gore mpe ke fane ka dinomoro gape molemong wa Mosotho a reng go na le taba a sa kang a e utlwa dinomoro tsa rona ke itse ke 2232 7228 2232 7228. Ke kopa gore ke fanele ka yane ya WhatsApp mo batla kopana le administrator ya project yona ke 5702 3758. Ke kopa o ipetela o qetela 5702 3758.

emashumi a mabedi a metso e metlhano gante metsotso re lebile maano re nyana borobedi burning ke times mme o fitlha a gantle mo ya metsotsong eo hi mamadi ka jeno tleng o batla o phodiphodile ntle la ba ke nna fela bannampang a tshaba sa game ka nnete itlhe o batla o phodiphodile ka ntle ka mona kapa be ba nna mothompa o itse ke tabanyana tsa flutse aicon hai ina yona he itlile ke a mannete kgebek wa tsa go na le matsatsi ne ke dumela gantle gore e sa tla ke e be jalo go na ke corona ke re la o ka batho covid e gotiletseleng hai ke se ukwe ntho e

0: fa le na a wedi fila le na tena ke tla go tsepa le nna o motho ka se pari ntate wa go motsa fothoa la o le ona motho tswa eso ke bua tsena ke tsena tsena re se re di ke tsa so pa ona motho tswa eso ke se re di ko etse mang permission ya re hore re nketse se ke na ga rato go go re itsa ma ka double lay le anti di tsena ka se kopa seno re di ko etse mane la permission ya re ba no re re bolo kana go ba fothoa re se re di tsile hore di go motse tsena ka ntwe di ko itse kana ga rato go Dinga ta ofida se tswa. Go bana ba tsotsa batla mo seleting wona mo tswa eso. E ba tlo o ntika tswe tlo yo tsa dimo wona mo tswa eso. Re ba ba fida ha ma fube a re kana le ilemela mona mo tswa eso. Bona hore go tlo re boloka nako ya ba tsotsa le go boloka hore e go tsa mile dira ra itsala. Itsa lo si ja ja so mo tswa eso. E tsela ba ba tlo ntii wona mo tswa eso. E a ola na le ya ne ya me ino kwane o tsena ga re o tloba ma seru o tla ha botshabela hona ya tsotsa. Ka o yalo wona mo tswa eso. Nna ke ke tlile ka mona ka boje di se ka mona ka me ka effort o di ona mo tswa eso ha o e tsena ma nwa ka me no fwane plus ke se sa u lisi mo nono mabana pa lasu di bidia se le ka mo ona mo tswa eso ha o e tsama ka go betswa ka mo ona mo tswa eso e bula ile empa ha o e tsena ma ne pela ka ja le tolo DLM mabana pa lasu di bidia ha se be di mo nono ona mo tswa eso empa ma bona sa te mo tlo nge taolo go tlo go bona mo tswa eso ke bua tsena ona mo tsela eso ona mo lo ka tsela tsa mo go tsama tsa mo la matadika ba go tsa demo go ngetela go go bona na mo tsela eso nna ke ene bona kwe pela skolo se se sa tati mo ona mo tsela eso go na mo ke ene ntee ha yalo ka o gielo ona mo tsela eso e be se mo ba di fone mo go tsa demo go ngetela go go bona na mo tsela eso le mi tsaya mo le tla clinic ene yana mo no mo go tsa demo ona mo tsela eso go ngetela go tloa go bona ka o yalo ona mo tsela eso a re tsantsa re di tsitse gore tse tsa ja mabele ona mo tsela eso o tsela ha yalo ga ita re tsoga ho bona la ile go tsile nngwe ka tsela ke na effort go di ona mo tsela eso
1: lansa jan paulo si ke le buile a ho lotlhe mongaka ha di o tlo bontate
0: ho motse
1: le mane mane a tsone ha somo he mamedi inele na he lance sergeant paulo si ana re fa jalo boema ba sepetipeti ho tla jalo ka mane he ka tseleng ena e tlang ka mona ka tetlwa e leng ka gore ke a temong go betswana ntumelele ge ke bona gore na e be ke fumana jwang sergeant peko ke bona na ebe sergeant peko ke tla mo fumana ke bona le gore na e be motlhomong nka qeteletse ke fumane jalo lan sergeant lefatsa ge ke re titipotele ka o bona gape ke bona na ke tla tle ya o ba fumana na

0: ile shome hantle metsotso mmamedi re libile jwa le hore nyane ya burubedi me ke khutle jwa le se ke hokane jwa le sergeant peko sergeant peko
1: mulaka
0: ho ya rense wa ka
1: ntate re ba ba le se ka ba na ho bua mohlano wa
0: ka ha e ka ba ga motlama ntate le ha o bata tjena ka jeng
1: ho jwa le ntate ke na go sating na go sating se ya ka maya se ya bontsha ho tshai
0: e tshai le ka magweng ke nnete
1: Yes,
0: sir. Yes, sir. Waka. Ako shukri fe mga ka, buwe mba spiti piti, buwe tili nye ulu nguyo.
1: Ya, le buwa se, nda, dije ko pa juli me lise, juli me lise, mama me liba gheri wale sop, nda, kese, kaji nipe kwen tali si andu. Kale de si tense piti piti sa wana mwana milion wa milion fwane se, ito anka a ramote mwono ma zero, le se ike na angre, ati baba dwa mi se li timba ama bagen ka wafa pak. Mpa nda, de si pule sa wana sa taolo, a spiti piti. Se mte se li tendi bagen, zo se nda, te obona o senka taolo. Ha o bile tshitiso ya letho ntho tsa mahantle ma bona ona taola se di bedi antsa se bitsa antsa ha ise ha o bile se baka se tswileng ga go di DLM le se tswileng

0: ane re ke kalepele ke nke monyetlano go dumedisa le baamedi ba salemo ya o seng wa letsatsing ta ke bontshe gore ke mmile ke tlo lefana ka tlaleo mmileng o mogolo wa main south one ee mo teng tateng ke tla o fa fela gore sephetepese se ntse se phalela ka thelelo se bonana sele go supa katlego ka letlhako la gona ka le sepolesa gobane latebela ga nka kano ga bontsha gore ke tla bona gore maphelo le thepa tsa setšhaba di a baballela ke ka gona ntate o bonang re tswelela goseng re bileng monana dibakeng tse nang le dikgolo tsa gologolo mona maboneng a laola sephetepete mo teng e tlabe re bosetsi wa gona go le o bona gore basotho ba senyena meseletsing ya bona ka thelelo e ka setana le boteng ba gona mono ntate wa tsa go thibela ditlilo tsa molao gobane bakhubi ba tla ganna ka lebelo le laole yang mme tseno di etsa gore mosebetsi o tsamaye ka thelelo boeletsi be ka bofang bakhubi ga jwale ke gola ke taba ya go ganna ka lebelo le laole ya losi ya sebaka se lekaneng dipakeng tsa dikoloi mme le gore ga o ka etsala mokhubi a ka pele a eme ka tshoganyetso ka mabaka eno a tlang ka mo a kgone go laola koloi ya eso fihliwe yaneng o ntse le pabalelo ya thepa le maphelo moo go tlwatlwa mono ntate ke gola ke ditaso tse tsa gona tle tsa be di sebedisa mebile ena ka tsela tse fapaneng ka ba boikwetliso e le go tshela le bona se re ba kopela go bakhubi ka nnete ba baele tlhoko ba ba e monyetlo o jwalo le bona ka tsela e tshwanang ba etse bonnete ba gore ba etsa go ba babaleile dikolodi ba emetse ka matlhako gotlhe go tlwa mono ntate ke sa tshiwa ka lentle le oala le mephate wa tseba gothe ga dintho ntse di tsamaya gantle motho o leboe mme ke ya leboa ga o le jwalo ntate
1: ei mogala mmetsoke le o ile a gone tlhe ntate waka
0: tankise mogolo waka
1: tankise waka ga re kopane le babaleng ntate dipapadi se ntse di tla qala
0: ntate go maphatephate papadi di tla qala ngwane so re tlo tloa bodutu re thale
1: eya se waka
0: tanki ntate waka
1: tanki mongaka semo he mamedi e ne le ena he se galeboe anatly a re fa jalo he sephetephete sa ka mona ka main south one mme ke bone ka itlhile nnete e sale itlhile ke di otlile ka jeno ke letlhonolo ke a tsedi o ba thola kao fela banna mošhana meleleng a kona go ne gona ke tshebetso go ne gona he ke tshebetso ka nnete ga ona tshebetso e fetang ena ntumelele he ke etse fela ke etse fela ke bona ona be ke etsa jang renke jalo he baneng jale ntho tsa ka bjale se di le ka tsela ee banna ke gopola gantle gore ne ke di beile ka tsela e nepaetseng ke di beile ka tsela e nepaetseng jale se ke ipotsana jalo go e tsala bang jale mona oho ke na ke e fumana ntumelele ke nke jalo the Manhattans ke tlo tlaga banka mona mo bareng there is no me without you ebe ganka borao mono ge re tla rekisa ga re gotle jalo dipapatso mono tlabe ditlhile re fetela jalo ge re tlo o fa jalo boemo ba lehodimo na ebe boeme jwang e ka sitana jalo le boemo ba moruo.

0: na le mme di antsa hlaella mona mme dumela mme kha tsa mme
1: batho ba sebetsa media mo sebare e gauwitse ba ba ke na le sengwe se se tlhomo ba tsana ba re media mo se gauwitse
0: Oh, ke mme wa ka le bo ka tlokomediso eno ke tsapa go sentse ba utlwa ka ditoreng ka mang
1: thanks
0: ke a le bo mme wa ka thank you mogatu
2: Something inside so strong.
0: Something inside so strong. Mitsingi le shemele mitsi supini ngantla ge fora le tsiala ho rayana ya brobedi. Ka to reng ka mo. Ya sentse ba ukwa ka mono he bo Pasco. Sentse ba ukwa ka mono he bo patsa ka mo. Ra a media mo ifi. Ke ane e gauhile. Mele mme di go fetsa jola he bo ya mobile ho di mo rena bo ye metjwang Tlalo so ya bo ya mobile di mo latela bane ba blipi ba le ho di mo ba bontsha bo le kwa etse ka ho khatha dibaka ha ho holo ka maru a melatsitsi ha bata ho isa ho bata ha holo seng hona le se ga meseletse bo holo ba dibaka moya o foka o le bobebe ho hlale bo ya bo phirima ho ka lebelo go le kwa ile ka ho khetha dibaka ha holo holo ka maru ya melatsitsi ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bata dibakeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama moya o ka lebelo foka o le bobebe ho isa ho ba mahareng ho hlahale bo ya bo phirima empa ho ka ba matla dibakeng tse ding ka maloting a re shebe jwa le he bo emo ba motshiso ka jino antse le phama na ebe di tla hle di phamela kae di temperature ga re shebe maseru di tla phamela jwa le ka pa di tla dula jwa le mashume a medi a motso mong mafeteng e tla ba mashume a mabedi mo ha le suku e be le shume le metso e robong quoting di tla dula jwa le shume le metso e robedi ka cha snack di tla dula le shume le metso e supile mogotong o le shume le metso e tsletseng oxbo le shume botabote le shume le metso e robong le ribe mashume a mabedi be ri a mashume a medi a motso mong Tabatseka e tla ba le shume le metso e tsletseng a tsimongkong yona di tla fika di tsitsa hantle mano le shume le metso e mine. Ya ke tsona tse o hetsa boemo ba le ho dimo ka mo he di tla hle di phaphame ka teng ka jeno. Ntumele mamedi ke fete. Ke tlo fa jola he Lou the Van Rose ke tlo mong ka mona maring endless love. Hanga mra mo he. Tabe se ke tota go fa jola he tsa ne tsa boemo ba ne ba. Tabe se ke tlo fa jwalo boemo ba mo ruo na bona na bontse bo mathamata ka tsela mo futa ofeng.

0: Mamali, ha ho shebana go hantle hlaka me setse ma shoma ma bidi a motso mo ngale bidi mano re nyane a probong re boela go hwa ma rime hape o seng hona o tlo mo ma metseng o lona teng nna no le ke nang lona a bjala ke nna no la dipapadi mo teng he o tsamang ha monnate fela le nna se po abizo mabese me he ha ke tsamaye ke le mo
1: wa dadi ntate wa ka
0: ntate wa runa
1: o ya ba
0: ha e khona ha ho e hantle
1: a se re pinze go yetse
0: hai hai hai
1: se re pinze braga ha e khona e jwale le World Cup ena ntate e re thutlile boikgomoso
0: ntate ke a bona marugo ha sa o lekana
1: marugo ha sa lekana ntate jo tsena la tse mona tsa
0: lebitso la o se tsitse le banda
1: e a ke jo tsena di bitswa ho tswe ke di satan
0: e ya ntate wa
1: ke bona ha ke tlama le banda di kopana mona ke
0: o ga bana
1: le ho hlo World Cup ena mona
0: mo thutlile boikgomoso
1: le ho thutlile boikgomoso
0: a ba motho o so o so etsa ka tsela yona e
1: jwale o tsebe ha ke ha be nna eng yentse tje e ba nna bo motlokwa le bondate matia ba jwa
0: jwa a o ye mathata
1: le bo kellogg so ba go le bona e hle ba kula ha ho lo go re e ba kula le ba
0: le ba tsama na o fola
1: le ba ha ba so fole go re ndane go re la ba ka ipotsa ebe ba nna ha so motho ha o ka bukela motlokwa appointment mo la setseng sa kokelo go re mohlomong
0: aha
1: e ho kolo ho kolo cancel wa le tlona ba thwa ho ka counseling le ka nnete
0: go re na wa tata
1: e ka mo ga finally ka mo ga finally le tlona ba thwa ho ka counseling le ka nnete bondate matia ka ofela bona bondate kellogg se wa nare le ba bang ntate
0: ba ho to ke ba totsitsiswa maikutlo
1: e ba ka ho totsitsiswa maikutlo ntate o tshe ai itle World Cup e fedile e ho jwa lo se fedile
0: re se re tla qala re to shebella tsena tsa rona tsa haimo
1: to shebella tsena tsa haimo na e pheng khotso ke la ka bona e poso e nngwe ya motlokwa maobane e re ere ke ha kwala chapter ga Ronaldo le Messi ke ga ha itlo kwala ya motlokwa as long as batho ba lantse ba bapalantse ba le teng ka gare industry ya papadi ya bolo wa maoto chapter ena bona ga e tlotla e kwalee no matter rona re na le bo Kylian Mbappe ona wa le tsenana re na le bo Yamale re na le bo Haaland you name them kaofela ba fana ba banyanyana you name them re na le bona but
0: sorry wa tate
1: but as long as batho ba lantse ba le teng ka gare industry ya papadi ya bolo wa maoto chapter ena bona ga e tlotla e kwalee
0: ke nnete
1: empa ka mora gore bele ba re re beya meja fatshe le tsanene tse ntse re di bapalela re tlola go di bapalela ke ona re tabere re the chapter is closed
0: se yala re shebana le boyamae
1: yes ke nnete
0: mabape kore baba bana ba ntseng ba le banyenyane
1: ba tsa hantle bona haholo ba tsa hantle haholo ba ke
0: shebile
1: ke shebile di statistics seng holana bile ke sa tswa di mane ya maboteng a rona mono tsa rona ba sebetse wang go bewe ka di rate tsa bona ntle tla re di bala mona re bala mame di taba tseno ka ofela tsona bitso as long as those people nda ba le teng ka industry ha itlo tla kwa le ha bona lo chapter ga nno because motho ka wa wa kwala ga kwala he the era of Ronaldo and Lionel Messi le ke ha itlo tla kwala e re nno batho bana fela ntse ba le teng ntse ba bapala
0: ke mo na ye mo ba ka mo bana ha ke o pele ke mo bana ke mo bana ha ne ke shebile go bontsha di statistics tsa mshimanenwa la mini ya mali go bontsha hore ka dilemo tsa hae tse le shome le metso e robong ha hona sebapadi se fitletseng record ya hae
1: e ke la ga
0: jale ibile di papi u be u papi tse le mensi
1: ya ga mensi ya ke la ga e bona jo le bontsha hore ka age ya hae

0: leshome le metso e mene hantle metsotso ke le bile maano re nyane ya borobong a wa tata ke khutla se re ho kahane hantle le yena rangwa
1: speedy that waka atla re chechela le bua ke ipotsa wa nebe ga mane ke khutse ke mo the speedy boy so re chechela go le hoetse malume
2: rangwane
1: waka
2: malume waka malume tetete
1: budeza budesto
2: molano waka
1: ho ya jwa
2: ai ke ntate ke khotso fela ho ya jwa ngwe
1: a ke khotso fela ke khotso fela ga ngwane ya khotso ke yo mo itla le teng ntate waka
2: pepino
1: ga ngwane e re ke ga di shebe ntate waka a jole ga habizo a sa hle a di tlobokile kwano re shebe ka kwano ka ho PLMC ntate me ke dikale mo ga o mala mo saleng ge di sia hona teng ke shebile jwalo taba e la ga e ukwa ya chairman ya PLMC hore and that this one for meeting has a leo ka ofisi na taba e jwalo ke nnete ebile e tempetswe
2: o jwalo wena mo lwa mwa ka ke kala pele ke dimedi se ba sotho ba radio less e se nda de ke ema mona ke tisa taba hore nda de hlompho meeting ha e sa le karolo ya PLMC o se ho kene ntate nokwana ka ditaba tseo re ileng ra tseba ntate tsa gore di FC ile ya hula setho sa yona ntate hlompho meeting ka hare ho Premier League Management Committee
1: e ya ntate
2: e ya molano
1: eno a keneng e di o di mokentseng o kena e le eng

0: ntate o tla tsena ena ke taba eo e qalang ho etsahala ke a fana le history ya football ha o ka ho e ntsha ho lo taba ena empa ho kena ha ho kena e le setho sa PLMC mme o na hore ho lokela ho be le tate ka na ho lo ke a khola ente e sebetswa ntate tla re ha se se di de ha
1: marangrang a mohana o ko molate hape o totse le yena se ke re dukwetta tsena hantle ho hlaho yena mamedi ke metsotso e le shomela metso e mohadi thabiso phetho ka he re dukwetta tsena hantle ka mehlodi e tshepahalang ya bona ba ntla hopola hore
2: ka morao a ke no salting wa tate
1: o di
2: ke no se ya le teng hape a ke re mutlwa ga ngwana
0: malume
2: hey, ma thubuyana na ntate ya marangrang itle ya bona la le a le manganga ka jeno.
0: Ha ntate ke bona ka tshwana le dijo tjena ntate ya.
1: Hela, malume ho hobe, ndi ke tsa bijo re. Hey, welcome pena. E tlile motho bo khomoso. Ke re ke a tena ho seng. Ke bona nyo tsa dikopana theke mola ke tla tla male bante ke. Ho tla ba bona bana.
0: Ha ntate, ntate tobe jana no sa ida na bua ntate go le fika ba ka nna la e ga ba la nnete ntate ga re a rebane le papadi ena rona a bolo molamane
1: empa ya go utlwe malome jolo ka sentse tle re e palame re ke go kona ditaba di tsamaya jwang jolo no so bontshitse gore etlile go jalo ntate e tlhompho meeting ha sa le yo ka gara dikantoro jale gape-gape re lokodisa ditaba ena ya gorena jale go tlo tla go etsagala jwang ga e le moladodi se le file sethoke seno se se le teng ka gago go lona tabe e reng go tlo tla go etsagala jwang go ba jele chairman ga iyo go fitlhela ga jwale
0: tepino mogolwane wa ka gotlhe lepatseng mona ga gona ntho o tweng ke bacune mogolwane wa taba ena e re go lokela go be le seo ditlote setseng se teng ka ga komiti se tlang go seetsa ke maobane fela ga re ne re sefatshe re ke amoela setho sena se setšha mme taba ena e re boleleleng ba beke ena mogolwane wa ka ge tlabentse re kopana ge bua ditaba tsena tsa setšhaba mme e tla re ga ditaba

0: ho bolela hore re ka nna ra bona ho ba le special conference. Mme se ntse re tseba hore ka hare ho special conference hangata ho feta hanyenyane o tla fumana hore se eteletswe pele ke dikgetho.
1: Ditaba tsena kaofela ntate se phephe ke bolo ke ka setho seo se setjhaba. Ho boela ho ba le ditaba tse neng di potlakile tse ntseng di lokela hore di fete moholwane wa ka. Mme ke re ke tshepisa Basotho hore ha re ntse re tlo kopana ke a kgola le ditho tsena tse ding tse ntseng di le teng ka hara pia le mo. Mohlomong ke se ke isutse hore la bohlano re tlabe re hlakile hore na hantle tsela e yang pele ke ya mofuta ofe moholwane wa ka.
0: Eya ntate wa ka.
1: Eya ntate.
0: Ya gola ha re fete nnong jolo ka so o e hlalositse kapo hona ho e tloboka ka mohe o e bileng ka teng ka bokhetseke nnete ya sala motho o se ka siya taba eno morao malome. Re shebe jwale re kene ka hare ho dipapadi tsa hao kapo dihlopha tsa hao. Re bone season 2025-26 le tla ka ditlabotjha le komiti ya phethahatso ena PLMC ntate wa ka. Le tla ka ditlabotjha tse ngata bona ba e sale empa qetellong ga bona ditlabotjha tseo di tswela dihlopha melemo. Re la ga ba di tswela dihlopha melemo le ho ja he Basotho ne ba na le mororo qalong ya ditaba tsena kaofela ha o ne etswa bo di triple header, ho etswa bo di quadruple tseno tse neng tse di etsahala. Empa qetellong re bone dihlopha di benefita hodima ditaba tseno kaofela tsona. E be season 2026-27 plane ke fe?
1: Pepino moholwane wa ka jolo ka ha ke sie ko thuto ke sie ko jwalo re ne tse ding tsa ditaba tse neng tse di tlameha hore re be re di tshohla kapa tse re di tshohlile ke tsona tsena tsa hore re iphumane hore season ena ha e qala moo re neng re le teng ha re a lokela ebe re hona teng re lokela ebe re ka hodimo haholo ho moo neng re le teng. Lebaka ke hore re la ra ithuta ha sehla sena se tsa moholwane wa ka se ntse se tswela pele sena se re se qetang. Hore Basotho kapa dihlopha tsena tsa rona di hloka mokotla moholwane wa ka. Mme re la ra introducer ditaba tseno tse re leng ra di introducer tseo ka nako nngwe di bileng le bothata ehle ke be mona ho Basotho. Di bileng le bothata hobane e ne e le dintho tse ntjha tse ntseng re tla ka tsona. Mme re boemong bo rereng jwale re lokela hore ditaba tsena tsa rona re tlo tla re di beha ka mokgwao di kekeng tsa hlotse di tlisa bothata bo ntseng bo tshwana hore ebe re tla fumana re ba le moo re ntseng re kgidela haholo. Empa morago le sepeo ke hore re bonahale re phahamisa ho tloha moo neng re le teng ho ya hodimo haholo ntate. Mme tshepiso e ntse le hore Basotho ba tle ba lebelle hore re le PLMC re tlo sebetsa ka thata hore re bone hore re ye ka atleisa ditaba tseo. Ho na le dintho tse ntjha tse re tlo di kenya hape setlheng sena moholwane wa ka. E ntse e le hona hore re bone hore lekeno la ditimi tsena tsa rona e ba le tla phedisa dihlopha tsa rona. Ha o pota moholwane wa ka hore bolo ya rona hona bale tena morao tjena ke moo re seng re dumela hantle hore ke ntho e phedisang batho ba bangata haholo hobane sebapadi ka seng ha se fumana lethonyana se etsa hore ka lapeng ho phelwe ebe bophelo bo ba teng le batho ba bangata ba sport-a potileng wena moholwane wa ka.
2: O hlakile ka nnete haholo rangwane. Mme ka nnete se re tlanne re ikgokahanye le lona he moholwane wa ka go utlwa rena ebe maemo a ditaba ke a feng ha dintho di le ka tseleng.
1: Ne ke re baholwane ba ka ka nnete re tla hokahanang re feng Basotho ditaba tsena tsa bona tseo eseng tsa rona bontate. Ha ona le re le kgopo ka nnete baholwane ba ka ke tla iponahatsa re nne re se Basotho. Ditaba tsena tsa bona
0: jale e nngwe hape rangwane ke enana ka bo banna motho o ka e bejwang e le hore la ga boshebane e se le ha letheletse gobane jale ke a ukwa se hatetse pele ditaba tsa morago ke tsanne tse sale re di sia selatsa mona mono thwe le batlile PI e tlo etsa investigate ditaba tsa di-match fixing tsela tsa bonagala e ka di hahlamela le ke ya rona ka season 2025-26 ebile ho tlobokwa dihlopha tse ding tse itseng ka hare ho leakeu ka mono hore taba tsena di ama dihlopha tse itseng a na jwale ha e le moo se bile re bona le kefo maneng hlopha sa dija batho se hlahelletse jwale se re ukwa re hatetse pele jwalo ka ha re hatetse pele tjena ha jwale e le ho tlapala ka bosheba letheletse kapo ke hlile ke ha letheletse
1: ntate se phephe moholwane wa ka taba eno.

0: mo nwe ta ba lu mu lana
1: taji dadi
2: taji kawa ni
0: na lu do
1: bizo a kitse mo ba njwale dina botla tsa gona ha di tshwane ka mona ya ne se le ka pele ya ne maneng e ringela
2: even
1: ya ne e ya ne man ina ina na
2: ya ne re ke motsotso pele ho ra burubung
1: ina ga ila
2: ina le ona re motsotso pele ho ra burubung ina re motsotso ka mora ho ra burubung
1: ya hao
2: ina e re metsotso e medi ka mora ho ra burubung
1: ha ile pele ona ke yo
2: ya ha ile pele ona ke yo na se re tla bua fela gona puli ena ha ina e re ke metsotso e me ka e kapa ke e re ke nako mang
1: thank you that ha o sheba bizo o kule ka mo ntate Thabiso Phethoka dibile ka ditaba tsena kao fela ke ditaba tulaga tse di mme ke e bontshe gore ga se gona baqeti godima ditaba tsena empa mamedi a mametseng sealemoya ke ena a kankang qeto ka moka gore re beye ditaba kapo re dirapalatse mona mme matlhakoga ikarabelelang a tlaelele mona a bue matlhakoga a bona ka mo hetaba di tlileng di leng ka teng mamedi ga go kopane ka mora ditaba tsa gora ya borobong

0: mamari ke metsotso e supileng hantle ka fraletse ya lehora yane ya borobong mokgatlhalo kwa bobedi ebile e le wa go qetela wa lenano la dipapadi mme ge le bo jalo kgaitsedi ya ka hepleng selelo ka ditaba tseo tsa ka tago balela tsona tsa hora ena ya borobong se tla di fumana gape mane goreng yane ya lesome le motso o le mong o ntse mametse jalo sealemaa sa lesotho jalo ka se ke bontshitse gore mokgatlhalo kwa bobedi he wa lenano lena la dipapadi mo teng o ntse o tsamaya monate fela le bizo le phepa re khutla jalo se re gokane jalo he le mme mapete go tlaka mane ka ke batla ebitsa ka sesotho jalese ka tlaka fosa
1: ke setsi sa
0: se segolo sa thitelo
1: sa thitelo
0: oho
1: ya drink
0: e e noma phodi
1: ya noma phodi le mothamaga
0: oho a o tla go jetsa nne ya tete ba ke se ba ke ne pi ho a jere ka se go a di maluti mountain brewer e ntse o tla go jetsa ba ke ne pi me mapete
2: kotandet
0: o phela ntle mme wa rona
2: ke a phela ntate o phela gantle
0: a e re sa ikela na re e bitsitse gantle a re re e bitse ka sesotho
2: ee atlhe ke utlwa ka ra le e bitsitse gantle empa dinomaphodi jale di akaretsa nna etlhe ke mothamagang
0: o setsi se segolo sa thitelo ya mothamagan
2: ya mothamagan ee ya ntate
0: a ne re se ka twa re tla fosa mmapete mme re le boagolo tlhemme wa ka ga e le mona o tlile ka nete o butse mamati a gago ga re kokota kantorong tsa gago mme re le boago menagane mme taba re tlhege wele tabe mme mapete re bone jalo he Maluti Mountain Breweries e le e nngwe he ya dikhampani tse bonagetseng di tlile di kentse letsogo gagolo tabeng ena kapa tshetsong ya mogope ona wa lefatshe a na itlhe re ne re bona gantle mme mapete
2: o jalo ntate le ne le bona gantle ga le a fosa
0: eyan
2: eya ntate
0: mme re bone gore ne tlile le tsheditse ka setlhaiswa sa lona se bitswang Maluti
2: se tshepagalang gagolo ntate se di tswang Maluti se bileng sa ratwang gagolo ke ka nnete
0: eyan
2: eya ntate
0: nne mapete o ko tlhoge tlhalosetse mme go na e beng motlhomong le le MMB e be motlhomong le ne le ila la qholotswa ke eng gore le teteletse le tsheheditse mo kapa itlhile ke tshebedisano e sa le le nna le bona le yona mmogo le ba ba FIFA
2: nnete ke gore re ne re qala go ba ka setlhotlholong le mokgatlho ona o mogolo wa papadi ya bolo ya maoto empa ke tle ke re fela go momamedi wa gao le wena ntate re tle re gopole fela gore na Maluti Mountain Brewery ke kgwebo e ounwang kapana e beng ba yona e leng bomang mme ke kgwebo eo beng ba yona e le mmuso wa lesotho ka kopanelo le khamphane e kgolo ya lefatshe e bitswang AB InBev mme AB InBev nnete ko gore e sale e le motshetsi e mogolo wa papadi ya bolo ya maoto gagolo ga go tliwa mokgatlhelong ona wa lefatshe leng World Cup empa e ne ya ka ditlhagiswa tse fapaneng tsa ntse re di tsebelelang mafatsheng a mang bo Budweiser empa senemong sena ile ya kgetha gore e ke e kenye dinaga tsena tse nyane le tsona di ke di tlhagelele mme di tlhagise ditlhagiswa tseo e leng ditlhagiswa tsa dinaga tseno mme ka go kgethologa rona jalo ka ga le tseba gore Maluti o tla e fumana lesotho fela re ile ra ya World Cup-ong ka setlhagiswa sa rona se bitswang Maluti mme re ne re qala gore re bone Maluti e tlhagelela lefatsheng kapa e tlhagelela papading ya maoto e shejweng ke lefatshe ka bophara.

0: Ee, yang tate.
1: E le go mema pete re bua tse e le gore maluti a tsebagala lefatshe ka bophara ona jwale.
0: Ka nnete maluti a tsebagala lefatshe ka bophara, mme ke yona ntho re tlamehang gore re ikgantshe ka yona gagolo re le Basotho, gore ke setlhagiswa seo ga jwale motho e mong le e mong a batlang go tseba gore na a se fumanega kae, mme o sa tseba le gore na a se fumanega kae. Batsetedi le batho ba ka thaselang go tla be re ba bitsang di-tourist ka gara naga, gang ga ba rotha fela ntho ya pele ba batlang go e tseba kapa e ba batlang go e latswa ke maluti.
1: Ee, ntate. Na jale e le gona jale re ka lebelela gore re tla bona maluti jwale he a boetse jwale a sa tshela meedi jwale a leba dinageng tse dingwe.
0: Ke toro ya rona e kgolo a tseba ko jwetse gore ge iphumane maluti e se fela setlhagiswa se nwang ka gare go naga, empa e be setlhagiswa se e tswang ka gare go naga, empa se nwa lefatshe ka bophara. Mme e tlile re tla sebetsana le taba eno, ntate, gore re tle re bone le rona re se re le monyetleng wa gore re ka etsa export di-brands tsa rona tse e tswang ka gare go naga, jalo ka ga re importa tse dingwe tse sa etsweng ka gare go naga. Ee, ntate.
1: Mme ke dumela gantle go mona e ne tlile le yona kgato ya pele.
0: Ke ne tlile le kgato ya pele gore ge re na lefatshe le a re bona, lefatshe le a re thaselle, mme re e bone thaselelo e kgolo ya lefatshe go maluti. Melaetsa eo re e fumanang ka maluti le ka maluti regalia e a tshabega ya batho ba tswang dinageng tse fapaneng.
1: Ee,
0: ntate.
1: Gele ka ukwa ke ratile taba ena ga e ba ka nnete le bone thaselelo go batho go tlhaa dinageng ka go fapana, ko bontsha gore ka nnete le moruo wa rona re le naga ya Lesotho ka morago gore jwale hee tsotlhe di loke jwale maluti a tsebe gore re a export a lebe dinageng tse dingwe e le gore tla bona le moruo o boetse o tlasimologa.
0: Ka nnete ntate, ke yona toro ya rona e kgolo le thaselelo ya rona e kgolo re le Maluti Mountain Brewery.
1: Ha re fete he mme mapete ka hatela pele ke mona mme le le Maluti Mountain Brewery le sebeditse jalo le sealemoya sa Lesotho ka kotloho re bua jalo ka moifo ona wa dipapadi le thetsane ka mahetla tabeng ena ya kgaso ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe. E ka ba mme o bone tshebetso e tsamaile jwang?
0: Ke tshebetso e tsamaileng hantle haholo, hle ke lebohe Radio Lesotho le moifo wa hao ntate gore ebe re la ra sebetsa mmoho, mme ke batla go dumela gore re atlegile tshebetsong ya rona yeo re neng re batla go tlisetsa Mosotho papadi ena ya maoto ya lefatshe ka kotlologo. Gobane nnete ke gore le ga e ba naga ya rona e ne e sa fitlha mogopeng wa lefatshe, empa bathaseng le ba botla re sebedisana mmoho gore re bone gore Mosotho ka kotlologo o ba le dintho tse ding kapa o ba le re kgona gore re fihlelele Mosotho ka dintho tse ngata tseo re tla ba le tsona. E ne le kalo ya relationship ya rona le Radio Lesotho, mmetlhe ke batla gore ga e ba go na le mo re fosaneng, le ga fela ke sa gopole ka go na le mo re fosaneng, re sebeditse gantle gagolo.
1: Ka nnete mme mapete o sotlhe o kene le tabeng eo ke neng ke re ke tota ke e botsa gore na ebe ge tla bona maqhama ano a rona re le moifo wa dipapadi wa sealemoya sa Lesotho le company ya eno ya MMB ge re na ebe re tla bona ge ntse re boetse re tswela pele go ya pele ka tshebedisano mmogo jalo o se
0: e tla batla mathata. Ke motho wa dipapadi, ke a tseba, wa tseba ntate Pepa, ke motho wa ratang dipapadi haholo. Mme e tlile go tloga gona jwale go ya pele se re tla ba le thaselelo e kgolo ya dipapadi re le Maluti Mountain Brewery, e se go di fene fela, motlhomong re tla iphumana go na le dipapadi tse dingwe tseo re kenyang letsogo go tsona ka kotlolo. Mme ke batla go dumela gore maqhamana a tla re thusa go ya pele go tloga gona jwale we can only get stronger, relationship ena rona e tlile ya gole.
1: Asume mapete ke le buile a holo hle mme wa ka e ba letsatsi le monnate mme ka nnete ke tle ke tlhakisa gore ge le moifo wa dipapadi wa sealemoya sa Lesotho ge le buile haholo ke tshebedisano mmogo ebile e re bileng le yona le lona, mme re sentse re repele ya pele.
0: Ke le buile haholo hle ntate Pepa, le nna ke lebohe Basotho ka kotlologo hle ka tshetso ya bona, gobane taba ena eo re entseng le Radio Lesotho e ne ke kenya atlega ga e ne e ba Basotho ga bana thaselelo, empa re ile ra bona thaselelo e kgolo ka nnete go tswa go Basotho. O la bona gona go ne o ba jwang le hakwe, o la bona na go ne o ba jwang avani Lenada me ke batla go dumela gore ha ba sotho ba ntse bana le thasello e jwalo ka tla iphumana ka go lang ka o fela ga le ba sotho re gola ga le di company re gola ga le radio le sotho me ke a leboga ka nnete ke hona.
1: Thank you Mmapete.
0: Ke le buile go lenda.
1: Ha se mo hem ma medi ke na he Mmapete o hlaka mane he ka Maluti Mountain Brewery re itse ke sitse sa thitelo ya mothamahane le sotho. Mme ka nnete hore tshebetso ya rona ha e tlo fella mo e seleng pele ya pele
2: sele pele ya pele
1: e yantate wa
2: mme bijontse sa simorao mokgatlho o mogolo o tsamaisang papadi ya bolo wa maoto le sotho eleng Lesotho Football Association bane ke ka bona ka kopo e kgethileng ya gore ga ke rejele go na le taba tse tso tshweng ke dirae tse dindindi jale re kopa gona naga re sebedisa radio ntate SG tabeng ena ga re sebedise TV sebedisa
1: radio
2: sealemoya
1: eseng sealemoya poo
2: ena ntate bothata bo ka ba teng ba gore ne re kopetsopetse ka gare go dipapadi tse tsa mopalopatsi mmela SG la bontsho ai ga ona bothata ba gore le kana la kopetsopetsa lana la etsa walo kgangkgang ke taba yane ya ha se lena le TV ha le sebedisa TV ke mane mo jwale ee dirae tse ditamayang go ba teng ha dirae tse di sabe teng go tlameya gore go be le mo leng kang fiti teng ka tsela e nepagetseng bala kere fiti re kankena ona ona one kena go la re borapetšhidita fiti re kankele
1: ona ona wa esa
2: ka pelepelepele o taba le
1: yone
2: go tlameya go sebetse metšha e nepagetseng gaoe ka gona re ba leboang ba ba mogato o mogolo ntle le mona bizo ge le boele baokamedi ba sealemoya ka baokamedi ba rona ba gaufinyang le rona e leng ntate kabelo ga mmo le mme
1: molebontsao
2: pele re fetere baokamedi bo bogolo e leng ntate daeke ga mmo le mme malelokong kgatlhe la re ga re fitlha re fana ka ditaba tseno ka go fela ka pele a bona re ba bontsha gore molemong wa content le basotho ba gole mane bana ba senang dialemoya pono
1: wa tseba go buela modimo nnete fitlhe ke ikenele le mone o ntshwakele ka goga tlotlotlo e seng ba senang dialemoya pono fela ke ne ke ntse ke na le sealemoya pono fela jalo go na le dipapadi tse dinka nnete tsene kuka gore e na ga ke tlo kgona e shebelela ke kgathetse ke ya pele nako nngwe o fumana gore license ka taba o kgathala o fumana gore
2: ebile re sa se lefapha la rona le legolo morago ntate gobane ka bona he o tsebe ga ke bona he bomasaine
1: heke
2: bona bomasaine ba bitsa
1: bomasainentate
2: tile le bona gamo le ntate
1: morolatsre
2: metšhisite ka nna bagona le moreyangmafapha ano ka go fela bizo ke mafapha e le gore ga re tswa re ya mosebetsing ka metlha le matsatsi re beela ga feta tlasa bona ka o fela gore ditaba tsa bona ditsebo go tsamagan o tshetswa ke mafapha
1: gore ntho
2: diatlengtsebo go ya mosebetsing ka ona re ntse re ba leboa ebile ge sentse re pele a pele beng ba rona ka gore le rate basotho ka tsele re ba ratang ka yone ka sealemoya se tlasa bolaodi ba lona
1: mamere ke metsotso ya lesoo e mašome a mabedi gantle re foraletse gore a borobong re khutha o le se re gokane jalo he le mpho mosala o teng kwano mogaleng homi o ya randate
3: a kanete ka baga moeteletsa go saya ngwana mme kanete re sa o ka mantswe
1: ee a she ntate o ka lentswe le mmele le ona o tlhoka o koo ke dumela go kgatetse ntate
3: a ngwana mme go bua lo teng kannete go tla ukotlwa ka phupjana o fitlha ka phupu ngwana mme ke mosebetsi o maatla ka nne
1: ka nnete ga se mmantlwane ena ka tshebo ya gago le ka kopanelo motlhomong le moifo wa gaeno o bone tshebetso e tsamaile ka tsela mofuta ofeng
3: ka nete ke bone le tshebetso e tswileng matsogo ngwana mme gobane ke re o tswile matsogo ka ga re ntse re ntlafatsa mo ebile re e shedile fela taba ya go bulwa ga dipapadi tseno le taba ya go qetela yane ya magaolagang le phano ya digao ka 2018 e ga re qala ore re gase dipapadi tsena tsa mogotsi wa lefatshe re se moo dipapadi di tshwaretsweng teng re ntse re le lapeng mona fela mona moo letshwele le bokelelaneng teng go boga papadi eno ya mofuta oo yaba re tla ka 2022 mogotsing wa lefatshe wa 2022 mme yaba re ntse re etsa go tshwanang

0: di ne hlile e se monatenya matsina ba ke tsa hore ga ka hasa ditaba tseo tsa motho wa lefatshe ke a hopola he ke taba tse ding tsa ka 2020 empa selemong sena 2026 a nne tene ebile tlhophiso e ntle haholo mo re ileng ra sebetsa jwalo jwalo ka ha se le hlalositse le motshehetsi Maloti Mountain Brewery ka ha le bona ba ne ba hlile ba tlhophisitse ditaba tseno tse hantle ho thabisa balatedi ba papadi ya bolo ka sehlahiswa sa bona sa bothamagane e fita le ka diaparo tsa bona mo o neng o bona gore ba supilile hantle ka nnete re ke se ke ka ya mone ke ditaba tsa bona ba se ba di beile empa ke re gona re le moifo wa dipapadi ka sebatlelo botlhe bo re dileng ra ba le bona ka nnete ke bone re sebeditse hantle le ka boitelo ngwana mmetšhe ka nna bantse o na le kgaelelo mo na le mane
1: eyantata
0: eya ngwane
1: Ah, eh, homie, na hai ke kai.
0: Eh, ana
1: mo haisa no sa dilaka kai.
2: Ana mo haisa no sa dilaka.
0: Homie,
2: how is your guy? Homie, how is your guy? Boss, while I'm behind, I'm going to focus on that day. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
0: E bene se tla ka tlhogo bona mendelo ga se mo le bongwa ke mo le bongwa mo mabedi ha ene wa ke mo le bongwa gona a ka tsile ga kanola ga ga e re ke re be le malapa gona le gona ga ke re shebele dipapantina gena le malapa ha imo
2: mba boso ha ke re di shebe ngwana me that experience ya ho hasa ke ne di mabale monana che gena le riketsa studio ka kolo ya gona ha le mabale ga mang ha ke lo ha mangala le di boost yolo ka studio stadium tabe re dutse ka di boost nga manne but mona ne re sebetsa ge kene ka hare ho batho ba re potipotile dutse le bona mona jwa le ga tseba ga le gong ha ho hasa o ka bua ho hong ga di ho ile kwane e jwa experience yo ndato waka e jwa ya ho hasa o le ka hare ho batho dutse ka ho bona
0: hey ai ngona me ibima batse ba ibima ka tsela ya ke ke nete ere ke kala mona mo ditlaga di na hentse ding mo tla bona le matso ana a ho hasa a fokola e o tla ya Afrika bo gwa mona ngwana mme o tla dumela na denda hore mo no le ba television ka mo tswana ka dipotse papakaneng o tla bona ho ba ntse ba ba ntla ile nngwe ba ntse ba hasa papadi ile nngwe channel ile nngwe fela ka dipotse papakaneng ke o sebelela ho sebelela hore ba ntse ba le ka haka batho empa ka lebaka la thepa eo ba e sebedisang ba tseba motho wa gaufi ga a tlotla a utlwa gona ya pela ga ena o ntse a re e le gore thepa e ka o dumelela gore o sobe ka gara batho ya ba go utlwa wena fela ya gasang bana ba bangwe ya ba ga ba utlwa e le gore ke taba e teng e ntseng e le professionale yona eno e re ke tle go ina he ya gore na ke re o gasa o shebiletse thelebišene korotso ebile o le ka gara batho na ke e ke ka nna nya ga o bitsa ntho ya ba motho a ga o filwe na ntse ha e kona e wa go thetsa se na motho ke le e bile o le se bohuri sa se a le moya o ha sa ka mogwa o potla ikling o mathampele ho go se tshwantsho ka mo se hlahang ka teng bana wa tshwantsho ena o tla bona papadi ntse le slow fela wa rego a ba a bua ka mokgwa o potlakile bua ka ka ikutsa tla motho ntse ga sa yona e re shebeletseng ga e ka rona go bona etse edie ya ke but ke reality e tlile e jalo sealemoya le setshwantsho di batla di sa tsamaye mmogo

moo he ke ithuti ka teng he fa ditsebi tsa ditaba tsena bona ba ka ditlhalosa le betere go mpheta nna ke I'm just a layman ditabeng tsena ga o le jalo mo taba e leng teng ke morama wa gore lebala e ka ba o Setsoto Stadium e ka ba o Bambata e ka ba o Hokae itshwanela fela le thelebišene e ne o ntse o e shebile ya o shebile thelebišene moo itlhile o shebile lona lebala kgolotso ya gore e be o ntse ore bolo ke yane ka bophirima e ya tswa ke ena e ka mona ka leboya kapa setlhopha se sengwe se qala se le ka leboya se sengwe se ka bofa ka bophirima le ka botšhabela gantle o ipapisitse le botšhabela bofe bo bo lesotho kapa o amerika mo go bapalwang teng oa tseba le go na lebala le na le shedile kae mo amerika ga o tse o bolo ka botšhabela dipotso tse motho a tla o botsa tsona ga o ntse ke a ne a tswa ka bophirima hai ke bophirima bofeng o le lesotho moo ya bophirima obane jale kannete le ka fasa dibapadi ko letsatsi le ka fasa dibapadi ehlile bogolo ba ona a sheba leboya le borwa le leboya eyanta ahlile a a boutlwa ka sona sebapaka sona se bopego seno mme le technical area di ntse di batla di dula ka mokgwa o tshwana ngwana mme ge mabaleng a bangwe tla ba ka botšhabela ka letlhakoro le ile fumana gore fa ba ka bophirima kelo ka serebeile setshwantsho fela sa gore ka nnete lebala ke thelebišene sa tsotele nao shedile thelebišene e ntse e le lebala le ntse e le le jalo empa e na le kgolotso ke a gola kgolotso mo nka buang ka tsona ke taba ya gore ga o le ka gare go batho ga o le motho ya disumo o tla dula o le motho ya disumo mme e ka qetelela e susumetsa mokgwa wa gago wa tshebetso gobane jale ga batho ba qala ba o sheba ba se ba sa sheba nthwane e ba lokelang gore ba e shebe e leng papadi o so ipotsa gona banna e be go itsagala jang mme sentse e yaka tlhogong ya go ke tlo tla ya ba performance ya gago empa ka nako nngwe o ka qetelela wa ba o sheba gobane o itsa gantle ya ba o tlala mogolo go feng ke ntho e teng kgolotso e nngwe gape-ape e tla ba ya gore ga ba ka ba dia go tlaisetsa setshwantsho wana ke re jalo shebile ditho e operatwang ke motho e mongwe ka nnete tlo thatafalela gore mme le banna ebe ke tla etsa ang gobane ga kere setshwantsho se na le nyamela fa television ko gona o tla etsa jang ga o tshwane le lebaleng mane mo o tla re lebaleng mane wane le tholi sere ya ba dintho di tswela pele gape challenge nyana-nyana tse teng fela ka nnete ke bone re sebeditse gantle from day one te lotse o na le dikgolotso mo na le mane ya ba letirilong ka nnete re ntse re lokisa ntho e nempa e tshwenya fela e ne e le gore fele dipapadi tsena dinako tsa teng tse ding di batla di sa tlwaetlwaele ga bokameso jalo-jalo kao fela e ne tlile e na le kgolotso yona eno ka ya dinako gore nao fa momamedi papadi efeng ya kameso nna ebe go na le momamedi ya mametseng se ya le moya ka nako nna ebile ga a tse utlwa o motlhodie ga o ntse o bua thelebišeneng ya gae kapa sealemoeng sa gae ka tsona dinako tseno ke ditaba teo ge ka kotlolo ge ngwana mme ge di bone fela ge ke a dumela ka nete re sebeditseng mo re sebeditseng gantle momamedi wa sealemoa sa lesotho o tla re phaphata ne re sa etsetse gona ne re etsetsa go le mongwe wa momamedi ya mamelang dipapadi ya mamelang gaso ya dipapadi mme ga o ne go itsagala ntho e kana-kana ya bogopela fatshe ka nete ne rekeke ga mosielela morago jalo ka ga o tlalokitse bizo gantle ka nepo gore le shebile le taba ya gore ka nako ngwe ntse o shebeleletse dibeso di a gaelela ka mane se o tlameya go tloga jale ka mane o ye ka betgomo ngwana mme mo o futhumala ka dikobong o ithuthumatsa fela jale o na le thagaselo ya papadi yane empa ka o mamela sealemoe o bolela go ntse o tswela pele mabela papadi eno o sa sang le morago ka dintlha ka mokgwa o tshwanang le motho a ntseng a tsamaya a le leetung a sitwa go shebelela thelebišene ba thelebišene ke ntho e shebelelang o dutse o iketlile empa ga a le leetung o ntse a mametse gore na papadi

0: are Messi ke motho eo nna as a person ke mo hlompang ka tsela e kgethehileng. He's a legend. Ne ke e hlompang ka tsela e kgethehileng. So ho utlwa motho a bua jalo ka ena a re ntho eno sentse e kopanya le bohloko ba goreng ke keta o lose re jowa World Cup a re ka nnete ke ile ka nkuwa ke maikutlo ee o la re fi yaba ke seke o laeta ga o ka re fi yaba ga o laeta ngang o tse o tlo etsa
1: kuruo
0: tla laeta o le ka mao
1: yale
0: ena ka nnete o ile ga re fi but yabaneng jwale e se ba mo ferefere ono fela gore ka morago ka nnete maikutlo a boetse a gutla gore go ne o sa tlhoka lebekeng tse jena go ne o sa
1: tlhokake
0: ngwana ebile o shebjalo bio tsa shebala goreng ke ngwana jalo bi a bontsha le gore dibapadi tsa spain ga ba o bone bogolo ba tsone go ne nkue bana ba bannyenyana e leng bona bana ba tlopola le World Cup
1: ke
0: development ya
1: lebentsegke botse o dikwena e tloya World Cup ka development
0: o na shebala gore ka nnete itse a se ke ishebana ke mokae ke sheba gonane ke lwantsha ngwana ya mokae a re ka nnete ke utlwe eng swabisa mmetšhe o na ntse statement seno a bile apologize
1: bamedi ke metsotso e leshome le metso e supile gantle le sekoto pele re fitlha goreng ena ya leshome bizo bodiela mamedi wa gago hetle go kore na maikutlo wa mamedi a re le gore banna ba fole a tseba radio ya fodisa bizo ga o ntse o bua le batho koka le batho ba fola bo ntate matia ba tlo fola hante bo kellogg se ba fole bo banjo ba fole hantle ntate wa kase le ba bangwe ka ofela bo se mo tleleng ga ba tlo ipholola bo koshino bo moscow you name them ka ofela ba ba tseba le ka
0: kopulo mtloko o mnate a tso
1: ba tlo fola
0: ke bone taba tse ntseng o ke gala.

0: ke ra a tshe go thabetse mtlokwa ke tla bona na mafelo ana a beke ha ba tla semana hana ke mantla simola ka a tla thaba la bohlano mo paso mo le ke tla bona ba tla thaba mo paso mane
1: a mesko
0: ya ke
1: tla bosana
0: ke re mesko ya
2: ntate
0: maruna
2: ke se a le mo a tla le shotu a ke
0: nete a ruri
2: ke nkhono male mo a mphakisi a ntse nga mametse dijo le paper ba ntse ba bahasa ditaba tsa polo hobane ke rata dipapadi jale se a sheša ke tsebe ho etsalang
0: nkgono male mo a mphakisi ka pitso ground
2: ya ratang dipapadi ke rata ho mamela ntate mabisi le paper ke ba rata haholo ha ba rata dipapadi
0: eya nkgono
2: a se a sheša bana beso a o na taba a ke tsebe ke
0: ao batho ga re tla bona nkgono na ebe re lokilokisa kae
2: ee ntse ke le mametse a le hasa le ntse le bua ka taba tsa dipapadi ke motho a ratang dipapadi haholo pepa wa le a ntse bahle ngwana ba ka ke mme wa DJ Chabi the late one
0: ee ya sa nkgono ka pitso ground ka moo
2: ke a ikeboela se ke a ikeboela baqhobi ba gabane le a nhlabolola tanki ke sutha le batho ba bang ba ten
0: tanki ratolaka
2: ane
0: ga se mohe nkgono male mo hamphakisi ka mona ka pitso ground ya ke ore ba le seashesha ore le wena go ntse o tlatseleng watate
1: eo se ga ne ke tla
0: ne
1: ke tshwara ka lephula am ee ke a e fumana oga
0: ee ke laka o na le mo mamedi a lakena le tsa bontsha gore e tlhe ga o ile ye
1: ga nka ba ka e fumana
0: oga empa he ba ntse ba utlwa banna ba ne ka godimo ka mare se ntse ba utlwa mamedume
3: kgotso mo ntate
0: ntate wa runa
3: ee ke dimo monane ntate waka
0: empa nna ke itse ke sephoa bijo mabese phepa o itse ke seepepe rudeboy phepa wa le nomase mono a materase a tla nna gwa ke sidane mme ke a kgola e tlotla enyolola boitshepo ba bona gape ge bone e be team yane e fitlhelelang bo semifinal in Italy ke a kgola ebile ntse motho ntse o ka supa bo naga tse kang bo Germany e tswile qalo nna ke utlwileng potile e tswile qalong gagolo ke sa e nagana Germany ya re sheba watate ke nngwe ya dinaga tse e le gore di tshwere talente gagolo ke tse ntse tsa dinaga tse e le gore di na le boiphitlhelo but go tswa ga bona mme santsa e le re le santsa go le o tšhakalo ke nngwe ya dintho tse lang tsa ga makatsa ka tsela e tshwanang le naga tse kang bo Italy ke yona ke tshwa kere ke lebelela gore ke motho o ka lebelela gore 2030 ge ka bona e tla e le Italy e nngwe e fapaneng e ya batata
1: biso go lokile ngwana mme re bitsitse se re tla utlwa bana bana bo rapšhene go sanena e bata ba ba tshwaretse omamedi taba difeng
0: ya e re tla utlwa gona e be rapšhene na o tlang ka eng a e tshwanetse leng le kopanya le mamedi re sebeditse go fitlhela mona ntse tlo boitse re tswela pele nna re leba maano ore nyane ya leshome le motse o le mongwe otse jalo a ke re flue utlwo ya kgathatse o tsona ja ke sa ipatla ka jalo ntho ke e tshwang ko gore a ke re otho ke kokwanatlhoko
1: le mao ga ke tan dato wa ka na o la ka tlhaba le mao
0: ke le tshaba blind
1: tsamaya o la tlhaba le mao mane o ke tla go mbotsa tebo ne ke tsa ke tso bua ka ewa ne ke tso bua ka ela maobane ne re le dikaladini
0: ya
1: ne re le dikaladini maobane mantsi bua ka mona ka setseng se seng sa kamane ke maselo a vane ne re le ka mono bizo jale dintho di etsagala e gantle gagolo ke ebenka e bitsang tabeo ke batla go shebela yona na e bitswang mona ke batla go shebela ka lebitso leo
0: lelatelele
1: thata ke bitso le thata jela ngwana mme ne ke batla go phetela lona mbaere ga ntse ko shebela lona ko fe
0: ditaba
1: jale monga gone mongwe e leng ntate le bone o a letsetsa go e mone o se o fitlhile ka moo ke re ya ntate le bone se e fitlhile go e monna ntse ke le mona setsing sa kokelo jale kona ntse bampha bodi oxygen ba etsang ba etsang ke re o ee go ne e tsala wa ntate bone ore e mona flu ipatisitse e mpe gagolo jale ke laga ke bone ngaka pele oke a ntate ga o tloa mone he o le goba
0: ore tshepa a lebethe ntate
1: wa ga o tloa mone ntate

0: o lo roba o he I know ha ona botata he eh ke tla roba e bitswa Eastern and Southern Africa Regional Branch of the International Council on Archives e bitswa walo e bitswa walo 20 million ke rande le bona o lo phomola monga ka hle flu ena e kotse ntate ha ya ke lo phomola pepa ke ya ke lo phomola soko ka mongana go itse ke bona le bona sa ke o maski o swahle kana dipidi ke nare mo la jelo ba tlamo o kula ntate wa go tshwere ke flu o tswaga ke ne ke tlo bontsha ba ka medi ba ba holo go ke se ke tswaga ke dipidi ke tsela ke wa ba bontsha o tama
1: kaetsa we ni jwalo
0: batadi ba bontsetse
1: ba bontse o ska ta le siela go kwana
0: mo tso ta ba ntse njo na e kotu da isiya ka ba ha ke ba tlo mo go tswe fuba se a se kotu ha se so tswe o ska go pala le ba
1: batho e
0: bontsha ba ka biru tso tso ta ba ke ta mo sentse le wena ha ke a betsa wa kula o tsama ka di mask ke bona se fitla studio high court
1: I'm going to go to the house. Beke ena ga ba tlo bona wa hanja ga tinya le NBA.
0: Eh ba medi re bua o ka bana la hore ga ke metlae ha se metlae hle flu yona
1: ke e teng
0: flu yona teng bile e kotse ha go lo mamedi e tlokomele la pe mona ha ka la ukwa se fuba se sa tlwaele ya bona nga ka kapeli o tlo be tlasa treatment o ba le hle flu yona e kotse
1: ya bolaya lo bolaya tse
0: e kotse wa opola hore ke di beke tsao feta mola ga la ga lahlelwa ke motswalle wa rona ya de khotso stress
1: ha tshwara na stress
0: ga la lahlelwa ke de khotso ka ba ka lona flu ka flu fela ke hopola re buisana le yena bona tsa he wa tate he mona go bua ke betere ba ha re tswela pele ka interview ne bile mafelong a na beke bizo re ya kamane ka mahalso
1: di papadi ntsona tsa
0: haitsa di tsana di tlopisa hantle ka bua ka ke ya ho tsona ka monno ka mong ka ka letlapeng ga ho no tshikeng ga mo
1: le tapeng ke thiwa ya ja
0: e ha na u tswanga mo na
1: le ya malusu ka
0: motlejwe
1: ya motlejwe
0: ka motlejwe ka motlejwe e tla be re le ka monno papa tsene ta di imiti ka monno setseng sa tlhabollo le be tle re le hona ka monno jole ke hopola re bua le yena tsa ke monna ha ile flu yena empate tsa tsamo e wa tate ngwa chatima mo ya ka go sebetsa wa tsela e bo gae e wena tswela pele mo no masego no tlhophise o bona ditaba tsa mabala ke tla betsa ka ntle ne ne a ntjwetsa ge mola ke teng masego mona ba bole ke tla ba yang ke ke tla o bona
1: ga teng ka bophelo ba ha
0: lona ba buella bohlano ge mola ke teng ebile ke kena quintu mona la wa le tsena yo le tla bua ha ke tswa ke kgola mandata be ke le mmoso taba tatulo ya leno ha le a fela gobane pia he la fitlha moqebelo o se ke etswa bohela tseba gore mate yao ga sa leyo
1: hele ntho ngwe e sa goloentse
0: ekotsi
1: kotsi ya botlhokotlhoko ga botlhokotlhokotlhoko anadi re bitsitse mona ha re tse re tlo tla re tswela pele gape le wena dumela ka first tlhopha ke sena mona se bitswa ka gore ke aba tse dintsi tsa ditlhopha tse e leng gore di la tsa tuma golo europe mane tlhopha sena se bitswa aba
0: o nate mokwatle ntate kgotso mokwatle ke ha ba sere duo mona ga ba bitsa bontate ba bagolo ke re ntate kgotso
1: mokwatleo
0: tedipuso ke mandefa o sale tedipuso
1: ke ne kare
0: salomoya tse se ga o amaleng gona teng o itse o ya ha e kwana bokaota ele ka nna ba sa fetile bokaota batoo salema tse se ga oa
1: a itlhe ke dumela jalo bane fela ka utlwa gore e ka nna ba ga ke tsebe empa ga e batla buya le gona ka odimo kamaane o utlwa gona gantlentle naebe bothata kapa boemo na ke bofeng mamadi ne re go fe jalo setlhopha se bitswang aba ka pina ya bona e monnate e bitswang Fernando

0: a phomolo le di sontaha tlhopho poni e tshelwe ka mekotleng e metjha ya boima ba 35 kg. Poni le dinawa e betse kotutsing selemong sena sa 2026 e seng ngwahola. Dihwai tse ka kgatlhwang ho rekisetsa morero poni di ka fumana mekotla e boletsweng hona setorong Mpharane ka thoko ya 4 maluti mokotla ka mong. Boleng ba theko ya poni ya grade A ke 175 maluti 17 disente mokotla wa 35 kg, ha dinawa tsa speckled sugar beans e le 43 maluti 43 disente bakeng sa 1 kg. Dihwai tseo dijo tsa tsona di tla rekwa di tla lefshwa ka mora dibeke tse pedi ho phethetswe tshebetso ya ho reka. Tlhokomediso, dihwai di tlhokomediswa hore ho tla rekwa fela poni le dinawa tsa boleng ba pele e leng grade A ho dihwai tsa Basotho. Ebe poni le dinawa tse olisitsweng le ho kgethwa hantle le hore di be le mongobo o lekaneng tse seng motamo. Bohle ba tlo rekisa ba tle le boitsebiso ba bona e leng di-ID kapa di-passport le lengolo la banka ya motho ka mong a e sebedisang ka ha patala e tla etsetswa dibankeng ha o sa sebediswa pampiri tjhelete e leng cheque. Ditlhakisetso di ka fumaneha ofising ya dikamano le setjhaba ya morero wa metsi ya dihlaba nomorong tse latelang 22 46 000. Ke a epeta 22 46 000. Tsebiso e etswa ke morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho. Lefapha la dipalo le lakatsa ho tsebisa setjhaba sa Basotho hore mosebetsi wa netefatso ya dipalo tse bokeletsweng nakong ya palo ya setjhaba o tla qala ka la 15 Phupu 2026 ka morao phethelwa ka katleho ha palo ya setjhaba ya 2026. Sepheo sa mosebetsi ona ke ho netefatsa le ho tiisa dipalo tse ileng tsa bokellwa nakong ya palo ya setjhaba e le ho etsa bonnete ba hore dipalo di nepahetse, di felletse ebile ke tsa boleng. Ona ke mokgwa o tlwaelehileng wa ho netefatsa boleng ba dipalo o thusang ho matlafatsa botshepehi le tshepahalo ya dipheto tsa ho qetela tsa palo ya setjhaba. Dipalo tsena di bohlokwa bakeng sa meralo ya naha, ho etsa maano, kabo ya disebediswa le mananeo a ntshetsopele. Mosebetsi wa netefatso ya dipalo o tla etswa ke basebetsi ba ka mehla ba lefapha la dipalo ba tla etela malapa le metse e kgethilweng ho potoloha le naha. Nakong ya mosebetsi ona, basebetsi ba tla botsa dipotso ho netefatsa kapa ho hlakisa dipalo tse ileng tsa bokellwa pejana nakong ya palo ya setjhaba. Basebetsi bohle ba tla latela molao wa lekunutu na nakong yohle ya mosebetsi ona. Dintlha tsohle tse fanweng ke ba arabelang dipotso di tla bolokwa e le lekunutu, mme di tla sebediswa fela bakeng sa morero wa dipalo ho latela molao wa dipalo wa 2001. Lefapha la dipalo le kopa tshebedisano mmoho ho sebedisana le basebetsi ba palo ya setjhaba ka ho fana ka dintlha tse nepahetseng. Tsebiso ka Tshiudi Tshiba e leng Director Bureau of Statistics. Lekala la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele le kene tshebetsong ya ho aha leano la matshidiso a dikotsi tsa tseleng e leng Motor Vehicle Accident Fund Policy. Setjhaba se mengwa ho ba teng ho tla ntsha maikutlo. Dipitso di tla tshwarelwa dibakeng tse latelang. Ka hosane e tla ba Thabatseka Mohale wa Masite Hotel ka hora ya 9:30 ho isa horeng ya pele. Ebe Maseru e tla ba ka la 27 kgweding yona ena ya hodimo sebaka kona se tla hlaloswa. Lekala la tekano le ntshetsopele ya setjhaba le tsebisa bonkgono le bontatemoholo ba dibaka tsa Jordani, Moswang le Tshilo hore ba se ba tla amohela ditsiane tsa bona ka la 16. Se fetile na e se feletswe ke nako. Ere e fete mamedikong fe e nngwe ya ho qetela e ke e tshwereng kwano. Ofisi ya mongodi wa mmuso e tsebisa setjhaba ka maswabi ka lefu la Mohlomphehi Letsika Obert Matela eo e bileng letona la bophelo selemong sa 1992. Mohlomphehi Matela o hlokahetse ka la 29 Phupjane 2026. Mofu o tla bolokwa semmuso ha kona. E ne e se fetile. Mongadi Matela o sa bolokuwe ka la 10 kwana ka nnete. E le hore tsena tse pedi ke lokela gore ke di tlose go tsana tse di
1: jalo bizo ore le nna ka mona ke qetele ke kopa ho batliswa passport.

0: ya mabitso a matshidiso ka bo go ba botsa passport ya mabitso a mpho etladi e lahleile dipakeng tsa borogong ba maseru le mazinot manga ba mang ya ka ditholang ba ka ditholang a o kopua hore a letsetse dinomoro tse latelang 5974 8937 ka ba ka letsabelo ho 62 8440 48. Lekala la tekano bacha lentsetso pele ya setšhaba le tsebisa batho bohle ba hlokang ditshebeletso lekaleng hore ba tlameha hore ba be le tokomane ya boitsebiso e leng ID le bao ID tsa bona di feletsweng ke nako ba di ntšhafatse di be nakong. Lekala le fana ka monyetla wa dikgwedi tse pedi e leng kgwedi ya Phupu ha mmoho le Phato selemong se hodimo hore ditokomane tsebe di le nakong le beo ba hlokang ho ntšhafatsa ba ntšhafatse ka nako. Tsebiso e tswa ke lekala la tekano batjha le ntshetso pele ya setšhaba. Bookamedi ba National Health Training College e leng NHTC bo tsebisa hore dikopo tsa ho tla ithuta e leng application forms di tla fumaneha NHTC ho tloha ka Mantaha wa 11 Phupu e le hore se ntse di fumaneha ho isa la 31 Phupu kona mo tlabe di fella hona teng. Ya ho qetela bizo matsebiso ka boemo ba bophelo ba ditlhare le disebediswa tsohle tsa bophelo ditseng tsa bophelo tsa Charles. Mmuso wa Lesotho mmoho le mokgatlo wa dikereke tse nang le ditsi tsa bophelo e leng Christian Health Association of Lesotho e leng CHAL di ntjhafaditse selekane sa nako e telele sa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ditsing tsa CHAL. Ka hare ho selekane sena ho kenyeleditswe hore mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo o fepele ditsi tsohle tsa CHAL ka ditlhare le disebedisuwa tse ding tsa bophelo ntle le kgethollo ya letho. Sena se bolela hore ditlhare se di tla fumaneha ditsing tsa mmuso le ditsing tsa CHAL ka ho tshwana. Mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo le CHAL ba tsebisa setjhaba sohle sa Basotho se neng se tlohile ditsing tse haufi le bona ka lebaka la tlhokahalo ya ditlhare le disebedisuwa tsa bophelo hore ba boele ho tsona ka ha ditlhare se di tla fumaneha ditsing tsohle tsa bophelo ka hare ho naha. Mamedi tsebiso tsa karetsang ne di le hakana bakeng sa letsatsi la kajeno. Bizo ke bona ka nako yanne ya monanne butsi
1: e se atametse
0: ya dilodi tsa ntsa bona ha ke tsebe
1: kana dipokola tsane jalo wa potapota ntate ka monna a phunya paola butsi ntate ha tlameha ho atise pokola tseno tsa rona
0: o hana ka dipokola ntate wa ka
1: hai khona DJ Butsi ska etsa tjena ntate etsa bonnete ba hore pokola tseno tsa rona di a finyella kwano e santsa ho sa khanya le mahaheng. Mamedi ao shobana kwantle ke metsitsi mo shobabedi ya metsimo ka go re fokaletsi jwa lehora yane ya leshome dumelele he re fete e bale he re se le tlile re hahamalla jwalo mane he nakong yane ya DJ Boots re tlo fa jwalo Anthony Hamilton re tlo monka mona mare and pray for me.

0: Omehle nako ena ha le tjena intumella empa hore ke hle ke fetela hantle ka ho bane ba the Green Caring Bank ke bua jalo ka Nedbank ba tlo fa jalo he Nedbank Money Show ka DJ Boots.
1: Welcome to the Nedbank Money Show. Money, love it, know it.
2: Dumela hle ke o dumedisa lebitso la ka ke DJ Boots ho hlaha banking e tala. Bizo
0: DJ Boots.
2: Dumela ngwana mme.
0: Shosho ka kapa.
2: Ke kila ka tsoka ka bana nako ngwa ka bizo. Ke le se go hopotse mo tswalla.
0: Ke tswa ta wa ene go dumallaka.
2: O bona ha ntse ngwana mme.
0: Ah ke mna tabiwa ka se yona ntaka manina empa ya sentse e fo.
2: Salo ka bizo o ta khona lo go ha bona tika ke tsoka ka mona.
0: E tlaso.
2: O bona mo dawse tsa mo bizo.
0: O ya le DJ Boots.
2: Ba le DJ Boots di tsala tsoa ke DJ Boots from the Green Caring Bank ka banking e tala me. Labra o le leng ntle le ho fotsa ho le thoma me di re teng kwano.

0: khone go romelle bokae le tsedintseng aka mamedi taba yo ke a botlhokwa ya bo ga go hape hape mamedi wa Salma sa Sotho o ka boela hape hape wa ba le monyetla gore house rent ba lo na go yo o reka njolo tsohle tsa dithotse kgolwanyane dithotse kgolwanyane mamedi ha nga di batla o romele ha nga tsa di batla o romele mohlomong ke se motlala tsela di tla be di batla seo go tsena gore ke 110p ha ba o reka fono e tuu wena mamedi wa Salma sa Sotho kapa mohlopi ha o sentse o rometse OTP ya o kapa 110p ya o mamedi o kgona gore transaction ya gago e tswele pele fela e epi empa nako e nngwe tla mmana gore jale 110p ya gago e founong jale ga o gome o gauteng kapo Durban kapo Phuthela kapo kae kapa mohlomong pone ya gago e tsenne jale banka e tlala e laetsa gore ke ke ne ka fokola kana-kana gore ga e ba mohlomong o laka ba fumana 110p ya gago o potele fela ka go marangrang pedi ke tse monnete ba gore o downloada jalo green app e le gore o tlo kgone gore tsotlhe ditle di aparele tseyamo tse yagang jalo di-one-time pin tsa gao tse o di fumanang tse yagang jalo go bona mokoloto wa gago tse yagang jalo le tse dingwe tse ngata mamedi metsotso e masome a bedi le motso le mongwe fela re le renyane ya bo ya lesome le motso o mongwe ke ya Kingsway Road ga ke kgutlamana Kingsway Road tlhotsola pele
1: bana ditlo kgwedi
2: le wena o ka patadisa ka pocket post ya Netbank dintho di be pashasha etela lekala le haufi o fumana pocket post ka magolo a mahlano sebakeng sa kgwebo ya gago e nyane kapa ditshebeletso le dihlahiswa tse o ithekisetsang tsona go na le melawana le dipehelo Netbank Lesotho ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho Netbank See money differently.
1: Ne ke kopa mora mo batswadi.
3: Ke lebetse spot.
1: Ke a letse eba.
4: O ntse o mametse Netbank Money Show. See money differently.
0: Mamedi. Mamedi metso se mashwa mamedi tla re dilorenya le ya re shomela mo somo ntse o mametse jalo sala masala so thole bitswa ke DJ Boots aka Mr. Chocho. DJ Boots o ngwala ka hore B O O T Z. O re mola nga tema me di B O O T Z ke mana follow fela ke peto o tla fana bolo me a tsola pele ya mamedi o tsama tsa kotlo tabe mo ya go sokwa ke ena mo ile mola tene ke bua le e mongwa ba tshana ba ka ba le a re jwetsa go e malome wa tsaba bo pelo ba tla ba betirinyana e ka re ke tla ga kolo jwa le ke tsikana ba thata nyana ba hore ha ke na tshelete e nna fa ga ka kolo jwa le ke rena mo tshana bona le bokae a re malome ha ke na le alekere monna wa le go reka koloi jwang go fana thotsena re malome ke batla koloi ke okay a kwa tsabele banka e tsala mme a fitla bankeng e tsala fumana gore le fala he le sente ya deposit so lokela go setsa ko fela he o ko fane jalo ka bopaki ba kgiro ya gago ke bone gore na ede mo setsang teng o setsa ka mokgomfuto feng le tsotlhe tse ba mohlomong di a sokala so lokela go setsa kore o ka tsamela jalo lekana lefe kapa lefeng la banka e tsala mme ra fumana jalo go rekese jalo koloi ya ditogo tsa gago me o sa patala la ile deposit tsa letho 0% deposit so ga se tsamela go re he mo mamedi o le fejolo kolo yeo ya ha o ka mkhwedi tse mashuma ro bedi le metsi na o se ntse o le kana he mamedi o tsala mo tsao ke a tsika nnete ke tsaba batho ba tsao di ne pae di le khona go bona go na di go tsika ka mokgwa le tla mo tsofe re bo tsa apa pa re khutaletsa mamedi wa Salma sa Sotho re se ka tsaba ka ntle ka mane go na le batho mesebetsing ya rona e fapafapaneng ba golang megolo e fapaneng ba bangwe tla fumana gore ntse le leinten ko na kalang go sebetsa jalo mme a ntse a sebetsa ga godišheleteng ngata gagolo ba bangwe tla fumana gore mamedi wa Salma sa Sotho ka nnete mosetsing wa etlhile ga a gole motšhelete shap gore ga a gole shap bizo fumana gore ga o gole shap
5: ga
0: o sa go thebelele yona e reetse jalo he batho ba golang jalo diranta tse dikete tse tharo bo ya tlase mme ga ena diteo tsa go

Tsapa lo dumela sa gore re sebeditse hantle sa mamedi utlwa mane mo ke neng ke qala teng. O fitela mona mo re tlotla re ikarwanela ka magethe. Ne ke tawo fa jalo Wilson Phillips release me. Ke ke kwa le ntwe na bizo. Kala jalo ka Mac Anthony. Se tlo ba ga Anthony. You sent to me. Ke mo di pina tseng tabolang ka ha. Sekala letse jalo fela he bana ba. Ba mo info wa ditaba ba tota ba ga balla ditaba tsa go ga le shomela motso mo. Le bitsola ka ke se phwa bizo mabizi. Ke mshana fatse mo no ha mantilane. Ke mo lele ke le tabela ke ipa. Ke o rata ka la gato le o ke sitong le le kae.

0: Ditaba tsa hora ya leshome le motso mong selemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sello Momamedi Kgotso. Sepolesa sa Lesotho se tshwenyehile ke dipolao tse jeleng setsi ka hara naha moo se hlalosang di amoha batho tokelo ya ho phela. Detective Sergeant Tshedisitswe Teddy wa sepolesa sa Qutheng o boletse sena ka morao hore Nkosi Yabo Dinyiso a hlahe lekgotleng la maseterata Qutheng a qoswa ka polao ya monna ya dilemo di 27. Ditlalo tsa sepolesa di supa hore ka la 17 Phuptjane bobedi bo bile le qwaketsano bo le motebong moo Dinyiso a otlileng mofu fuka molamu le ho mohlaba ka thipa aba a tsetela setopo sa hae. Dinyiso o emetseng yawe a le ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa mme o tla boela a hlaha lekgotleng ka labobedi bekeng e tlang. Lesotho le tlo tobana le El Nino e leng maemo a motjheso o phahameng dikgweding tse tlang ho tloha ka Mphalane selemong sena. Monghadi Ramohalenyane le Thaha wa lefapha la bolipi Lesotho o re maemo ana a susumetswa ke ho phahama hwa motjheso lewatleng le leholo lefatsheng mme monyetla wa komello o tlo phahama ka ha pula e tlo fokola. Monghadi le Thaha o re maemo ana a tlisa kgaello ya metsi le tlhahiso e tlase ya dijo, a ipiletsa ho dihwai le setjhaba ho itukisetsa maemo ana ka ho boloka mongobo mobung. Re a phethela. Lefapha la dipalo le ntse le hlahloba manane a ditifiso tsa batho ba sebeditseng palong ya setjhaba ho netefatsa palo ya ba seng ba lefuwe le ba eso lefshwe meputso ya bona. Sena se latela ho tshwenya ha setjhaba le mehala ya ditho tse ding tsa paramente tse ipiletsang ho lefapha ho lefa batho ba sebeditseng palong ya setjhaba. Ho sa le jwalo, radiphatlalatso Mofumahadi Neo Mokatsa o hlalositse hore ofisi e sitwa ho netefatsa palo ya batho ba seng ba fumane meputso ya bona ka ha ho ntse ho etswa dipatlisiso mabapi le ditaba tse amang meputso ya basebetsi bana. Momamedi ditaba tsa hora ya leshome le motso mong re di beha kgutlo mona tse latelang tsena dihoreng ya pele.
1: Tlhokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang.

0: Jesebele le hainele se sekalo hona le taba eo ke ratang ha ho lokaeng mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa eleletswe taba tsena a atamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna enwa o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa samasa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke e re tjhe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena re na le nnano le monate lenano le tlang ho wena la bobedi le leng le leng ha hora le ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bo ntate le amengwa tlogong mona ke mo re tshotlhang ditaba tse amanang le bo ntate ka kotlologo banna ba tentshana tsheya banna gotla.

leshome fela metsotso le skoto hantle ka mora hora ena ya leshome le motso o le mong wa tseba salla ha monate le sa seng lena la ka jeno e le letsatsi la laboraro mo kgwedi na e tlhalang fela jalo matsatsi a mashome a mabedi le metso e mmedi ke kgwedi ya phupu selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng ke a o hwehla e ka sana le hona ho omela kwano lapeng salomeng sa sotho lenano la sedibeng le tsatsing lena la ka jeno hle mamedi wa salma sa sotho madume ha fele

ya bona ke tsana le hona ho hlokomela hore mamedi wa Salma Sasotho le nanao la sidibenke le nanao la bomme ke le nanao le lo bomme ba go sana moqhaka wa tlholo bomme ba tentsana tsheya bomme ba tshwara thipa ka bohaleng ba re ha re tloema ho bona ha re shebele bomme ba bang ha ba tekateka ba ya kwana le kwana re batla bomme ba tsitsitseng ba kene mmileng ba etsa mosebetsi wa bona ka boitelo e ka stana le ka magethe ka stana le ka bogabane bohle be e le gore bana le bone ka lebitso ke Senate Matsoga mme gorenyane e leshome le metsomedi ke mo e le gore letsatsi lena la kajeno re tla gwana gona teng jalo ka tlwaelo mamedi wa Salma Sasotho re tseba gore kgwedi ya phato ke kgwedi ya mosadi wa mo Afrika fela hona le dintho tse ngata tse e leng gore re le batho kapa re le bomme ga re di ele tlhoko mme letsatsing lena la kajeno tlhe ke na le baeti ka kwana bomme ba batle ba tlo sebetsa le nna letsatsing lena la kajeno ke mme Sehlume Maqalepo le mme Mabatahung Mokgathedi ke yena e re tlotla ke bona ba re tlotla re sebetsa le bona letsatsing lena la kajeno ho sheba kapa hona ho nyabuketsa ditaba tsa mental health ebile re tlotla re kena tabeng ya hore na e ka ba program ya bona e leng hore ba tlotla ba etsa ho thusa bomme ka mathata a mafu a kelello e tlotsa makatsela ya mofuta o jwang taba ena ya mafu a kelello mamedi wa Salma Sasotho ha e soka e thopothela dikelellong tsa batho kapa hona ho utlwisisa hore na e ka ba lefu lena le ka bakwa keng kapa e ka ba ke bothata bo ka hlang ha o etsahala jwang mme letsatsing lena la kajeno bona ba hlaha fela jwalo mokgatlong wa Lesotho National Council of Women letsatsing lena la kajeno re tlotla re bua le bona re di nyabuketsa tsa re sheba rona e ka ba bothata bona ba mafu a kelello e leng gore ha tobane le bomme fela e ka tsana le bontate le bona e semogelo ditabeng tsena ka ofela mme naha ya Lesotho le yona ha semogelo

0: dinaheng tse le hore di shebane le bothata bona, mme re tlotla re di bua ditaba tsena le baeti ba ka letsatsing lena la kajeno. Bo mme, ke a le dumedisa letsatsing lena la kajeno sa le moeng sa Lesotho hle, mme ke sentse ke re hle. Dumelang, dumelang, le hantle.
1: Hantle, consistent.
0: Ke a phela. Le ka dumedisa momamedi wa Salama sa Lesotho, re tla re tsebe hore re kene ditabeng ka botlalo.
1: Re dumedisa momamedi wa lenaneo la Sedibeng, mme re mo botsa bophelo, tjha re dumela ho phela hantle.
0: Momamedi wa Salama sa Lesotho yena ho phela hantle. Eric, ke tle ke qale, ha ke tsebona ebe mme Mabataung o tla e tshwara pele kapa mme Sehlume o tla e tshwara pele. Ha re ke rekeneng tabeng ena ya mokgatlo ona o e leng hore kwa bo mme ka hare ho naha ya Lesotho, re tle re tseba hore re tle re wele ditabeng. Mamedi wa Salama sa Lesotho a tla se ka baditseba hore na ebe ha re bua, ha se re kena fela ditabeng tsa mental health, re tle re qale mane hore na mokgatlo wa lona o qadilwe neng, o sebetsana le ditaba tsa mofuta ofeng.
1: Ke a leboha Miss Nat. Re bomme ba hlaha mokgatlong wa Lesotho National Council of Women. Ke lekgotla la mekgatlo ya basadi le theilweng kgale haholo ka 1964. Mme sepheo sa ona se sa le o se tshwara ho tloha ka nako eno ho fihlela ka jeno, ha re bua le wena o ntso sebetsa ka ga setjhaba sa Basotho, e ne le ho fokotsa maima ohle a tobaneng le basadi le banana ka mekgwa e fapaneng. E ka ba hore basadi mohlomong ho hlokomelwe bophelo ba bona ka kakaretso, bophelo ba moya, bophelo ba mmele. E le ho hlokomela hore bomme mathata a ka ba sitisang ho sebetsa mesebetsi ya bona letsatsi le letsatsi, ba tsebe ho fumanelwa mekgwa le bona ba iphumanele mekgwa ya hore ba fokotse boima bono. E ka ba ditaba tsa botlhatlhamisano le ditharo tsa malapa. Ha e sa le mokgatlo ona o sebetsana le dintho tse jwalo, o laetsa le ditaba tse kang tsa hore bomme ba neng ba sa tsebe ho ngola le ho bala ka dilemo tsona tseno tsa kgale, e le hore ba tle ba tsebe ho phetha mesebetsi ya bona ya malapeng, ebe ba ile ba ithuta ho bala le ho ngola. Empa ka dilemo tse telele jwale, o so sebetsana le hore o thuse bomme ka mokgwa wa boiphediso, ka hore ebe o na le dikolo tse ho rutwang bomme mesebetsi ya matsoho, e ya hore ba iphedise, e ka ba ya majareteng, e ka ba ya ho loha, e ka ba ya ho etsa maplanka le dintho tsohle tse bophelo ba kajeno bo di hlokang. Mokgatlo ona wa rona o ntso sebetsana le ditaba tseno e le tsa bomme le banana. Empa hape e ntse le hore o thusa bomme hore ba kenele boetapeleng. Hobane re se re hlokometse hore ha o tloeletse ditaba tsa hao di ntse di bua ke batho ba bang ba sa di tsebeng hantle ho feta wena monga tsona, ka nako nngwe o fumana o sekisetswa. So mokgatlo wa Lesotho National Council of Women hape o kene letsholong la ho matlafatsa bomme hore ba be le sebete sa ho nka maemo a boetapele. Ke mesebetsi e mengata mme o tla nkgaola ha nka ka tswela pele haholo hobane ke mesebetsi e mengata. Mme ho na le matsatsi a kgethuweng ke matjhaba a ba hlokomedisa setjhaba ka dintho tse fapaneng. Mohlala, re na le batho ba hodileng ka hara setjhaba sa rona. Re thusana le bona hore setjhaba se elellwe kgolo, hore motho ha a hodile ha se hore ha e sa le motho ya nang le kelello, empa o na le dikgaello tse ding tse a lokelang ho hlokomelwa, a bile a ntse a na le bohlokwa bo bong bo ka nna ba etsahala hore bo thuswe, a thuse setjhabeng sa habo, a kenye letsoho. Ke dintho tse re di etsang, re kene haholo dinthong tse matlafatsang setjhaba, mme le tse etsang hore mosadi le ngwanana ba iketle moo ba phelang teng.
0: Wa tseba, ke ditaba tse monate. Potso nka ka lebisa.

0: nna fela mme mabatong ko rena ha re bua mohlomong hona le bo mebeleng hore ba ikopantse mane haye ebe ba ka le atamela ka tsela ya mofuto jwa mohlomong e bang hona le mosebetsi wa matso e ba ka batlang hore ba tlotla ba le ba ruta kapo le ba kotlisa hore qetellong ya letsatsi ba tle ba tsebe hore ba ruta bana ba bona ba banana bophelo bo tswele pele.
1: O ya mme ke taba e bonolo haholo hobane jwalo ka ha ke hlalositse ho wena hore Lesotho National Council of Women ke lekgotla la mekgatlo ya basadi. Ha ho na le bomme be ba mohlomong bona ke hona ba qalang ho ikopanya, re tla siya dinomoro tsa rona mona hore ba tla ba re tle re ba jwetse hore na sebakeng seno se ba leng ho sone ke mokgatlo ofeng o e leng setho sa lekgotla lena la rona o ba ka ikopanyang le ona hore o bo so tswela pele ka ho ba thusa. Hobane ke mekgatlo e mengata haholo e welang ka hara lekgotla lena fela e ntse etsa mesebetsi e tshwanang e le dibakeng tse fapaneng ka hare ona.
0: Re na le metsotso ya 20 fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya 10:50. Mamedi wa selema sa Sotho kajeno o tlo go tshwara fela nomorong ya +26659933 kapa 22316429 hore o tlo botse baeti ba rona ka kwano dipotso mabapi le ditaba tseo re tlo bua ka tsona letsatsing lena la kajeno, mo re shebaneng fela jalo le ditaba tsa mafu a kelello e leng hore a etsala letsatsi le letsatsi, ebile taba ena e ntse e ja setsi ho ya pele hona le hore jwale dipalo di fokotsehe empa dipalo di bonahala di ntse di nyolwa ka tsela e phahame ka ha batho ba sena tsebo ya ditaba tsena ka ho feletseng. Mme sehlomeng ha re bua ka mental health re tle re qale mono hore mamedi wa Salma sa Sotho a tla utlwisise hantle mental health ke eng.
2: Ke a leboha mme, ke leboha potso ya hao, ke potso e ntle haholo. Re le setjhaba sa Basotho ka nako e telele re ne re nahana hore motho ha a na le bothata ba lefu la kelello ke ha a se a hlobola, a se a tsamaya molemo o mosweu, a se a na le dintho tse bonahalang tse ngata. Basotho ba be ba sebedise lentswe le hlabang le re ngwahlane, empa ho ile ha ba le dintho tse ding mo a qadileng teng. Ha ba bang ba bile ba keke ba qetella ba fetetse molemo o mosweu fela ba tla be ba na le bothata ba mafu ya kelello. A iponsa ka mekgwa e mengata mme, mokgwa eo nka e listang letsatsing la kajeno ke hore motho e mong a ka ba o kontuseng ka ntle la Sotho mood swings,
0: e le horeng a ka
2: ha o re o thabile,
0: ha o tsebe na o eme o kae kapa o batla mohlang yena a thabileng le thabe, ha le kwatile ebe
2: le kwata ka ofe le phuthe matsoho. Ke bothata mme. E mong o tla mmona hore o hlorile, ehlile e mo hlorisitse, o hlorile hana kgotso, o dula a sena thabo. Ke bothata ba kelello. Mme e mong o na le fie, o a tshaba. Le ka tlung ka mona o a tshaba.
0: Le ka botla tlo a bona.
2: Eya mme, o na le tshabo nthong e nngwe le nngwe. Lo ena ha o sheba o boneka ha o phamisa molomo tlo moraka kapa o boneka ha motho a tla le mono tlo molantsha o na le tshabo e tibileng eo ha o sheba o tla bona hore ha se tshabo e tlwaelehile eo o tlamehang hore o etse ho hong ka hong ka yona. E mong wa withdraw wa tswa ka hare ho rona a ntse a le teng ha re kena diphutheho o tla itholela a re tuu
0: ebe hantse maikutlo a ha
2: ebe hantse maikutlo o na le ntho ka sefubeng e seng e re atjhe batho bana ha ba ananele maikutlo a ka ho etse re ke itholele ba swetse letho. Jwale o tla iphutha jwalo a thole dinthong tse ngata le mo a tlamehang ho ba le lentswe le mo a neng a ka thusa le tseba hore o na ka thusa ebe o sa ikwala a inotlela a phela ka hare ho yena a le mong. E mong tsela engwe ka bona halang ke pherekano o bona go motho na o pherekanye ha tshwara mona wa tlapola wa tshwara wa tlwela o etsang go tlile o na le bothata wa mmona o ka kelelong ka mona go mo
0: pherefile ha wa tsitsa
2: ha wa tsitsa
0: fela taba ye ya mafu a kelello e bakwa ke eng ana e ka bakwa ke kgatello ya maikutlo taba ya ho dula o nahana mohlomong ka hore o bona dintho tsa bophelo ba hao ba letsatsi le letsatsi di sa tsamaye ka tsela e nepahetseng tlhokeho ya mesebetsi e ka ba hantle e qala ka e runya ka e taba e ya mafu a kelello mo tlo fumana bele ka nako nngwe e be qetellong boemo e se le mane mo motho a seng a tsamaya moleng o mosweu.
2: Ke ne ke re tla re qetele dintho tsena re tle re tsebe ho fetela tabeng ya hore na e bakwa ke eng.
0: Oh ya mme.
2: E mong o bonahala ka makgo a na tla re eating disorder. O sa ja haholo fela, o sa le makatsa, ha tshwarang, ha feta pelang, a loma, a etsang. Mekgwa ya hae ya ho ja e se e makatsa. E mong ke mokgwa wa ho robala. Motho a na ntse a robala hantle tsatsing le leng o sa sa robala bosiu kaofela ha a robala ha a robale kgwedi ya fela dikgwedi di ya fela nako e telele fela o ka etsala gore motho a tlhobaele fela e se ka ba pattern ya ba bophelo ba hae bo se bo le mono se robaleng e mong mokgwa wa hae wa ho rarolla mathata o na le bothata ha tsebe ho handle mathata ha tlameha ho rarolla mathata o a rarolla ka ho baka a mang mohlala ho lwana o so lwana o so etsang ha ntse e ya pele taba ena e mong o sabile a utlwa mantswe kae ka hlohong o so na le dintho tse a di utlwang tse siyo e mong o sa dumela dinthong tse siyo e tla ha o le tjena o sana na go mamang wa moloya e tla e ke tshetse sa mohlala o tla ile ileng basotho o tla bona le mekgwa e menye mengata fela ya basotho e kgolo ka be se le o motho ha ntwa tsa itse tsa mehantle o sana na go bua lo mme me se ntse mona mo re sebetsa boholo ba ntse tsena tse ke buileng ka tsona re a di bona re di teng ha re etse letho ka tsona motho ha a le jwangjwang re ka mpa ra mo qhelela thoko bakeng sa go mo tlisa pela rona mme tabeng ya go bakwa mme mabateng o batla go kena go yona kapa o tla kena go ya ditharolo
1: ke le mona nkana ka kena mme mme ke mme Snati ntho tse ka bakang gore re be le mafu a hloa dingata haholo
0: mme
1: mafu ya kelello bophelo ba matsatsi a kajeno ha o sheba bo re fetuetse haholo ka lebaka la bohloki le ho hloka mosebetsi mme boemo bono bo etsa gore motho ya nang le lelapa a nang le bana kelello ya hae nako yohle e dule e ferekane hore na o tla etsa jwang mme taba eno e ka qetele mo baketse kgatello ya maikutlo yona eo re reng ha e se e le kgatello ya maikutlo e se le lefu la kelello ka nako nngwe motho o lahlehelwa ke motho ya mo ratang kapa o lahlehelwa ke thepa ya hae ya bohlokwa loss ya mofuta ofe kapa ofe e ka hlahang bophelong ba motho e ka mo bakela kgatello jwale haholo ha e ka ba motho eo mo ratang kapa koloi ya hao matsatsing a kajeno jwale re lemoha hore le ho bana e teng ka nnete ha o sheba matsatsi a kajeno bana ba ya dikolong ka bongata bo tshabeileng ba utlwile boipiletso ba batswadi empa ha ba kgutla ka mangolo ka thabo le ka tshepo ya hore a tlo fetola maphelo a bona ba dutse hae taba eno e bakela bana kgatello maikutlo e tshabehang jwale re boetse re na le tsietsi ena ya e re reng ke gender based violence ka sesotho ha ke tsebena ke tla re fela all in all violence ka boyona go phela sebakeng se sa ofeng kgotso ya e ka ba ke go
0: sa tlhekefetso e ka etsala maikutlong ka mantswe
1: kapa tjheleteng kapa

0: yona mantsu ya no ya hore ibe sa le ha o buiswa jolo ka ho motho handle o qetela ho bana motho a teng ana le letswalo jolo ka mes rooming a buletse ko ga e bana ko yotle ha buiswa o dumela ga gongwa motho no qetela sa na le tshabo mme tshabo yeo e se bulela ho wa meile ge boetse ge mesebetsi mongwe na batho ba modimo ge sebetsa le e ka nna ba le bona ke product ya gore mo ba tswang teng ba phetse bophelo ba tlhekefetso so ha o fihla mosebetsing o fumana batho ba senang kgotso ba o tlhokelang kgotso jwale mesebetsing mona ge boetse ge bona gape gore batho ba tlhekefetse ya ka tsela e kgethegileng mosebetsing motho o ne o nagana gore o ya mosebetsing gore a o fana ka bosebeletsi empa boholo ba batho ba ya mosebetsing ka go touta ko gore go seng ga letsatsi le tšhaba ya mosebetsing
1: kore ka re kabe le sa tšhabe se ke ya mola
0: mo batho ba teng banketsangtsena
1: o saya ka pelo fela gobane a tlameile e leng ga o ne o na le ntho tse ne di sa motlama o ne a tlo ikgethela gore go betere ga nka ka itulela
0: ee le dikamano fela go kgaogana ga dikamano ebileng e tlhagang gagolo go batho ba rona ba batšha ke bona batho ba bangata bana ba bangata ba ipolayang ka nako ngwe ga o utlwa lebaka la go ipolaya fela ke gore motho ya namorata gagolo wa gobane le yena ka mogono jalo taba eno le yone le go faila sekolong kore ga o ya o fumana di-result tse o ne o sa di lebelela ba bangata bae ba qetelele ge se re bona bophelo ba bona bo fetuile jwalo ka ha masloming a boletse e be se re bona phetogo motlhomong ba bangwe ba sa ba nwa jwala gagolo ba bangwe jwale re bone ntho e ntšha matsatsing a na gore bana ba ba leela di-tracksing gagolo e le mokgwa wa go fokotsa boima bona bo ba bojegeng jwale ba sa fumane mekgwa ya gore na mekgwa o mongwe ko feng so motho ka digora tsena go escapa pain ena kapa mojago ga diona e tseng ga utlwa ka ga no le jwala kapa a sebedisitse di-taxi o ipolokile athe o ikenya ka gare go kotsi e fetang
1: re na le metsotso e mašome a mabedi le metso e robedi fela le sekoto gantle re a re lebile mane goreng ya lesome le metso e mmedi o tlo go tshwara fela nomorong ya 2231649 kapa plus 2665993 o ka tla nna wa kena mamedi wa selemaa sa sotho o tlo botse bo mme dipotso kapa gona go tlatsetsa mo e leng gore fela re shebane le mafu a kelello letsatsing lena la kajeno ga re tle re bueng ka gorena ha motho a sa fumane gore o sa a ena le bothata bo tjena e ka ba boemo bo re bo rarolla ka tsela ya mofuta ofe a kore ke reng ke mamedi mamedi dumela
2: dumela
1: ntate
2: go na le ntate e le ntse ke bua le ena ka Saturday a la go tlhoka world mission
1: a ntate o lahleile re ha se rena motho a sa le ka re o bothata bona re borarolla ka tsela ya mofuta ofeng
0: mme bothata ba lefula kelello bo bohloko gagolo ke mokgona ge le Lesotho National Council of Women ge batlang go etsa program e re tla kenelela setšhabeng ka yona ka go bua ka bothata bona ke gobane ga o opelwe go na le ntho eo fela o sa e utlwisiseng
1: ga
0: o na leqeba mme ga o tsebe go itlhalosa wena o nang le lona batho ba ka thoko ba o shebileng ke bona ba ka tsebang go lemoa mme taba ya botlhokwa ke gore e tlile re tlile mona go tla bua le setšhaba gore o be modisa wa ngwaneno e mongwe le e mongwe a disa ngwanabo mme ga o disa ngwaneno o tsebe go elelelwa matshwao a na e mesetlhomeng a builweng ka one ga a qala ba teng ngwaneno mme wena o tsebe go mo fumanela thuso mme dithuso dingata tse motho e kareng ga sana le lefula tlhogo ke se ka ka re lahlo la kelello a ka thusang ka lona empa ya pele mme ge le se

0: tshaba re phela metseng re dula le batho mohlokomedi wa pele wa ho hlokomela motho ya nang le lefu e tlameha ho ba ba teng ka lapeng ha e feta ho ba ka lapeng e be rona re le metseng mme ke ka hona re reng re hloka hore ditaba tse tse mme sehlomeng a di buileng re yo di bua ka hara motse e le hore motho e mong le mong a tla tsebe ho bona ha ngwana hae a sa etsa dintho tse sa tlwaelehang kapa molekane wa hae kapa ngwana boemong hobane re ke ke ra tseba nka kgato ya mofuta ofe kapa ofe ha fela re so tsebe ho hlokomela matshwao ene ke ntlha ya pele e kgolo ya hore re le setšhaba re tsebe ka matshwao ano mme re tle re tsebe ho wa hlokomela ya bobedi ke hore re bueng ka hore re fokotse taba yane mme sehlomeng a buileng ka yona hore go thwe motho wa hlaya lefu la kelello ke lefu jwalo ka lefu le leng le le leng le ka tshwara nna le ka tshwara ngwena go sassa la hlogo la cancer la sebedele ke lefu hantle jwalo ka lefu le leng mme motho wa lona o hloka kgauhelo e seng ho hoboswa o hloka hore rona ba mo shebileng re utlwisise bokulo bona ba hae mme re mo shebe ka qenelo jwale re tle re tsebe ho mo thusa ke ntlha ya pele re ka ra tsebang ho ba thusa ka yona ya bobedi ke hore motho ofe kapa ofe a nang le bokulo o hloka lerato ke phodiso ya pele eo motho a lokelang ho ba le yona o hloka tshehetso le tsotello ha re fe motho eno a sebaka se reng ha le tsona a utlwe bonyane a phuthuluhile ke se ke itse ha re qaleng ka lapeng empa ha lelapa le bona la hlotswe rona ha re ipopeng ngatana nngwe ka hara metse motse o mong le o mong o ko ithehele hore na wona ha o na le bakudi ba mofuta ono o tla etsa jwang mme go ka ba le ditsebi tse ka tsebang ho tla ba thusa hore e le motse ka motse kapa e le sebaka ka sebaka ba tsebe ho hlokomela bakudi ba bona ba jwalo ba be ba tsebe hore na ke nako e feng jwale eo taba e ne e se tswile ka hara matsoho a bona ba lokelang ho fetisetsa mokudi ho setsi sa bophelo ka hare ho naha mona ditliniking ho na le batho ba rupeletsweng e leng manese mme hang ha re qala re bona hore motho ya jwalo o na le botho bo re sa bo boneng hantle re mo qekisa hobane ke itse yena ha utlwe a opelwa yena ha utlwe letho le bohloko ho yena fela re tlameha hore ka lerato lela re mo atametse setsing sa bophelo se tla tseba hore na jona se etsa jwang ha re se re bone hore re a hloleha ka maqiti re tlabe re a fuwe ka hara motse
1: ha re tle re keneng programming ena eo letlang ho iqala he hobane momamedi o sana le tseba hore na mafu a kelello a qala jwang re ka thusa batho ba nang le bothata bona ka tsela e jwang le tlo sebetsa jwang ho bona hore metse le metsana ke sa bolele kwano mabalane ke bua le ka metseane e batlang e le thoko le ditorotswana kapa ditoropo le tlo sebetsa jwang ho bona hore ho na le batho ba tla be ba le ka hara metse eo ho bona hore ba thusa batho ba tla be sentse ba na le bothata ba mofuta oo
0: program e re tlo e qala mme e tlo ba le mekgahlelo e meraro
1: mme
0: mokgahlelo wa pele ke hore taba tse sentse re di bua moo kajeno re ya setšhabeng ka tsona ho hlokomedisa batho hore lefu la kelello ke bokulo mme batho ba seka ba etswa stigmatize ba seka ba hoboswa ka lebaka leno ke ntlha ya pele e program eno e tlo e etsa ha re se re fetile programeng eo kapa ntse di tsamaelelang mmoho re tlo rata hore setšhaba sa metse se ipokelle ka boikgethelo ba bona mohlomong hore ba utlwe hore ba rata ho tla sebetsana le taba eno jwale ka hare ho mokgatlo wa rona re na le bomme be e leng ditsebi tabeng tsa mafu a kelello jwale ke bona beo re rerileng hore ka hara metse ka moo ba tla thusa batho bana ka ditsebo tsa hore na ho tshwara motho enwa ho mo thusa hore a tla tsebe ho fola ko hore a etse jwang e leng hore ke ntlha ena ya boraro ya bobedi ya hore ba fuwe ditsebo tsa gore na ba sebetsana le motho

0: eo ba bonang a na le mekgwa e se sa tlwaele ya jwang. Jwale ya boraro ke gore bona batho bao be re tlabe re se re theile selekane le bona ge ba ipopile ka gara megatlo ba fuwe mekgwa le go ba gokaganya le ditsi tsa bophelo gore ba tle ba tsebe gore na ga ba sa ba bona taba e jalo ba e fetisa jwang. Mme ke ntse ke nagana gore e ka nna ba ya bone e tla be tlile le yona eno ya gore di-health center-a tse mono re tle re beye borokgo ba gore di tsebe le tsona go a tlhakisetsa batho bana ka mokgwa wa bona wa tshebetso e le gore ka pelenyana ga motho a elelwe a ba sa atameletswa setsing sa kokelo mo a tla thuswa teng.
1: Ke o tlatsaganyane mme mabakang kere ga se mokodi e mong le mong a ka phekolwang ka moriana wa lefulekelelo. Ba bangwe ba phekolwa ka go solver ka go rarolola mathata ao ba nang le
2: one.
1: Ha e le ntho eo re ka e rarolola motlhala mme ya tsieleile nna o neya bana ba gae eng apa ga eo tšhelete ya sekolo ga eo eng ga eo. Motho wa jalo o itlhokela di-skill tsa gore a sebedise matsogo a tsebe go iphedisa a tsebe go tlhapoela a sa tlhoke go etsa. Mme a seng a re eno jale ke mokudikudi ke ena yo re tla mo referela ditsing tsa bophelo ha go na le ba bangwe ba go ka ba thusang go rarolola mathata mme ya ba bophelo ba bona bo gotlela sekwadi
2: plus 2665999 kapa 2231 6429 o kene mamedi wa Salma Sasotho o tlatsetse kapa hona e ba mohlomong o na le potso o tle o botse dipotso re santsane re na le baeti ba rona letsatsing lena la kajeno. Jolo ka ha re bona hore batho ba bangata e hlile re ka re mohlomong ke tlhokeho ya mesebetsi e ka ba tlhalano tse batlang di phahame mane magotleng bana ba dikolo ba e leng gore ba ile dikolong empa mesebetsi e batla e fokola. Ke ratile taba e ne mme sehlomeng a qetang ho e bua ya gore mme ya tla beng a dutse ka tlung a sa tsebe go na o nka eng o e kopanya le eng bothata ba gae bo ka rarololwa fela ha ka fumana gore na o itshwarela ka matsoa a hae jwang e le taba ya go rarolla bothata beo a tlabeng a na le bona ka gare go lelapa. Program e tlotla e nka nako e kae e ntse e etsagala a na e tlo etsala masego mo fela kapo le rerile gore e tle etsale ditereke tse tsa Lesotho kao fela tse lesome.
0: Ke a leboa mme hantlentle ha re qala tjena re ne re sa shebana le masego fela re nahanne gore re ke re qale ditriking tse tharo e leng masego mona chess bakeng se kgethuweng le teng ga re re masego re se ka ra re masego kaofela gobane ga re na ga re sobe le dipheo tse jwalo re gopotse go e qala masego re ebe re ya le leribe empa ha ke ka ra fumana mohlomong batho be re tshwarisana matsoho le bona re tsamaya le bona ka nnete takatso ya rona le sepheo sa rona e ne le go retaba ena e kenelele motseng o mono o mongwe teng ka gara naga ena.
2: Mme Mabataung le kgethile leribe leberea le masego e le gobane le bone dipalo tsa lefule le batla di phahame kapo le shebile ka tsela ya mofuta jwang ga le tla kgetha ditereke tse tharo re tlo ya beria le ribe le masego le tlhophile ka tsela ya mofuta jwang.
0: Ee mme ga ke ko gopotsa gore ke le ka re legotla le la rona le na le mekgatlo dibakeng tse fapaneng mme le ga e se gore tla re ke scientific research empa re batlile re botsa mekgatlo eno e qhalakaneng ka gara dibaka yeo re ne re re na ka ga eno o bona jwang mogatlong wa lona le bona jwang e be ke bona ba reng re bone 1, 2, 3 ene ba ka ba e hlalosang empa jwale hape hape ka lebaka la dipheo re sitwa ho ya hole haholo gore re ne re shebile taba ena hore re botsitse re fuwe ditaba ke batho ba ntse le ditho tsa rona mono dibakentseno empa hape hape re bile re ntse re sheba dibakentse re ka tsebang ho fihla ho latela dipheo tsa rona.
2: 2231 6429 kapa +26659993 o kene o botse dipotso kapa hona ho tlatsetsa ha re tla tabeng ena e leng hore motho ha sa le kotsing e kgolo e ka ba a ka iswa ditseng difeng ka hare ho naha ka kwano tse le gore mohlomong di sentse di sebetsana le bothata bo mohlomong motho me e leng gore o tla fumana batho ba nka taba ena ka sela e batlang e fapane e mong a ka itsheya a itematsa gore re tle re montshe boemong bona bo tjena e ka ba ke ditsedifeng tse e leng gore mohlomong sentse di sebetsa ka rona ha kapo di-support group tse e leng gore sentse di sebetsana le bothata bo mo e leng gore motho a ka letsetsa teng gore ke le tlotla le mong kantle le re thuse gore na e be re montsha bang ka gare go bothata bo.
0: Mme go fitlhela gona bjale ga gona ka gara naga ga o shebile dintho tse seng di bopeile ke megatlo mane le mane ya batho ba ntseng ba lemoga jwalo ka rona gore taba ena ya mafu ya kelelo e se le teng mohlala ke tseba mogatlo wa mmangwana empa ga e le tabeng ya mmuso gagolo ga o swebe le ntho e kalokalo ke a gola ke nngwe ya ntho ntse re ntse re etsa lerata ka yona ge le mogatlo gore gore taba ena ya lefu la kelelo ga re ya boneka tabeng ya mmuso gagolo e nkue le nngwe ya di-priority go na le mafu a mangwe o bonang gore a teng a nketswe godimo empa ena ya mafu ya kelelo ka nnete ga e jalo o ka etsetswa mohlala fela ko gore re na le sepetlele sa mohlomi e le sone se ka tsebang go boloka batho capacity ya teng ka mokgwa ke kutlwe ka teng ga e fete le go nka batho ba 100 e nka batho ba fokolang gagolo
2: ba fokolang jalo ka ga o tlhaloswa morago tjena gore palo e ntse e nyeloa mme go se o tletse motsotsong ona wa ga jale
0: le gona ga go a tlala fela mme itlhile go tho go se o pepetege gore ga o sa
2: dulego
0: empa he ha ke mpe ke hlalosa gore sepetlele se seng le se seng ka gara naga ka mone e ka ba tsena tsa mmuso e ka ba tsena tsa dikereke go na le karolo eo bitswa mohlominyana ke mo go fanwang ka ditshebeletso tsa mafu a kelelo mme ha motho a ka isiwa lefu hana health center-eng tliliniki eno e teng mono setsing sa bophelo se teng mono bana ba ka tseba go mo fetisetsa mona mo go nang le manese a tlileng a sebetsanang le ditaba tsa mafu ya kelelo dipetleleng teng go na le karolo e jalo ya manese a kwetlisitsweng go sebetsana le mafu ya kelelo ba ka tseba go fana ka ditlhare empa kgopolo e ne ntse e le gore ga e ba mmuso o ka wa elelelwa taba ena e le ya botlhokwa ka nnete o komponyolole budget ka tsela eo health center-a e nngwe le nngwe e tla tseba go ya gobane re a tseba gore ke bothata bo bokae ba batho ba metseng kwana le go tloa motseng fela a ya setseng sa kokelo jwale ga re sebile re re a ya sepetlele ke bothata fela bo fetang mme ga e ne e ba taba ya ditshebeletso tsa mofuta o jalo di ka fanwa le setsing sa bophelo se teng ka gara motse re ntse re belela gore taba eno e tla ba ya bohlokwa le goja re ntse re re setšhaba ka bosona se ka thusana gagolo ga se ka sa utlwisisa taba ena ya mafu ya kelelo e le bothata bo re kopaneng le bona ge le setšhaba mme setlhomeng le a re ga ke qetela re mathata a mangwe a ka rarollwa wa tseba mme ka gare setšhaba sa rona ka moo ge na le batho ba nang le dinya ka go fapana e mongwe o bupetsane jwalo gobane ga a na le sebaka se bolokeileng sa gore a ka o ntsha botlhoko ba gae le sa gore fela a ka lle kore ha ba hona le ntho mo bupeditseng a ka be le sebaka fela sa hore a ka lele
2: ntle le ho ahlo
0: ntle le ho ahlo
2: gore di gapha tsena di dumelle ditswe e be ba ntse bohloko a bua vele e be o fumana motho a mo phapatang le hetle hore
0: a reng ta

0: ena ke na le wena ha o muta benyana me ha ba taba ene se u khusisa ile ka ga sechaba ka nnete ge ka tseba le ho iphumanela rona ge le sechaba batho ba tshepahalang ka ga metsi ya rona mo re ka tsebang hore re provide a safe space for batho ba hlokang hore a ka olla a ka tsebe hore a ka lla le ba bang bana le dineo tse jolo ba ka tseba ho itlhahisa ha e ba taba ena re se tlile kgere ke taba ya rona re le setšhaba mme re batla go sebetsana le yona
1: re na le metsotso e leshome le metso e mmedi fela le sekoto gantle ra re lebile mane goreng ya leshome le metso e mmedi mamedi wa Salama sa Sotho 2231 6429 kapa plus 2665 9933 gore o kene o botse dipotso mabapi le ditaba tsena tsa letsatsi lena la kajeno mo re fela re shebaneng le mathata a kelello ao setšhaba ka kakaretso se shebaneng le ditaba tsena kaofela mo e leng gore taba ena e ntse e phahama ka dipalo mamedi wa Salama sa Sotho ho tloa ka bana ba banyenyane ho fihlela ka batho be leng hore ba baholo e ka ba re tlo fumana re ntse jwang re le setšhaba sa Basotho ho bona hore qetellong ya letsatsi motho e mong le mong wa fihleleya hore a iphumane a lokolohile a sena kgatello ya maikutlo mo re qetellong ya letsatsi e tla keteletse e mo baketse ditaba tsena kaofela e ka ba motsotsongwe leng hore batho ba bana le mafu a kelello le tlo ba thusa ka ho etsa jwang mohlomong ka mesebetsi ya matso hobane batho ba taba ena ya mafu a kelello ba bakelwa ke yona fela ka lebaka la hobane ba sa atle ho itshwarela ka matso le tlo ba thusa jwang
2: ha ke batlile hore re tlo ba thusa jwang mme fela he ke tlotla ke kenella fela tabeng ya hore jolo ka ha mme ba teng ba buletse re na le mekgatlo e fapaneng ke le Lesotho National Council of Women e etsang dintho tse fapaneng
1: akore ke nke mamedi dumela
3: o tlo se sina dumela
1: kgotso mme
3: Han se se tsana tsana mo se bona ke kopane le mme nne ngari motle jwa bo yeleng
1: eh
3: ya mme ha ke se bona ho se me ile iko ha ke bona ho ya tsa se bang ke ka hona le ntse e la hlile ho yana mo ho ha hlane fela ha e ka hona le ntse la hlile ha se ipetella jwale ha na support o gore ha ke se mo fa mo fike wa ka thusa jang o ne le mo ho tlhona bila na di dikoloni ke motho e ke mo tsebile ga ke neetse jale ko ke sono gana support gore ga ke sebona aka ka esa jwang gore ampa
1: thusaleboa
3: mme
1: le ka e tshwara-tshwara mme selemeng
2: ha ke e tshwara mme re re fela ka taba eo mme o tlata gore
1: pakela
2: o paka taba ena e rereng go ba le bothata ba kelello ha se fela go tsamaye molemo mosweu ke sa kore ke iketsetsa picture ya mmeno ke sa motsebe a na na le phatlho tse ntle
1: a itlhokomela ebile a tshietsa kore bomme ba bangata ba sheba ho yena
2: le bana ba rona ba banane
1: mme
2: jale ke enwa o sa tenne mosono o kileng wa ba motle
1: o soile ka lekeke
2: o ile ka lekeke sefume mona dijo tsena ha di motsetse
1: ha sa bona lo
2: ha sa bona ha sa tsotella pele ke batla gore ho mme ke a utlwa o mametse le ha sa ipolela na o letsa le o kae ke mme ma yona taba eo ya e bona e hlile ke yona mme o na le bothata o hloka ho thuswa mme o keke wa mo thusa ka o mo atamela ka hore ska le ya kanyamese ska e tsa tjena o sheba bothata ba hae o pota ditaba tsa hae ka moo ka dipotang gore le tle le tsebeng go qoqa
1: wa mo o ka oka ka mona
2: hanyane
1: hanyane o ska bo so teba o ska bo so le ba nthong ye tibileng o etse etse jwang ka wena o no mo botsa ho ya jwa
2: ke
1: ana o hantle o mo qale mo ha o mo qala mo ke nako yane a tla a tla
2: putuluwa le tla qoqa o tla utlwa gore motho enwa o na le bothata

0: hloka thuso. Thuso eo e ka nna ya ba thuso e sa hlokeng le hore a tle le Lesotho National Council of Women kapa a ye kae, e ka nna ya tswa ho yena mme enwa ya consent. A tseba ho mo thusa hore e-e, ke utlwa ka bothata ba motho enwa ke bona mme re ka bopota ka mona. Eya mme, ke tswela pele ka hore ditabeng tse la hana o no botsitse potso e reng eng.
1: Ne ke botsitse hore na jwalo ka ha e le hore o tlo fumana hore batho ba bangata mafu ya kelello ba bakelwa ke taba ya mohlomong ya tlhokeho ya mesebetsi, na ebe le tlo ba ruta hore na ba ka tshwarisa matsoho jwang, mohlomong le ba batlela bo mmaraka, mohlomong o santse o na le ba sentse ba na le tsebo ya dintho tse ding tse itseng. E ka ba le tlo ba thusa ba hobane o tla fumana hore tlhokeho ya mesebetsi ehlile e baka modikwadikwane o batlang o le mongata. Hore ke na le bana, ke mme, ha ke sebetse, ke mong fela, ke ba hodisa ba le bang. Ha ke atle ho ba etsetsa dintho tseo ke lokelang ho ba etsetsa tsona. Taba eno bo yona ka bo yona e tlisa kgatello ya maikutlo. E amoha motho kgotso.
0: E ya mme. E ka nnete, ehlile ho jwalo mme, fela he, mona mo ke dutseng, keletso ya ka ya pele ho mme wa Mosotho a phelang motseng.
1: E ya mme.
0: Ka ntle ka mona metseng le a tsebang. Ha hona motho a senang mobu. Le a tseba mobu o etsa dintho tse kgolo.
1: Eya mme.
0: Mobu o etsa dintho tse kgolo. Motho o nare, motho o kile a pota lefatshe lena a batla temane. Mohla a fihlang ha a bo ka mora dilemo tse fetang 20. O fumana hore o ntse a eme hodima temane. Temane eno ke mobu.
1: Ke mobu.
0: Eya mme, ho na le ko ha motho so eletsa bo mme hore ka nnete ho na le dibaka tseo motho e mong a tla ba rekisa lebese. A sitwa ho lema hobane o buile diphoofolo ha di tlola fela di ja moroho. O tla ja moroho ha hao. Ha re le Basotho ha re lemeng, re le Lesotho National Council of Women, ha re na le funding, le tsona dipeo tsena re di reke, re shebe di-category tse hlokang thuso haholo. Ke hopola selemong se fetileng mokgatlo o mong wa rona o ne o fa batsetsi. O na fa batsetsi ya ke? Ba ne ba fa batswetse dipeo hore ha motho e le motswetse o hloka ho ja hantle le lesea le jahaneng. Le sheba mebala yohle ya dipeo, re tseba re le Basotho hore mmala wa dijo o bolela ho hong dieteng ya motho. Re ile ra boela sebakeng se seng ra fana ka dipeo tse re reng batho ba between 60 and 69 ke batho ba baholo. Fela mmuso ha o ba considere ba le baholo bane. Ha ba so fuwe thosente ena. Ebe re re ha re basading ka mpeo ke ena leleme, butternut, beetroot eng, kwa kutlwisisa hore ba ka rekisetsa bona batjha bana ba yang mosebetsing difemeng hoseng. Ha ba kgutla le bosiu ba sena mokgwa wa ho lema, ba tla reka ho bana. Ho na le ntho e ngata e ka etswang fela starting point ka ho ya ka Lesotho National Council of Women. Ke ho lema. Dintho re ntse re na le mekgatlo ya e ntseng re re e wela tabeng tsa economic empowerment ka hara council. Re na le mekgatlo e meng e fapaneng jwalo jwalo ka ho itjaona jwalo ka merateng re hlalositse hore ke mefuta yohle ya mekgatlo. Ho ntse re na le mekgatlo eo ba ka affiliate-ang le yona hore ba tsebe ho etsa dintho tse ka ba thusang ho thusa batho ba nang le bothata ho rarolla mathata a bona. Mme ya me ka nna ba bothata ba hae ha se le tlhoko ya tjhelete. E ka nna ba ke ntho fela ya hore mohlomong le ka hara lelapa ho sona le motho o tlile ho tsona bile a na le dikoloi. E ka nna ba dikoloi di fedile. E ka nna ba molekane wa hae ha sa mo amohela hantle. Ho na le ntho e nngwe e ka etsang hore yena a itjhebe ka seiponeng a ithate. Ke rata mosadi eno e ke mo shebileng, ke mo rata hore ha o qala ho rata mosadi eo fela o tla mo hlokomela ka dijo, mme o mo hlokomela ka dijo tse o itlhahiseditseng tsona, o tla mo hlokomela ka tsona phahlo tseo tse teng ka tlung. Ha o di tshwere hantle, diphahlo tseno tse teng ka tlung di ka etsa hore mosadi enwa a kgutlele boyeneng ba hae ka support-e ya basadi ba bang.
1: Ha re tle ntabeng ena, ebe le ka ba le tsebo ya rona, ebe Blue Cross e tla bulwa neng?
2: Mme, ka nnete ha re leseding fela. Jwalo ka mokgatlo wa setjhaba, re le Lesotho National Council of Women,

fihle ha re tle radio mo. Mhm. Re tlo letsa phala ya hore ha ga mesebetsi e meng le gona re tlo nka karolo. Empa re tlo letsa phala go motho e mong le e mong. E ka ba dikereke.

0: re tlohella ngwana monyane a hola ka hara tlhekefetso e ba taba ena e qetella ya mabophelo ba hae ba kelello e tlo fihla ho motho e be motho ya moholo ya lokelang ho sebetsa ya lokelang ho phela le batho ya lokelang ho ba motswadi ka yona sebopeho seno mme ke boipotso ba rona re le setšhaba gore na re tlo ba setšhaba sa mofuta ofeng e le gore rona gape re le councele ke mosebetsi wa rona gape go tlatsa lerata go tlatsana le megatlo e menye e sentse e ntse lerata gore mmuso sheba taba ena e le taba yo o lokelang go nka dikgato tsotlhe tse teng go e fokotsa dikereke nkankgato le lona ka gare go dikereke tsa lona setšhaba sena ka go fela se tshapela dikerekeng na dikereke di keke tsa ba le diprograme le tsona mo di ka tsebang go sebeletsa gore motho a kabe le sebaka se reng ga a utlwa a boneka letsatsi le tšhabile bophirima empa le tšhabile kwana a ka tseba gore ke tlo ya sebakeng se itseng ke sebaka se e lokololeng sa gore nke ke ye moo ke fitlhe ke bolele gana re se re na le dibaka tse jalo re tla tseba le go ba gokaganya le tse dingwe tseo ba ka tholang thuso tse kang tsena tse nne setlhome ya ka se bolelang wa tseba e mongwe ga a tsebe le go social welfare social development e ka thusa go patalela ngwana high school ga a tsebe empa ga re se re ipopile re bone taba e kao fela ga a tla go wena a fitlha a lela jalo o ka tseba le gore go sasa ke ao feletsa ge yamane social development re yoo fumana thuso gore ngwaneno ga wa tseba o kena sekolo gobane ka nnete o ntse a lela jalo gobane ngwana gae o seta go ikena sekolo fela a le botlhale ntle le gore a fumane sebaka se a ka buang le batho jale ba tla ba mo gokaganye le ditsi tse dingwe tse ka mo thusang gore a tseba go fumana thuso a ikwaletse ka gara ntlo a ke ke a fola
1: bomme wa tseba ke leboetse seabo sa lona letsatsing lena la kajeno le digagathile le ditshwere ke na le bonnete ba gore momamedi o ikutlwetse ka setana le gona go ithuta letsatsing lena la kajeno gore lefu lena le ga le kgetheng kukapere le ka tshwara mang le mang nako yotlhe mme ke santse ke re ke ya leboa ga le tlile kwano le tlo re bona ke tla boela ke le tshwara gape nakong ye tlang ke tle ke utlwa gore na e ka ba lese le le ga kae ka taba tsa lona tsa tshebetso mamedi wa selemang sa sothutlhe re fitlhile qetelelong ya ditaba tsa rona letsatsing lena la kajeno moifo wa sedibeng o ne rwaletse gakana kajeno mme re tla boela re kopana gape nakong e tla mme ke santse ke retlhe mamedi wa selemang sa sotho a koleke go itlhokomela ga o na le bothata bua le motho a gaufinyane le wena a tla o thusa go rarolola mathata e leng gore o na le ona gobane mafuana a kelello a ntse a ata ka gare go metse le metsana ya rona e ka setana le ditorotswana tsa rona mo e leng gore dipalo di ntse di phagama go botlhokwa gore re bone gore ra ithuta letsatsi le letsatsi gore na bothata bona re tlo botlhola jwang re le naga ya Lesotho mme ke santse ke retlhe ga e be go tswa setšhaba sa moshosho

0: Mamedi metsotso e le shume le metso e robedi re fraletse hora ya le shume le metso e mmedi mehe ba santso bile o ntso mamse rena no la ditaba re o tlola taba sa le mensa le sotho me meto rona ke vika general wa kereke ya chachi kwa no heda singa le sotho ke ne pile referent
1: we ne pile
0: ntate wa bona he e mo ke taba ya bohlokwa ke ena ya hore na taba ya ho kgethela boemo bona na kona le pehelo ya dilemo na mhlomong o lokela go ba le modi kae ha o kgethela boembo ba bishop
1: ke a le bohantate hona le ntho yeo ho thweng ke criteria yeo ho fanwang ka yona ha ho ntshuwa nomination form mme criteria yeno yo fanwang ka yona ho thwe motho ya ka thonyetswang ho ba mo bishop a be dilemo di mashome a mane ho ya hodimo. Jwale e be re tla tabeng ya hore na o lokela ho ba le mangolo a feng. Molao wa rona o re a be le bachelor's degree in theology or equivalent. E be ho thwe bakeng sa bosebeletsi ba hae o lokela a be a sebeditse dilemo tse leshome ho ya hodimo. E leng taba ya nekekeng ke experience jale ho bile ho thwe a babe full time kwa ka ga dilemo tseno tse leshome a sa ka a nka kepe ho hang ke a lebohanta
0: e nngwe referent uma e re ra ga e elellwa ke hore mobishop enwa ya tla behwa ho lehwa nkwa matsatsi a mashome a mane a metso e mmedi ha ke tsota weno kapo ho ba tlisiso ho etswang ka mora hore a kgethwe jwale ke kgola motho ona ka ipotsa hore na hobaneng taba e sa etswe pele mohlomong hwa ska ho to batlisiso ka yena a se e le yena jwale a seng a lokela ho behwa a ko hlalose na hobaneng sena se lokela ho etswa
1: ke a leboha ntate matsatsi ao a mashome a mane a nkwang ho batlisiswa ka motho enwa a le moo hobane ka nako eo huwang dikgetho ho na le batho ba bangata ba mmalwa ba neng ba ntse ba thontswe hore e ka ba ka kgethwa e le ba bishop jwale ho ka reng ka nako hore e be ho thwe ho lo batlisiswa ka batho bana jwale e be qetellong ya letsatsi e tla e lokela ho ba motho a le
0: mong
1: jwale batho bana motho enwa ha se a kgethwe re se re lokela hore re batle hore na motho yo e fela e ka ba mobishop na le hore na ha hona ditaba tse ding tse mo setseng morao tse ka reng mohlomong jolo ka ha re tlo mo beya tjena e be jwale ho thwe le ha e le mona le mmeha le tsebe motho enwa o na le ditaba tsena ke ka hona ho tlang ho ba le matsatsi ano a mashome a mane a metso e mmedi ho ntso ho etswa dipatlisiso ka motho ho qalwa pele ho etswe dipatlisiso ka hare ho diocese ka mona ka hare ho naha ka mona hore ha eba ho na le motho ya nang le kganyetso a yeme mme phatlalatso eo e etswa pontsheng e ya bewa mono hore re phatlaladitse hore motho e bang o na le kganyetso a hlahe jwale le kganyetso eo ya hae ha e tlisa a seka e tlisa ka gore ba ile bage a e tlise a e tsamaisa le mabaka ke taba yane yeo ho thweng a tle le facts and figures jwale a re godise gore e fela taba ena ya hae e ka ya hanela motho enwa gore e be mobishop jwale ha mona diocese matsatsi a teng a se a fetile ha na diocese a fetile e ba ke matsatsi a mang hape a hore kenang hona a hore tla re jwale boemong bona ke ya province ha huwe province le bona ba lokela ho ikgodisa hobane taba ena e lokela hore e ye ho ba bishopo le bona ba lo ikgodisa hore na e fela motho enwa e ka ba mo bishopo e fela motho enwa ge ka ga sebetsa le yena na ha hona dikele thone ka hara province le ka hara ho bona ile ba bishop tse ka itsang hore motho yena di mo sitise ka pa hona ho mohanela ho ba mo bishop ka pa qetella sa sebetse hantle jwale ka mora ho mo e fetela ho boramolao ba province hore le bona ba etse dipatlisiso tsa bona e se le ofisi ya mare ka bishop hore na motho enwa o boemong bo nepahetseng ba hore e ka ba mo bishop e le hore dipatlisiso tseo ho tlile ho a nepahala hore di etsetswe motho ya seng a kgethuwe e seng batho kaofela gobane ha e ka ba motho e mong le mong ha e ba batho ba tloemela dikgetho tsa bo bishop ba leshome le motso o mong ho tlo nka nako e telele ho batla ka batho ba e ka nnang ya ba le ho bona ho ka nna hwa etsahala ebe ha ona le a kgethuweng.
0: Jwale ha re tle mona Reverend Duma ere re ha dipatlisiso ke tsena ha di a etsiwa ho fumanwa hore ai ho na le ho hong ho sedisang ya kgethuweng o bolela hore taba e re tla e qala fatshe jwale re lo batla e mong re nke matsi a mang hape ho ntso sena mobishop.
1: Ha eba boemong bono e ba hohlile ho ena le lebaka le ka mo sedisang hobane ha mabaka a etla ha se hore ha lebaka le fitlha fela ho sobile go thwe hei baka se le le teng jwale ga sa re utlwela go a shejwa gore na lebaka le ke lebaka la mofuta
0: ofele
1: gore na le a tshwareya mme ha eba le a tshwareya re ka le sebetsang jwang gobane re nne re gopoleng gore re kereke re ntse re lokela gore batho ba hole ba pake ba gutlele go Modimo mme taba ena ya e entseng e ntse e shejwa gore na go thwe ke taba ya mofuta ofeng e re sebetsanang le yona empa ha eba e le taba e re ka ra sebetsanang le yona ga e feta re tla tswela pele empa ha eba e le taba eo re ka rareng e na yona ho ha motho enwa e kekenya e ba mo bishopo ke hona re tla qala gape qalong re qala process qalong ho fitlhelela re tlo fitlha mona mo ho tla kgethwa jwale e re ha o se o kgethwe re tlo nka matsatsi a mang a mangata gape.
0: Mamedi metsotso e mashome a mabedi a metso mehlano re fokaletse hore ya leshome le metso e mmedi tshwarelo mamedi mme he ka kwano ka matlong a gatswa re ntse re na le Reverend Duma ena a ntse a re lokodisetsa he hore na mokete ona o botla tshwa o moholo wa kereke ya church wa ho bea mebishopo na mohlomo na o qadile kae ho fihlela mona mo re tla fihla hona hantle go bunya ona hantle ka moqebelo engwe Dr. Duma ke ya hore Reverend Duma ha ntsha ya le bua brand ina ya hore mo bishop Reverend Bishop Bajisin o hlahlama Reverend Khabi mme ga tswa Reverend Khabi o ne ntsa iteletse dasina ya lo sotho pele ke eno gela ga utla go ha jwale o sa iteletse that's the Pretoria pele re go tlo go kwena e be ho bana kapa ke mabaka a feng a ile tso ga tsame ka ga nna ga kona
1: ke le ba handa te ke mbe ke lukise mono hore ke the right reference
0: the right
1: reference Dr. Fisencia
0: he bana le ka mana ka parliamenting mhlompetse ga mane le mhlompetse na golo e hle ke the right honorables ke le bua ke utla le ka mona ka ke go ntse le jalo tsela pele
1: diocese ya Pretoria le yona jolo ka di diocese tse ding mo bishop wa yona o ile a ya phomolong mme ha sa ile phomolong ba ile ba kena mothating wa hore ba e dikgethong ya ba ba hloleha go kgetha mme go na le mabaka a etsang gore batho ba hlolehe go kgetha ha o ntumelela ke tla kena ho ona gore re tle re tsebe go tseba gore kerekeng ya church hore ho tle ho thwe motho o kgethilwe e le mobishopo o lokela go kgethwa ka manane a lekaneng re na le ba kreste re boetse gape re na le ba priester jwale ho thwe re na le house of clergy and house of laity jwale bobedi ba ona matlo a wa mabedi a ntse a le ka gara kereke e le nngwe jwalo ba lokela gore ba be ba kgethile ka two thirds majority jwale ha motho a keke ha a fihlela two thirds majority ha ho iso kgethwe jwale mane Pretoria ha ba ka ba fihlela two thirds majority a hore ho tle ho thwe batho bana

0: ba kgethile ho na le mo bishop. Mme ha ba se ba sa kgetha taba eo ya bona ile ya ya Synod of Bishops, ile sinodong ya ba bishopo moo ba bishopo le bona ba lokelang ho etsa 2/3 majority hore ba kgethe motho. Mme le hona mona process ya teng e ntse e tshwana. Jwale ka nako eo Pretoria e sa kgethang, ha ba bishopo ba se ba kgetha, ba ile ba kgetha Bishop Gabe hore ilo ba mo bishopo wa Pretoria. Mme ka mona ka kerekeng ya church, ka ha o tloha e le mo bishopo ho thwe wa translator. Jwale o translate ho tloha dioceseng ya Lesotho ho ya dioceseng ya Pretoria. Ka lebaka lena ya ba gona ka mona re sala re sena mo bishopo, ke ka hona re kgethang mo bishopo hona jwale.
1: Mamedi metsotso e 20 a metso e 9 se fokaletse hore ya 10:22. Rena ha utlwe na ha motho ena re bona ka re se re di akareditse jwale ya kgola ke yane ya hore na e tloba mo bishopo nako e kae.
0: Ke a leboha ntate. E tloba mo bishopo ho tloha hana tjena ho fihlela ka nako ya hae ya ho ya phomolong. Ntle le ha o ka ba le mabaka a mang, fela fela tjena re tlo ba le yena ho fihlella ka nako ya hae ya phomolo.
1: E lenyane ya dilemo.
0: Ya dilemo tse.
1: Le ha ho kgahlwa ba ka hodimo hore a mmekeletse ho fihlela e dilemo tse 20 a supileng. Mohlomong ha re utlwe he na moketeng ona na le tlabelo ho tshwara he ka Moqebelo. Ditlhopho di jwang go lebeletse go mang gore ba be teng jwalo jwalo go tla polha ha ngwalegiba.
0: Ke a leboga ntate. Re lebeletse bana ba Modimo gore ba be teng. Ke nnete go a tsebagala gore ha go ena le mokete kerekeng, jwang kapo jwang motlotlei tlhogo ya naga ke motho wa pele wa gore re mo meme. Jwale mane ebile ke mohaisane. Jwale ka baka la bohaisane bo ke ena motho wa pele wa gore ga mo meme. Jwale gomme nngwe le batho ba bang ba baholo ka gare go naga ya rona, re memmedi boemedi ba dinaga tse dingwe bo teng kwano bao re sebetsanang le bona ka kotlologo. Mohlomong ke etsa mahlala gaholo ka naga yane ya Britani kapa United Kingdom. Jwale re gomme nngwe gape CCL e le yona e re kopanyang re le dikereke tsa Lesotho. Rona re bile re le kereke ya church ka moo kereke ya church ke setho, mme re ne re ke ke gatlogela go ba mema. Gomme nngwe bakreste botlhe ba ka bang teng gore ba tlo bona taba ena e ntseng e tswela pele go etsa nalane ka gare go kereke ya church. Ebile ka jeno lena ge ile ga atlega go ikgethela mo bishopo ke tlotla e kgolo ka nnete go rona, gobane kgetlong la pele ga mmefisense a tlatla ga ne re ile ga tlholwa go kgetha, empa kgetlong lena Modimo o la re thusa ge ile ga dula fatshe ga kgetha, mme a re bontsha gore na re kgetha o kae. Mme yo monana wa Modimo o mo supileng e se le gore rere re ya leboga ntate.
1: E le gore taba ena e etsaetseng Pretoria mane le lona laka la matlhasipa a yona ga se taba e ntšha, ke taba e etsagalang mme ga e se etsaetse go na le methati e latelwang.
0: Ntate go jalo ke la ga ba gakara ke be ka re bile ga matlhasipa gobane e tlile ga o tlholele go iketsetsa go na le batla go etsetsa ba bile ba na le tokelo ya go etsa jalo. Ke tla re ge la ga fitlha go yona magetlo a mabedi ge ntse re sa kgethe kore nna ke sentse ke le teng, ge la ga ba magetlo ga ba le yona taba eno magetlo a mabedi eno e tsaetseng Pretoria, gobane go ile go atliswa Bishop Tsubella kwano re sa ka ga kgetha. Ya ba ka Bishop Taso re a tla go kgetha. Ya re ka morago go mono ya ba go tla Bishop Gabe gobane re tlotse go kgetha, mme gona jena re kgethile.

0: ngene alina mola mofetone ha ke le mona le ke le mothata
1: me anna
0: ne a ka ntsa bua mona ke le tsi ntlo bona o tsa bana ba na ba tsire tsoma na bona ba se le tsela ka bona ha ke ha ke ke ha ha ntsa bua mona ke sa ntlo ha ntsa bona mogotsi wa ka se ke go bana tsa ja se ke le le wa tsona na ka se go tswa ntate na
1: Me Anna, o phete handle potso ya hao e reng mo?
0: Potso ya ka e rena mokgetho ntate mbuso ka kgethweng hona jale na ke ntate ka kgotsi mme jale na e nngwe e rena babisopo ba roro
1: Hona le mona mo qetelang mo sa utlwana na kapo o batla papiso ya ka tshatshe ka mole ka goma
0: ke se batla ka tshatshe nda ke le ntse di ya na
1: ya iya o no ho
0: ka na me ka mo tlo a mo tlo go ha nge ke nda ke na
1: e ne kwa hitse e ne kwa hitse e utlile hona le na bo be re sa ikwing
0: ha o kwa hantle
1: a ke potso ya pele e utlwa hitse a ko tle ke ne ho ina bo be Rale ihle ya Afrikanya tshe o tla tlokena ho yona mamedi ire go fena go lwana he o kene nomoga mahala +26659933 le 22316429 lwana he o tshwaele ditabentse o rentse re di bua le Reverend Duma ho tswa diocese ya Lesotho kirekeng ya church nako ina he mamedi ke ha ho re lwana o kene o lahlelo ha molangwana ditabeng tsena tsa tsitla tshwara mosetso mogolo wa bohlokwa ga diruri wa diocese e na le Sotho ya kereke church ka moqebelo mme he ha mamedi a le seo wa mphato ere re kene go ena ya mme a nna Reverend Kutlwana o e arabela jwang he
2: ke le bantate mo bishopo mokgethwa eo re tlo mmega ka moqebelo ke Reverend Father Molemo Edwin Batches ke ntate ha se mme ke a leboga
1: ha ne ke re o bone mme a nna o ntsare ntate eno a jale e bitsang ntate na ya gola ene ke ne ke batla ke sa e fumane gona monno mamedi ke ena he le wena he e bang o ka ba le gore o tshwaele ditabeng tsa rona ka jeno kapa gona go ntsha maikutlo ditabeng tsena tseo Reverend Duma a seng a di behile he ga ke tse Reverend yane ya fika generale na o latlha kena go yona ka botebo go na le boemo ba gago bona ba fika generale a ko botlhalo sele jwale mamedi utlwa ntse ke bua taba tse thata fela mo natsanyo ke a tseba re na le tlakana gagolo le ba bang bamedi ba kwano selemosa le sotho re kgathalela tabeng tsena ya go bua senesemane jwale re tle go fe yona o tloe kgatholleng
2: ke ile ka e tlhalosa ntate empa ke a bona gore e ne ntse o tshwere ka kelello ke itse ka nako eo mo bishop a leng seo moage ka bishop o kgetha e mong wa ba priesta hore e be fika generale mme melao ya rona ebile e re e be e senior clergy jwale senior clergy eo e ka ba dean of the cathedral kapa ya ba ashtekene jwale yena ha se yena mo bishopo empa eo e le mo bishopo wa diocese ka nako eo e ntse e le moareka bishopo yena o lebitsong la moareka bishopo

0: le hore ditaolo le ditaelo o tla nna dinke ho moare ka bishop empa yena o tla ba beile leihlo sebakeng sa hae.
1: Tebelelo ke gore ga ke tsebe le thata motlhomong la tsamaiso ya mokete onana e tlo tsamaya jwang ga tlhe re kena moketeng ka go tloloa jale se re le moqebelo jale tse e lebeletsweng ke difeng re la ra utlwa ba mengweng motlhomo go fa setshwantsho felana sa tshebetso ya mofuta onana ke tshebetso e tsamaya jwang.
0: Ke a leboga ntate. Tshebeletso ya maqebelo e tla qala ka hora ya leshome hoseng, mme tebello ke hore ha hora ya leshome e otla bakreste bohle ba le teng ba be se ba dutse ka kerekeng. Mokoloko wa pele o tla tla o qala ho tswa diofising tsa rona tsa diocese ebe o a nyoloha o tla ka kerekeng. Ka mora mokoloko wa pele ho tla ba hape le mokoloko wa bobedi o tlang ho kena ka kerekeng. Ha mokoloko ona wa bobedi o qeta ho kena ka kerekeng, ho tla ba le kamohelo ya bakreste bohle ba tla beng ba le teng kerekeng ka letsatsi leo. Mme hang ha morao ho moo ho tla kena mokoloko wa boraro. Mme mokolokong oo wa boraro ko tlabeng o na le mobishopo mokgethwa, o e na le babishopo, o e na le moareka bishopo. Mme oo ha o kena tshebeletso e tlabe e qala jwale. Moareka bishopo ena ha kena o sa qala a insensa a letara jwale ho tloha mono di tlabe di thakgolile.
1: Mamedi metsotso e leshome le metso e mehlano re a re lebile goreng ya pele tshwakela mamedi. Mme ha jwale he re go mema maikutlo a gago kapa tseo o ka lakatsang go tshwaele ka tsona nomorong tsa mohala +266 599 33 kapa 2216429 le wena he o tshwaele ditabeng tsa rona kapa ditabeng tseo Reverend Duma a seng a di beile tse mabapi le go begwa ga mabishopo kamane ka kerekeng e kgolo ya Maria le Jakobo. Reverend Duma, kereke ya Maria le Jakobo e fumane ya go kae? Ke ne ke makaleletse motlhophiswa ka monana a e ngotse ka sengesemane kere ebile ke bona ka o ngotse kereke tse pedi ke qala le go utlwa lebitso le jalo oko e se bjale ga ke motho a pele sebe le mmamedi a kalakatsa go ba teng fela jale ga tsebe ko motataise.
0: Ee ntate, ha na e ngotse ka senyesemane ke a nagana gore o ne a itse ke Cathedral of St. Mary and James. Jale ke kgona la bona batho bano ba babedi wa gatshe ke tseba James ke tseba Mary ba se ba kopanekeng. Mme kereke eo ya rona e fumane ha Maseru West ka hodima traffic ya kgale e opposite Machabeng. Ke nahana ha le hakalo o tla ba e fumane
1: nna haka ke sebaka se ke fetang ho sona letsatsi le letsatsi je
0: ntse feta mono
1: ke ke ya ya ka reference ra le tshebeletso e ke ke bo mang kapa ke na hona le ba ba horo ba lokelang ho jwele ba tlo beha mo bishop ho jwele ha re tsena ke beha mo bishop ho mo beha mazo ho re tsang hona le mhlomong ba ba holo ha ke tsena ke ta ke ba bishop ba holo ba tlotsa tshebeletso ya go beya mo bishopo bantshetse gona moqebelo.
0: Go jalo ntate, motho e moholo ya tlabeng a tsamaisa tshebeletso ena ke moareka bishop Archbishop Thabo Cecil Makgoba, moareka bishopo wa Cape Town. Mme ka nako eo ntate a seng a lokela go bewa matsogo, babishopo ba bang ba tlabeng ba le teng ke bona ba tla be ba mme a matsogo e le gore ga se ba ruti gobane o se a le ka godimo go ba ruti jwale e tlabe e le babishopo ba tlabeng ba le teng ke bona ba tlabeng ba mo halaletsa ba thelelwa mo yo galelang godimo gae ka tataiso ya moare ka bishopo.
1: Mamedi ke ena he nomoro ya mohala ke +266 599 33 kapa 2216429 o lwena o hla

0: ise aha mai kudro wan pato ha kete bi sibi me halai inu no no ha ise bi ti ha gukuna ebi ba ma medika pa khetwa ba kresto wan ata kana kana na ba kisi kini ta bi ntse bohloko ha kana rang sibi me hala itutu bi tsaka mon no no ma medi mezotsu e le shumele mezu e medi ga re le bile goreng ya pele mo teng re tla sothela bana ba lefapha la ditaba gore ba re balela ditaba tseo tsa gore ya pele mme ke moo mo re tla gogana le referend duma teng mme ka moraya go bala ditaba ke teng mo re tla onkela tse dingwe tsa ditaba tse go fuparetseng tsona ka jeno mme he ha jwale he mamedi gere e o meme gore o ntshe maikutlo kapa gona go tlatsetsa e bangke dipotso ka mokgwa dipotso le teng go amogelegile ebile sentse re he ba ntshwa tswa bulela hetse ba ntshwa metse re nanela ditaba re la re kotlolola taba mo teng re tsepamise maikutlo go ditaba tsane tse tlaetsa re ka motlelo tsa go pega wa mobishopo pega ya mobishopo referend Molemo Edwin Badges ke a nepa ke a tshepa mamedi kgotso go jalo mme thaba
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.
2: Ka thata ka matla ga e kao fela a ipontsha gore mosadi o tshwara thipa ka bogaleng mme le ntate ka mogotshwanang ga e le mona a tlokena dieteng tsena le ena o tla sebetsa ka thata mme ge tla mo tshegetsa ge le baporista ba gae ge le bakeresete ba tlabeng a ba eteletse pele ge tla mo tshegetsa ka gotlhe gore mosebetsi wa modimo o tsebe go tswela pele
0: me mamedi khaso eo ya pego ya mobishop e tla haswa ka utloloha television ya Lesotho le sele masolo Lesotho tla be di le mo head ufa tsoga mamedi ufa khaso e utlile ngona ka mo ka Mase West ha di taba tseo di ntse di etsahala hetse ba hore o tla di fumana kana go yo ntse di etsahala ka yona me ha ha rally metsotso e robedi re ya re lebile goreng ya pele ge re shebe maphatona ba teng ba mmedi mo ba kalakatsang gore ba tshwaele kapa gona go botsa dipotso pele ke fa referend Duma marapo gore a di akaretse ditaba tsena ka go fela re sebile re arogana le ena mamedi ge re shebe na o teng ai maphato ke a ne etsa matso tsenana ka go itsololo wa motsho gatshe e sa tla ke ebe ditaba tsena tseo referend Duma a di beileng di utlwagetse gantle ga gona mo di ka botswang teng referend re ko fe nako ena he o se o akaretsa tsotlhe mme ge se ebilentse re gabela go phethela
2: ke a lebogantate jalo ka ga o se o tshulo gore thelebišene ya Lesotho le radio di tla gasa ka otloloa go tloa Mase West mo kereke ya church-e e leng gona teng ba kresete bao e bang ba batla go bona kapa go mamela tse ntseng di etsagala ka nako eo ge kopa gore tle le tle di dule malapeng moo le nne le gapele le gona gore mosebetsi ona o tsamaye gantle mme go botlhe ba tla ba ditseleng ge se re ba lakaletsa gore ba tsamaye gantle ba tle ba qobe dikotsi tsa mebileng ba tle ba ganne gantle go ya le go gotla e le gore mahlogonono otlhe kao fela ge re modimo a tle a theolele godima eo re tlang go mo bega mme re thabile gagolo ge le kereke gore e be letsatsi lena le qeteletse le fitlhile gale ge le lebeletse me khale ge le letile ge ntse ge ga le ka mpala fihla ha ile mona le se le fihlile ke thabo e kgolo go gona gore ge le tlotlise ka menyakwe le ka dipina tsa tebogo le ka dithapelo e le gore le tle le be letle ka hohle ka mo re ka ratle hang ka teng mme re sebile re re ho ba priesta bohle ba kereke ya church bontate le bomme re ya le leboga le lona batho ba o neng ba tlile go tla kgetha ba neng ba kgethwe ke diphutheo tsa lona re ya le leboga gore ile ga ha le fihla ha le ka ba la dula bathong ba o neng go itse le tlo ba kgetha empa le ile la re moya wa modimo o tle o re tsamaise o re bontshe e o ile mo bishop wa gona mme o fela o re bontshitse ha se ya le teng tjena modimo a tlotliswe le go bokwa ke a leboga ntate Tlala.
0: Reverend metsotso ke nana e mehlano ka re bile gore nya pele ruri moifo wa heso wa rotlola taba le ona o le bosabosa ome ka tatoiso ena o e feeleng sebosabosotho ka ditaba tsena tse bohlokwa ruri le rona ka go tshwana re a leboga mme he re tla iponagatsa moketeng o wa Maseru West ka nama mme ga re nako meletsa mamedi re arohane gona mona he le ena Reverend Duma re suthela bana ba lefapha la ditaba ba tloge bala ditaba tsa go ya pele mme re tla boela go fopagetse ntlha e nngwe re tla tswela pele ka yona hang ka mora go balwa ditaba tseo tsa hora ya pele mme se suthi.
1: Ke ne ke tla go ba sotho ehle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere ntse e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ne ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e nepae gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phaameng motlhomong ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le di srsetsa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baotlhe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesotho karolong ena ya thuto e phaameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metsherefere go sena o tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngata tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti
3: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta go dia o eta nako ena ka o fela go sa bona le dijo tse e tswang ge ntse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
4: tsale tumo ga ona ntlhe e reng ga e tlhoa e tlhoe setsenyetsa ga o ka tloa o tshwanetse o etsa o tlo fosa obane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o itlakeng mme e file ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka
5: I'm going to go to the house. Go tla ga matona mona le mohlomphei go ja tšhelete e bokae ka nete sene ga
6: keoganga
5: ke tsebe ka nnete empa seo ke se sute ba gona jwa letsena ke gore ga eba go tlhokisa gone o tse o tswela pele ga ke ganane le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke rele le sentle jele ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwe botlhe ba nang le thusumetso ma dikologo ba tle ba tlotsa ba gakisana oa tseba mme ke felela ga kalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etsiwa jwang go etsiwa jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke gona jwane

0: SABC. Nate ha ntse re bona go ha o re o amohela nna no la re o tlola taba motshaka wa kajeno.
1: Ke a leboha tsa.
0: Nate ha ntse re bona ntate commission se phatlalatso mo ineng e supa ha modulasetulo Reverend Dr. John Mapipi a feletswe ke Commissioner Ponso Mamatlhege Matete. Ba bokile dikgomo go le tona la puso ya dibaka borena le taba tsa poramente tate jale ge re utlwe o ke o fe mosotho dikateng tsa kopano e jalong tate ebile re tseba gore ga re ka le go bona komisi e ntse e kopana motlhomong le ditsi kapa mafapha a fapaneng e ka ba megatlo e kemetseng jalo jalo taba ena ya kopana ya go boka dikgomo go motlhompheng kgetho ya setsa ga se taba ya peleng tate.
1: Ke a leboa tendere. Ke gola jalo ka ga o bontshitse ka nepo pele ke qala ditaba tsa ka kedubedi ke odumedisa tlhe mogolwane wa ka
0: ntate
1: o tlolola kaba le ba sotho botlhe gagologolo bagetsi lebitso la ka ke gantsi jalo ka ga o bontshitse ke sebetsa ke okametse diphatlalatso commission ke metseng ya dikgetho. E tlile morero wa komisi e la ba go bona gore o boka dikgomo go botlhe ba nang le ko ba bogadi tsamaisong ya dikgetho mme komisi e ne ile ya kaya galo ka mono ka lekaleng la pusadi wa ka la bogena ga e ntse e le lekala le kopaneng le ane a mabedi a le mararo empa he jalo ka go sona le tsao botsa ke ke ta itse ga lo nna ola la komisi mona
0: ha
1: o le tsao botsa o a sa wa ne jwa ebe komisi ya boela ya bona go le bohlokwa gore e ke ie e bile ga lo o so le monate ka go e se bile gona le gatelo pele e se ie ntse o ke komisi tsa le ke bona mo komisi la bona gore e ke kope kopane jalo tona la puso ya dibaka le bogena mme ga ba fitlha ba se ba amoetswe ka mofuthu e be ba beya ditaba tsa bona mme e be go a shebisano le go kana go ka ua pele jwang
0: ntate.
1: Yes sir.
0: A ko re fe ntate Hansi ga ga ditaba tse e neng di tshotlhwa motlhomong tse e loketseng maamedi ke di feeling tlhatse ne di tshotlwa ke komisi mmogo le lekana.
1: Ke a leboa tlhe mogolo wa ka ya pele e ne le go tsebana jalo ka ga komisi le letona la puso ya dibaka e ne ba qala go siana ne le go botlhokwa gore ba tsebane mme ga ba se ba tsebane e be ba beya ditaba tsa bona gore na hantle o ka sebediswa
0: jwang
1: kabeng tseno tsa bona tse ba di beileng ka nnete di batla di le mmalwanyana empa ga botlhokwa go ne le ka setlhong ke gore ka ga o kile wa ba le morego dilengwaneng tse fetileng gore hela go ka ba jwang ga re ka tshwarang dikgetho tsa puso ya dibaka le tse tse akaretsang mmogo lebaka le le gole e le gore ga re di tshwara mmogo re fokotsa ditseo gobane ithutile gore dikgetho ka nngwe mogala tsa puso ya dibaka o tla fumana gore di ka nna tsaba etsa di ne di entse tšhelete e isang go bo e fetang 300 million di le di le tse akaretsang tsa naga le tsone ntse di dile tšhelete e fetang 300 million empa ga re di kopanya re bona e ka ditseo di ka theoa motlhomong a theoa ntse ka nna ba bo go feta 200 million e le gore nagae tšhelete e ka e bolokega gagolo ya setšhaba le gore dikgetho tsena di tshwarwa ka di latelelana gagolo mohlala tsena tse re tswang mo tsona tse akaretsang tsa naga ne di tshwere ka October ka 2022 ya ba se sa tsamayang sa puso ya dibaka di tshwarwa ka November 2023

0: so setšhaba se a kgathala kore ga e bare re re itse dikgetho ngwona tsena re boetse re ya gape ka nako nngwe boithutwa ke wa gore ga e batho ga ba utlwisise na dikgethong tse di tshwarwa ga ngata go etsagalang ga ntse re rile gore re etsa thuto re kenya thuto setšhabeng ka taba tseno nako yona e ntse e tsamaya le gore dikgetho tse dingwe le tse dingwe di na le karolo tse tharo le lokisetsa dikgetho tseno ke pre-phase, during election phase le post-election phase. So go tla ka gore ga le se le tsamaya go etsa le ithute dikateng le dikgolotso tse ile lateana le tsona dikgethong tse fetileng ga le sa etsa ntho eno le etsetsa toka gagolo le le setsi le botlhe ba nang le koba bogadi go ithuta diphoso le gore na go matla go ntlafatswe kae e se le lokisetsa tsena tsa puso ya dibaga le tsona ga le a di etsetsa toka e kgolo-kgolo ka gore le etse nthone e o thweng ke dintho tse e tsagalang pele go tshwarwa dikgetho e leng pre-phase ya dikgetho tsa puso ya dibaka ga e tswe ka tsela e ntshwang matsogo gobane jale re se re potlakela go tshwara dikgetho tsa yona ga re tswa go tse dingwe so komisi e ne rekisa taba eno ya gore ntate minister re bona e ka go botlhokwa gore re ke re kopane mmogo ka ga dikgetho tsa puso ya dibaka di matsogong a rona re le babedi gobane dikgetho tsa puso ya dibaka di bitswa go latela molao motho a kgothaletsang gore go bewa letsatsi la dikgetho ke letona la puso ya dibaka le bogena mme o etsa kopo e lwalo a isa go motlhomphei tona gong ga ke akaretsang tsa naga e ba motlhomphei tona golo a eletsang motlhotlhedi gore na letsatsi le beneneng ka gona go botlhokwa gore le tsena tsa puso ya dibaka rona re seya mabatoana ka gara magotla a mathomo a seiweng ke lona le le lekala la puso ya dibaka le bogena ka gona ebile re tsha re tshola gagolo gobane le makhansela ga a ketsa go kgetha dikgetho di tsamaisa ke komisi ge fa maditso ano ministry wa gago makhansela ga siana e ntse mosebetsi wa gona ka gona go ile go a ba le boithuto dinageng tse dingwe tseo go di tshwarang dikgetho tsena ka letsatsi le le leng tse akaretsang tsa naga le tsena tsa puso ya dibaka ka gona batlhanka ba gago ba ne ba le teng ba kopane le ba komisi ikemetseng ya dikgetho ga uwa di-studytong tseno go na le baetapele ba diparty ba ka paramenteng le ba fa go na le ba emetseng ba kantle go paramente le mafapha e kang la media media o no emetse jale ge tswa ithuta ga re tswa ithuta re bone gore na re ka tswang le kae ga re ke re shebeng gore na dikgetho tsena tse e tlang kapaneneng fela ketelelong re tle re bone gore re tshwara dikgetho tsena mmogo go boloka tšhelete ya setšhaba kapa go e saifa le gona gore setšhaba se se ke sa kgathala go ya dikgethong gapetsa
1: mamedi metsotso e masome a mabedi a metswemedi ge fokaletse gora ya pele mme ge ba tshwantse go bulela sealemoya o ntshe omese lenaneo la ditaba re otlola taba sealemong sa lesotho mme moeta rona ke mookamedi wa diphatlhalatso wa komisi ekemiso ya dikgetho e leng mongwe ga di tue gantsi ntate gantsi ga re utlwe ge e bang taba ena ge re ge e ka tšhelelwa monwana kapo motlho mongwe letona se le tšheletse monwana gore jolo ka ga le bontshe gore boithuto bo teng ba dinaga tse e sebetsang ka mokgwa o nano na komisi e malala laotse gore ga o ka thwe tsena tse re yang gore di lebile tle go di tshware gong na e malala tse gore go ka etsala jwa ntate
0: kgotsa botlhokwa ba taba ena gore o ile gona tena ke gore re a tseba gore ga ntho di tsamaile gantle dikgethong tsena tse akaretsang ka tlo ya kgweding ya bobedi selemong sa 2028 wa bona gore nako e se e leng nyanyana empa ge gona jwale komisi e tshwere ka maatla gona go bona gore e etsa road map

0: etsa setshwantsho sa gore na go tlotsa mobo jwang go lokisetsa dikgetho tsena tse akaretsang tsa naga. Ka gona ke botlhale gore ga re ka dumelelana ka nako ke tlabe sentse re lokisetsa gore na ga di tsamaya mmogo tla bo etsagala jwang, ebile morago e la ba gore go thewe team e kopanetsweng e seletsa mmogo e le batlhanka ba lekala la pusadibaka le bogeta le batlhanka ba komisi e le gore bona go tlosetswa gore na mo e ne ba ntse o etsa study tour teng ba ithutile eng, ga e mona ke dintse ka sebetsa ke dintse ke ntsa sebetsa na go uwe pele jwang go bona gore na wa dumelela kapo wa kgonagala gore dikgetho tsena di tshwarelwe go mmogo e le gore boithuto one kapo boikopanyo bono bo tlo fana ka maatla le tsoseletso go batlanka ka matlhakoreng a mabedi gore ga boteana le botsamaisi ba bona e be e le gore go se o tsebagala gore na ke dintse e ka etsagalang ke dintse ke ke ntsa etsaga.
1: Go na le taba e nngwe ya botlhokwa ntate Hansi ya go boloka tšhelete ya naga ga kgetho tsena di ka tsa kopanelwa e le tsa kretsano tsa puso ya dibaka. Jwale ka nako e nngwe ba bangwe batho ba re ache re ka re di tlwelwe ntse di tshwarelwa ka tseleng di tshwarwa gobane ke gona mo ba bangwe ba batšha motlhomong ba tholang mosebetsi ono wa go kgethisang tate e be o ka re maikutlong ao.
0: A tsewa letlhorona ke lona le ela gore komisi ga e etse tena e sele ga e ya setšhabeng ka taba ena ga o kreta go ralwa gore na di ka tlamela jwang ga e tsagala jwang mafapha otlhe a nang le koba bogadi ke ditaba tse e tlosedisana ga se go komisi le lekala la pusadi waka e tlabe se di etsa kreto fela a mafapha otlhe a tlo emelwa e be go a sedisana e le gore kreto ga e etswa botlhe ba be ba kenyeleditswe maikutlo a bona.
1: Re setse re gaba go ya ditabeng thata gantsi ge re utlwena ebe motlhomong ga o phetela ditaba tsena tsa rona ka fa tsotlhe tse tshotlhweng motlhomong tsebeyang ga wa dikengeletsa kwano ebe o ka reng tate e tle re ka moraya ditaba jale re tle re bulele mamedi le ena a tle a se ditabeng tsena tsa rona ntate.
0: Ke a leboga ntate. A tseba ka nnete ke re taba ena ke taba ya botlhokwa haholo ga e ka nkwa e le jalo mme matlhakore a phura lefetla mmogo a tla bona gore e tlile yona ke taba ya botlhokwa gobane ke ntho e e tlileng e etsagala motlhala ga e ba re na le mabatwana ka gara legotla la mathomo a isang bo 20 a mang a ba lesome le a ba gobong jalo wa utlwisa gore na go tlameya go bua dikgethong tsa mofuta ono na e ba ditseo tse kae le mogatlhala o ba mo kae ge e bone gore makansela a ga o tla fumana a mangwe a kgethiwe ke diboutu tse sa fitlhelele go fifty fela e le yena a winneng empa ga re dikopanya mmogo botle e ntse le bona bogolo ba gore ga o bakgethi ba fua di-ballot paper tse pedi ga fitlha a re ke kgetha moikiti wa local government-e le moikiti wa dikgetho tse akaretsang tsa naga di-ballot di tla batla mothamo o tla batla o ba mogolwanyane mme re tla bona ge ntse tshebetso e ntlago.
1: Ntate a re kopa ntate gantse re tle re gokane gape ge ka mora go bolotoba tsa masome moraka magoro a pele ntate. Mamedi metsotso e masome a mabedi a metse gobedi re foraletse hora ya pele mme re suthela mmolae ntladi a tlo re bola ditaba tseo tsa hora ya pele ga e fitlhela motsotso e masome gago ka mora teng he re tla go bulela le wena re utlwe maikutlo a gago ditabeng tsena he nomorong ya mahala plus 2665 9933.
2: Ke ne ke tla go batsotso ke tle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa
0: ka lebaka la mesegesege ntse e etsagala ka gaditsetsena tsa rona ke gore ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne faetse bane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tsere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bone gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phaameng motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le diasaro se di sa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba ameyang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesoto kagolong ena ya thuto e phaameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena metsheretsego go sena go tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti.
2: Nna ena a o theoletsa batho ba ntse ba eta go dia go etwa nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse batho le tsantse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
3: tate tumo ga ona ntlhe e reng ga e tloa e tlo e setse esa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa ba re o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsa eng mme e file ke botlhokwa gore go ithu

0: baphuthedi ba ka le borena moteng e ha ga tse tshotlweng ke taba tsena tsa go kopanya ka pa ditaba tsa dikgetho tsa tse akaretsang tsa naha le tsa puthedi ba ka di tshwarwe ka letsatsi le leng he mmamedi re go bulele le wena o hlahise maikutlo ka pa ona go botsa dipotso godima ditaba tseo tseo ntate Hansi ya seng a di beile mmamedi kgotso ao khuta mmamedi ebile re le buletse ka metšha e mmedi ya 2231 6429 le yona ya +26659933 gore le kene tle go kana ntate Hansi ka mora gore jwale le botsa dipotso ke se ke mo fa tsona ntle le ha e ba mo ateng o kgona gore a di mamele khutla mmamedi nomora mahala +26659933 kgotso mmamedi mmamedi kgotso kgotso ntate
1: tebelelo go tlise mogotlong to kwentsiyang semola
0: ntate tebelelo ka mogotlong ka moo
1: koko ngwaneso ke thabile go o feta maobane kgwedi bišano jale sealemoya sena se kwetse go hanse se sa se kgege sa se hana kore ga dira ka dile kedie le o bula wanebale ke ithatela sona fela ko ona ke kena ga ke akwa di dikgethong ke a tholetsa ga huwe gantle ntate huwe ka monate re o kgethang meisetse ntate phosenta mo lene moyatapere wa la mathibelo mogotlo ga ke na taba tse ngata ke le buile ntate
0: ntate ntebelelo
1: ntate mosompoi
0: ntate mamedi ke ena he nomoka mogala ke +26659933 kapa 2236429 lo wena o tshwaele ditabeng tseo re dibileng le ntate Twe Hansi yena e le mookamedi phatlhalatso wa IEC mo a neng a re fa ka tsa kopano ya modulasetulo wa komisi mmogo le commissionera mo baneng ba bua ka dikgomo go letona la puso dibaka le borena motlhomphei nkgethwa se etsa mo taba tseo re boneng IEC e ntse e potologa le banang le seabo ditabeng tsona tseo tsabanang le seabo ditabeng tseo tsa dikgetho he jale re reme maikutlo a gago gore na tabeng tseo tseo ntate Twe Hansi a seng a di behile gore le wena o tlaise ya gago maikutlo gore na ebe wena o di bona jwang tseo tsa gore dikgetho tse akaretsang mmogo le tsena tsa puso ya dibaka jwale di tshwarwe ka letsatsi le le leng e ntse le gona gore tšhelete ya naga e baballege kgotso mmamedi
2: Francis Kape ke lebitso la ka ntate ke a ile mogalesuku mona botso ya kago ntate kore na dikgetho ga e ba di kopantswe ga mmogo Basotho bana e be re sentse re ferekane aka ga se mo re sa kgethelela kgethelong ya letsatsi re sa fitlhela sepheo sona sa go kgetha ka lebaka la go ba re tabe re ferekane
0: Nato Francis ebe le ferekana ke eng
2: boemo ba gore o etsa dintho tse ngata ntate ka nako e le nngwe ga e ba ka nako nngwe re fumana gore re tabe re kgetha bakgetha ba yang ka mane ka ntshong yane ya setšhaba kante tlhakore le leng jale re bela re ba kopanya le bana bana ba mabatoeng ana mamatwaneng anana a re kgotlhela puso ya ntho ya dibaka na ebe ntho eo ke ka etsa motho wa mogolo a ferekaneng ka kelelo ga e setha o tshwantse o ferekana nna ka lengwana tse mašongwana tse ga re tlatabeng tse gore na ebe eo nka mo isa kwa eo nka mo isa mo
0: o tlakile ga o le ntate mamedi le wena ga e kena nomoa mogala ke +26659933 le ka mane ka 2236429 o ka kena gore le wena o tshwaele kapa gona go botsa dipotso mmapi le ditaba tseo tse mong ga di Twe Hansi a seng a di buile mme ntate Francis o re na ga se dingata kakale na banna di re tla fitlhela sepheo sa komisi na empa he ntate Hansi re tla kwana lena o tla ya re bataba eo ge re utlwe le wena mmamedi go fe nako gore le wena o kene he lenaneong la rona kajeno o tshwaele mona ditabeng tseo tseo ntate Hansi a seng a di behile nomoro tsa mogala +26659933 le 2236429 mamedi kgotso
3: kgotso ntate

0: kapa qetello di tla nne di tshwagwe di ntse di yagwane empa ge le komisi ka phepetse gore re eletse na gore na re bona e ka ditaba di jwang le boithuto ba rona re fumana jwang go botlhokwa gore re gotle ka thomo e jwalo re tlo e fa setšhaba mme setšhaba sebeledi se kenye letsogo jalo ka ga ba sentse ba etsa kena e sentse ditaba tse e sentse re di ela tlhoko re di tshwaya mme qetellong e tla ba mosebetsi o rereng go kopanetse botlhe e ba wa rona ka mafapha otlhe a pele.
1: Ntate lekgabo la mohatsoluche ona sena ditaba tse ngata ona re fela a tshe utlwa ka ke taba a e tšhalela monwana go tloga mona ntate Francis a boya sekweleng a re taba yona ena ya go kgetha re se ka ba re iphapanetse yona gore e tlhe ke nako eo ke mosebetsi ya ba bang mme ka nako yona ya dikgetho di atamelang ba be ba itlhophile ba tseba gatšhe go na le lethongena ba tlata ba le fumana mme jwale atšhe ba tlhe ore jalo ka ga la bua mane gore ga a itšhalele monwana ena e le ka nkena ka mosebetsi motho e shebile jalong tate ebe ga o mokena wena o sobile o tla beya mantswe a o phetelang tate o dikobelelang tate kapo gona o di fega
0: eyaa a kanete ge a leboa go ntate lekgaba o itse ke lekgaba la okae
1: la mogalesuku
0: ntate lekgaba la mogalesuku ga se le jantla la mogalesuku jale ka nnete ge a leboa itlile go tla ba le ba tla bona jalo ka rona go na le ba tla sheba ebe ga re shebele ditaba mmogo empa qetellong go the re dumelelane go se dumelelane ga e le fela mabaka a le teng a utlwagalang setšhaba se tla tsewana go qetiwe jwang gobane se tlo omengwa se tla kenya letsogo go ntate Francis ene ya mesebetsi ka nnete taba eno re e utlwa gagolo ebile ke taba e re elang tlhoko gagolo ebile re a tseba gore nakong ena ya dikgetho ke nako eo batho ba bangata ka ga lesetho ba fumanang mesebetsi jwale taba ena ga e se e feditsame motlhomong go ka etsagala gore e be le ka boemo boo o ka fumanang ke etse motlhala ga e ba dikgethong di le ding mona go tla ke gore ke etsa motlhala fela ga e ba dikgethong di le ding ke na le bakgethisi ka setsing ba batlano ga di tse di kopane motlhomong e ka nna baba o bedi gobane go tla ba le ya tataisang mokgetho ga ise ballot paper kae kae ballot boxing ya teng e mongwe a mo ise go eakaretsang tsana le ballot box mona mo bosi mona mo a go kgethela teng e be go ba le ya mo bontsha le ka gara setsi go be le ba tswereng lenaane go be le mokgethisi a nkileng lenaane la dikgetho tse akaretsang go be le a nkileng lenaane la puswadi baka ka gona go ka tla go fumana gore in terms of batlanka ba sebetsang e ka nna ba teng ba tla bentse ba lekane e ntse ba cateretse ba le babedi empa jalo ka ga ke thulo ke kgomo ke ena re a e bua re a e gala se tlo e kopanelang re dileletse qetellong ga re tswa mane re re re bona e ka mosebetsi yone ga re ka o etsang tsena go latela gore na re entse dikatseso jwang go ka re tswela molemo kapa aa ka nete re a thetha re bona e ka maikutlo a na le maatla empa ga o se ua gore go lwetswa re le komisi motlhomong le baputsa dibaka le borena re a chesa re ntse re tswela pele ka tsela e re sebetsang ka yone ba seke ba enka go se go thogolo go ba tsena ke takatso ya gore go be jalo go ipapisitse le mabaka a na a fokolang e se ke a bontse gore ke taba ya mokgathala wa batho ya dikgethong dilemong tse pedi ke tlatlamanang ebe ga se le dilemo tse pedi ke selemo tsena go tshwarwa dikgetho se tlatlamang go tshwarwa se tse dingwe mempa re tshwe jalo fela gare e isebile boemong bono le ditaba tse dingwe empa he re tla e shebang basotho ba eso le bakgethi ba ga eso go fitlheletse re dumelelana gona re etseng jwang.
1: Nate gantsi re leboa seabo sa ontate naneo la gona la re otlola tabang date tswela pele ka mosetsi gao motlhe
0: nate tla ba ke a leboa se le gona re leboa gologele lesotho le bafanka ba teng le bamamedi gantse ba re tlatseletsa kena ntho eno e bua ntho.

Are se mentso tsweme ka emedi re furaletse hora ya rune ya bobedi dumela wena morati le motsetsi wa yena tshebeletso ya re lo tsotho hotle mo motsirong hona teng ka jeno ka lebitso ke tshidise hang godise ke doneza kwa nna ba hlanga tsa tsela ka jeno nna la rune la ba sutu go me nna la rune le tla tlo hona jalo hore nya bedi tla re ba hante hore nyane ya boraro ne o tla gopola nna ne o lena ke nna no le haetswe ka kotlo gore e tsa bonnete ba gore wena mo leng hona teng o rua tsebo ha ga tate bentsa di tsa tsa di khwebo me wa ithuta ona ke go batla mo futa of ntse teng go hlahlela ka malebela gore na ke go di fintso ka tsebo go di qala me re ka la bakala o tlokala ya mesebetsi e mengata re lokela gore re be basotho ba nahanang taba tsa dikgwebo rena re atamela tsela mofuta ofeng ga qala ga e kwano ga e qale dikgwebo mme re tere tsebe go tswa nako e tlang re tle re tsebe go tswelela ka ntle re lo rekisa ditlhagiswa tsa rona re tshwane le naga tse dintsi ke gongwe tlhoko ka metlhala matsatsi ke tla e pheta gore le be utlwe mme ke tla e pheta go fitlhela e utlwisisa gore go botlhoko go bona naga lesotho dilemo tse ngata e le mmaraka wa naga tse dingwe re tlosa tšhelete ka gare naga ya borone re ya e le yona wa Mozambique, tlosa tšhelete ka gare naga lesotho re ya Botswana, tlosa tšhelete ka gare naga lesotho re ya Aforika Borwa. Ke neng re tla bona maAforika Borwa a tlosa tšhelete Aforika Borwa a e tlisa ka gorona? Botswana e tlisa kwano, Swazini e tlisa kwano, Mozambique, Namibia. Ke neng re tla bona maemo ao? Mme maemo ano re tla bona fela ga re ka tseba gore re ahe dikgwebo tse e nang le boleng tse tiileng tse bileng di ikamanya le melao le melawana ya international laws ga re tla re shebile tabeng tsa dikgwebo. Empa re ke be ra e fitlhela ga fela re sa tsebe gore re ka qala gae kwano gore re imatlafatse gore re shebana le dikgwebo tsa rone di tloa mona di ya go kae. Ke le bon tsatsi la jeno ke na le baeti ba babedi ke tlo bua le bona mme ke tlo sheba kgwebo e nngwe tsatsi la jeno go tlo sheba kgwebo ya dipalesa malomo ha gona re shebile malomo ana a ba fuana ne ke setse bona go mofuta ono mme ke thabile tsatsi ka jeno ke ithutile go gana go mofuta ono go feta mono e be ke tlo bala mo 80 hape mme go tloshwa ha gona ena ke kgobe batho ba ngata ba tla keneng ka rena mme ke ipotsa na go bona ba itse ba batla ho henka nyane ha gona tloshwa ha gona taba ya acha tsatsi la ka jeno se tla se tsipeng acha ke se tsa le se se go shebana tsona tsatsi la ka jeno hore ke kgobe engwe ka kotlone ke nane hore re ka iphamolela go dimo ya ba se re qetella re iphumana re kenela mabenkeleng a maholwana yona kgobe jwana ba ska ba tsweka ka pakai e re ke tsinyela temo tio ka wapi.

0: futa ofing lo na la le fa tle na la tla she bisa no rena na idea ha e possible na.
1: Yes, ntate, because e mong o tla ba ana le picture maybe I fumaneng kae kae e be re tlo dula fatshe le yena re sheba gore na e tlo batla dipalasa tsa mofuta ofeng le eng le eng kaofela gore re fihlele that desired design.
0: Ke tla boemo ba gore ke a utlwisa gore ga re shebile ntho tse ka bo mekete re shebile ntho tse ka bo mafu di ka fetana ka bogolwanyana empa ke batla re shebe boemong bona ba gorena na ditseo ga re shebile boemo ba lefu bonyana na re na le lefu le re kang le lenyane na re na lefu le re kang le legolo mme ya ba ditseo di a fapana.
1: Ke nona re ka shebjalo cause re sheba budget e mong budget e tlabe e le le ha iso ka nako re ka reke lefu lena le legolo mo o tlo tla o hlokala dipalesa tse ngata e tla ba tsena tsa casket spray e be ba tsena tse di upright o tla fumana go di ngata e mong it's just maybe standard e mong tle ke something e nyane fela.
0: Aha.
1: Leyenda.
0: Mme ditseo di tla fapana o latela the bundle ya malomo ya letlisang kapa go e tsala ba?
1: Yes, di tla fapana gore now oratile let's say oratile number e kae ya ona le design tsa teng le di color le flower type tsa di batlang ke mo tla batla di rose e mo batla di lili e mo nga batla mefute nene e fapana ke
0: aha uh-huh.
1: Yeah ka pe mo nga hlare ditswakwe
0: a ke khuta ke bua ka mosebetsi mo hollo ka of mana ke mosebetsi o feng me o no o hloka na ko e kai me o le a o jama ikutlo mosebetsi mo hollo ha kai.
1: I think nka khutlela hona ke sometime last year towards the end of the year in a leaf in rale ya motho ene le me wa le santa so ne ba batle package e golo kwa ene le yona e kgolokgolo e nana ka setse e be ba tsena tse nyanyane tsa di-upright e ne le dibasa tse ngata and order-a ya ke teng e kene within re na le just 3 days to prepare for it.
0: Aha.
1: Yes but
0: how demanding is it ke ago ke kgola kelelong ya ga o nakong ya gago kore emotionally.
1: Yes, it can be quite demanding because I wanna motho say how at least hona dipalasa tseo tseng. So that's a colorful tseo. I ke ga sanga ta re fumanang purple flowers so when had you that. So re tame a re di batle, re kenye order ya tsona ka city. Re fumane everything ka ofela lo design e ne ba batleng. Se to tla re ne but it's very demanding but at the end we make it.
0: Roge, ha go na go ile le di batlang ke na go yo ka go tlogela tsela o le ta Africa borwa ka patseding tsa ha e batla ke tlo artificial fela ke re ke jutwele mo mo fresh bona ga nka di jarteng tsa rona ke mo lo ma sentse a le ting ka po jwa le o ta fona re khona le tla lo kela go lwa batla
1: mosti asaza le tenga tse khona le mo go di fumana ngona ha e monana sa gona le lot of suppliers hona ha e monana
0: ba le fase o ka kotlolo ntse le se lebeletseng kapa chance le re ya signal supplier ya ha e kwang
1: ka ha ke batho se re feletsa le bona boholo ba nako sentse ba tseba gore na re batla mefuta e feng haholo so ha nga tla fumana di le teng it's in rare cases ke o tla fumana di le siyo but la di le siyo ntse re kgona go di fumana ka nako e kgutshwane.
0: Ke le mogetsi le motho o tla ntshwagela bona ke tlhophata ba tsaka ke ne ke shebile taba tsa go ntse ke di bala Facebook mane ke le ka tlhokomela ne go ne o bua ka mafuta le taba tsaka se di batla di tsepa magagolo godima mafuta ntshwagela ga ke thetse dintlha tse dingwe.
1: Alright ne.
0: Ga re shebe fela taba ya go isa malomo nako e ntle ya go isa malomo kapa nako e ntle ya go isa malomo lapeng ke ya feng mme na malomo ga o a itsewang ko wena a isang mo lapeng kapa kerekeng mme ga o fitlha wa beya moo kapa ke go etsalwang ke mosebetsi wa lona
1: funerale di-saturdays so dipalesa collection is on Friday from morning go fitlhela mantsi we are depending gona beng ba tsona balodi batla ka nako mang ere ke beye ka mokgona ka nako.

0: kajeno hle ka tlo mahlono no mosebetsing wa ha o murimo wa buruja o buruja ba sotu le bana ba ha o le lapale
1: ke le wonder then thank you for having us
0: thank you me ya o ikutetse he ke na me mo sentse to go lena ke engwe di kgobotse o ka go tlo botho go sa di hlokomeneng ha golo batho mae kwana ge bona ene kgobonya ele kgobo ye kang ha e ha ena bokamoso ke kgobo e kgolo me o tla ithuta hore hona le kgobotse ge sa di tsoteleng ka potse bile nga sa tsemeng le hore di teng ka pa re tlo re bona mfela ho so khabitsi tso so nntse ge sa tsebe ga e ka nnete ho teng kana kong gana o tlisa fela hore ae monga tente ke ena e a tlang le malomwana na wane ke monga tente e a tlang le malomo le chatong a thita batena di a hlophiswa mme ke kgwebo o ithutile tsatsi le ka jeno ona ke nngwe ya kgobotse teng mme ha o tawe leka o so fane no moro o ka kokalena mme mosa ha o batla wa agenti wane ntlha kgolo ya gone ka odimodimo ona jale ke o le ka gore re sebetsang jwang o le ka o fokofokotsa bofuma re nang le bona le tlhokola mesebetsi ke a tseba ga se ya kalokalo ga e re fi ga kalokalo empa sejwa senyane a se fete monogo

metsotso re a re lebile goreng ya rona ya boraro, mme ke itse ke lo feta ke tlo ka ngwe go batse batlang di le teng ka rona ka kwane. Empa bogolo ba rone ga ke a ke tseme nako baneng gobene sa gone, nako bane re bone le kgwebo bonolo kapa ko bane re sa e tsotelele kapa go e tsala jwang. Fela ke ngwe ya kgobetse teng tse ke le ka di bona tse ding le ne tsa tsoga tse ding tsa wela tse dingwe ga e tsala jwang. Ke na le moitho ka kwano e ke tlo qoka le ena gadila motho santsa le teng kwano mogaleng, santsa le teng mogaleng kwano gamotho bana o etsala banna o etsala bang ka gadila motho e tsala bang ka gati di ne a ka jwale batho ga ka ntho tsa ka jale o nlatlha tse dintsi o nlatlha tse leng gadi di na motho e re kenke ka mogaleng.

0: tlo koka le yana tsatsi la kajeno. Kgajira motho o dumela. Kgajira motho?
1: Hello.
0: Dumela kgajira motho.
1: Hotso ntate.
0: Le phetsuwa.
1: E teng ntate o kae?
0: Ah, ka nnete ke ikokobetsa mme wa.
1: Ee, ntate.
0: Ah, ko go fefela mme madikoro ke mme madikoro o hlago kae mo sepetso ya keng?
1: Ntate.
0: Ako ka hlalosetse ka wena fela mme madikoro ke mme madikoro o hlago kae mo sepetso wa hae ke eng?
1: Oho, mme madikoro ke mme madikoro Dennis Lelopa o hlaha Mphaki Street-eng sa Kuting empa ha jwalo ntsa le masego mona. Mosebetsi wa hae ke wa ho rekisa Limpopo Archer tlasa kgwebo e bitswang RS Limpopo Archer.
0: Limpopo Archer.
1: Eh,
0: o yo mkhaya.
1: Eh, ntate.
0: Ndi ke sa tsebe qala nna ke tsuma mo fane tsa tori bitsang ka o fela qala o duta nna ha se ke mount mo rosi mono.
1: Hello.
0: Nna ke ha se ke mount mo rosi mono ke ka ona ke go mkhaya.
1: O ga ke o kae hen?
0: Mount Morosi mono.
1: Oh, ga ba haisan.
0: Ah, ba haisan ka man.
1: Eh, ndad.
0: Ke le bogetse motho ha re qala pele re kene ka yona ka gata ba ena na me re tlo se bona. Go tlo se ba ha o le go bona bitswang a tsha ena rona. Ha re ke botsa pele ke botsa potso ya karetsa. Go be ya a tsha ke go be re bona nye kae a tle ha holo ka rona ha le sono. Hantle go thata ba o re be ha e hole re bona di hlaiswa tsa lone. Di shopong tse kgolo ka rona ke bofe?
1: Ke hola bo thata thata bo holo ke hola ke o re e fapane a China jwale. Ke lo ka ha e fapane o tlo fumana o re e nngwe ha e sa ba ya quality e hantle. Batho ke go thi first impression ke yone last time. So fumana ka nako nngwe batho ba se ba ketela ba batho a China. A China ne ho ntse na le a boleng e monate hona go e reng. Ha batho ba utlwile ka ntlha ba sa batla go tlwaela di-clipping tsa bone e leng ene ke sentsang ka yone. E jale ke a gola ke nagana bothata go ne ntse bo le bogolo ba yone go penetrata mmaraka ene le bone fela gona bale ka nnete go so fetoa gagolo.
0: International standard na batho ba ga di utlwisisa international standard tseone ga o shebile kgobo tse batlang di le golanyana ke o ya ka dibitsa ka babitso ga dira motho di na le nthone di nna dipeelo tsa bona ba re re batla a tšheya boleng bo itseng ya mofuta bo itseng nna se re le boemong moo re le basotho ba tlaisang di acha ge reng ge ka meta di-standard tse tlhokwang.
1: Ee, andate go jwalo ge se re le boemong bono ba kagolo e nngwe ya rona se re le boemong ba go reka meta di-standard tseno se go fenane acha ya boleng e re ka ba fanang ka yone e ka kgonang gore ka nnete le dikgwebo tsena tse kgolo di ka kgona gore ka nnete di rekisa gobane ehlile ke a tse ba bona ba batla haholoholo nthetara ha e ba ilana ke felwa ke di-customer ge be consistent ka ba fe product ya boleng bo tshwanang e sekare ga re tlisitse e tsena kgweding ena kgwedi e tlang se re tšhintšhile motswako jalegona bale ke kare se re fitlhetse boemo bono ba gore product ya rona e nne mete di-demand tsa di-customer ka tsa rona consistency.
0: O fitlhela ga kana re bua ka kgwebo ya mofuta onang nna go se na melele ya penetrator teng la sheba kgobong tse kgolo tse go na le kgobo tse se ka tshono ge na le kgobo tse itseng le ga re sa e bolele lebitso e ne tlhoka thepa e kae bonyane
1: ke gola cheha jale ka ga gonane re qala ke gola ka le montsha bobedi sene ke gola bale re kadile re qalla tlasa golo re ntse re ikaga jalo ga kadile re tlaka di-spaza jalo le tsena tse nyenyane di-supermarket tse nyenyane jalo ga re sa e di-shopong tse kgologolo tse ka gareng chair se re na le kgwebo itseng e sebile e batlile order-a re tlile re gaga gantle ka megatlhelo gore le teng e re ga se re buile le kgwebo re bone gore re meet-a demand ya yone.
0: Ga re bua re kene kgwebong tse nyenyana tsheetso e jwang di-spaza mo le kgwebo tse nyenyana tsheetso e jwang
1: ke kgolo gagolo a tseba gagolo-golo tse tse rekisang dijo ka ga kgwebo ya acha gagolo e tsamaya le bo makweng a jalo e tsamaya le bo dikhambane ga ke tse dibitso le leng
0: empa
1: ga ke tselele kareng fela e tsamaya le ntse tseng tsa mofuteng jale re fumana tšhete e kgolo gagolo bane ka gola batho ba ileng ba e reka o tlo fumana gore di-customer tsa bone se di e rata gagolo fumane se ba buelela ba buelela ba buelela ka nnete dikgwebong tsena tsenyenyang teng tse re tla gantle gagolo le bone.
0: e khutla ka go kgwebo he ne ke batla go tlala ka potso tsena ba hlokwa tsena empa go futela ka go kgwebana wena o qali

0: tsamaya haholo di le pedi ho latela gore tshebo maqheku le maqhekwana ba ithatela ntho tse sa ba babeleng. Empa haholoholo ha in general batho ba rata e ne e tshedisi.
1: Ya, e ne e tshedisi.
0: Ke
1: batla ke rute mosuwa ka mosuwa ka ntle ka manona. Ha o motlhala ha o etsa 20 liter ya acha.
0: O tlo hloka.
1: Ha wena manyu. Gobe ntho e profitable tse ke bone batho ba bangata re rata acha jena mona. 650 20 liter.
0: E a epea ka tiki yone. Ke gobe e peyang haholo. Empa nye batla fela jolo ka ke tlhalositse batho ba imanelang. Le ho ikala ha ikale ka thata jolo ka ke hlalositse.
1: Ai mon, o tsebe le nna ntse ke tshwere no ke dikete ntho tsena tse go tlo bua ka tsona.
0: Mo thata nna le sutu na ke ja di fihlela dikete.

0: ke hola order e kholo kholo ka ka fitse ke a ha no order go di 50k di tsatao e le jalo ka di tshilo ke e mo sebetse ke ka ke bolela gore mo sebetse taba ke hore ho di mixa le mo bang mo bolo empa he wa tsea ka ha 73 e tsene yona le ka dilo tsa that
1: di mixa ke mang wena ka po o se o bonte te ba tema mixang ka mono
0: bonthate wa teng ba mixang empa le nna ke a kenelela
1: hygiene ga re shebetse ba bohlweki bo jwang kapa bo bohlokwa ga kae boemong boe go tlwa ka factory lena me le tlhaisetsang teng ga re bua ka factory se ka ja tse ga ke bue ka gore o toba ntho gore factory ke mo o tlhaisetsang teng ona bale bohlweki bo bohlokwa ga kae mme le etsa jwang go etsa bonnete ba gore dikokonyana kapa tlhekere di-virus ding kao fela tse ka bang di etsang gore jale dijo tsa one di re hlwekile ebile di sena kotsi bathong
0: ee ndate ka nte bua ka taba ya bohlokwa gagolo ga o bua ka bohlweki gagolo ga re bua ka dijo ka gola ntho kgolokgolo ya mantlha ke ya gore go boloka bohlweki ba rone ya pele fela ko clean ke ore dithepa tsa rona ka mesa di qeta go sebediswa di hlwekise re be re siele factory ya rona jalo ka ga o boletse e ke gola ehile ntho kgolokgolo ke yone enone le ya o bone gagologolo bo shabule ga ke e ke nako ela e gobang le bo ditshinetsi le letsi ke yona nako eo go tlhokang gore re dule re bone gore re sebedisa dintho tse bolayang dikokonyana tse enono kapa tsona bo ditshinetsi le tsona tse dise ke a gola ka kotlolo ka ga ke dijong ntho e tlhokalang gagolo esile ke yone eno o dula ka tlhokisa gafetsa le gafetsa le dintho tse ore di sebedisang ga se re package le re ntshitse ka tlhokise factory ya rona e sale e hlwekile le gore se ka ya gogela dintho tseo tse ratang mo go sa fekang e le gore di-customer-a tsa rona kapa bareki ba rona ba dule ba fumana product ya rona e hlwekile o bantsha pele e motho a e sebang ga a rekante jwang ke gore na makgethe a go kae jele esile kante re sebeletsa go boloka bofedi ka tsela tsotlhe tse kgonegang
1: nka sebetsa ke lete dingata je ka tsasa
0: ee yante tso ka sebetsa o le ditedi dingata jalo ache go imitsa tsa gape ntho e ngata jalo ga fela o kentse di-club tsa gago bo o rwetse capture gore diteske tsa feta o fitlha o mixa e se sebetsa ke gona bomme re package he ka magatheleng jalo kane ke yone ga ha e sentse thusa go lempa e le gore ntse tlhoka magethe le
1: yonaaefetefela ha re bue ga o tola kgobe ga o the first 10 customers di tsebile jwang ka wena
0: ke gola ntho pele pele ke ya gore ga o qala o kena kgwebong o bolelela batho jalo ga o se o boleletse batho ba gaufi le wena ba ka reka ba bangwe be ke ile ka ba bolelela ba reka jalo ga sentse ba reka sentse ba jetsa ba bangwe kgatlhatsa motho ya nne e fapane ga e batho bane ba e rekisang go na le go gongwe e fapanyang jalo tloa mono ke gola marangrang gagologolo ke yone a re sebeletsang tshimong ena e sebedisitse marangrang gagologolo ka gola kagolong eno ya 10 ke nana bo 80% e ne le tswa marangrang
1: toro ya lone ke efe ka kgobe ya lone in 3 years in 5 years time
0: ka gola toro e golo ya gone ke ya gore re sana le shopo tse pedi gona jale e le o tloa mono re isa dibakeng ka mokgwa wa di-delivery lesotho mona le dibaka tse dingwe tsa Freistata tšheletego e kgolo ya rona ke ya gore ge be le dikgwebo tseno tse ngatanyana ka gara naga ya lesotho ka mone e le gore ge e fane ka mosebetsi le gore ge e supply batho ba banatho ba na le batho ba rekang go rona ba lo ithekisetse ga ke rekelo ka ga ke buile kela ke kgone go supply batho ba bangata o se ka fumana ka nako nngwe dimante ba gae fela ga re kgone gore ge ba fitlhele ka lebaka la potomane ya rona jalo in 3 years time ya gola rena le dibaka tse mmala tse seng ka di tlwaile tse re batlang gore be re fitlhetse go ba le dishopo go tsone tse dingwe tse re batlang be se re qanelela kenelela ka mokgwa wa o ba isetsa thepa ka mokgwa ona wa di-delivery jalo ke yona toro e kgolo ya rona eo nature ga nako ng tse ya e kgologolo ke ya gore kgetse re ba rebe le factory e kgolo e reeng ena obane le Freistata ga eyo atšha le ga re elatsa go bona jalo ka nkana fela Freistata mona ga eyo le lesotho yone ge be le go seile kgolo ka kgona gore e tle supply Freistata le lesotho ka atšha e le gore ke

0: bo go di mbo ka ra reng ka la bala bela go fitlhela ene ba dingo go acha
1: ke ke ntse mahlotwa ka jeno
0: o yanda
1: Wow. Tsana di batla utlwe. Ke rata tantelo le sebete sa hao, mme o ya ntjetsa hore o etsa mosebetsi wa hao ka tantelo le lerato ha o tshojeng.
0: Ho ya lonta, ke ka hola ke go thatsa le ke go product ke yone e buelela, mme ke tshapa ka lore. Ha e mona ho tshansa mmaraka e teng ho phela dilemo.
1: Ke go betsa khadira motho. Ke batla potso tse pedi tsa ho qetela. Nna ke batla motho. Nna ona mo sa utlile ka etsa potso. Wa sinya beche ka ofela ya cha hore hey mo ke sentse mo
0: okay nda ka hola che phoso di ka ba tente mo sebetsi fela ya o sinya beche ka ofela ha go se kopane le yona ha jwale ka ntse ka hola re mahlahla ho lo ka pa ka sokolo si ha ho lo bona hore ke sebeletsa hore ke tsamo se di mo fetse jo le ka hola Motinyo ya ga banteng ke bo one nyana o tla fumana hore tshe hola ba le mistake nyana e seng betse ka ofe ya de cha go sokopana le yona ha re to kopana le yona go ba nje ke ga tsa mosebetsi wa nwa go ne ha holo ha ga ke
1: ya ke bizi ka re ke le mo ha go tsema re ha ke tele fela mo o mo sutu ya la ka tsamo tsena ka go wena
0: e ene
1: o ma o ka mo ile tsaka le reng
0: Ke hola ho mo sutya ka ratang ho qala kgwebo ya acha ke tsa ke re fela ho yena qala ka sona le so kgwebo ena ya acha jolo ka se ke bolela o ska motho ska e molora a be le nthongolong le ngwa ka e hlokang ha ke qala ha o yene tso go be le nthongolong le ngwa ka e hlokang qala mo teng le o be le o be motho a ka tsebang o tsamamela dikholotse tso ka kopanang le tsona ka hara kgwebo ka hara ee ka hara lefatshe lena la kgwebo o kene o se ntse o tseba gore le ga o ka ba gathe kgwebo ene e profitable ga kae le ga ka ka o jetsa gore e ya tsamaya kene o se ntse o lebeletse gore o na le motlhaletsatsi le kadikelang o sa rekisa empa ga se gore kgwebo e mosele e faila kapa o sentse tšhelete ya gago ka go kene ka gara kgwebo e jale o seka thaba go qala ke o ke rata gore go mosetse molemo ya mametseng ka jeno ke le wa ba wa tshaba go qala ka seo se o nang le sona qala ka sona fela gape qala o na le thahasello ya gore o tlo tlhola dikholotso tsotlhe tse o tlo tla kopana le tsona o seka ba qala o chansa o qale o itsetsitse gore eng kapa eng ke tlo kopana le yone ga e se ka tlase ga e tlo nthibela gore ke tswele pele kgwebo ena
1: ke a leboga ga dira motho ga re tle go fana ka nomotsano le pagene ya Facebook ga golo le batho ba tla re nna ke batla go qala le ga ke batla go qala ke batla gore ke qale ntse ke reka ke rekisa ke sa itlhaisetse
0: Ba ofona ba. E ya ndatse ho ho nahala. Ke fana ka dinomo.
1: Em.
0: Dinomo ka
1: 58
0: 60 e ndatlhoka mo nkanale le qathela gone le re sa tsala bula le ditjang RS Limpopo acha marangang a Facebook
1: aha
0: ho mono batho ba tla kena ba tla fumana link ya group ya gone e leng yone ya hall ya WhatsApp ya batho ba orderang ya batho ba ratang ba batlang o tseba le ka di shopo tsa gone tsa mono kana le shopo masego le le di brand
1: Ga tsena motho ke le buile a go ka sebola sa bona na la rona tsa ka jeno me ka tlo mahlono no mo sebetseng wa ha o e se ka go ya ka gola ya golela ba sotho me ga bona ga fenya bo fuma le tlhokala mo sebetsi ena e re re bana nona re lena
0: ke ya le wa ho ho lenga ke le ka mo ne tsa ona
1: thank you me ke le buile
0: ke ya le wanta
1: thank you me ya arsebena ko le motho tsotlhe ke se khitsana fela sa metsotswana pele ho ra yane ya ebile metsotso e meraro banna metsotso e meraro e re eteketse tšhena fela ke tekeng ke lehlatso mona bane e bona ka nako ka e ngata ena yaka e ka pela ka ena nako ehle ke bona ka e lahlile nako e ka pela ka ena e ka pela ka ena empa o fitlhela kopana gape nako e tla sekega mo video wa mamedi monate manelengwe tlhago tsa go latela yona tshebeditso go edire soto ga dira ka sentse ke tlhokometse ka nnete moleng o santsa le tengapoi tsa gatso go tarofa tsena tsa gora ya boraro.

0: pele gore ya boraro mme ke le ka tsa go dira ka mole ntadi o santse le popitsa khazo go tla re fa tsena tsa gore ya boraro mme ntelo o senyana ka tla gore ke ya boraro go duma tlhogo ke tefte go dira ka tarfe tsa gore ya boraro
1: ke o leboga Doli mo mamedi ke o dumedisa Lesotho le tiisetsa selekane le naga ya China nakong ya dipuisano tse e bileng ka thoko go mmoka wa lefatshe wa mahlale a maiketsetso e leng AI Waiko Shanghai. Letona le tebatsa ka ntle le dikamano tsa matšhabeng Mohlomphedi Mphotau o re ke tlotla go ba mothei wa Waiko mme a leboga boetapele ba China ka go ntshetsa pele mogalwa wa tshebetso o kenyeletsang botlhe ditabeng tsa tsamaiso ya mahlale a maiketsetso. Mohlomphedi Tau o re Lesotho le shabane le ditaba tsa difeme, tlhagiso ya mesebetsi le kgothaletso ya botsetedi bo phahameng ba naga ya China, mafapheng a kenyeletsang mesebetsi e megolo le ditaba tsa marangrang. O re ketelo ya letona la dikamano tsa ka ntle la naga ya China ka Pherekgong monongwaga e boetse ya matlafatsa tshebedisano mmogo dipakeng tsa dinaga tse pedi. Ditabentse di mokgatlo wa dititšhere tsa dipalo le mahlale LSMTA o tshwere dipontshiwa tsa matsatsi a mararo tsa mahlale masego go tloga ka jeno ha bula moka ka molao. President ya LSMTA monghadi Keketso Letema o boletse gore ka dipontshiwa tsena barutwana ba bontsha ditalenta tsa bona e seng ka ditlhopheng fela empa le ka ntle go tsona go rarolola mathata. O re naga e loketse go tsetela thutong ya mahlale go tsosa barutwana mogolo. Lebitsong la lekala la mahlale le tshebediso ya mahlale, monghadi Joshua Takadimane o re lekala le ikemiseditse go tshegetsa le go matlafatsa talenta ya bana ba Basotho. A leboga LSMTA ka boikitlaetso ba go thusa bana ba Basotho. Ke a phethela. Motlhatlhami ya mookamedi wa sepolesa sa Lesotho o re katlego ya sepolesa a se fela go fedisa ditlolo tsa molao empa ke go netefatsa gore setšhaba seo ba sepolesang se phela ka kgotso le boiketlo. Dr. Mahlape Mogai o re sepolesa se ntlafetseng se bonwa ka bosebeletsi, tshireletso le polokego tse atlegiswang ke baagi ba sa tlhokofatsweng ke ditlolo tsa molao kapa tshabo ya ditlolo tsa molao. A re sepolesa se atlega ga se bolokela Basotho kgotso ya mosholelela. Dr. Mogai o re sepolesa se ikemiseditse go ntšhafatsa boitlamo ba sona ba go sebeletsa setšhaba ka botshepegi, boitelo le boikarabelo le go tlhompha seriti sa setšhaba ka go se sebeletsa ka boikokobetso le tlhompho. Ditema tsa gore ya boraro di felela mona. Mamela tse latelang tsena goreng ya bahlano.

0: phetsiwang?
1: Hantle tena o phela bang?
0: Ka mo ha. Le bitso la ka ke Thapelo Dipholo ka pa dijile tse salmeng sa Lesotho mona.
1: Eh yang gape.
0: Eh mme wa ka. Mme cheta tsin la ka jeno. Mohlophisi wa ka ona la ga ke buisana le wena ho bane ka nnete a o hlokometse o le mong wa bomme ba bohlokwa haholo ka gona ha Lesotho. Ha le la boga go tjena. Ge itsa taba e bonolo mona ya Women's Crush Wednesday. Men nete sala ke utlwile hore e ka ka nnete ko wena ya ntseng a sebetsana fela jalo he le taba ya ho bukeletsa letho sakeng sa ngwana yano wa bo rona ya ileng a ba le bothata matalamana. Mme nnete sale ge ne re tshofela he kajeno hore mme mosebetsi wa hao wa bohlokwa o maatla ka nnete re ntse re o ela hloko. Me nete sa le re go fa dipalasa tsa ha o while you can still smell them. We really appreciate you. Re sala mo sala sotho tsatsing ya lena la ka je. Ka
1: nete ga tloka ke le bile ha holo ke a le bua hle ka nete ke thabile.
0: Me hanya le fela hle o tsitse fela gona ho le wa bitsampelo nya ha o hore ka nete o ikutlo hore o jagata ba e ka le ka le mahetleng a hao.
1: Ba ka mantla twa ka ke motswadi. Ke ka hore motho hle go ke motswadi. Ni bi ke ngwana la fela ikwetse la pele mahareng. Ne taba yena ya ngwana ona wa go na itse ha ke tshaba marangang. Ya ba ja ina ha no na na di le montsena tsa ka ke tsena mo tsedi ke tsena ntse tsela ke na le bana. Na ide ha ke ne ke le ndawane ne ke ke ga re tsena na ile ka ka ikutsa rang ka ke tsene ke o ngwana ne wa ka ke tsena tsa tsu. Ya ba tebe ne tlhopo tsa ke ke ke ntse ka ha bo hloko ya tsetsa pelo ya ka ha go le wena ntate wa ka. Ya ba ke a jolo ka mosadi wa mosotho a ntseng a sokola wa tsitsitsi jolo ke tsitsitsi ba ona le bomphato wa ka bao ke belealang gore basadi ke batho ba maatla tabena ga ka tsaba go ejaisana le batho bano ba modimo ya ke la ka kala pele ka etsa kgoletso eo e le sepostera e le potso na lekan ke ka ba le na go ka ba jang bonne ba tsitsitsi ga ka ga ikopanya ka boikopanyo a mona a gona ga ka ga etsang go le gona sebakeng sa ngwane wa ngwana go gona. Kani tabe nga gaela ga be la ga be ha go go go go ne le tsa tsinga la bo a go tsena ha di go plan ntse ke ha ke ka post ke on my Facebook page ke wana mo ke la ka bona ba sa di ba o ke ka mang le bona ba o ba tsiba ntle le go ka nna ke ke tlo tsoga le mo ene lo go le monta twa ka ya ba ke ha ke ka e phamolela o di mo kwa pala le sekolo se ngwana a ke na mo sona go tla ikhopisa tso ke ka ikhutsa mo ke tlo go batla bana ntse twa ka.
0: O hlakile ka tsela kgethileng mme wa rona mme ke lebile ka tsela kgethileng a mosebetsi ono o maatla o entseng tswelang pele go etsa hantle bomme re la bona.
1: Ke a leboha ntate.
0: Thank you. Lo lo
2: halala
0: ba re holo ye halala holo lo ye halala

0: music of the airwaves.
1: Drop the beat!
2: Awesome.
3: You know how we do it.
4: This man is...
5: You're listening to Lesotho's finest DJ.
6: Rock.
7: Chasing wild wheels, you know what I'm saying? Shout out to all the slab riders out there. What it is, man. Run it.
8: 3, 1.
9: Ya mamre se masal sutwa se se jilova le hese ge gmathele ka mane ka corruption go tlogona ebe dintse di a jwang he ka mane ka sedikorikweng sa di papa di corruption
10: sa puje ti
9: mochi mochi
10: muna ati
9: yebo
10: ho jalo ga itse ya motho ya re ke se ke tsala jalo ka nnete le nna ke dumeli se mamedi wa sa masal sutu ka nnete ke bo ntse raya ke la boraro mme la boraro ka nnete kgwedi ya rona e rentse e phuthetse ka ditaba tsa rona ditaba tsa dipapadi mme a go sheba ngwana bo motho kgaitsedi yaka yo nngwe ya ditaba tse ntse di le teng kwana e ntseng re shebile re tlhokometse ka nnete go na le ntho mona go thwe ke FIFA coin ke mosomo marangrang a mona a etsang gore ka nnete dipapadi tsa rona kwano di-premier league tsa rona mosomo le tse ka tlase di ne di tswelele pele ka ditaba tsa bona le go registera mosomo le go bontsha ka nnete gore dibapadi tsena di nepagetse go ka kena ka gara system mang ga nepala mme ka nnete e nngwe ya morogo o go boneng ke ya gore ka nnete batshetsi kapa basebedisi ba yona ka nnete ba bontshitse ba lagolo ka ditaba tse ngata tse ntseng di etsagala moo ka go bontsha ka nnete gae taba ena ga ya eya mafelong a gore ka nnete e kwalo ka gopola ka nnete gore go lokela go kwalwe mokgwa wa go registera o bontshe dibapadi naga ka bophara ka nnete ga ya metsotsonyane ya go qetela mo e leng gore mafelo a kgweyene e leng ka la 30 ka nnete ditaba tse jalo di tlabe di felelwa ke nako mme ka nnete batho ba lela ba bontsha gae taba ena e bonala e sukodisa golo mme ba ipiletsa ka nnete gae Lesotho Football Association ke ka fa ya bona ditaba tsa yone ya lokisa ditaba tsa yone mme ka gopola taba ena ebile ka boraa ore ntate FD le yena a boela bontsho gea ke bona le relaxitse ka nnete le sa tata le sa sebeletse nakong gore le etse ditaba tsa rona gore di sebeletse boemong ba gore ka nnete ge ditaba tse nepagetseng mme tshubiselano e tla ba e fitlha e tlo kena ka nnete batho ba batla eke ba ka sebeletswa ka bonako mme ke tsatse dintsa ditaba tse leng gore ke di tlhokometse dintse di tswela peleng ba reka nne re lebelele go utlwa gore na ebe ditaba di ka tsela e tswang taba e nngwe ha o sheba kgaitsedi ya motho ditabeng tsena tsa papadi ya bolo ya maoto ka gopola gore go ile wa ba le kotsi ya dikoloi mane le moteng moo go ileng gwa tlhokagala ka nnete ba bangwe ba dibapadi tse teng kwano ka gare go naga mme ka nnete letsatsing la ka jeno e ne e le memorial service o jalo mo e leng ka nnete ba tlhokometse gore ba bangwe ba dibapadi ka nnete ba tla bolokwa masimong a na a kgwedina mme ke ditaba tse ding ka nnete tseo go e tlhokometseng gore lefapha la dipapadi e leng Lesotho Football Association ka nnete e bontshitse e ntse emele ka phatla ditabeng tse jalo tsa papadi ya bolo ya maoto e leng ditaba tse ntseng di tswela pele ka nnete tseo re ntseng ke di bona gore na e be di ka tsela e jang di ka tsela e jang taba e nngwe ngwana mme ga o sheba e re e tlhokometseng kwano sedika dikoeng sa dipapadi go tlaleletse ditaba mona tse bontseng ka nnete di bontsha gagolo bang la Aforika Borwa mme batho ka nnete ba neng ba thabile ba bontsha gore mohlankanane mbekezi le mbokazi ka nnete ngwana bo teng a tlang a le maatla gagolo a tlang a le maatla gagolo sedika dikoeng sa dipapadi a ka gara setlhopha sane sa AmaZulu mme taba ena e bonaetse ka nnete gore mohlankanano o tla le maatla a bile a tla a bontsha ka nnete e ka nna yaba o fotsitse jalo mogolwane wa gae e leng bekese leng bokale mme taba tsena ke tsa tse dingwe tse e leng gore batho ba di shebile wa tseba papading ya bolo kwano ntlha e ka godimo ke ya go bapisa ntlha e ka godimo ke ya go bapisa gore na ebe mang a ka ba boemong bo jwang mang a ka ba boemong bo jwang go feta mang papisong le mang mme ao sheba taba eno ka nnete le yona e ntse e bakile ditaba e ntse e bonala ka nnete e le teng kwano sekadikweng sa rona sa dipapadi taba e nngwe ga o sheba letsatsing lana maobane re bontshitse taba yane ya gore monga didemi jordan e leng moporesidente wa mokgatlho wa papadi ya bolo aforika borwa ka nnete o kutisana le hlaka jwa di hlokolwalo le modulo studio wa substance amazulu le sandile zulu le lo kana dikgwa tse ding di tsheletse batho le bona ba tsendwa go ntsha ka nnete gore monga le dingwe jo ga o mme ke mo hore a ka nna ra ka jwalo ntse tsone ga di vote hore a tla ithumane a ntse a hlotse ditaba tse jwalo mme taba ena e ile tse batho ba ngata mo ka nnete ba go ntsha ba na le ngongorego e bile ba batla go protestela taba e jwalo gore ka nnete e se ya itsagala gore a tla ithumane a le boemong bo a ka nnang a tswela pele go gapa empa taba le yona e re ka ga Aforika Bokosa bolo ka nnete motho ga a batla go gapa o boemong bo a ka etsang sotlhe a se batlang gagolo ga a kgone gore a tse a etse ntho ka tsela e nepagetseng ga fela a entse ditaba ka tsela e nepagetseng mme ke tlabe nle ditaba tse e leng gore ka nnete ntse di thuthisana batho ba ntse ba bona gorena mang o utlwa maikutlo a gae e le a feng mang o utlwa maikutlo a gae e le a feng gagolo ga utlwa dipapading tseno tsa papadi ya bore ya maoto Aforika Borwa taba e nngwe eteng e tlhaeletseng ga dira motho re phethela ditaba tsa rona ke tlhokometse gore e nngwe ya ditaba ke taba yane ya VAR e leng gore ka nnete batho ba ngata ba lele ka yona gagolo mogoteng ona wa wa lefatshe 2026 FIFA World Cup mo ka nnete ba bontshitseng gore taba ena e ne e bakile moferefere o mongata gagolo mme taba ena e tlaeletse jalo Aforika Borwa e le ga e bontsha le yone gae e batla e tlotla e ba karolo ya gore ka nnete dipapadi tsa tsona di tlo iphumana di sebedisa VAR mme batho ka nnete ba bontshitseng gore e ka nna ba boima gagolo ka ga dipalopalo di bontsha ka nnete go e sebedisa fela ka papadi e le nngwe o ka nna iphumana Aforika Borwa e lokela go ntsha jalo dikete tse masome a supileng e leng 70,000 per papadi e le nngwe mme e tlo ba boneng bo odimo gagolo mo e leng go ka nnete Aforika Borwa e tsekatelela e bontsha jalo ka nnete ka mogotowane wa Betway Premiership gore ka nnete ka ga ba na le dihlopha tse leshome le nang le metso e mehlano tse away le leshome le metso e mehlano e le tse high tabe e re e tlo ba boima gagolo empa re tla bona gore na ba tla iphumana ba le monyetsong wa gore ba ka qetelela ba e sebedisitswe na empa ka nnete ba bontshitse le bona gore e nngwe ya dintho tse ka godimo tseo ba ka di etsang ko kgetha dipapadi gore na ebe papadi tseo ba utlwang ba lokela ka nnete ba di tlhagise jalo kapa ba sebedise setlamo tsa sena sa moraorao sa VAR na ke ka tsela e jwa mme kgetsi ya motho gae ka nnete metsotso gae le mona kgetsi ya rona e ne e phuthetse ga ka le go tla go boele re di bona letsatsing yang la go sa
9: tanki tanki tanki
10: oge
9: moji moji mamaro sa masalo tsotlhe e mehlano metsotso mo reyang re lebile ke goreng ya bone reng ya bone ne le tsona tsa dipapadi re fa jalo ha ke rapshe ne tsatsin la ka jen

0: Gotwe ke phoso nna tsohle di be wa odima ka moshane na so ga ka nnete e hlile yena ka nnete ya go yena le jo
1: ba mmutla dintseng go bophela ba ha di phoso tsa ha di manolo jalo ka buka luka
0: hedi taba tse kalo e me ka betse o so mo se masala sa lefela se se se bile ka tlhomana a tlhoka fela tsela na bukae fela tsela na ya bone tsatseng lena la ka je no e yo tsana le pina mo khaitsi ya ka e leng ya bobile ina ya bobile ina ya bokae
1: ya bobile
0: second

0: haholo bana bana ba ba sotho ba bina ba tloetse ba bana
1: 2231642 9+2665 5993 banna bana ba bina ha monate ba bina ha monate me ora mo se mo sala sotho ka kena kwano go tlo gona wena o tsamaya le feng ye go tlo fa yona ha ka kwala lena ne o mona ho reng jane ya botse lela tsinga lena la ka jeno ha tsela motho hona le taba ye nngwe mona e tsalang go tsokela
0: njetse ntshele
1: o tsebe
0: ke tshotse
1: ya o tshae tabene jeno boholo ba nako ha re bua ka tabena e o re ka e bitsang ka lentso la steng ga re ke addiction a go sise ko ho mona ho re motho vale o sa sito o phela ntle le taba e boholo ba nako re bua ka bo dithetefatsi bo mothamahane jwalo wa utlwa he
0: ke nnete
1: mme tsatsing lena ke batla go re tlo bua le mmamele sa masalo sotho nomorong ya 2231 6429 le plus 2665 9993 ge ke re tlo tsoka gore na hantle ntle ke dintho difeng tse ding tse teng tseo re ka di beyang tafoleng mona gare tsena he dijeletse kapa wena itu ke tsona tseo re ka reng jwale tsenana ke tsona tse reng ga ola di sebedisebe di o hanela gore di tloele mme ke na le maikutlo a gore motho e mong le mongwe o na le addiction ya gage ke na le yaka o na le ya gago mare 2231 6429 le plus 2665 9993 ba kene ba re bitse tsa bona pele tlatla ga ba bitsa tsa go ere ee sengwe lefe ke nang kwano ya re utlwa gona lego tlaaa
0: ko se ntse o kena mogala
1: sentse ba
0: kena basotho kapa go baleile 2231 6429 plus 2665 9993 ke gona mo o ka kenang gona teng.

0: di-addiction tsa hao?
1: Di-addiction tsa batho.
0: Na ya ka kujwetsa. Ke ice cream le baby.
1: Wena. Addiction ya ka ke screen. Bana phone le TV. O ka nsia mono wa ba mphumana mo. Mabane. Ana dintho di ngata di jeletsetse o leng di addiction. Re ba magoba a tsona. Mohlomong re bile re sa hlokomele. Di ngata haholo dintho tse jwalo. Empa hangata o tlo fumana tse ka sehlohlong. Le taba botai, dithethefatsi, dikoloto. Hana le?
0: Gambling.
1: Mobetjo e leng gambling. Wa tsa hona la addiction ya... ya tlhekefetso.
0: Toxic. Tlhekefetso wa?
1: Wa tsa motho eo a utlwisisa ho kgakgathwa ke lerato.
0: Obe.
1: Ha hore le ha sa ka tswa ka hara dikamano tseno tsa lerato ebe o fumana motho ya sa mo iseng letsoho a utlwa e kare ha a mo rate.
0: Ha a mo rate o lekane.
1: A utlwa e kare ho na le ntho e shotang. E le hore re makgoba a dintho tse ngata tseo re sa eleng lehloko hore ntho ena hlile se ke le lekgoba la yona. Two two three one six four two nine plus two double six five double nine double three. Ha re utlwa rona wena o tseba difeng.

0: na de ga na re ti o mo na mama ba na
1: dade
0: a ga na re ti o la ni na mama ba na mo na ho a mo to aka ba fa se di ma ba na o se la ona jwa
1: e ga ke bitse se mo la etsa ho ba ke ga bela mo ho lwa ka bo mo bo belo bolokisa
0: e ya ntate bo ba go tse sa go ba tsebise mo lona ka
1: tangina o re ka mono ka mama e bana ha bana se le moya re ka nne di go bona ebe mme sa mahlwane na o tla di sibetsa ba ntaba tsena.

seo ba se polesang se phela ka kgotso le boiketlo. Dr. Mahlapi Mogai o re sepolesa se ntlafetseng se bonwa ka bosebeletsi, tshireletso le polokego tse atlehiswang ke baahi ba sa hlokofatsweng le ditlo le boikarabello le go hlompha seriti sa setšhaba ka go se sebeletsa ka boikokobetso le tlhompho. Ditaba tsa hora ya bohlano di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya botshelela.

0: Mamelo sa masal sotlhe e le shemele metsi robo metsotso re a re libile horeng ya botshelela go mathatse ka mane ka main north one me selo go thatsa ntse a le malalala o tlhoka fa tsa bo mo ba sepitipiti mantsi bua ka jeno se a dumela
1: ho tso mno wa ka
0: o ya hantle se
1: ke a pela ke se boena
0: ka mo ha o ke bolokehile ha go utlwa go ba ba di eme jwang ka mono ka main north one.
1: A nne ke go pa o dumedisa ba mamedi botle ba se ale moya sa le sotho se ma sa le moya sa tsaba me ke re ke sa jeng le go thata sponsor sa le sotho se pala ma sebeletsa mmileng wa gona wa main north one ho tloa mal main traffic circle ho a dikela DLM ke bontsha go nwa ka ho tloa mal main traffic circle se tsiya pala aspect bete ha iyo mo sponsor se mo no fetse ga kena la hantle ho tloa Oxford le sotho high school le mmileng wa gona wa mo mmileng wa gona wa ga tsala o tla sotho stadium o kopanang le wa lo main north one re bontsha go le teng ha la tshitsa ya letho sponsor se mo ke feta ke na high five city sponsor se high five city mme se seng ile taolo ya ntongwe le nngwe mme re feta hata hape re bontsha go se se sponsor gona lexite mona se seng ata ha hulu mme wa ka o tla ka nqa ya mutim poso le lo atha mai le se hlang ka mona ka masegwisi le se hlang tropo mme a jwa le tsena sponsor sa le sotho se tla ka o se bula tinguwa ka se khatsa ke sala se a dikela mme se fitla kae ke sala se kena la mane masilo ha se tloa masilo se fitela mmokodi ha se fitla mmokodi cha khalakana se seng se a khubetswana se seng se a lensa skepe ntle le tshitiswa letho mme re bontse go hola mono mmokodi o na le tshebetso ya tsela mono ntse etsuwa e tsang go dikoloi tso from pelang ga gaiteng ho ya lensa skepe e le ha di etse ka mogotlo ile ile ke go papa thuba go na go khanna ka botshetseke le ka bogabane le ka tsho hloko aba se tsaba ke ntsejwalo lo hela le ponisa le bo tlokolosi a go loga le difisentse le atamela ke bontsha go la le ponisa gape mane ha o dikella ka ga lensa skepe o nka tsela eno o kenela ka gare ba le le tlhoko le ponisa le ha le difisentse le go lela la tsena ba tlokomela ditelo tse o afalang ka tsona mme ba comply re fete re bontsha go la le ponisa gape mane DLM mme ma bona go la la hospital 20 mo DLM ha se betse hantle mme sponsor se se mono se la lo tlwa pele hona go ka baka la go jwa le se attenda di accident le tsala tswa ke ntse jwa le metseng ya ho fihla le tsala ka seo mme ha ba se batuile ha ba se metse tsela eo ile for west talk ke ipile tsa ba khuba gona ha pe hore ha ba ile tshoko di taso ha ba ile tshoko di taso di taso di ile tshoko di koloi na go yena yo di koloi di bitswa ga tsatsa ha ba fokotsa o tsela ho se ba fokotsa o tsela ka ma ka ba kena la ga di koloi tsena tse tsa manga tsatsa go ba le le kelo tshoko ya bona e batla e se hantle ke a leboa mme wa ka ke bontsha gore re ipiletsa gape gore batlhobi ba rona ga nnang ka lebelo le ya moele yang a le butswi e leng gore seke raga tlobe dikotsi re fitlha gae re bolokegile ka nako dikgomo
0: ke a leboa mantsi bua monate se
1: ke a leboa mme wa ka
0: tanki tanki tanki.

0: mamso wa.
1: Hi, Dibile.
0: O phetse ba nna mogadi.
1: Ke phetse hantle, phetse ja.
0: Annete, Jesu ke mo re.
1: Jesu ke mo re, ne ka nne.
0: Ko pa re bitse ba sotho hle, wena mo ne se go tswa tsala pele tsa nna ga jana.
1: Khata mo se tsha ba tle le tsela ka ke mo tsongwa tshiu ke mo tlhabile le nna tsa tsilena. Tintse le ya jang bo.
0: Mamso.
1: Ndade.
0: Ke kopa ho botsa.
1: Eh ene.
0: Na ebe mme wa ka bomme kapa basadi ba ka hlolwa ntwae. Seduction and moved by flowers, gift, luxury, luxury cars and cash. Khalokela ho atamela jwang kholotswe.
1: Mehleng ena ho so batla ho tlwaelehile hore ke tse ding tsa dintho tse bang hloka ho etsahala mona leferehong. Empa hwa etsahala o nengneng ho be le batho ba hlokang tse fetang tseno, motho a hlokang motho a nang le nako ya hae, ya nang le sekgotsi, ya kgonang ho mo thusa ka ntho tse sa rekweng. Jwale batho ba fapana. Jwale ho tswa hore na motho a e bophelong ba hae, ho na le dilemo tseo dintho tsena tseo buang ka tsana dileles di leng bohlokwa, empa le batho ba ntse ba le dilemong tseo o tlo fumana hore ha ba thithaselle haholo hobane nengneng motho ho santse di le teng lapeng kwana. Jwale ha se ntho tse kgadisang, o santse a na le access ho tsona. Jwale motho eo di leng siko, ntho tse jwalo di se di a kgadisa. And hape ha re phela nakong eo ya social media e reng ha o sa ratwe ka tsela eo ha se le yona hantle. Ke yona thuto eo ke nahanang re tlamehang ho fana ka yona hore dintho tseo di ka nonosa motho fela ha se tsona tseo lerato e leng tsona. O tlameha o shebe haholwanyane ho feta, o shebe semelo sa motho enwa, o shebe boitshwaro ba hae, o hobane o tlo salana le ena.
0: Ke mametse ka hlo.
1: Ee, yanet. Hobane ho ka etsahala hore motho enwa a lahlehelwe ke mosebetsi kapa ntho e etsang hore tjhelete e be teng. Mme ha koloi se le siko a sa kgone ho rekela ntho tseo tse monate dipale tsa lengleng. Jwale motho enwa ke ena o so tobane le yena. Mme ha o sa rate motho, o rata ding tsa hae, ho tlo ba thata hore jwale dikamano tsena tsa lerato di tswele pele. Ehlile relationship ena e tlo bora haholo. Ke mane moo bana ba batho ba tla bitsa di-gold digger. E le hobane e le yona ntho e ile a hlahisa pele hore nna ke tla le tsena tseo di bonang. Mme ke selelekela seo batho ba bontate ba tlamehang hore ba leke ho se fokotsa. Hobane nako eo o tlang ka tsona fela, o sa tle le tse ding dintle tse bontshang hore na wena o tla ka boleng bofeng. What do you bring to the table? Ke potso e buang hangata enono. Mme ha o sa bontshe hore ke tla le bohlale, ke tla le mosa le mohau, ke tla le mokgwa wa ho thusa hore bophelo bo etsahale ntle le ho fanana taba ya ditjhelete fela. Ke na le mokgwa hore nka o tshehetsa e leng tsona ntho tsa bohlokwahlokwa, hobane tsena tse ding ha di sokole mesebetsi fela e ba bodutu bona bo haesale, hobane tseo motho a na di lebeletse ha di sa leyo jwale.
0: Mamsongwa, kgaitsedi tsena tsa rona e nngwe ya dintho tseo qetellong ya letsatsi ba itakaletsang tsona mme ke o ba di-housewife ha ditaba tseno kaofela tseno tse re buileng ka tsona di se di le teng tafoleng mona di tla ka ntate. Mme ke batla gore ke re motho ha a ka la kgetha ho ba housewife ko go bolela hore ha a tsebe matsapa ao ntate a sebedisitseng hore e be thepa ena yotlhe kaofela e teng.
1: Ke
0: nnete ja. And ha eba re tlo dumellana nna le wena ha kala hona le ditaba kapa hona le property e teng o sa tsebe kapa income stream tse teng o sa tsebeng ka tsona, ko o bolela hore hang ha monga tsona a hopolwa ke ramasedi ke mane mo tla thumotho tsa male ntho tsa hae.
1: Ke nnete.

0: ho jwalo.
1: Jwale taba ye me re ka re e qetella e tla e affecta moloko o tlang yele mbana. Re ka reng ka yona taba eo?
0: Taba ena wa tseba e kotsi haholo. Ha holo ha re sheba bophelo ba matsatsing ana. Lifestyle e hodimo haholo. Mme bophelo bona motho o tlameha hore a be le ditsebo tse itseng. Ho be le lekeno le itseng. Le haeba ha a sebetse mohlala ho tloha ka 8 ho fihlella ka 5. Fela bonyane hara motho ha ngwana ho be le ntho a ntse a etsa. Eo a tla itshetleha ka yona. Hobane e hlile o bone tsenelele tsa bophelo ha di tsejwe. Motho a ka kgaoletswa ke bophelo a ntse a na le ditabatabelo tsa hore ho tla etsahala tse ding tse ngata. Bone ho bohlokwa hore ba be le ditsebo tse itseng, ba ithute. E ka ba ho loha, ho roka, e ka ba ho kena sekolo. Le ha le ha e moo, le ha ka batla ho ba housewife. O ntse a ka nna etsa mesebetsi e meng, a nna a ruta, a nna a etsa mosebetsi wa admin, a ntse a le hona ka tlung ka mono. A se ka itumella ho dula tu, ebe ha ana le ha e le salooninyana kapa spaza ka ntle ka mono. Hore a nna a rekise, a nne be le lekeno. Ho tlo ba thata nengneng ha lerato lena le se le sa sebetse hantle. E ba jwale monga tjhelete ha a sa fana ka yona. Ke mane moo le yena ausi enwa a tla sotleha le bana. Ebe o tlameha ho dula ka tlasa maemo a tlhekefetso. Hobane ha a tsebe hore na o tla ya kae. Le monga tjhelete o na le nako a tla tshware. Wena o saka, o thepa ya ka. Jwale hore re nene tlhekefetso ene e ngata e jeleng sitsi. Bosi ba mantseng ba hola ba tlameha ba fetofetole taba eno. Re a tseba hore e shebala hantle ha o e bona di-social media mona. Empa hlokomele hore clip eo e bonang e ka nna ba ha se le motsotse kapa metsotse e mehlano. Tse etsahalang ka mora 23 hours e nngwe dibekebeke tse ha o tsebe. Re ba bona mono ba se ba itlotsitse ka makeup ba thabile o nahana hore ke bophelo bo monate. Fela ha o tsebe rona batho bana e sheba phelang. Ke le ho bohlokwa ho itshematlela ho etsa hore ho be le lekeno le leng ka tlung ka mona hobane maemo a bophelo ha a sa tshwana. Hona tsena ho na le batho ba neng ntse ba sebetsa di-mining, ba sebetsa di-projekeng, ba ile ba sa nahane hore ke mesebetsi e ka felang. Hana tsena e fedile, ke lelapa le jwalo leo motho a na ntse a dutse hae, ke hore na jwale ho etsahalang ha se ba dutse ba le babedi hae. Ke mona moo o tlo fumana hore diqabang di ba ngata haholo, malapa a arohana le
1: ke fetso e ba teng ka malapeng ka mona. Atjhe, mme waka, kannete e ka ba ke o batla ditaba, o di tsitsisitse, di hlakile, ba utlwile bosiwa ka bana, mme ba se ba tlo nepa. Hana re itse re o fumana kae mmeso ngwana ha ba hloka ho buisana le wena?
0: Ha, le re batla, ofisi ya rona e Victoria Hotel, room 106. Kapo, o ka re fumana leqepheng la rona la Facebook, le bitswang Mosa Healing. Healing ya kalafo ya ho fola ho tloha mona ho ka letsetsa 57 622 548 kapo 63 155 953. Ke tsona nomoro tsa rona tsa ofisi. Ke a leboha haholo, bye
1: uncle.

Ya o petlanta tikia di

0: Ditaba tsa bophelo le phano ya ditshebeletso tsa bophelo ke tse ding tsa ditokelo tsa mantlha tsa botho naheng efe kapa efe, mme Lesotho ha se mokgelo ditabeng tsena. Komiti ya boiketlo ba setjhaba, social cluster, e etetse sepetlele sa mmuso seterekeng sa Kuting kajeno. Sena ke ntshetsopele ya ketelo ya dibaka tsa mosebetsi yeo social cluster e ntseng e etsa ka sepheo sa ho hlahloba tshebetso le ho sekaseka diqholotso tseo ba kopanang le tsona letsatsi le letsatsi. Tlhaloso ya ketelo ena ya Kuting ke hore tse ding tsa diqholotso tse kgolo tseo sepetlele sena se tobaneng le tsona ke kgaello ya metjhine e sebediswang ho hlahloba bakudi, ha le dibethe tsa bopepisi di se di bonahala di se maemong a amohelehang. Ka lehlakoreng le leng, ho boetse ho hlaloswa ha sepetlele seo se sa kgone ho ngodisa bakudi ka marangrang, e leng ka ho bitswang e-register, ka lebaka la marangrang a dulang a sokodisa. Re ditabeng tsa rona kajeno re tlotla re buisana le modulasetulo wa social cluster Mohlomphehi Mokgothu Makgalanyane ho utlwa ka botlalo ditaba tsa ketelo ya bona sepetleleng seo sa Kuting. Gape setsonyo dilo jalo o ye leshome le betsweme gago ka mora hora ya botshelela. Sealemoi sa Lesotho le nanao kela ho tloa tele ho ya metjhetjhane. Re ntse re etsa mawala a hokahokahana le yena Mohlomphehi Mokgothu Makgalanyane hore a tlotla a kena ditabeng tsena tsa ketelo ya bona ka mane ka sepetlele sa Kuting, sepetlele sa setereke sa Kuting. Re ka potapotela hanyane re bone ntle le haeba o se a le teng, ntle le haeba o se a le teng kapa re etse mawala a mang a hore re hokahane le yena hore re tlotla re tswela pele ka ditaba tsa rona.
1: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng, mme re qala ka rona ho itukisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a ke keng a mo lahla kapo a ke keng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta, e le hore ka tsela eo rona re ikisang ho utlwisisa bonna le ho bonahatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model. Hobane ngwana moshanyana o hola ka go bona, ka ho shebella.
2: O fumane banna ha ba le mmoho ba lla ba tholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng, mme ditaba tseo e ka hoja di tlisa mahlo godimo ho shejwe batho ba bomme. Ka nnete e hlile banna ke batho ba imetseng haholo, jwale ke batho ba bileng ba nang le matla a maholo physically, ho e leng hore ha ba se ba phahlwa mane e hlile ba etsa sohle e ba jwale ba beha ba bodiseng ba bona tokotsing, e leng bana e ka sitana le basadi. E hlile bana ba lekana ka mahlakore ohle ya hore kgale ho no thwe monna ke nku hale, ke ditaba tsa maobane e setsa hona jwale 2026. Mme ha re ka godisa ngwanana le ngwana moshanyana ka tsela e nepahetseng e lekanang, ga ona ba le letlhare lena le hore le bonang.
3: Ya ho qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana. Bana re bua haholo ka lona bana ba bananyana. Tsatsing lona lena re le jwetsa taba e kgolo ya gore bana ikamoheleng, amohelang ka moo le leng ka teng, le amohele le malapa a bolona. Le se ke be la batla gore sekolong moo le kenang sekolo teng le batle gore kaofela ha lona le le jwalo sekolong moo le kaofela le tshwane. Le lokela hore le utlwisise gore le tlabe le hlaha dibakeng tse fapaneng. Taba eno bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwane. Se ka batlang gore tsatsing lena ha eba nna ke fuwe scaffolding se etsang 200 hosane mme wa wena o fuwe 500 ya ba o batla go lwana. O lwana mona o sa tsebe gore na bjala go tla ha emana o tse ka taba gore le wena o ntse o batla go fuwa 200 o tse bang hantle gore lapeng mono a se ntho teng. Bana ikamogeleng le tlwele

0: amohela dimpho tsa ditjhelete tsa moya tsa di-data le tsa ekotlo.
1: Le tsebong ya ka ke mosolo taba ena e traiseng. Ke ipela le mosolo o traise babodi ona. Ba tsa nnete ba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke a o koso. Empa se ntse ke ba tsuba maikutlo ona a la la e re swa kopanya sa sekgetlo sa matheso a re tla tswela ke sena.
2: Re metsotsonyedilweng ka le gone shomele metso e supileng ka moga gora ya botshelela. Re gutla re gokagane ka katlao le mohlompeng. Mohlompeng.
3: Ee,
2: Ander. Re sale mo sa le sotho le nana o kela go tloa tele go ya mechachane go utumedisa le o amal tabetsa gona ka jeno.
3: Go tlo tlhela thesis.
2: Re bua le wena tsena ntate re etse hloko gore komiti ya boiketlo ba setšhaba ntate letsatsi la ka jeno e bile ka mane ka kuting. Re re ka kena ditabeng tsena mohlomong o manolele mo mamedi se neng se le isitse ka mo le social cluster ke eng?
3: Ee, Ander. De ke nyena na ke ka saofu ka bona ka mo ding se tseng re hlahloba re le ka ho kena dikolong re kena ditabeng tsa boiketlo ba setšhaba re kene ditabeng tsa bophelo e hle re entse mokgwa wa tsome ka mona that this is le ba mamedi ba radio Sotho ka nete jwale re hlahloba haholo wa tseba hore si le go fetiswa ka nako ena dikgakanyo tsa ditšhelete taba yane ya MOU o motšha wa tšhale wa go jale ditlhare di tlotla di ba teng di lekana mme o se entse diphatlhalo tsa gore ditsing tsotlhe tsa mmuso le tsa tšhale Basotho ga ba sa tlhola ba ntse ba sokola ba ya godimo le tlase ntse o thwe ditlhare ga dio jwale re ntse re tlhatlhoba gore na taba eo e fela e hle Basotho ba e bona e bonagala le ditliniki di bona e etsagala ka tsela e re e buileng ka teng le ka tsela ya ne re la ga dumelana ka teng gore supply chain e tla tlameha e tsitse e be le ntho e bitswang no stock out. Ke nnete e santse a le dikgwedinyana tsa pele tsa gore e be kene tshebetsong jwale empa le teng sentse re tlhatlhobe re lebeletse gore ka October e tla be hle e se e tsitse gagolo batho ba gotletse ditsing tseo baneng ba se ba baleile go tsona ka lebaka la tlhokalo ya mesebetsi mme ke re Basotho le thesetsa batla gopola gore ditsi tseo mmuso o e reng ke tsa ona tsa bophelo di ka ba 60 a dinoko legolong ko ka masaba 60% ya health services ke mmuso 40% ke tseo tsa dipetlele tsa dikereke mme re ntse re tlhatlhoba gona tshebetso e jwang wa tseba gape-gape kaolong enana ya bana ba tlhokagalang ka gona e bona etse e le golo jale ntse re potapeta re sheba gorena e ka ba ke eng e ka bakang ntlheng ya ditshebedisiwa ditleliniking tsena e ka amang taba eo so taba eno gape-gape re sheba le gona maemo ke a feng a tshebetso le Basotho ntse ba sebeletsa jwang na ba futumala kore dintho tsotlhe tatesetsa ka mono ka gara sepetleletse gagolo tsa mantlha le tsa direkoto gona e be taba ele ya gona ya integration fa ba Mosotho a tlile mo a fitlhe a beuwa na o thusa gore e se ka re kgweding e tlang a ba sa le mo ka ntho e nngwe gape-gape ela a ba le ka go ye nngwe gape-gape ba mo thuse ba qete taba tsa gae gona ke TB ke HIV ke high blood ke tswekere na ba di sebetsa gona ke cancer na di kgona gore di sebetsiwe go fokoletse Mosotho gore a dule a tlane ngakeng nako e ka go fela a tlela mohlomo dipidisi a fue ntho tsa e ka go fela na ke tse dintse ntse re di sheba gona e be that integration e ntse tswela pele ka tsela e tlhakileng gape ke ore ntse re tlhaba le direkoto gona taba yae ya data na e manejiwa ka tsela e re motho a tlhagang Chachasnack ha a sa le kutimo e ra o tlile kwe taba tsa gae go fumanwe e le go ra tseba o thuso gantle gona gara ke mang na taba tsa gae ka go fela ntse di kopane ntse re tlhatlhoba ditaba tsa mofuta o ditsing tseo tsa bophelo tate sisa le bamamedi ba radio Sotho.
2: Ke ya le wa mohlompheng jwalo ka ha o supa ntate ditabeng tsa gago gore mokgwa ona ebile mokgwa wa tsome ke ipotsa fela gore na ebe ga le fitlha sebakeng seo kapa le fitlha ka moo ka qothing le fumane bosebeletse e le bojwa ntate ke ka ha o supa gore leile ka mokgwa wa tsome
3: re se re tswa ditleliniking tse ka ba nne letsatsing se la tsatsing ena la ka jeno ntate sisa ke tliniki yane ya Mphaki ke tliniki ena la ya St. Mathews ya Mount Morosi ke tliniki e di kamane ka sentse e bitswang St. Gabriel jwa le le ke tliniking e ka siteng ya phamong e bitswang Bethel. Wa tsama re fumane bo sebeletsi bo botle le ha re botsa ba bakudi ka mo a tsho bona ite boholo ba ba o tika di bakeng tseno ka nnete a tsho ba iteka ha go le go ka sebeletsa setšhaba. Mme ke nnete ba tse tsa wa tsa ke tla ipela this is ke tla ipela o ke tla di bolela di le jwalo. Di tliniking tsena tse re di hlahlobileng tsena tsa ileng tsa tšhala ga ba tla fumane dintho tse ntle haholo tsa tshebetso ore di re fumane dihitara di sebetsa re fumane San Gabriel le ditofu di le hantle empa di ithotela fela ka mashala le dipatsi tsenana tsa mmuso re fumane dipatsi di le teng mashala le teng fela wele di sa sebetse se e le meswatlha le dihitara re fumane dikgase di le teng fela dihitara di sa sebetse. Kale tlo fumana ntho tse mmalwanya
2: ha ke le fe mohlomphe ha thepa ile teng fela kwa le sa sebetse.
3: Eh maintenance nda pele tsena tse tsam bana ha ba ka tao sa hore ho ntshuwe ho etse ho hule bo le letter di tsong tsa di bo sanction ke ke di se ma e monga di maintenance o ha holo ka side nyena na ya puso ya mmuso ke hwala ke tsona ntho tse di phapantse re di bone jwale kale tlo le tshebetso tse di ntse thepa tsenga tse hleng re reng go mohlala ha re bua ka botetisi ka mona a tsitsana sa mphaki ha ka khotsofala ha hona di bethe tsena tse hleng se di pepi tsa tse seng di tswetse pele tsa sejwale jwa empa di tsitsana tsa tshale ka ofela tse tlhago tse re potile go tsona ha hona le di bethe tse hantle tsa maemo a le pa itseng tse hlomphang dignity ya be ha ba tlo tlhapa pepa nda this is le tipa ya teng se le tsa hantle ka hare ho ditlhare di tlhikeng tsena tsa tshala re fumane ho kentswe di CCTV cameras ka ofela ka monyako mane hore motho a etela thetsa ntho di camera di teng tse tla etsa empa re ya moswa ha bona letho date wa utlwa ke phapanya le tsona tse re di boneng ke tsona tse re batla re fila ga diswaya mme fila ba ka tsa tsila ka jeno ke ne re na le kopano se le mokamedi wa streke wa dingaka e kapo wa ntho wa bophelo e leng Dr. Mhlapiso ga kopana hape le team ya hae ya bo public health nurse le admin le ga bua ka ditaba tsena go bampe ba di lekise mme ka lete ba tshepitso be kenye tlang ba tla ba baye ba lo bona dintho tsena ga di soke le ntho tse ngata ke ntho tse nyenyana tse ka lokang tse sa soke le ditšhelete ga ka loka tse tlhokang fela matsogo le go reche batho ba di bone ba di lekise mme ka lete go etsa orehe go jalo tliniki ya San Gabriel re fika tsatsi le ka jeno ke la ga fumana bokae gona ka moka mathinti ge fumana disile e ka re e tswile tsena na bjole ba sa tsebena go etsa lalwang ga teng tswile le sang mohlomphe tota ha ba tlameha go fumana ntho tsena a ba e lokisa bona mono ke tlo mo ne le tswile ke ka a tsika mo go le ipikileng ka teng go ne ka ga ka bona go ntshwe mo lengwe lo na ine pa itlo go dipena tse di tswa o tswaitseng so ke tsapa go bekeng ya tsa tsenya nyana ba itse ba tla ya bekeng ya tsa ba di lokise me ka nete ka bo mali le go na le bo ma makomo re sa ya tliniking e nngwe e o le yona ka ne re lakaditse ka re ka be re ile ntle le mono ka nete ntate sitha nkare ntho e re e fumaneng ka monana ka kuting ke ya gore a e taba ditlhare e kekise mme le bomme le bantate bana ba basebeletsi ba iteka ka tsela e maatla gona mphaki moo batho ba teng ba dula ba si go fitlhela mantsiboa batho bano ba modimo ga ba tlhoe mone ba sebeletsa basotho go fitlhela go sena motho a sa sebe o sena motho a ka salang a sa sebeletswa ga ba re ka nako e itseng jale batho o tla ba tšhaya ke tse dintse ntle tse re di fumaneng gona bo mphaki le ditliniking tse ngata tsona tsena tse ka mona ka thuting ka nete re fumane bosebeletsi bo kgothatsang ke nete mphaki mono ba bontshitse o atshe o tlhokala ngaka e nne etle mme a re botsa mona streke gobaneng o se o sena ngaka e thakelang tliniking ya mphaki gore jale go se ka ba le di-referral tse ngata tse tla monana sepetleleng ka nete ba bontshitse gore mona o nona le dingaka tse go tlamehile le ona le ngaka tse lesome ga re bua ke nona le ngaka tse tlhano fela so ga o kwae le disaster e nngwe jwa lena ka nete o kwao bana ba mosebetsing atšha ba kgone le go gotlhela fela le go ka fela kare e mong o a ofa fela e ba bothata bo o tshabeyang maemong a na a jena cheke tse ding tsa diqholotso tseno mme re tla di etsa take up go utlwa gore na mhlomphe le tona le team ya gae e ka ba sebetsana le bothata bona jwang ka nako yane ya leadership summit mane manthamiseng ile a botswa botsena batho ba thutimbalanna ba botsa go e ka laba mme re tla e follow-up le ena re bona e fela ba ketelela tabe mme re ne go utlwa gotho dingaka di entswe transfer tsa tloswa monana tsa ya kae kae jwale re re cham ka nakong baba ba kopile empa ntse tlamehile o shediwe gore na jale ha kwetsi wa jwa le ka ba boemo ke bofeng tsempa ba tlhagisa.

0: tšhelete e kalo ka dimilione tse makgolo a mane e rekiwa kwana India kwana Apollo di sa sebetse tse di a tse thaba tsa ka o tla gopola ile ka tlhalosa gore a re fumane tsona di senyeile bogolo sena go pholosa empa ka mona ka khuthe re fumane tse di dipholosise empa e le gore tse re fumane mo ne go beiwe tsela gona mona mo e ne le Rose re fumana tseo se o rekisetse motho setseng seo se e ne le sa Rose jale re se re sa bone le tsena tse kaga dikepenyana tse netlhe ebile e le kaga dikepe tsena fela e le tsa boya tse tlhatswang boya tse etsang eng ga ra di fumana tsona ka nete empa re fumane metšhini e meng e bolokegileng ebile e bonagala gore ile Afrika a tlhatlhobiwa ke bane ba intogana ba tlile go bona re ya sebetsa nepa ke rekiseka ka sia le tseno gore a se gore re shebile taba tsa bophelo fela re ntse re shebile le tsena tsa boiketlo ba setšhaba ka tsela itseng.
1: Ke ya leboga motlhomphei e re renke mo mamedi go utlwa gore na a ka di beya ka goreng mamedi re a o mema nomorong ya mogala ya +46659933 ke yone e ka o gokaganyang le gona e re go utlwa go wena gore na wena o reng ka ditaba tsena go fa monyetla ke gona gotlhe-gotlhe mo o imameletseng teng +46659933 ke yona e tla o gokaganyang le gona ke boa ke na ka yane ya thoto ya 2231649 ka lebaka la gore motlhomphei o ntse a tshwere go yona e re go fe monyetla ke gona o agele wa gao molangwana motlhomphei ke bana ba ntse ba komiti ya boiketlo ba setšhaba ke ena e ntse e potologa le ke ena e etetse ka mane ka kuting ka strekeng sa kuting moo motlhomphei ya seng a tlhile a toboketditse dintlha tse ba isitseng ka mono e re go utlwa gore na dintlheng tsena tseo a seng a ditekile wena o le mosotho o le mo mamedi o ka reng ka ditaba tsena go fa monyetla nomorong ya mogala ya +26659933 ga re ntse re emetse mo mamedi jwalo motlhomphei gobaneng le ile ka tsome
0: ne re sa batle re fumane go lokisitse dintho e ka ga di nepagetso babele akere wa tsena le ba okametseno ga o ka tho batho ba tla ba sutumetsa e ka ga ntho di a sebetsa fela ntho di sejalo tsale le ona reke ga ona mošha go na le a tseba nna re tla ya fitlha go e seng neng ga ona motho re motlhalosetsa o setela ka fitlhen
1: jalo ka ga o supile tse ding tsa ditsi tsa bophelo tse le se leile go tsona letloetsa gore le potoloe go tsotlhe tse fumanayang ka ga kuting ka moo kapa letlonka tse itseng fela
0: ke tlo kena go fitlhela re bona gore na re gawelwa ka intate kgetlhile ka gore re diotla ka matla gagolo ehle re tla kena go tsona bogolo ba tsona mme gobane re bone dintho tse teng a che se dintho tse golo ntate tse tlhoka gore di lokiswe ke nnete ga ua pele ge tlo tlabeya re kenya tabe tsena tsa bona basebetsi gore na jale basebetsi ba na ba tshwareile gantle empa gona jene ke santsa re focus tse ya golo tabeng tsena tsa bo ditlhare gore na tsona sepakeng sa bakudi banana ba modimo ba neng ba sokola na ke taba tse re fanang ka botsiso so ge tla nne re dithakela ntate sisa jalo
1: ditabeng tsa gago o supile motlhomphei gore le ile la banna la re homhom le bakudi ntate maikutlo a bona ka motlhomong ga lese le bua le bona ba fana ka dikgoloso tsa bona tseo ba thulelang le tsona ba itse ke dife
0: ae ba bontshitse thabo e golo ba re he taba tsena le di ba dubile tsa gore e be ditliniki tsena tsa tšhale e be ga ba fumane ditlhare tsena gagolo tsa high blood le tsa tswekere jale nthena e ba bebofaleditse bophelo gagolo be re buile le bona ka ntse ba bontshi jalo gore ga e tsaba go na le ntho e ba bebofaleditseng bophelo eo mme ka tsela e tshwana le bona baoki ba itse gele ntho e ba thabisitseng gakalo bana ba sa tsebe na ba tlhalosetsa batho jwa mare batho ba na ba sa utlwise taba tsena tsa catecode go na gobane ba sena ditlhare tse itseng go na le tse itseng jwang
1: ee ntate
0: ee ntate
1: ga o so akaretsa ditaba tsa rona ntle le ga e ba go na le mo mamedi a ka tlhagang mamedi ere go fe monyetla gotlhe-gotlhe mo imameletseng teng re se ebile re tlotla re kwala taba ena re se ebile re tlotla re kwala taba ena re fetela ntlheng e nngwe ditabeng tse dintse o go o tshwaretseng tsona re behelela ena ya kuting ka thoko go fa monyetla nomorong ya mogala ya +26659933 ke yona eo

0: ba le monyetla wa hore o hokahane le rona. Ntle le ha e ba rena le bothata kapa qholotso ya mohala ya mohala. Mo teng o ka atla ho mamela seyalemoya Mohlomphehi.
1: Ke bona ke sena ntho e mamelang mona ntate
0: Jesu. Kapa ere ko nkeletse pedi fela, ke tla o nkeletse pedi fela tse ka hlahang. Re tle re ba fe monyetla wa go ba kene ka tsona di le pedi mehala ena.
1: Okay, that ke a lewa ntate Jesu.
0: Ke a lewa Mohlomphehi. Re ya kgohana le Mohlomphehi ga le metsotsonyedileng le ho mashome a mabedi a metso e meraro re lebile ho renyane ya bosupa. Re re nke Mohamedi, kgotsa Mohamedi.
2: Ke nkgono Matanki Makwae Patong a Skat.
0: Nkgono Matanki.
2: 6-5 ye ni hlile ka re na le bothata a sejwale ke tenya ha e kene ho bua mosadi a lekgowa ke tsebe ka baka lang. Empa thoo ke ena ka lehlonolo ke kene. Ntate Makgalanyane ke a leboha ka mosebetsi o ntseng o etsa o motle. Empa ke na le potso. Dipetleleng tsena tsa rona ka kakaretso ka hara naha ka mona ha ke ntse ke hola. Mokudi ha a na a ba beuwe dibetheng mono. Ba ne ba na le bathusi ba sepetlele ba ba hlwekisang, ba ba jesang, ba ba fetolang, ba ba etsang. Empa bana ba ona tjena mona dipetlele ke tlameha ke na le mokudi jwale ko o dula mono sepetlele. Ebe ke nne ke hile matlo ka ntle ka mono, ke ye ko o mo hlapisa, ke ye ko o mo jesa. Ebe e yona le e bona jwang? E fedisitswe ke ntaba ya gore ho be le ba ikarabellang ka sepetlele ka moo. Ba hlatswetsang bakudi, ba hlatswang dishiti, ba ba apesang, ba ba fetolang, ba ba etsetsang dintho tsotlhe. E fedisitswe ke ntle. Ke a e feta eno, ke a o kopa. O etse tsomeo ya haeso matjhabeng wa utlwa ntate ka tsatsi le leng. O tlo fumana batho bana ba hlwekisang e le bona ba apereng di-costume se e le disutu. Ba kwetse ditshwantsho bela ba rekisetsa bakudi dijo mazimba le dikuku tse ba di bakileng mono. Kore ba patalwa ke mmuso, ba lefa ke mmuso empa ba sitisa bahlhoki ba dutseng keiti mano ba bone bahlhoki ga ba dumelelwa kena ka keiti. Ba dutseng ke itimane gore bakudi ba o reka go bona male le bona bophelo bo botlae e le e yona le re lwanela yona jwang gore ba ke ba tlwaele go etsa kgwebo ka ga sepetlele ke matlabeng ga e se nna ke a e se banthweni e ke e buang ke a leboa tanki.
0: Ga leboa nkgono Matanki ga re nke o ketela re fe Mohlomphehi a tlotla kena go tsona +26659933223164 yena ya thoto nkgono Matanki o itsena le bothata kgotsa Mamedi.
3: Ronolo ne
0: ntate nnete
3: banna yane ehlile ya hana ntate
0: ke a lewa ntate
3: le nna ke kene hangata go yona mme ke ne ke re ntate Makgalanyane ka nnete re a leboa le nna ga ke phete difela ke mpa ke watla ka stem gore ehlile ge ba etse tsoma tsone empa ke sadi ha Basotho ba sebeletsa Basotho ba bang gampe tjena ba beya lenane dipetleleng haholo tsena tsa mmuso jwale ke re e be ga ba na maatla a gore ke potse ke mo botsang yona ga ba na maatla a gore goko lekaleng le la bophelo go kwetse molao o tla etsa gore motho ga le mo a tsebe gore o mosebetsing a seke a tefa na bana paramente ena le matla wa mofuta oo bannete nna ke santse ntate kore ga o ka tseba ntate sisa mo nne ke sebetsa pele mago a na lla nnane ke a lesibane ke ne ke batla seriti saka ke lwanela seriti saka sa botho humanity e bae tshwakele ntate ka bua ntse le ke satsebe nna le bolelang botho baka ntate ke motho ke a leboa ntate
0: ntatetete ke a leboa ntate. Ha re hokahane le Mohlomphehi a tlo tla kena ho tsena tse hlahileng nkgono Matanki ka patlong ntate nnete ka ha abia ba tekile ditaba tsa bona tseo ke tla di fa Mohlomphehi a tle a tsebe ho di araba re se bile re arohana ka ditaba tsena re fetela ntlheng e nngwe eo ro tshwaretseng yona re ntse re etsa re se re hokahane ka katlego le Mohlomphehi. Mohlomphehi madube ha fele tate ditaba ke tsena ke nkgono Matanki ka mane ka patlong ka ha sekake o re o leboha haholo ka mosebetsi o motle o lo o etsang jalo o kena ditabeng o re dipetlele tsa rona

0: bakudi bana bakudi ba ne ba na le bathusi ha ba le mono dipetlele ha jwale taba e jwalo ha e sa leyo mokudusi a lokela ho ikela kapa a be le monka yena ya tla mo hlapisa mo thuse ka dintho tseno ha kgale ho ne o se jwalo e le le sepetlele seng ka moikarabelo ba hore bakudi ba jwalo ba thuse taba eo e ne e felle kae ke taba ya hae
1: ha ke a utlwa taba ena hantle gore na go thu mokudi o etsa jang ntse ya
0: ore bakudi ba ne ba na le bathusi metlheng ya gale bakudi dipetlele moo ga ba fitlha dipetlele go ne o na le batho bana ba tla ba tlatswa ba ba etse ba ba thuse ka dintho tsena tse jenaga le motlhomong empa ga jwale taba ekelo ga e sa leyo beng ba mokudi eo ke bona ba mo thusang
1: anda lesisa ga ke tse go nako le jalo ke tseba bakudi e ntse le bakudi ba sepetlele ba thuswa ha ebe e etsala ka Chacha Snacks ke tla ke re e latelele le yona ge ke re utlwa go na le taba e jalo mme ga tanke komoketso ke re ach utlwa ke sa e tsebe ena ta
0: ke a le wa motlhomphei o boetse gore o kopa le tlekeletse tsome ka gagabo kamane sepetlele sa Matšhabeng batho ba hlwekisang ba rekisa ka gara sepetlele mme taba eo ba khomputa le baitshukudi gobane baitshukudi bona ga ba dumele go kena ka sepetlele ka mona ka gona batho ba ne ba hlwekisang bona ba kena ba rekisa taba eo e ama baitshukudi
1: baneng ka o bašhegetlhere bo ile banana ba ba DHMT setlase ke re utlwe ba tsebo go ya le medical superintendent go na le taba tse ba jalo tse di etsa hala tse ka ba ga di tsha ba ntle ba tsela
0: ga tla phethela ka ntate nnete o le buile ha go loka mosebetsi o motle o lo yetsang o bile o re letswela pele ka ho yetsa o re ho be le molao wa hore motho ha le mosebetsing o fela le mosebetsing a ithugubetse mosebeletsing ba gae go bonagala taba eo e se jwalo matsatsi a na o boetse o re go bonagala go na le lenane le e begwang taba eo e mo swabisitse gore gore dipetlele mole motlhomong sepetlele se re ga tla sebeletsa batho ba bakane ke lenane ka moga batho bao aa mosebetsi ga o sa tswela pele
1: Eya
0: ntate ke taba tsa ntate nnete ke na o tsona
1: ne ke re enana ya batho ba lenane ka rete tse ding tse ne di etsa ke tsona tse di tsa gore like mohlala ga o fumana bo Maseru District Hospital le bo domiciliary ka nako ngwe o fumana gore batho ba tlile ba tlile thuate gobane ditleliniki tse ding tse ne ba hlaga go tsona di na le bothata ba ditlhaga ne re dumela ka go tlosa bothata bonana ba go subutswa ditlhare batho ba tla boqeteletse ba gokela ditsing tsa bona jale le taba e nngwe ntse e tlhile e etsa go batho ba qeteletse ditsi tse dingwe go bonagala go ntse o beetswa lenane ke lona lele la gore batho banana ba tla mono ka lebaka la one ka nako e nngwe bogo sena le dingaka tse thakelang ditleliniking tseno tse pela bone mme ke tsona taba tse tlameileng gore di lokiswe se se re di fumane mme ntho tsena ga di lokisa ga ona mo o tlameileng o fumane batho ba tla ka five tleliniking ga ona mo o tlameileng batho o fumane gore ba bokelelwa mono go fitlhela kaosane nna ka le taba tsena tsa bophelo ntate esis ga ke dišheba le bontate nnete mo bomeratang ke ya gore ga di a tlamee be di re fa bothata bone ga e be e tlhe di sebetswa e le ka nnete ka boitelo bodidiswa le ke botlhe ba tlamehile go ba bona gore ba ya didisa ga di a tlameya go tshwara ya tsena gobane di etswa ke mabaka go na le mabaka a di etsang gore di qeteletse di be jwalo mme mabaka ano a tšha a fokola go sosheba tshebetso e ntseng etsiwa gona be tsena dibakeng tse dingwe mo o sena le boitelo mo batho santse ba utlwisa go kokela tleliniking e o leng pela yona se ka ya kwana na gole le ga e be o le a tlwaelela go sebeletswa teng ya tleliniking yano yana mme batho ba tla ba fumana ba etse distribution e etsang go se ka ba le tshubitlhalano dibakeng tse dingwe mme batho ba tseba go bonwa ka o fela ga ba tlile dingakeng
0: motlhompe ka o thokolo go leboe seabo sa gago ditabeng tsa rona le ka moso
1: ke a leboa tlhe ntate sisa le bamamedi ba radio lesotho
0: ra leboa ntate ke mohlomphei magalanyane ke mohlomphei mogotho magalanyane yena yo gona nka e buisana le yena o go fila metsotso nyo dilengwe le go le shumela metso e mene re lebile go genyane ya bosupa re hatela pele ka nthla yengwe yo go tswaga seng yona me yora kereng mohlahlami wa mookamedi wa sepolesa sa Lesotho Dr. Mahlape Morai o re katlego ya sepolesa ga se fela go fedisa ditlolo tsa molao empa ke go netefatsa gore setšhaba seo ba sepolesang se phela ka kgotso le boiketlo ditaba tsena Dr. Morai o di buile mokeng wa baphatlhalatsi ba ditaba o bileng ntlogolo ya sepolesa mona masego ka jeno o re a re o ikarabelela mafapheng a mabedi e leng la thibelo ya tlolo ya molao mmogo le lefapha le disitseng bosebeletsi bo hlwekileng ba sepolesa mme a hlalosa ha mafapha ana e le kgubu ya tshebetso ya sepolesa sa Lesotho.
2: Mafapana bobedi ba ona ke pelo ya sepolesa pelo ga e ka ema mosebetsi ga o tse bo tswela pele e le go sepolesa se tla ba le kotsi ga e ba mafapana bobedi ba ona a sa matlafala lefapha le leng le tsepamisitse bosebeletsi gore basotho ba seke ba tlhokofatswa le leng lona le tsepamisitse bosebeletsi ba sepolesa gore sepolesa se ikamahanye le melolwane ya ditekanyetso tse behilweng ke melao le melawana e se tataisang. Bobedi ba mafapha ana a reretswe go boloka maemo a godimo a sepolesa, go matlafatsa seriti sa sepolesa, go aga le go gogela tshepo ya setšhaba. Mme ditaba tsa mmoka wa kajeno di ama ka kotlologo mafapha ana a mabedi a o kentseng ke a lokodisa. Gotlhe moo basotho kapo baagi ba Lesotho ba leng gona teng ka jeno go na le mokoko o renang magareng a bona e ka ba malapeng, e ka ba metseng le metsaneng ya bona, e ka ba dikolong, dipelong tsa batswadi ba emetseng bana go kgutla ba sireletsegile, e ka ba batjha ba nang le ditoro ka bokamoso bo matlafetseng ga mmogo le maqhefu a lakatsang go phela ka kgotso le kgutso. Potso eo re e botsanang ga re lebile polokego le tshireletsego ya rona re le batho ka bomong le ka bongata ba rona ke gore na re bolokeng. Potso eo motho e mong le mong eo mosotho e mong le mong a ntse a ipotsa yona mo wa leng teng gona jale le ba ntseng ba tsamaya ka ntle ka gona ba ntse ba ipotsa gona a na re bolokeng. Go na le potso e nngwe e latelang eno yeo jwale yona ka kotlologo e tobileng gona re le sepolesa moo motho e mong le mong a ntse a ipotsa gona na ke bolokegile matsogong a sepolesa na na le bolokegile matsogong a sepolesa na le ke le ipotse potso eo basotho bona ke a tseya ba ipotse empa ke a tseba gore ke potso tseo re ipotsang tsona ka metlha mme ke lebaka le na leo re leng mona ka jeno gore e buisane le basotho gore ga o ipotsa potso eno ke dipotso tseo sepolesa se lokelang go se di arabele. Dipotso tsena tseo ke qetang go bua ka tsona mona ga di a lokela gore gopisa bona ba sepolesa ke lebaka lena leo re tlileng go rona ka jeno gore re di arabele ga di a lokela gore tshosa di loketse gore gopotsa boikarabelelo ba rona ba go araba setšhaba ka nnete yotlhe ditabeng tse amang polokego le tshireletsego ya basotho.
0: O tswetse pele ka go supa gore sepolesa se ntlafetseng se bonwa ka bosebeletsi tshireletso le polokego tse atlegileng ke baagi ba sa hlokofatsweng ke ka ditlolo tsa molao kapa tshabo ya ditlolo tsa molao mme a re sepolesa se atlega ha se bolokela basotho kgotso ya moshwelella.
2: Sepolesa ha se tsebe ho phetha thoma ya sona ntle le setšhaba seo se se sebeletsang. Gobane ga sepolesa se sebetsa gantle, se loketse go etsa dikamano le setšhaba.

Hora ke ya bosupa, sena ke sealemoya sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Molae Ntladi, momamedi ke a o dumedisa. Morena wa sehlooho wa Matsie, Morena Seiso Bereng Seiso, o ipiletsa ho marena a metse e haufi le boemafofane ba Moshoeshoe 1 ho netefatsa hore maparamente a etsa molao o thusang hore beng ba masimo a angweng ke kgaho ya boemafofane ba fumana matshediso. Sena Morena Seiso o se buile pitsong e neng e epilwe ke Lekala la Dipalangwang le Mesebetsi ya Setjhaba ka morero wa ho buisana le baahi ba rekileng ditsha le ho aha ka hara setsha sa boemafofane seo Lekala la Dipalangwang le disang hore ke sa Moshoeshoe 1. Morena Seiso o re ka nako ya kgao ya boemafofane ho ne ho sena molao wa matshediso, ke ka hona batho bao masimo a bona a ileng a ameha ba sa kang ba tshediswa. Ramotse wa Haluka, Morena Teboho Makwanyane, o re lekgotla le phahameng le ahloletse baahi, le ha ho le jwalo lekala le nkile boipiletso kgahlanong le kahlolo ena. Mongodi e moholo wa Lekala la Ditjhelete le Ntshetsopele ya Meralo, Mofumahadi Nthwateng le bona, o re sepheo sa ho etsa moralo wa dikgakanyo tsa ditjhelete ke ho fa batjha monyetla wa ho ba le seabo ditabeng tsa ditjhelete le ho hlahisa mawala a ho nyolla moruo wa naha esita le ho matlafatsa

wa sealemoya sa Lesotho ke ka maswabi le kutlwelo bohloko sealemoya sa Lesotho se o tsebisang ka mafu a batho bana ba latelang lefu la Kubutu Sakia Mabathwana ya hlokaeletseng sepetlele Tshepong ka la 24 Phupjane.

tsebiswa botlebeng ka mofu le metswalle. Tsebiso yetswa ke Mokito Mabathwana e le moholwane wa mofu. Ke tsebisa ka lefu la ntate Leheti Lesole Esaya Sello. Ya hlokaetseng ka la 2 Phupu. O tla bolokwa Morija Malwaleng ka la 25 Phupu. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso yetswa ke Mantai Sello e le molekane wa mofu. Ke tsebisa mona ka lefu la ntate Tau Joseph Solonyane. Ya hlokaletseng Welcom Mediclinic ka la 5 Phupu. O tla bolokwa lapeng ha hae Mathukwane ha Mosidi ka la 25 Phupu. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso yetswa ke Mohanwe Solonyane e le mora wa hae. Ke tsebisa mona ka lefu la ntate Jobo Emmanuel Molapo. Ya hlokaetseng ka la 13 Phupu. A hlokahalla Maseru. Mofu o tla bolokwa ka Moqebelo wa la 25 Phupu. A bolokelwa Mathukwane Pete Leruibe. A Pete Leruibe. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso yetswa ke Tshiame Simollang Pete Molapo e leng moena wa mofu. Ho etswa tsebiso ya lefu la number 5162 Warrant Officer Class 2 Sekgonyana Betholom Leduma. Ya hlokaletseng Thabana Morena Mafiteng ka la 3 Phupu. Mofu Sekgonyana Leduma o ne a sebetsa lebothong la tshireletso la bahlomphei la sesole sa Lesotho. Mofu Warrant Officer Sekonyela o tla bolokelwa Thabana Morena Mafiteng ka la 25 Phupu. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Diofisiri le masole ohle a phomolong. Tsebiso yetswa ke lelapa la dikgokahanyo tsa sesole le setšhaba. Ke tsebisa mona ka lefu la Mme Mathabo Sophia Namani. Ya hlokaetseng ka la 7 Phupu. O tla bolokelwa Thaba Bosibu Ntlokgolo ka la 25 Phupu. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso yetswa ke Mabusa Namane e le mora wa mofu. Re tsebisa mona ka lefu la Maleshwane Matio Julia Motsamai. Ya hlokaletse Mazinoto a Lekgobanyane ka la 10 Phupu. O tla bolokwa ka la 26 Phupu. Mme a bolokelwa Masinoto a Lekgobanyane number 3. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso yetswa ke Mpho Motsamai e le mora wa mofu. Ke tsebisa mona ka lefu la ntate Buang Eric Kor. Ya hlokaletseng sepetlele sa sehopotso sa Mofumadi Mamohato ka la 9 Phupu.
o tla bolokwa ka la mashume a mabedi a metso e mehlano phupu me a bolokelwa mogotlong magiseng ho tsebiswa botle beng ka mofu le metswalle tsebiso yetswa ke Pulenko e le moradi wa mofu. Ho tsebiswa mona ka lefu la ntate Lefa Nkuku ya hlokahelletseng lapeng ha hae ka la 13 Phupu. Mme ntate Lefa Nkuku o tla bolokwa ka la 5 la 24 Phupu a bolokelwa setsheng sa bafu sa Moshoeshoe 2. Ditshebeletso tsa lefu di tla tshwarelwa lapeng ha hae Lower Tamai ka hora ya 8 hoseng. Tsebiso e etswa ke Mabahlakwana Jeanette Mapetla kapa Lebohang Nkuku e leng ausi wa mofu. Ke tsebisa mona ka lefu la mme Mantshebo Elizabeth Lepitikwe ya hlokahetseng ka la 10 17 Phupu. Mme o tla bolokwa ka la 25 Phupu. Mofu o ne a phela dithuteng Lebung mme o tla bolokwa setsheng sa bafu ha Bia. Tsebiso e etswa ke Sekao Lepitikwe e leng mora wa mofu. Ke tsebiswa mona ka lefu la nkgono Mama.

0: metso se rona he e mashume a mararo re furaletse hora ina ya busupa o se a le teng he motho wa rona jalo ka ha ke le buleletse gore e tla re kana ko ena he a ba fihla go tlo rena e be ka jeno bullet intse e etsa ho basotho mehle ka ntle lo senyana go hle ke hle ke fitise dithapo tsena ke di fitisetse ka ho yena re ke etse tsena fela he a tla be se a tswela pele ka ditaba sahai
1: bulete pekola cancer ile mofetse le banta le sokola maqeba ka sefubeng di pulse li alsa hela me hlola ke dinwa mesinene ke batho bulete boetse pekola hlala ile fibres batho ba ne mba sina bana ka bakala hlala ba ima batho ba ne mana le mosisi o tshisang ka po o tswang ka thata bulete e fitla e khakha maemo ano ebe ho bule ha monate batho ba nang le majwana ka diphio le nyokong bulete e khaka tsogo batho ba nang le bothata ba di-period pain bulete hana o di bona a di a ile asthma serameletse tse dintse ngata bulete ya di khaka le go lona maqheku a rona mmogo le bana ba banyanyana nwang bulete le phele o ka re fumana hohle ka re hona ha ho 5699-1481 kapa 6328-2900 Bullet. Hai fihla meleng e ya qaqa.
2: Kadete ha ona nnete e fetang yeno mwa tshini. Ke a opola gore nalo yena ga ba hlakwana.
0: Ah, nna ke motau. Ne ke le mo hlakwana tsa tlane fela.
2: Okay, oh how she will ntwe ngo ba mohlakwa. Yele how get away from her fela mohlakwa ra bo a fela hanga. A ka le tlhono ba medi ba ikutletse hore o motho ya ka fetwa ding ka poneng. Empa ya ke a leboa ka na go ina yo o re fanya yona. Sentse ke tla ke mathe gutlo go sentse ngo manya ka mona. Jolo ntse go ba medi ya ke so fitle ke gale ke fihlile mona ka hoga ya o tshelela. Ha e fitile ka motsotso ne like fihle ka kwana ba bile nako nako yona ke ile ke buile ka dite ke dumedise ba sotho ke dumedise ba medi botle ba sealemoya se segolo sa lesotho se re betse ke teng he ba ha bo bullet ka mehla ke tsho ke re bullet ha e fihla meleng ya khaka kutlwile go kamana ka qatsa ba hlile ba hwata ba ina ya hore ha e fihla meleng ya khaka kutlwile ba letsetsa batho ba ka ba le shume ka ofela ba re moriana wa re o qhakhang ha o fihla mmeleng hana o re keng ntate Magele ebe ke a hlalosa gore na ge ntse re bua ka eng ba re ka nnete ra o hloka ande ka matla a magolo ka nnete ka leboa basotho ba batle ka gore ebele re utlwile ha re ntse re hlalosa gore bulete teng molemong wa lona bulete teng molemong wa bophelo ba lona bulete teng molemong wa bana ba lona bulete teng molemong wa batswadi

dikgaitsedi le ba lekane ba lona ka ofela ha re sebediseng bullet jwale kgetle re phele ke nete jo ka ke tshoke ga e fihla meleng ting ya qha ka ke yona tabe ka odimo dimo e re etsang jolo ka re tshoge re ke bullet ke kulo e lengwe ga e fihla meleng e tlameya yona e ipatlele mo mathata a hao a leng hona teng ke nete re tshoge re letsetseng le re botse gona ebe bothata bo le bo le bo le bo bokaba jwang ha re sebedisa jwalo bullet na ka nnete o tla fumana gore bullet o thusa haholo ditaba tsena dingata haholo re na le mapaki a mangata haholo e leng gore ba sebedisi ba bullet ba nwi ba yona ka nnete ba ntse ba paka letsatsi le tšhabang le le dikelang shebile taba ena ya gore ke maobane fela kapo ke matsatsing ona a ne a fetang ha ke leletsetswa ke motho yo a reng mogamagele ke ne ke tlile ke na le bothata bo boholo ba lekgopho o ne a re bokgopho le ne a letswa go nna mmeleng mona le ba botsikinyane bona bo tshabeyang kore ga le batla ke tlosa letsoo le batla ke dule ke ngwaya mono mo ke ileng ka ngwaya gona teng mme a re na ebe bullet ena e ka nthusa na ya ba ke re sebedisa bullet ngwane eso o tlo bone gore bothata bono e ka ba bothata ba gore jwale bothata bo mading re ka belaela gore bothata ba gago bona le ke bothata bo o tlhagang ka gago madi ka nnete o ileng ka bullet tse pedi bullet tse tharo ke re ke maobane ga a mpolelela gore ga e mogamagele bullet ena e nketseditse motlholo ona o tshabeyang mme a mpolelela gore ka nnete ke kgotsofetse ke bullet o na le ntate a ile ka letsetsa ga jana gagolo maria ga a qala mona ya ba o fitlhang ka dibullet tse pedi a tsamaya ka tsona ba ntshwetsa gore ke rekile bullet tse pedi mogamagele ya ba o a tsamaya o ne a bolela gore letheka lena la gae kapo leutu lena la gae e ka re wa kerempa ka mona ka mosifeng go tloa maane tlhafung go tla fitlha godimo mona a re ka re ke a kerempa mogamagele ya ba o nka bullet o fitlha a nwa bullet tse pedi wa tseba ile a nyamela ke le jwetseng ba mabedi ba batle bolitaba eo o ile a nyamela ke maobane fela ga a boelang letsetsa ge e mogamagele ntho ena e boetse e tshwile le ena ga ntho ena e kokobela o ile a nyamela le ena ya ba ga a sa tswela pele ka bullet jale ga a sa gutla gore he monna e gutla e leng mpe gagolo ga e botlhoko ge tlollena e feta wa ne pele ke e nwa bullet ke re gantlentle moleko o jalo ga o ile wa utlwa gore o ile wa o thetsa wa ba bona gore o na le ntho yo o ka o tlholang ka nnete o gutla o gutla o se o imenne gabedi jwale ka go yena gutlela bulete mme ka kopa gore ka nnete ga ko nwe bulete o ko e mamelele jalo ka o ile wa sebedisa tse pedi ga ko etse go bonyane o ko fitlhe go tse tlhano kapo tse supileng e le gore ga o sebedise bulete nako eno e telele a che re na le tshepo ya gore ga e sa tla o etsa leto mme ka baka go yena ka nako e nngwe ga ko etse gore jalo ka motho a ntseng a theoela a sebetsa ga ko e kenya dibudgeteng tle momamedi kenya bulete dibudgeteng se ka tshaba gore ga o ngola cruisera e ka ba o motho ntate jwale mme o ngola korosaka se ka ba ditlong gore ka odimodimo mono kenyeletsa botlolo tse pedi tsa bullet gobane jwale bullet ke yone e tsang gore o kgone o tsoa o nne o ye mosebetsing ga o sa sebetse ga o na ba le motlha a tla ngola korosaka gobane jwale ga o na ba le motlha a tla ya shopong ba o tla bo sena leto o tla bo kula o dutse ka tlong le bane mosebetsing mago a tla ba tseba gore a o mamangwe a kula ko re tle re mo tloele re hire motho e mong ya gantle ba go a o batla o ntse o le fresh o ntse o sebetsa le ga o kule a baka ba ukwa gore o fue sicklife e bontsha matsatsi ano wa mararo fela gore aa motho ele o tlabela a phele ba tla o thabela o eno empa ba se ba bona o se o fua sicklife ya kgweditse kae kae a tle ba tlatlhe ba o bitse ba o jwetse gore ela o ko tloe o dula gae jale gere sebedisa bullet bakeng sa gore o tlo nne o kgone go ya lebe o tlo kgone go ya shopong o tlo kgone go ya mosebetsing jale ga o phetse gantle bullet e o thusitse ka nnete o tla bo kgona go etsa mosebetsi wa kao fela jale wa ukwa gore ga e ba ntate o le a re ka nnete ga ke kgone botlhoko bo tlang ka mosifing ka mona empa ga qeta o nwa bullet tse pedi o le a fola ke itse ke kgweding tsane tse qalang bo maria ka nna ba kgweding tsane tsa bo bonekwana mme ke kgwedi ya botlhano ke ya botshelela ke ya bosupa a boelang letsetsa e le gore ile a nyamela nakong eno ya re hei e ka re jwale o tla ntsha jwale ga re sebediseng bullet mme re sebediseng bullet nako e telele re e mamelele mosotho yo motle siki tsena tse re diphekolang kapo tseo bullet e diphekolang mmele ya rona ga e ya mo e le moriana ka tsela e tshwanang re boetse rere mmele ya rona kapo disiki tsa rona di se di tibile mmeleng ka o tsela e e fapaneng jwale re kgothaletse gore

sekashaba mangyeu, sekashaba ranyeu, sekashaba ndatenyeu warena, uli aseverisa buleti, matati ya masano kapo, uli aseverisa botolo tse pedi, aseverisa botolo tse nne, yaba aseverisa botolo tse sano, yaba wafola. Ah, wena uka etala wako psiki yao ise tibile haholo. Mea ise tibile haholo, kimane mwelu ngu wena eka ubata wako iseverisi na kwiti lili, uko utibo ukutela mele ngu hao, utibo hore ente siki yenu, ye uwele ngu horo uweona kamitu. Jwali, sekashaba mangyeu, shebana le wena le bophelo ba hao jwale ere e khotaletse ape ke hore e bangaka ya bophelo ba hao o tseba bommelo wa hao o tseba hore na mmelo wa hao ha o nepaetse o ba jwang ba bang ba tseba mmelo wa bona ka hore fela a tshe ya tseba ha ke nepaetse ha ke hlwa moeping ha ke heme e motla re ke a tseba hore ha ke gwa ba le ho tloa o seng ho fitheletse kana ko itseng ha ke phetse hantle ke a tseba hore ha ke phaphame bosibu e motla re ke a tseba hore ke phetse hantle ke a phaphama bosibu metaba tseno ka ofela ke mmelo itekole ichebe itise tseba mmelo wa hao le tlhafu ya o se o bona e se e fetuile wa tse wa bona gore mona go sona le phetuo le eng a e kala e etsagala tseba mmelo wa gago ke yona ntho ke ka godimodimo e kereng tseba mmelo wa gago ga o tseba mmelo wa gago e tla ga o gotletse mane o tla tsho re a chintate bulete ka nnete mmelo wa ka o nepaetse jwale nka etsa jwang ka bulete ke nnete rere ga go kgothaletse re e tloele empa re ka kgothaletsa gore aa o ka theola re ite motlhomo o ka eno gangwe ka letsatsi taba eno e tla be bontsha gore bulete yona e ntse le karolo ya bophelo ba gago bane e sebeile bophelo ba gago gantle jwale re etho ka metlhare re bulete e thusa gagolo batho ba nang le fibroids kapo ditlhala ka tsela e ditlwaeleileng ka teng tlhala e etsa dintho tse ngata gagolo mmeleng ya motho e ka ba bokudi tlhala o ka kula ga tlhala e sedi diteng ebile sedi di godile gagolo o ka kula wa ba wa dula fatshe wa ba felelwa ke mosebetsi wa dula fatshe empa ka nako e nngwe tlhala e ka o etsa gore ga o ya mane o le o pepa e be ke le o tlameya o kena dithipeng ka nako e nngwe tlhala e ka o etsa gore o seke a ba le bana ya o kwala tutu ya ba gaobe le bana jele rere sebedisa bulete e tsebe go bula ka gore e tlose tlala tseno e be o ba gantle bana ba beteng sebedisa bulete gore e tle re ga o le o pepa mane e be ga o ye dithipeng o pepa ka tsela e e nepaetseng ka tsela e gantle e senang pelaetso le dingaka di be di makale jele rere sebedisa bulete bakeng sa ga o na le di-fibroids le ga e ba fela o setabeng tseno tsa go ya shopong wa reka ngwana sebedisa bulete bakeng sa gore tlala eno e sentse e le teng e opela e be yona e ya loka e ba gantle ka gore e tla dintsha tlala tseno e dipome mme ka letlhonone o tla tlo utlwe monko o seng gantle monko o sa amoeleng gore a che fela jwele ga ke bua le wena tsena tlala yane e ya tswa mme le dinamanyana tseno tse nkgangampe o tla bo se o ntse o di bona mme re re sebedisa bulete bakeng sa ona le bothata bono ba tlala ke re bulete e be tse thusa gape-gape le taba tsane tsa di-kicking stone majwane a teng mane diphiong tsa rona taba eno bulete e thusa go bolaya majwana ano e ya ntshe tsorotsoro o be gantle mme diphio tsa gago di sebetse ka tsela e e nepaetseng sebedisa bulete bakeng sa ditaba tseno ka ofela mme bulete e betse e thusa gape-gape le ditabeng tsane tsa lebanta lebanta lena le santsane le kala ka gare le sa le ka gare ka mane e tlo o thusa gore lebanta leno e be ya le ntsha tutu motšheso o na go qetelletse o tswela le ka ntle go gang o tla iphumana o le gantle dintho tsa gago di nepaetse sebedisa bulete bakeng sa gago na le bothata ba lebanta gangata re tseba gore lebanta re tlabe re re ka nako e nngwe e ka ba bothata ba madi a seng gantle a seng sekono a sa hlwekang jwale re re wena ka lebaka la gobane bulete e sebetsana le madi e tla bolaya ditaba tsane tsa di-clot e leng mahlwele ane a dutse methapong e tla boela e ntsha le taba tseno tsa mogre madi a matha ka lebelo e leng ntho ane o tla fana ka nakong o se ebile e bitswa di-high blood pressure le tse ding jwale re re sebedisa bulete bakeng sa ditaba tsa mofuta ono ka ofela re boetse ra kopa gore basotho ba batla re sebediseng bulete bontate ga le na le bothata ba mosisi o tswang o tšhisa kapo o ganang go tswa kapo o e leng gore o tswa ka thata bona bo ga e sale ga re sebediseng bulete bakeng sa ditaba tsa mofuta ono mona ke a o jwetsa mamedi dintho tsa go di tlabe di nepaetse e tla bapale ya maobane le wena o tla ba ntate ya sebete ya bileng a le sebete le ka tlong ka lapeng ga gago e le gobane ka lapeng wena o tla bo o nyakaletse go le monate le wena o ko thabele o ya ka tlong o tlwele o iphumana o se o itšhebilisetsa le dipopae tsa bana ka

0: ka la bana so tshaba o ya ka dikamogeng bontate gena le botlhata ba hlala ena e kotse ya ho le ne e bitswang jolo a prostate ena ya botuna bullet ya e phekola hlala eno bontate la go ba batho no sontso itsweng aka ena itse ho wena o so le tlokotsing ya ho tlatla tshwarwa ke hlala e ka po yona e cancer ya botuna ka nnete bontate ke bosisangana ba gwele bullet ya iphekola e ya ntsha tsoro tsoro tsoro o bele o khutlele mane mo nolo hana ti like ba so bona tshenye se le teng no ha bullet o tla bona ditaba tsa ho ditlaba hantle bontate ba ipaka ka ntle ka mona ebile e boetse gotlisa kgotso ka mane ka malapeng bontate ha re sebediseng bullet bomme re a tseba go sontse o bata hlesega mentse se kene ke ona ntse o bata o seng o tla utlwa le ka nako ena go a bata ha re sebediseng bullet bakeng sa serame e ka ba serame sa tlhogo sa masapo sa mangwele sa maoto le serame sa letheka bonkgono le a hopola go bullet ntse le teng bakeng sa go qhakga bothata bono bo mangweleng bothata bo maotong bothata ba letheka ha holo ha e le bothata ba serame sebedisang bullet he batswadi ba batle bullet ya e fitlha mmeleng e ya qhakga bullet teng gotlhe ditrikeng tsena tse leshome tsa naga ya Lesotho ditrikeng tse leshome re itjadile dibakeng tse ngata gaholo ga se seta se nka e le nngwe fela mme le kaolane la Aforika Borwa re a fumaneya gotlhe mona ditrike kapo diprofenseng tseno tse ka bang tse leshome jwale re kope gore ka lebaka la gobane dingata gagolo ge tla diphatlhalatsa bekeng e tlang ena ke ke tlotla ke tsamaya ka tsona fela ke re ke re ke tlhe ke di tlhalose gore ge letsetseng go na ba ga bo bullet jwale ge tseba o lejwe tsa gona le fumana stoko jwang ga le lo rekisa le boele le fumana jwang bullet ga le lo inwelela nomoro tsa Dr. Nkala e leng yena motlhagisi wa ga bo bullet nomoro tsa gae ke tse pedi di na le WhatsApp ka mosiela molaetsa kapo wa moletsetsa ka WhatsApp call kapo ka direct call nomoro tsa gae ke 6328 2900 6328 2900 ha mmoho le 56 99 1481 56 99 1481 Nataka ki 58 46 12 94 tseno he ke tsaka le nna o ka qoqa le nna gobane ka nako nngwe tla ga go aletsa Dr. ba le siko a ile ka kwana le nna ka nako nngwe ke tlabe ke ile siko ke le kamane empa letsa ka nako yotlhe ga e fitlha mmeleng ya qhakga
1: bullet e phekola cancer e leng mofetse lebanta le sokolla maqeba a ka sefubeng di-pulse le alsa helang mehlola ke dinowa mesenene ke batho bullet e boetse phekola hlala e leng fibroids batho ba neng ba sena bana ka baka la hlala ba ima batho ba neng ba na le mosisi o tshesang kapa o tswang ka thata bullet e fitlha e qhakga maemo ano e be go bulege ga monate batho ba nang le majwana ka diphio le nyokong bullet e qhakga tsogo batho ba nang le bothata ba di-period pain bullet e gana go di bona a di a e le asthma seramele tse ding tse ngata bullet ya dikgakga le go lona maqheko a rona mmogo le bana ba banyanyana nwang bullet le phele o ka re fumana gotlhe ka re gona gago 5699 1481 kapa 6328 2900 bullet ga e fitlha mmeleng e ya qhakga.

Halala, ere go dumedisa wena moradi, mothasele, motholetsi, molatedi, motsetsi wa lenaneo la palo ya buka, ho le la haufi hohle hohle mo mametseng sa lemo ya sa Lesotho le ona ding. Lebitso la ka nna he ke President Masimene, mme se ntse ko hwehla ka letso le mofuthu. Ka letso la moya ke ratamela hle nna le wena re tlotla ba mmo. Lenaneo le o le ratang lenaneo la palo ya buka. Buka e re tshwereng ke diapole tsa Gauta, buka e re ngweletsweng ka bokgabane le makgethe mono ke ntate JC Manyedi. Re leqepheng lane la bokae bana la 14 tlasa sehloho se reng morena o batla keletso ke kgaolo ya bobedi. E re ko hopotse he ka mela ya semekae mo nna le wena rileng ra arwana ding ore ntate Manyedi mona ha ile morena yena he a ya ka moreng ya hae ya boitshebo, mme jwale he a qala ho latswa masheleshele ao sasa ka pelo e mofuthu e nyakalletseng a nto re shwa hanyenyane hore he a kgatholowe mme a itukisetse ho laela bara ba hae le remisa ona mona mme na le wena he re tswela pele.

Sela wethu re sirela gaolong ya bokae gaolong ya boraro le qephe le 15 sehlosa ditaba se re morena o laela bara ba hae ore ntate manyadi mona ho ba morena he a ke a bohlothe o so kae a tswa iphotla ntate eno a para me a itukisetsa ho kena mosebetsing wa letsatsi leno a ya ka kamoreng ya hae yo he a e ngamamele ditlaleho tsa matona a le ka ho yona me ha le ka mono a laela gore ho bitswe bara ba hae ba bararo mpampa masapo le tsoto bana ba morena he ba tshwa hampe ha ba utlwa gore ba bitswa gobane he ba ne ba sa tlwaelwa ho bitswa ka tsela mofuto o jwalo le ka lebaka la gobane he ka lebaka la botjha ba bona hangatanyana ba ne ba etsa mesebetsinyana e hlileng e tswileng tseleng ba tla jwalo he matshwafo a uba bashana bano ba ntse ba botsana gore na e ka ba molato wa bona ke ofe haholo ka gobane ke mona ba bitswa ka moraonyana go seboka se tswa bolelwa seo ka magetlonyana se ileng sa ba tswalela tse bosula tse ba bang ba tla ba ntse ba ipotsa ka moyeng e mong le mong a ntse a re banna e ka ba molato keng jwaleje e ka ba segentseng e ka ba banna ke bonwe ke mang ga ba se ba fihlile ka pele go ntata bona a bua he morena ya ba ore bana ba ka diapole tsaka tsa gauta di a fela tse ding tsa tsona di utswitswe bosigo bona bo fetileng hang ha ba utlwa gore diapole tsa morena di utswitswe ba arabela mahong ka kgopola gore morena o gakanya gore ke bona ba di utswitseng ya ba ba re empa ga di a utswiwa ke gona ka nnete ga re a utswa diapole go ha ya ba morena o re tholang lona banna ke morena eno ore thola he batho ha ke le mmamele ntho e ke e buang go fitlhela ke ba ke qeta ditaba tsaka ga ke yaka kare ke lona ba di utswitseng ga ona mo kile ke kare di utswitswe ke lona ke itse diapole tsaka di utswitswe bosigo bona bo fetileng jwale ke le bolelela gore leshodu le nkutsweditseng diapole tsaka tsa gauta ke le bone leshodu leno ke nonyana le sedi nonyana ena e ntle ka mokgwa o makatsang masiba yona e ka re silivera e hlwekileng ga e le makgwa a yona e ka re diperela tsa botlhoko banna ba eso nonyana ena le hoja ha e le ntle ga kanakana e na le maatla a mang a go robatsa batho botlhe easter le balebedi ba ka ba potapotileng serapa saka banna ba ka ba botlhale ba tsebang go utulola makunutu le go finolola mafito ga se ke ba botsa gore na e ka ba go ka etsiwa jwang go pholosa diapole tsaka tsa gauta ba ile ba mpolelela gore maatla a na a kang a di nehelela a sebetsa fela godima bao e leng bafogatse ba re ga e le godima batho ba nang le madi a borena

di neela tsa ona di akuba e gara ha eba ho fela ho le jolo ka ba bolela ke lona le tshwanetseng ho lebela di apoletsa ka tsa gauta empa la lo jalo le ke ke la lebela bohle ka nako e le nngwe e mong wa lona o tla lokela ho lebela bosimbo na ba ka jeno mme eno ya tla lebela o tla tshwanela ho hlokomela ka thata hore a se ka ba robala me a re mo a robetseng nonyana le sedi ya tla mme a ja diapole jele ke re ho lona ya tla lebela a etse ka matla gore ha nonyana le sedi e fihla a e tshware kapa a e bolaya empa ha e ba e le ntho e ka etsahalang ka bonolo kapa ka bothata ya tla lebela he a tla e tshware a e tlise ho nna e phela hobane ho ya ka moo nonyana le sedi le ntle ka teng ke rata ho e rua homme e tla re he ha ke se ke na le diapole tsa gauta le nonyana le sedi ke tla kgotsofala gobane jale botumo ba ka jwale bo tla fihla dipheletsong tsa lefatshe ka lebaka la gobane he mosebetsi o mong le o mong o tshwanela moputso ke re ho lona mang kapa mang ho lona lona ba bararo ya tla tshwara nonyana le sedi mme a itlise go nna e phela ke tla mo neya karolo ya bobedi ya mmuso wohle wa ka gore yena e be mmusi wa yona ha ke ntse ke phela mme mohla ke shweleng mmuso ohle wa ka o tla busiwa ke ena a dutse tironeng ya ka mme tsohle tsa ka e tla ba tsa hae jwale he wena mpampa ka gobane ke wena e moholo lapeng la ka ke wena a tla lebela bosimo bona ba ka jeno wa utlwa monna nna le manyadi mona gore mantswe ana he a kgothatsa bara ba morena masapo a ba a botsa mono a re mme ga e ba mpampa a ka golwa go tlang go etsala ko feng jele morena wa arabela mona gore ga e ba mpampa a golwa go tla lebela wena mme ga e ba le wena o tla golwa go tla fumantshwa tsoto le yena sebaka sa gore a lebele le nkutlwile he banna ba eso le kaya jwale nna le manyadi gore bana ba morena ba tswa mono ba le moyeng ba tswa mono madi a phalla ka potlako methapong ya bona goba he ba ne ba lebeletse gore ba bitseditswe go tla omangwa ba tloa mono ba file mosebetsi o pakang gore ntata bona wa ba tshepa ba tswa mono e mong le e mong wa bona a itukiseditse gore he o tla thabisa ntatae mme o tla bontsha ntatae botshepei ba gae ga golo lerato la gae gobane ka go pholosa diapolo tsa gauta o tla be a pholositse thabo ya morena e neng e se e le magatheng a o monyoa ba tswa mono e mong le e mong a utlwisa gore lefa lena leo ntatae a ratang go lesea le tshwanetse go sebeletswa e le gore he le tle le baballege ka makgethe ba tswa ba ya ka lebaleng he le mathuleng a ntlo ya borena ba ntse ba buisana ga mmogo ka mekgwa yo ba lokelang go e sebedisa gore ba tle ba tshware nonyana le sedi jale e mongwe wa botsa mona gore o tla etsa jwang gore o seke wa robala mpampa ke tsoto eno ya botsang jalo o tswela pele ka botso ya mona gore ke botsa jena gobane le anonyana le sedi e sena maatla a gore robatsa boroko ke sera ga e le nna boroko ka nnete bo yantlhola ke tlhe ke galegang a ke kena diphateng mme ka ga ke robala jalo ka phiri ke tlhe ke gale go fitlhela madungwadungwane ga digodi theoa dikalaneng jalo wa mo arabela mpampa mona gore monna ke tlhatlhobile gagolo ka gong ena yaka mme ke bile ke ntse ke lekanya mekgwa eo nka e sebedisang mona kapa mokgwa nka o etsang go kgala boroko le a boroko bo bitswa ka olelekwa ke fumane gore mokgwa nka o etsang ke gore ke nke dijo tse ngata ke di tshele ka sethotong ke ele tsona ka serapeng ke tla nne ke je ka nako yotlhe eo ke ntseng ke lebetse mme ke a gopola gore ga nka sebetsa ka mokgwa ona ke tlalela ka boroko go rialo mpampa jwale masapo mona wa bua gore mokgona o keke wa sebetsa mpampa batho re a fapana nna ke tla nka buka ke nne ke bale e le gore ke leleke boroko jwale tsoto mona gore oa bolela mogolwane a gore batho ba fapana nna ga ke ile ka ja gagolo teng ke tlhe ke boqale ga digodi tlwelela dikalaneng mme ke phaphame letsatsi le se lentšhabetse kanong ga e le go bala gona ke ona mokgwa o ke o sebedisang gagolo ga ke tlhoka boroko jwale ke tlhobaela ka o qala ke bala melanyana e se mekae e ba ke se ke ile le sephumo sa boroko nna dibuka le dijo dimpakela boroko bagolwane ba ka ke tla leka ka mekgwa e mengata gore ke seke ka robala e be sale ke fadimeile mme ga ke utlwa ko otsela ke tla itsipa gagolo jale mpampa gore bašana ba eso ke fumana gore lona le senya sebaka le senya nako ka nnete ga o tlhokale gore le ne

le ikgathatse ka ona le nana seo le tlang go setsa go tshwaganong yana le sedi ke mpampa eno ore ga o potang ke lo e tshwara mme a se ke e tshwere ke tla ba mmusi wa karolo ya bobedi ya mmusi wa ntate mme motlhaswang ke be morena e mogolo wa mafatshe a gae yolo ka ga ka tlhao ke tlhile ke ntse ke lokela salang gobane jale ke santsane ke lo laela baapei gore na ba ntukisetse dijo tsa mofuta ofe ntate mangedi mona ore ya ba ba qhalana mme e mong le e mong a ya ka moreng ya gae moo e mong le e mong he a fihlileng a nna itekanyetsa ka moo a ka iketlang ka teng ga e se e le morena ya buisang batho ba gae kwana he megopolo ya tsoto e ne e fapane le ya bagolwane ba gae gobane yena he o ne a ipotsa golo gore na ga e ba ka tshwaranong yana le sedi o tla etsa jwang go busetsa kgotso bolokolui le tswelopele ya nnete setšhabeng ga e le mona he a ntse a utlwa ka menyenyetsi gore go na le karolo tse dintsi tsa mmuso wa ntatae moo batho ba tlhokang kgotso ke o aloswa ke borabošabane ba ba tlatlapang ba ba jesetsang kgwebeleng a utlwa gore dibakeng tse dingwe go na le moo batho ba santsaneng ba bolayana jalo ka dibatana tsa naga megopolo ena he ya mo tlhokisa kgotso pelong empa a rera le ena gore ga sebaka se mo dumelela o tla leka.

tsela wethu re selela gaolong ya boka ya gaolong ya bone leqephe le shume le metsurubong se khosa ditaba sire mpampa wa lebela hore ndate manyeri mona he la dikela le zazi le sahane o dikela la dikela la me ya matsolo mpampa tabene nye mo kenya letswalo ene lo rena e ka ba boroko ha boetla bokeke ba mo phele phanyetsa le ya kwana he mohopolo o he a hlile a o qhala hang ka ona hana dijo ya re ha go pola hore che ka tla go reng leno he o phethetse a ikutlwa go thala a bile a bona hore phirimano wele e dia go tshwara itsa shwala ne qala wa parala naha ha dina le di qala go panya panya ha batho ba qala go gantsa mabone maku go sana mpampang ka dibetsa tsa hae tseo he a ile o lebela ka tsona ka o le letona he letsoho o nankile sethotohadi sa setonana se neng se tshetse dijo tse lekanang gore motho a qete matsetse a supileng a ntsa dija ka baka leno he se ne se le boima empa he se nkilwe ke sehanyata sa motlhankana ore ntate manyadi mona he ka sethotong sena go ne go nkilwe dibetsa go lwantsha boroko ka tsone le letshadi he o nankile seqha sa gae a bile a le seqhanyana sa metsi yo he a tlang go fula nonyana le sedi ka yone ga e ba he e ka mo tsietsa ga a leka go e tshwara le a kwana yana ikutlwa gore a kanete o lo e kgaotsa hele re remisone mona he nna le wena re tle re kopane gape ka moso re tlo utlwa he mpampa ga a kgaotsa nonyana le sedi lebitso la ka nna he ke President Masemane go fitlha re kopana gape ka nako eo e tswe bogotso. Bye-bye.

hodima bophelo ba hae. A dule ka nnete a ntse a re fa palo ena e monate-nate. Le le utlwile lentswe la hae, jwale ebile o bina monate motho yane. Kore ha o mo mametse ekare a ka se thole, ka nnete ekare a ka se thole ka komporo ena ya rona. Empa re ke etse tjena fela hona jwale, e tle re ha re kgutla ke o jwetse hore na ebe re o tshwara.

Metsotso ya rona e leshome le metso e mebedi, re furaletse hora ya borobedi. Mme hee, re tlo ba le moeti ka kwano hle, mme re tlo bua ka ditaba tsa dikamano le tlhalo. Re a bona le ha re keke ra iphapanya hakalo-kalo, hore ka nnete tlhalo e se le yona e ka pele-pele morao tjena maphelong a rona. E ba bana ba rona ba sala ba hlophehile. Mme hee, re tlo mema moeti wa rona. Ena ke moruti ebile ke mohlabolli ditabeng tsena tsa manyalo, mme o tlo bua le rona. Ke ke re hle o hlodule o nkile pene, o tseba o kgolatse molemo, wa tseba le haeba wena o keke ya ba o ka hara tlhalo kapa ha o nahane le hore tlhalo e tla ba teng, empa fela ngwaneno a pela hao a ka ba le mathata a hlokang o mo thuse ha tlhalo e se e le teng. Mme he ntse le bohlokwa hle hore le wena o mamele le haeba tlhalo e so fihle kapa ya kena ka hare ho lelapa la hao. E ntse le bohlokwa hle hore o mamele o nke dikeletso, hobane tsa hosane ha re di tsebe. Mme jwalo ka ha se ke tshilo hore le ngwaneno fela a ka kopana le bothata, e ka ba ngwaneno, e ka ba motswalle, ya ba jwale o hloka ho mo thusa ha sa shebane le maemo ana. Hoba nnete ke hore ha re a rate, empa jwale a etsahala, mme ha re hloke ho iphapanyetsa taba ena ya hore tlhalo ehlile e se e le hodimo hona jwale. Re ke re tlo utlwa hore na hantle e bakwa ke eng, ke eng re ka etsang ho fedisa tlhalo. Hobane ke a tseba hore batho bano le ha ba hlalana jwalo nakong eo ba neng ba nka dikano, ba re ka nnete ba tla rolwa ke lefu, ke hobane lerato le ne le lengata haholo ka nako.

Jwale re utlwe hore na jwale lerato le ne le le lengata, ho ile hwa etsahala jwang ha se bile le fela. Ebile ka nako engwe o tla fumana le hore ha le fela jwalo, le fela hampe hampe mpe hoo motho e mong a ka utlwa hore ha ebile o betere ke bolae motho. Ke hore o tla ipotsa hore na lerato lena le la etsa hore ke kene dikamanong tsa lenyalo le monna enwa wa ka kapa mofumahadi wa ka, di le kae lerato lenana? Hoba ka nnete ka nako eno o tla hlo utlwa hore ha ona le motho o ka phelang le ena ka ntle ho yena eno. Empa nakong e tlhalo ena e se fihla, Modimo wa ka wa lebala. Jwale re tlo utlwa he ka moeti eno wa rona hore na ebe maemong a tjena re a qoba jwang, le hore na haeba se re kene ha a qobehe, re tlameha ho itshwara ka tsela ya mofuta ofeng e le hore re phele re tswele pele. Hoba bophelo bona bo ntse bo le teng le ka mora yona tlhalo, le ho ja re sa e rate hakalo. Empa ho na le ntho tse ngata tse isusumetsang e re ke etse tjena fela, e tla ra ke kgutla ke tshwere moeti wa ka ka letsoho. Atle a tlo fa ditaba tsena tsa bohlokwa. Wena o no itukise he, o nke pene ke kere ntho tsa bohlokwa re tlameha ho di ngola fatshe. Hoba jwale di tla ha nngwe ka mora nako e telele, ha o tsebe na o sane wena bophelo bo tla be bo tshwaretse eng. Hobane hle bophelo ke ntho e dulang e fetofetoha, o tla makala o sane e be o fumana hore le wena taba e tjena e o tobile. Mme re ke etse tjena, e tla ra ke kgutla ke se ke mo tshwere ka letsoho.

0: metsotso ya rona e 20 a motso o menghe re furaletse ora ya borobedi me ka nnete le sa sila ka jeno hai ke laborago ke laborago ga bona gore kgwedi ke yena e sentse e fedile me he ka nnete le sa silena ke le ka re ke re tlo bua ka dikamano le tlhalo ke a tseba gore dikamano di katlisa thabo tsa tlisa lerato tsa tlisa kgotso empa hape di ka boela tsa tlisa bohloko di ka tlisa dikgotlhano le karohano kapa tlhalo kapa yona karohano ha e etsala hangata e hlile e ama maikutlo ebile bophelo ka nnete hlile ha bobe hantle ka hore e ama lelapa ka kakaretso haholo bana ke ka hona letsatsing la kajeno he moe ke ile kare momamedi ke ile kare nke ke bitse setsebihle se tlo re thusa ho utlwisisa gore na re ka haha dikamano tse phetseng hantle jwang le gore na ebe re ka rarolla dikgotlhano ka mekgwa efe e metle le gore na motho ebe a ka hlaphoelwa jwang ka moratlhalo kapa karohano jolo ka se ke tshilo gore tse ding tsona o sita le ho di qoba o tlameha gore o fete ka hare ho tsona ntle le o senya nako hle ke hle ke mo amohele ke be ke mo fe nako hle a o dumedise a o bolelle ke mang o tswa ho kae ntate
1: dumela me
0: dumela mongaka ka
1: mongaka me matsini hey e qetela ne khale m
0: ka mongana go itilele ha ho lungwanetse
1: iya mme
0: empa he wa u kwanza go hopola
1: e taba ino e monate gobane e bontsha boleng the value seo motho o nang le tsona gore di a gopoleya gore di tsebe o tla basotho le bona ba nne ba di fumane
0: ka nnete ntate
1: eya mme
0: eya ntate wa ka jolo ka o le moruti ebile o le motlhabolle gagolo ditabeng tsena tsa malapa manyalo jalo jalo letsatsing la kajeno tlhe ke utlwa ke na le thasello ya gore re bue ka dikamano le tlhalo e tlile go gobe ka ntle ka mona hei maratwane a mangatane re a tsebang gore motho na re ka nnete nna le motho eno re tla goanya ke lefu o bona dintho tse jalo di fela batho ba ya magotleng ba sa tswa ya magotleng e le go hlalana a ko gore tlhalosetse fela he gore na dikamano ga di phetse gantle ke ha ho le jwang
1: ke leboha mme ke leboha monyetla o mpha ngona le botsamaisi ba mananeo ba sealemoya sa Lesotho ke lebohe le wena Mosotho ya mametseng sealemoya hohle mo leng hona teng ka ntle ka hare le ka ntle o naha o mametse le ka marandrang ka mekgwa yohle o mametseng ka yona nna lebitso la ka ke mo Orosi Matela ke moruti ke bile

mohlabolli ke ntse ke bile ke ntshetsa dithuto tsa ka tse amanang le tsona ditaba tsa hlabollo boemong ba bongaka doctorate degree jwale ke ntse le hona hore ke tlo ho imatlafatsa ke be ke tlo fihlela hore qholotso ya dihlaha ho batho ba tsebe hore ba fumane ditharollo jwale ke a leboha ka monyetla ona ke qale fela ka dikamano pele jwale dikamano hore di matlafale hore di tsebe ho tia di hloka hore wena a ke rate hore lona hobane jwale hangata di qala ka ka bomong ba motho hore motho a kene ka hara ntho e bitswang boitlamo the commitment hobane batho ba hlalana ba ntse ba ratana e le hore batho ba sokola ka taba ena ya boitlamo hore na hantle boitlamo ke eng jwale boitlamo bo hloka wena ha o qala o kena ka hara dikamano nakong eo o kenang ka hara dikamano o se ka kena ntho mona ya bo hafu yo o sontse o na le mmeolwane ya bore ha ka etsa tjena ke tlo etsa tjena ha ka etsa tjena ke tlo etsa tjena empa wena tsepamisa maikutlo hodima botsitso or you focus on consistency kore ha o lahle morethetho wa hore ke kene ka hara dikamano tsena jwale kore ditie o lokela gore o bulelehe puisano o bulelehe puisano ke hore e re nako eo o leng dikamano le yena ka nkane ha a bua le wena a o fumane o ntse o bulehile mona re thusa wena hore dikamano tsa gao di tsebe o tia gobane jwale ntho e qholotsang ke ha o shebile motho e mong ka thoko jwale o batla gore yena a etse dintho tsena pele a tle diqala ka wena o mamedi wa sealemoya sa Lesotho wena ya bileng a mametseng ditaba tsena o se ka ba wa belaela ka gore na e ka re a ka ba memetse empa kgetlo le nako gore wena o utlwisise gore o lokela o bulele puisano gore nakong eo a buang le wena a sa ka nkane a fumane o buleile jwale ntlha e nngwe e o lokelang go ba go yona gore dikamano tsa gago di tseye go loka ke gore o be motho ya mamelang wa tseba gona tsena ge na le ga re fetisa ditaba ge be re tsamaye re gofana re se ka buisana gantle e le gobane ke sa utlwisisa seo molekane wa ka a se bolelang kapa a se buang ha ke tea motlhala o phelang le dintho tseo batho ba bangwe di ba tlhaelang le gore nna ke ntse ke le mohlabolli ke bonagale ntse ka dintho tsa mofuta ona motho o ntse o kopana le tsona go na le selemo seo o kileng gwa etsala gore le mofumadi wa ka ke ne ke ritetse tee jale ke tshela lebese ka hara tee ebe o re go nna lebese lena ke la ngwana e le nnete le neng lebetse gore ngwana a tlo ja ka lona jwale nna ka bonna botlhe bo ke nang le bona being male ke motlhalosetse gore ke a sebetsa ke tla nne ke le reke lebese lena ga ke tleta o tsho jwalo ya ba o re a ke kopa o ntshwarele nne ke sa sheba ditaba ka tsela eno ne ke sa sheba ditaba jwale ya ba go ba le letsatsi leo a nkang lebese lena a fitlha a le beya ka morago godimo ga ka ge ne re beile microwave cone fela a beile lebese ka morago go ona kelello ya ka ntsetsa gore e be se ke patetswe lebese lapeng letlhonelo la teng ya ba gore ga nka ba ka bua ka lona ga nka ba ka thoka ge letho ya ba o re go nna ka sebakanyana ke kopa ga o batla lebese o tlo o shebe ka morago microwave o nke lebese o tshele tee ke le ntshitse ka rakeng ka mona gobane ngwana wa lepalama e le nnete ne le gore ga le dutse ka rareka ka mone o tla ba ntshitse lebox lena la lona a le entse pere o na sa le monnyane ka nako eno jele wa utlwa gore ga ngata ga re sa bulelea ge nka ditaba ka tsela e ka bang ya seng ya ditaba e be se ke ebile le mpatela lebese letsang ke mpa ke tea motlhala fela ga ditlho tsena ka dintho tse e tsalang le malapeng ga re sena mokgwa wa gore re mamele jwale e leng gore wena mamedi wa sealemoya sa Lesotho botlhokwa ke go mamelang jwale e nngwe ke go hlomphana mutual respect ge go a tsodietsanwa malapeng mo na me matshwene
he ho fanana he bana ga batla tshe malape mona hai motho sa bila go tse motho ibile nna bana ba ngata ka ntle ka mane ba sa di ba bangata ke ipotana nentse go nyallang ka mabaka a the batho ba babedi bana ba sitwa go hlompana e leng gore taba ena gore e tlise mutual respect e lokela go kala ka wena ya mametseng ditaba tsena e leng gore o lokela go haeba molekano wa gago yo partner a tla ka dipolelo tse o runtshololang tse o nyokolang seka wa di busetsa di le jalo di tshwana fela le bolo ga o e betsetsa leboteng e ne a tennis o iketlile e gutla e iketlile ga o e betsetsa gape e gutla e iketlile ga o ka wa e betsa shoto nako e o gutlang moo o ya ka gore na e tla e shebile karolo e feng ya mmele jale ga e otla mono e tlile o tlo o tlanyatsa bolo eno jale ke taba eno ya go na a lehlomphana jang jale ntlha e nngwe gore dikamano tseno di tsibe go loka tsietsana ko ke go tsietsana to support yo ga o tsietsana malapeng mona ge na le merego ge na le meralo e mong le mo moralo sa dile a go ganna le mong gobane e mong a sa mo tsietse e mong a tla ka moralo e mong gulela kwana e le gore dikamano tsa lona di tsebe go loka wena mamedi wa selemosa lesotho le lokela go tsietsana e nngwe ya botlhokwa ke taba ya go ba le mamello ge dibopeo di fapaneng le matshwene ge dibopeo di fapaneng batho ba bangwe ba tenya le fela ebe ka ne morago re a tenya le fela o sa ba dimutse ga qeta go ba dimutse o nagana ka thata moaleng mong o sa dile a bona e ka gana thuso ka ga relationship ka mona ke mona mo e re nako ya qalang a kwa botlhoko o sa nanagela le founu ya molekane o santse a botsa dipotso tse ngata ga bosio sa motsotsena nyeo ke mang dintho tse ngata bao fumana dintho tse ngata tse ba tlamehang go di etsa taba ebe ka kelelelong ya gago e ya moja taba mofuta ono jale ntho e etsagalang ke ya gore dintho tse dingwe tsa phedisano ya rona ka baka la dintho tse o re di etsang ba bangwe ke batho ba ratang go laela kore o batla ka relationship ena e leng monna e le mosadi o rata go laela go etsiwe seo e leng thato ya gage ba bangwe ka relationship ka mona ke batho ba ga tsebe gore yena a laole kapa a nke ditaba gore di ye pele ke motho a dutseng mono fela o passive ga gona ntho a e etsang gore dikamano di tsiba go tswela pele jale ge di bopeo di fapaneng ba bangwe bona etlhile ke mofuta o buang ga kala o tsiwa fela go santse a bua gore na o phapame ka tho ya kameso o a o tsosa gore le tlotle ka nako eno yena o shebile jale ge mparele dibopeo di fapaneng jale botlhokwa ko re mamelelane ga re ntse re tlhokomedisana ntho itseng ga yantshwa gantle re be le ntho o tweng mamelelo go ba le mamelelo ke go ba le tebelelo le tshepo ya gore ditaba tsena di tlabe di tsitse basotho ba sebedise taba ya gore go tla be go loke go na le batho ba tla re he neng ke re morenaphela a e morena fa empa mamelelo e botlhokwa gagolo jale dikamano gore di tsibe go loka wena mamedi wa stalemo sa lesotho go na le ntho e bitswang tshwarelo ka baka gopola lenaneo le o ne le tsamaisa television ya lesotho ya mme he o ne o kopana le ditaba tse thata ke foo pele o di tlisa moyeng mona ke foo tse o ne o kopana le tsona behind scenes yo jale go na le ntho e bitswang tshwarelo tshwarelo ke go leballa ga gore motho eno ga e tsa ntho eno ga gore ntho eno ga ya utlwisa bogoko empa gore a re ke renke monyetla o ne gape re nne re tswele pele e le gore dikamano di loke re gatana ditogong re utlwisana bogoko re bolayana ka gare moyeng e be re sito ya pele ke sentse ka gare counseling room tsatsi le leng le leng gora e nngwe le nngwe motsotso o mollo o mongwe ke kopana le batho ba tlile o 15 ke kopana le batho ke ba latile ke etsa di-follow up ka marangrang jale ke fumane gore batho ga ba phedisana ba lokela gore bona ba shebane le phedisano eno ya bona kore wena monna le wena mosadi shebana le phedisano ya lona le seke la shebana le phedisano ya batho ba bangwe go na le manyalo a galeyang ga o a shebile o bone ka lenyalo la gago le kabele le jalo o fumana gore batho bano ba tena ba fitlha boemong bono ba na le dintwa tseo ba sitwang gore ba di tlaisa go bontsha gore re ntse re betana le ntwa ena ba bangwe re kotla go sobile go sena phedisano e ntle ka go malapa go songa duwe o ngalano bo bogadi bo bogeng ga o sa uwa ise le dikholotso e mongwe ga tlala o ba le mafusa ya le mongwe dintho tse kang tsona tseno fela ga re se re dutse re fumane gore na seso sa ke se feng re qakolotse ditaba tseno o bone bophelo bo boela bo tsoa ba bangwe ba se ba gwane le ka dikamore le ka dibethe ba se o etsa le dintho tse ngata
fela o fumana re dula fatshe re kotla taba ena re shebe sesosa re sebetsane le sesosa ebe re tswela

0: tapile jwale e be ba go tla ba service yona me khoene o khentseng re bua ka yona go bulelana buang le qoqe tsepamisa maikutlo re le tsitlalele taba ena ya phirisano ya mmoho libe le hlomphane le lutse ditaba tsena ga mmoho ga re qeta libe le nako ya go ba mmoho go na le ntho e bitswang nako ya go ba mmoho nako ya go ba mmoho a se o ba lapeng letsheare ka go fela o hlatswa difestere gore ke weekente o bile o koropa ka godima ntlo mme o re ga gao mona go be makgethe kapa wena monna o emejareteng empa o gotha empa go ba le nako ke gore mesebetsi e nentse e tlhokagala gore e tsiwe fela le ke le shebane ka matlhong le ke le kotle ka bokamoso ba bana ba lona gore na bana ba lona le lakatsa ba o fitlhe go kae meralo ke e feng ya dikgwebo tse ba ne lakatsa go kena ka go yona meralo ke e feng ya go lokisetsa bophelo bo tlang bo dintho di ngata go aga le lefu lebe le gale gore na le lakatsa go kena setsi se feng sa poloko ya bafu ditaba tsena ka go fela di tlaa ka gara go ba le nako mo le nang le ntho e bitswang quality conversation mo le buisanang ga mmogo le lokisa ditaba le le balekane jale dintho tsena di thusa gore dikamano di tseba go tsitsa jale go na le dintho tse ngata tseo di kgolotsang dikamano gore di seke tsa ba le botsitso tse bileng di agang ntho e bitswang bofebe ga ba bo gabisa mona ba re ke go cheata ga ke na taba le taba bana ke go cheata kapa keng ntho eno e tshwatlile manyalo a mangata gagolo empa ke kopa go sebela wena mamedi wa sealemoya sa lesotho le wena me matshweni ga se bofebe bo qhalang lenyalo ga bo le qhale lenyalo motho a ba re a empa wa ka rele ga no ke sebetsa ka counseling go mo le batho ba bangata ba sebelaneng ka mekgwa e mengata ba bang ba na le bana ka ntle o manyalo ba bang ba entse bana kore ba ba batla le bona ka gago malapa ka mona wi sala dintho tse ngata fela manyalo ano a ntse a tsititse e le gobane re utlwisisitse gore na ga ke re shebe gore na taba tsenana di tswala ke ntho tsa mofuta ofeng go na le bo bofebe bo tswalwang ke taba bo genetic bo mona bo neletsanwang kore ntate wa ka o ile a ba le ngwana ka ntle go lenyalo le nna ke makala ga e seka le nna ke na le ngwana ka ntle lenyalo mme wa ka o ile a tsamaya a sia ntate wa ka o phela kae kae kele le nna ke bonala ke pheta mananeo ano ao batswadi ba ka ba phetileng e leng gore bo tse kang tseno di sosometswa ke ntho tse di tswang di-gene gene e leng madi ano a teng ka gago wena a fetileng nakong yao motswadi a neng a o lebeletse o le ngwana empa che ke ditaba tse sebetsang semoyeng because ke ditaba tse mona tse welang ka gara generational chess jale ke gore ga o kena ka gare o ditaba tsena tsa dikamano go tlo tla o tlhola ditaba go go botsebele gore na ye o keneng ka gago bophelo ba lenyalo le ena na lelapa la bo le phetse jwang go tloa godimo mane go tla fitlha tlase mo bangwe fumane gore lelapa lena la bo ehlile ke mofuta wa lelapa le leekaneng ke lelapa la bo sethepo ke lelapa la bofebe ke lelapa la di-suicide go ipolaya ke malapa a dintho dingata jale re tla qetellong ya letsatsi re se re tlotla re sebetsana le ditaba tseno gore na re le thuseya jwang lona le keneng ka gare a qholotso ya mofuta ona yeo lejile lelefa e tlaga morago jale taba ena ya bofebe mokgwa yona gore beng ba yona ba tse go sebetsana le yona ke nngwe ya dintho tse qholotsang gagolo di bolaya gagolo mme di tlhoka gore wena ya keneng ka gare go lenyalo gore dikamano tsa gago di tsebe go loka o lokela gore o kwale lemati la go tlhala o le kwale ga o kwala lemati ke go batla go tseba gore na o matlafala jwang gore o etse gore dikamano tsa gago le yo o leng dikamano le ena e leng molekane wa gago di tsebe go tswela pele na o di sebetsa jwang jale taba eno o tlo e sebetsa ka tsona ditaba tsena tseo re seng re tleta go di bua mona mo re itseng ga o ko bulegelege go bua a ko sebetsane le gore o be le tlhompho o mo tlhompe ka tsona ditaba tseno tseo o mmona se a le tsona o sobile o moreile tsona motlhomongwe se gore ke selekesa sa sekatana ka mokgwa o bathowana ba bitsanang ka ona o tla uka o dutse kaka counseling gomo ka mona gore tlhe malapeng go thata jale wena mamedi wa sealemoya sa lesotho e be o qetelela o sereditse mekgwa ya gore na o phela jwang le molekane wa gago jale gore le mati eno o tsebe go le kwala o tsepamisa maikutlo go di ma di thastello ka pa ditabatabelo tse o lakatsang gore le lapala ha o le be tsona wena o iketsetsa setshwantsho sa botle ba lelapa le o batlang ga o shebane le monne le kano wa gago jwale o shebana le diphukujwana tse bolayang lelapa la gago diphukujwana tseno o qalella go di bolaya gona le lentswe le ke diprofobia chapter 16 verse 18 mo ireng boikgantsho bo etelela timelopele e leng gore o lokela go sebetsana le boikgantsho bono ba gago wena momamedi wa sealemoya sa lesotho e tlhile ke re ba gago wena o mametseng le ga o ntse o lela ka molekano wa gago o ko shifte focus o yena o ko shebane le wena gore na wena na o buleile ore nakong eo a gutlang mona moo a tswang teng ga a fitlha a fumana o buleile gore o mo amogele gobane ga a fumana kamogelo ya mofuta ono o tseba gore a dule empa ga a fumana o mo sutumetsa o le the pushing factor o bona go le molemo go ya ka ntlane jale o o shebana le taba tse ntsatsa boikgantsho ga o qeta o be motho ya tsebang go ikokobetsa apologetic motho ya tsebang gore a ikobe gore le tsebe go phela ga mmogo le molekane jale o shebane gape le dintho tseo ka tsona o susumetsang molekane wa gago go be sale a o sile ka tsona he o na le batho ba sa kgotsofaleng nako e molekane a fitlha nako otlhe o supa diphoso o tsena o tsena o tsena o tsena o tsena o tsena jwale motho ya ne a utlwang a supuwa o utlwa e ka ke dutse ka freezing ka mona go a bata o molemo ko oketswe ka freezing ka mona ke ya kae ke ye mo ke tla fumana phuthulolo ya ditaba tsaka jwale ditaba tsa mofuta ono o sebetsana le tsona jale ke ga re sentse re bua ka taba yane ya tlhalo mona mo e se bonala e se ja setse jwale e nngwe ke taba gore o sebetsane le di-trauma tsa kgolo ya gago dintho tse utlwisitseng botlhoko kgolong ya ga wena mamedi wa sealemoya sa lesotho a ko sebetsane le tsona tle o na le bana ba bolaiweng ke batswadi ba bona gore batswadi ba bona ba ba bolaile moyeng tate wa gae mo bolaile moyeng mme wa gae mmolaile moyeng kgolong ya bona ntate o ile a ba nyatlhatsa fela ka legare ya ba ga ba gole boteng ba ntate ba ja ka thata ba gola ka thata ya ba le digaelelo tsa kgolo tsa unmet need ga ka ba le mofutlo wa go ratwa ke batswadi jwale e be qetellong ya letsatsi ke mona moo o fumanang gore qetellong o se a tlhoile mosadi kapa o tlhoile monna kore motho ya motsadi bo imeileng femeng ga e le monna o tlhaile basadi ka baka la go tlhoya ntate wa gae ka baka la go tlhoya mme wa gae o tlhoile mme wa gae gore ntate wa itse a keta go tsamaya ya ba mona ga bo go ntse o tšhentšhana batlhankana ba mme wa gae le yena mme a ntse a go leka go kwala sekoti sa botlhokotlhe sa go tlhalwa ke molekane jale ya ba o tlhoya batho bana jale ga a keta go tlhoya ntho mme wa gae jale ga a keta go nyala o ketelela a tlhoile mosadi wa gae go gwetsela dintho tse ngata dintho tseno ke trauma e tlhokang gore motho a sebetsane le yone jale re se re buile ka gore wena mamedi wa sealemoya sa lesotho o buleele gore o tseye go kotla le molekane wa gago le bue le kotle o mo kotlele ditlotso tseno le go ja qetelelong ya letsatsi ba be ba gwane ka baka la tsona empa ntho ntse tlhokagala ke gore ke le dikotlo mo dilefang bothata fumanang botlhabolole letsebe go tswela pele ka go thusa ya ditabe tsa mofuta ono jale ntlha e nngwe gape ke ya gore nnyaleya tle nnyaleya ga e ba o mosadi ke ne ka gare o lenyalo nnyaleya nnyaleya o bonagale gore o tlhile o fetile e tlhile o mosadi mona and-e ntho eno ga o ka waeng ka nako e telele o tlo bona lenyalo la gago le tlo phela ba bangwe ba tlile ba sala ka pelenyana fela di sa tloa fela go sa tladile a sa ithuta gore ke lokela go nnyaleya ke etse the two shall become one ge tsebe go tlhaba ga mmogo ge tse go phela ga mmogo e nngwe ya botlhokwa tle lona banyalani yo e na modimo o re tlhonolofaditse ka go rona batho ba nyetseng e be ntho ena ke ya gona ga se ntho e bapalang ga ya tlogowa dipopi batho ba bapalela go yona be more sexual be sexual mamedi wa sealemoya sa lesotho taba ena dikuba e tibile agolo ka go lenyalo taba ena e tibile ga golo se ntse ke bua le tlelaente tsaka tse dulang nageng tse dingwe tsa mosekwana fela ntse ke qoqa le tsona mosadi a sa ntwetsa gore a jale ke mmotsa gore na ba ntse ba kopanela ga mmogo a ntwetsa gore ebile ke tswile ka kamoreng kele gile ga bua ka re o tsebe jwale o ile go bunya tshwako go bana jwale molekano wa ha ntho ya e batlang ke gore ditaba tsa ha di loketa yo nya mofuto jwale o le ka go ibela mabaka taba eno ha e hloki mabaka it doesn't want reasoning ke sebeditse ka re counseling room ke kopane le batho ba bana le balekane bana le tshwaetso bao o fumane gore ka morao re kotlo a ka e testa taba ena ena ntwena e ka fitla go yena ke na le ba bangata ba negative balekane ba bona ba le positive ba theowile ba saka ba itshireletsa ke re taba mofuta ona taba ena e sebetswa ke modimo gobane jae qetelelong ya letsatsi mona ke bua ka ditaba tseo ke kopane le tsona ka gara counseling room e leng dintho tse ba ka ntshabo ka go motho the fear ya gore na taba ena ga e ka fetela go nne na ke tlo etsa jang e tlile yena ke yona ke ngotse fatshe gobane ke kopane le yona ka gara counseling room ka batho ba problem ba bangwe ba bana ba ba batlaa bana ba hlaha ba sena tshwaetso ka go malapana a etsa etseng jalo jale ke mpa ke re ena mamedi wa selemo sa sotho a go bone tlhe go wa buleya bakeng sa kopanelo ya dikobo le molekano wa gago ena yona e timile agolo se ke wa di etsa mafi ebe o ipheteditse o ntse o tseba gore le wena o ntse o na le bogoki bale jale qetelelong ya letsatsi ga o mo gamela le ena o tlola lesaka le wena ga o gama o tlo jwa ke bontu nakong ya o a seng a sa watermele jwale ebe o lokela o fetela ka ntle ka mane jwale ga o ka sebetsa ditaba tseno di fitlha di lwantsha dikoti tsotlhe tse amanang le taba ena ya bofebe di fitlha di thiba dintho tse ngata jwale e nngwe taba ena ke ya go kgothatsa molekane wa gago e balekane ba bangwe ba sebetsa ka thata wa tseba they work hard gore ba bone gore jo diteng dithepa tsotlhe tse tlhokalang di teng lapeng fela o fumane o nyalane le motho a sa kgotsofaleng a ko kgotsofaletlhe wena molekane o kgotsofalele boiteko bo molekane wa gago bane le bone jale o bo mokgothatse ka nnete ntate ke a leboa ka motlakase o reketseng ona go na le motho o tla fumana ga na letho o tela le 20 ranta ga ya go kgethela gore bampe go goba le o sa laetwa e le monne le mosadi ditaba tsa mofuta o notlhe wena mamedi ya selemo sa sotho a ko di ele tlhoko o ko di tsebise molekane wa gore ka nnete ke a leboa ka dilo tse o ngwathetseng tsona ke a leboa ka ntho itseng taba eo e tlo o gaela lenyalo la gago mme matshwedi
1: ee ya ntate ga go utlwe ge gore na bana bona ba ameya jwang he ga batswadi ba se ba tlalane mme ba ka fumana tshireletso ka tsela mofuta ofeng
0: vonnawe bana ba teng mme ke kopana le bona ke sebeditse le bana ba bangata ba keneng di-high school ba sebedisang dithethefatsi jwale ba bangwe o tla fumana ka baka la gaelelo eno ya bosio ba batswadi ba le le ntho bitswang repressed anger galefo e dutseng tlase mane gobane jale bana ba sitwa gore ba bue ba hlalose gore ntho e na ya ntshwara gantle ene ya ka gwano ya gao ntate le mme jale nakong ena yeo galefo ena ga e bidulogang ka go yena ga sa le bophelong bane ba lenyalo o galefela enwa yeo a phelang le ena go na le malapa a o fumana go monne ena o na le galefo e tibileng e tlase mosadi ona le galefo e tibileng fele ntho tseno di a ba bolaya ba bangwe o fumane gore ga a tseba gore a ketsetse diqeto ga a tseba gore a etse diqeto nako o tlhone a etsetswa dintho ko gobane motswadi a le over protective fele a mo sebedisa ntho e bitswang helicopter parenting style go na le mofuta wa goiso o bitswang helicopter parenting style mo motswadi nako yotlhe o teng ga o finyana le ngwana o bona gore o tshireletsege fele bana ba mofuta ono ba sitwa gore ba ikemela gobane motswadi o mo etsetsa ntho nngwe le nngwe ke bana ba o tla fumana ba bang qetelelong ya letsatsi ke monna mogifa o a sebetsa fela o ntse a dula gabo o bile o fue ntlonyana mono o ga nna a dule kgweneng mono o na le mokgwa wa gore a phele tšhelete ena ga ga nako mona o a e senya o a gotlang o ele a ntse dintlo tse ngata a sa tsebe boikemelo ba gore a ipontshewe ke monna a be le identity ya gore ke monna I can man up ga e le mosadi le ena o fumana gore o sita go ikemela dinthong tse ngata o sita le o tsitsa ka go lenyalo dipota beng dipota gago o ntse a batla comfort zone e motsititsang mo goisa o sa ile lapeng o sa ngadile o sa gotlile o bane a ukwa comfort zone jale di sitisa bana ba rona gore ba tsebe go tsitsa e leng gore tlhalano ke ntho e thata e bakantshenyo kantlane ebileng e bakantshenyo ya the next generation moloko o tlhatlhamang ga e senyetse ona fela empa e senyetsa le moloko o tlhatlhamang gobane jale o tla fumana a fitlha molokong o tlhatlhamang ngwana ga a na identity ya gore na ka ga bo mme wa ka kika kae ka bo ntate wa ka kika o kae o sa phela ka ga lapa le le leng ga a tsebe tirisano ya malapa ka mahlabuga mangata gore e hleta ba emme ya senya na mamedi ya salva salsoto e ya mme. Hello.
1: E wa nkutla ndatwa ka ke.
0: E ya mme.
1: E ha go utlwe he gore na jwele ha tlhalano e se le teng e ba ke hladile ka pa ke hladuwe. Ke qala joang ho fodisa maikutlo a ka lo amoela bophelo bo botsa bo bo ke tlo qala ho bophela.
0: E ke a le boa mme. E se hona le batho ba ho fumana gore qetellong ya letsatsi o sa hladuwe. O na sa ikemisetsa o na lekile ka tsohle ka nnete hlenna ke o hladuwe molekane mo hladile. Taba ya bohlokwa ke ya ho ntlha pele o lokela ho fumana tshietso support ya batho ba haufinyana le wena ba o matlafatsang go tseba ho phama bophelong bono gobane jale o qala leeto la bophelo bo botjha. Jwale ha wa lokela hore ha o qala o tloa bo se o iphetetsa o re o ipatela segagatlhabanyana se o tla nne o seganne le ganne le ye pele le ye morago gobane ha o le mosadi monna ena ha a qala go bona o shebile botle bono le o tshwanelwa le bosetlhana le bosothwana le bosotho bono. Well ha ke tawo bona ka ntle ena o batla go aba dikela lo dikela tsa tsase mane wale o tlo fumana hore yena o tlo khotsofatsa ditlhoko tsa gae wena e be o tabotse ba bang o tla fumana bang kana ka hore le nna ke a gwan le wa ka lwena wa gwan le wa ka getse ba mathata go re tlo kopana a ke ha ba fola a go fumane ntwe bitswa le hlabollo cognitive behavioral therapy gore mo boitshwaro ba gago botlala bo bonala bo tetebela maikutlo o nne o fumane tlhabololo o be le motlhabolole yo o tsamayang leeto lena le ena ke tena ke re motlhabolole o banele qetellong batho ba bangwe ba ka nna ba o eletsa bo dintho tse o tla ukwaya ka ditswela pele ba re a ko o bone motho ka ntle ka mane a ko nke o dilemo tse ka bang pedi o emeletse ka thoko ntho a mantlha o sebetsana le gore o fole mme o tlo o fola o tswe ka gare go mofuta ono wa bophelo bo o ne o tswile ka go bona gobane jele o latlhoe sekwai jele qetelelo o betsoe sekwai jele qetelelong e mongwe o tla fumana gore o e leka ka gore a ye menateng a ye dinthong tse ngata ee ke nnete o na le ntho e tla kokobela ga a le menateng mono ga e le motho a natefelwang ke monate empa ga e tlo fitlha pholong yane o a e tlhokang pholo e tlo tlhaga ga fela kelello eno gago e sebeditswe mme jale e tlere nakong eo o qalang leeto ena o se o le mongwe bonyane o bo fumane pholo tabeng ya botlhabolole jale taba e nngwe e o fumanang gore re le batho re sitwa gore re sebetsane le yona ke our spiritual being ebile ke e nngwe ya ditaba tse ke ntseng ke dikenye ka gara buka eo ke ntseng ke ngola lengolong lena laka la doctorate ke taba ya bo modimo the spiritual being go na le nako eo re itebalang go wa tseba go na le karolo e seng moya eo re lokelang go e fepa yeo o lokelang go o tseba go matlafala yeo e re modimo ga a bua bukeng ya Esa chapter 43 ko verse 1 o yao o kenke o verse 2 yao verse 5 ke mane mo areng ga o tshela gara metsi a keke a o kuka le ga o tsamaya gara malakabe a keke a o tlabola e leng gore ke mona mo goreng ditaba tsa mofuta ona ke tsamaya ka gara tsone dinkimetsi dinkabotse di a ntshwatlha empa modimo ka gobane o gaufinyana le nna o tla nthusa tafita ene ga a bua ka ena gore jehofa ke modisa wa ka nkeke ka tlhoka letho e leng ga etsa jalo o matlafatsa spiritual being ya gae jale ga a qeta gore le ga nka tsa magotlong ya moriti wa lefong keke ka tshwabo bele ga bolebong gobane o na le nna so jalo o betsa modimo go jale mona o na le nna e leng go na le dikarolo tse go lokelang go gola o tsona gobane jale ga di sa gola di le moketanyana re tlo sitwa go tlhola ditaba tsena tsa mofuta ona re tla inehelela dintho tse ngata e ka ba re inehelela dithethefatsi re inehelela batho ba tlhang ka thoko bona ba kgotsofatse dithato tsa bona ditlhoko tsa bona jale le ka gara social media go na le social media mo o tla fumana go na le batho ba botlhoko ba fana ka dithuto tsa botlhoko bo bonang le tsone ba di agela fela a ko leke go qoba dintho o kena ka gara bophelo ba batho ba o legeng le utlwile botlhoko jale le a thisana gobane jale ba banna kotlhe ga bona go besa le ba tshela botlhoko jale o tla dula o le botlhoko nako otlhe gobane o phela le batho ba botlhoko a ko phele le batho ba bonang ganya ka gara lefifi the people who are positive jale o tseba go matlafala le wena taba ena e tla o thusa go tseba go tlhola o thata bono wena mamedi ya Selman Salsoto mme matshweni
1: ee ga nako ya rona se ile gagolo empa ya go utlwa gore na jale batho ba lokela go etsang pele ba kanka qeto ena ya go tlhalana
0: ke a leboga mme mafapha a mangata ba thusang ga se fela gore jalese ga gona o so fedile ee lona malebele a lona a feleletse a ke le fumaneng botlhabolole bo bongata bo tla le thusa gore le tsiba go tsitsa kana go motho fumana gore motho ya bo hlabolleng ba bo metswalle ya hae bo mambo ka lapeng wa tsaba bo ka malapeng ka mona hona tsena ga o bala tsebana go hlabukeng ya Luke chapter 21 o kwa verse 15 ya verse 16 ke mo bua mo gana Jesu ka sebele gore ke tla le nea molomo le bohlale bo ba ipeileng.

0: dira go lona ba tla sitwa go bohola le tla ekwa ke batswadi ba lona le ke bana ba bolona le ke ba ha bolona le ke metswalle ya lona mme ba tla bola ya ba bang ba lona e le go mo hlabolle ke motho ya kotla a o thusa gore le tswe ka gara ditaba tseno tseo le be le bone gona dikholoso tsa lona dinaduka ke mo kgona ke re ke sebetsane le ona manyalo ao a tshwakiweng ke taba ya bofebe fela a eme gona ke ne ga ke ntse ke bua ke mpa ke re bohlabolle bo tla thusa baruti ba kopana le bona ba a thusa fela jale ba lokelago le bona ba tsebe go utlwisisa taba gobane jale go na le nako ng ba bang ba bang ba sa utlwisising taba ena um gore na gantle taba ena a lona e tlhaa kae yago kae jale o lokela gore a be le malebele a gona o iphenyekolola jwang gore na e tlhaa kae a ba lo e sheba le morago kwana jale tle re nako a thusa go fana gore a okay ntse le sa lwane ntlo ya lona le lona e le lona le tse ka taba ya botlhoko ba lona bo sa sebetswang morago a sebetse botlhoko bone jale go tsebe go tswela pele jale taba tseno tsa botlhabolole boruti go loka moyeng go tsitsa gantle moyeng boikutlong le maikutlong taba tsa mofuta ong di tla go thusa yona malodi wa selemone sa lesotho mme matshwedi
1: ee ga re utlwe ge ga re qetela ditaba tsa gona gore na jale ga o seo kene ka gara yona tlhalo o baeletsa gore ba etse jwang ba se ba kene e le gore ba fole le gore e tlere ga banka um ba batla a kere o se itse o seka kena dikamanong gangang
0: eeyamn
1: eno se ba batla o kena go tse dingwe gobane ka nnete ga o bobebe gore ebe o jale o sedutse fela
0: e le nnete le nnete
1: ga o se o batla o kena go tseo tse dingwe o ka reng ga o ba eletsa ga re qetela ditaba tsa rona
0: se ka kena fela yona mamedi wa selemo sa lesotho gobane jale motho e molemo seriti sa gae se tsamaya le ena kore o ntse o tlo pheta tsona diphoso tsane ke mokgona o tla ukwa ke kotla le ba bangwe ko motho a re ga dimpotle di-relationship sebile ke eme fela ntate matela gona a le motle a tshwanetse ngwane eno wa batho fela di-relationshiping a qela a kena gobane o sana le letswalo jale ke na le ba bangata ba ke sebetsane le bona ba bangwe ko gago wa tseba ke lenyalo la borago le ele ke batla go kena ka go lona fela o kwa motho are ka nnete wa tseba ke thuseile o nthusitse gona ke ne se ke tseba o nthusitse o mputse kelelelo ke mpa ke re ntho e tsalang ko gore motho a fumane botlhabolole bo tseba gore bo mo thuse gore a tseba go lolwantsha bothata bo ka go yena e ka ba ke go ngala dimotsi go rata go tlekiswa dintho dintle a di entse ko wena ditaba tseno motho a sebetsane le tsona um boikgantso bono fela a tlatse go ga kena ka relationship a e utlwisitse e le go botlhokwa ko wena ya nang le bothata bona ya batlang go kena ka relationship a ko kene ka go o tlhabolwe pele o tsebe ga o kena ka go bona bophelo ga bo perfect bophelo bona le mathata a bona fela o tsebe gore na o lo lwana dintlwa tsena jwang fela o dulana molemong wa go tlholo yona e beteng e matshwenyi
1: jale ge ke batla go utlwa ntate wa ka ga re qetela ditaba tsa rona ke a tse batle gore go na le bamamedi ba ntseng ba o mametse ba batlang gore ga ba na le mathata kapa dipotso tse dintse bang ba na le tsona batle ba o tshware o ka reng ebile o se o akaretsa ditaba ka o fela re qetela ditaba tsa rona
0: ke a leboa mme leqepeng la Facebook ke Morosi Matela mono mo kao kaka fumana Morosi Matela how friend request o etsa follow o tla bo o santse o fumana dithuto tsa ka gona mono jale go feta mono ke na le nomoro ya mogala mo re tla kopana teng ke sebeletsa company e bitswang Unfold God's Mission ke ke e theileng gore ke tlo thusa batho le di-company bakeng sa dintho tse di-relationship di-team building le dintho tse ngata jale nomoro ya ka ya mogala ebileng na le WhatsApp ke 58 00 52 04 ke kopa go e peta pe 58 00 52 04 e nako bane na le WhatsApp e na e nngwe ya 69 yona ga ena bothata yona ga ena bothata le o tla e tseba sentse re bua le wena jale ena yona e tla o thusa mamedi ore re tseba go tswela pele jale gape ntlha o nno mamele le mananeo a sealemoya sa lesotho a tshwanang le lona le na le goreng go le ona gobane ke amang a mananeo a mang a gagang gore ditaba tsa ga wena mamedi o nno matlafale letsatsi le letsatsi mme matshwenyi
1: ke a leboa ntate waka
0: mme waka ke kokobetse le ka moso
1: ke lebohile moratiwa waka
0: tanki mme
1: mo mamedi wa selemoya sa lesotho o ikutletse he yeno ke ena ntate Morosi Matela re ne re boa ka ditaba tsa tlhalo le dikamano tse nepaetseng gopola he gore o itse go ba le mathata dikamanong ga o bolele gore o lokela go tobana le ona o le mong bua le motho o mo tshepang kapa o batle thuso go setsebi ke mohato wa bohlokwa go lo etsa jwalo ha o tobane le mathata me ke a tseba he hore ha re ntse re mametse ditaba tsena tse tjena re ntse re ithuta ka mehla gona ebe ha bophelo bo le tjena re tlameha ho bo sheba ka tsela ya mofuta ofe jolo ka ha sa buletse hore jwale le tlhalo ena e re kenang ho yona ha kana kana e ama bana ba rona ho ba mathelang dithethefatsing hobane jwale ba utlwa hore ke teng fela mo ba ka phelang ba bolokeile ba jwale malapeng mane ho dikomang tse sa feleng ka nnete ha re bolokeng kgotso bua le molekane kapa mofumahadi wa hao le lokise ditaba tsa lona le seke la etsa lerata le di lokise empa nna ke ke re hape ha o bona ka nnete hore ha di loke a gwanang ka kgotso pele motho e mong a ka nka bophelo ba hae ke re ke etse tjena fela he ke le fetisetse ka mane ka ho ba ditaba ba sentse ba le teng ke etse tjena fela he ke tle ke fetise mehala ena ba o fe ditaba tse qetelang letsatsi he sa letsatsi la kajeno.

Hora ke bo bo sala moya ke sa Lesotho. Ditaba tse phethelang letsatsi o di ballwa ke mola ye ntladi mo mamedi ke o dumedisa. Mogana wa sehloho wa matsie mogana seiso bereng seiso o ipiletsa ho magena a metse e haufi le boemafofane ba moshosho 1 ho netefatsa hore paramente e etsa molao o thusang hore beng ba masimo a angweng ke kgaho ya boemafofane ba fumana matshediso. Sena mogana seiso o se buile pitsong e neng e epilwe ke lekala la dipalangwang le mesebetsi ya setjhaba ka morero wa ho buisana le baahi ba rekileng ditsha le ho aga ka hara setsha sa boemafofane seo lekala la dipalangwang le disang hore ke sa moshosho 1. Mogana seiso o re ka nako ya kgao ya boemafofane ho ne ho sena molao wa matshediso, ke ka hona batho bao masimo a bona a ileng a ameha ba sa kwang ba tshediswa. Ramotse wa ha Luka Morena Teboho Makwanyane o re lekgotla le phahameng le ahloletse baahi, le ha ho le jwalo lekala le nkile boipiletso kgahlanong le kahlolo eo. Mongodi e moholo wa lekala la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo Mofumahadi Ntlhwateng le bona o re sepheo sa ho etsa moralo wa dikgakanyo tsa ditjhelete ke ho fa batjha monyetla wa ho ba le seabo ditabeng tsa ditjhelete le ho hlahisa mawala a ho nyolla moruo wa naha esita le ho matlafatsa moralo wa naha wa ntshetsopele e leng NSDP. Sena Mofumahadi le bona o se hlalositse mokeng wa ho aha moralo wa dikgakanyo tsa ditjhelete o neng o tshwaretswe masego ka jeno mo molaodi wa dikgakanyo tsa ditjhelete Mofumahadi Maleshwane Lekomola. A hlalositseng hore dipakeng tsa 2023 le 2025 naha e atlehile ho matlafatsa setjhaba ka hore se be le seabo ditabeng tse amanang le ditjhelete tsa sona. Moralo ona wa dikgakanyo tsa ditjhelete o shebane le ditshiya tse kenyeletsang temo, phepo e nepahetseng le bohahlaudi. Ditabeng tse neng lekala la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabeng le re ditlaleho tse ntseng dipotoloha ho marangrang tse bontshang ha naha ya Spain e tla fa Basotho tumello ya ho kena naheng eo ka ntle ho visa e le mafosisa. Ofisiri ya diphatlalatso Monghadi Setloke Lekgela o eleditse setjhaba ho mamela diphatlalatso tse etswang ke lekala boemedi ba naha ba Spain kapa ditsi tsa mmuso. O ipiletsa ho setjhaba ho ba hlokolosi le ho qoba ho phatlalatsa ditaba tse senang motheo ho marangrang. A re lekala le ikemiseditse ho fana ka melaetsa ya nnete ho Basotho ba le ba dinaheng tse ding. Ke a phethela. Khamphane ya metsi le dikgwerekgwere Wasco e re malala a laotswe mabapi le maemo a El Nino a lebeletsweng. Ka diphatlalatso wa Wasco Monghadi Mahlakwana le Hasa o re Wasco e se e tlile ka mawala a ho bokeletsa metsi dibakeng tse fapaneng naha ka bophara. O re ba sebetsa mmoho le mafapha a amehang ditabeng tsa metsi hore naha e se tobane.

0: Mabaritle akudumedise ha ile kana khwina ke bitwa fela Fasco mbasa kinela tota go fa dipapadi he ke la boraro ha ile la boraro tsena Salmon Salsotho ke nako yane ya dipapadi go tlonga jwalo he ho ya mane ho renya le shume mane ke le nyane ho ya teng sentse ke khuta jwalo ba nna ke tsegeleng da defusi ga uta ba nna ke phala e kholo ya hlopa sa malaki ba nna taba dinga taba thung
1: aba
0: a de dumela
1: tsha ba fana ba
0: Malaki,
1: kita bateri dari kira.
0: Dadi,
1: ha, hari ini kamu yang tuan dari Gudumirise. Gudumirise lepas kadi lepas hasil dua bola ama utukan nanti. Nah, yang harus utuh jika lelenda. Dadi,
0: dadi.
1: Iya, ada lagi ni.
0: Kamu
1: malaji kamu nu, tawarinya tapi. Iya nanti, kamu malaji kamu di Korea beri dengan tak, jadi pukul na obok kalakai. Yang paling he, mereka ha beri, kunci hujan kita bazen zirin zire, he regir lebuki aja, yang nak kaka udah berkulah, kapa hana hubli aja. Seorang kakak tujuan sera hana jangan kah bu malaji kau sera aja. Kopo ntse ile bona ba bona ba nene ba ho betle ga se tla se qala kana tirebere de marala la utswe kopo mbono ba gona bonuno ke a gora ga ntse go kopana di dihlopa se ga batla ndi le ka o dimo ho gona ke ka boemo ka ba ga hana monana we bolonya maotho nka tshobwa lo be gift ke nyenana e sa tswashwa ka mokgwero wa ding genere ka mana ka masego tlabo mo teng re ba apara ka matshoga ha ba ke go bura handle matshoga e Premier League la ka nne dipo papadi mo na ta ho ya setswalle ka mono ga ba thusitse lo hlopha le bona la ha o le jwalo ba gonne go papadi re ba tlile go ba feta ka ntla e le nngwe fela fela ere ke bona te bolo nda te gine e mo na te ha ho ro bolo go re bolo e mo na ero ho lo na ga le ba bu hi ka ntle e ne ka ka se chai
0: he ban
1: ka ha ne teng ta de hiri a tshim phetse ha bua ka mona ka bo mara ka pa ka ntwe ka tsi eng ha tshene tse phewa a tshim phe ha ho
0: e mpe ha ho
1: e ya ndati bo re ga le bo ka ne kana ga le me ga go nyana e menyeng empa ha ka bona se tlhopa ka nnete se ba para jenana ne re go ne go ketella emeng ya na go sentse re thisisa hanyane hanyane hanyane go re ketella re di le bala tse dintsa di ntlo
0: e e
1: e ya nda
0: ye la ya hore ba shanyana siri mo verification ba shanyana e be under 17 na ke taba taba e go ka bo ene mba ile ntho e phetela mvela e
1: hela le ngwalo le jwalo ke bona ho re se re le fumane ka nnete le
0: teng ba se le ding
1: le bo tsang ho re
0: ke tsala di etsala ho mona ga e khona ho so bentwe hlapanyetswa mona e ke ga buang ga yona ga
1: e yana ka nnete rona ga le fumane lengolo se re le

0: ka nnete ke bontshang hore team e se tla ba le B division e be go so ba le under 17 high league C.
1: Eyana.
0: Haiwa ke yona taba no bua ka nnete ke yena ntle le haiwa.
1: Yo.
0: Yanda. Ee yanda ke gore empa neng he ka sonta sena go gudu go tata ya hana ka mana ka tla se ka lefa ka bambata. Ka mo ho bua ka tsona taba tse ka tsona tsene ke a dumela. Wa hutswe fela ke general meeting. O re ngo go ja khola lena ka kotlo ke le motho. Tla tlhekile go ba teng ka secondary.
1: Ee yanda.
0: E me la la ba go lana le tla nna tla ga ga hlaha ga be re hlaha ga hlaha ga hlaha ga se tlhakileng ga golo se batlang se re mothamo
1: le go bolella gona le tla le tshwere
0: e yanda
1: yanda re ga o tla dire itse bo mala ke ntate ne ke tlwa le tabanya na engwe tsena ke bana
0: o ya
1: ba nice e hla kana go e wa nna o so do a se hlopa
0: wa tsela ja hola nna ga ntabitang go feta tsohle go ga o ka ya ho fitlwa yona e ga ba yena di lemo tsena ya manta se a khona e ya go bona ke nnete tshe gona ha ga me ha ho ka bo malaki ka bona ha re tsoso ba neng ke dutse ge tsaisa talente e ntsha re tsatsi le tsatsi empa neng he ya ho hlanthana mara anta sa foka ka le bala o empa neng tsa tsa ba bo ha tsa tsa bo malaki tse no no tsedi ya ka ga tsara so tlhoka ho fela ha se ga tsho ba ho nda e yana ke a khola itle ke ke ho ba ga dibara ke Stars FC bekeng yena na ye re tlang re yona bekeng yena ne re leng ho yona le ya ne tlang re lebile ka mokobelo ona wa la 25 re tla ya ka mana ka seminyare mo teng re tla lo kopana le manonyane FC e tla bereka la 25 e be ka la 29 kgweding yona yana le bekeng yana e tla re tla ka mane le ka LCS go lo bapala ka mo le yona tla bela ba go ha ba ke bona hantle je le bona bokhopong bona ba ne be re tle ga ha se tla se kala ke be lo go ka nnete ke lo lo tsona se di batla di tshogile di bulile e bile a se re nahana tse pere ha ho
1: e yanda
0: e ya ra tere de gina ra generite e tla ba ha ho le tsena na ke re ka hore ka hore ntate ye re ite ke mo se e o ya tabere ba ka gona ta yena se nka ka bua ka yana go ba yana wa ka se ka ke taba e re khotseng ka nnete re likile ka nnete ke se bile ga bo ke di tlo feta tekano ha ke empa re so thomola ke ithutile ga sna batho ba sa gateng tswero pele ka nnete ya bolo ko di le me pele ntate re ile go khutla go yona taba yona ba jura ke tloa ke e bua ke soka ke dumela go ka bua ka yona
1: go ke tabeng tse matla go ke
0: tabeng tse matla ke bana ga ne ga ja to petra taba sa ka nna ga ga ka bo malaki ho mona ate ka nnete tsitsa di abela gona re tse re tse gona ntse tso mo di swa di ba pali ne ba ra bohle ba ba tsang go ga re hlopa sa ra kista se go gona ho hla mogotlong ditlile mama di a butsu thime na se a matswalo ena ke thime ya ha makhalanyane monana ke thime ya ka ga ditseng go re ge bana ba atle ba tota ba ditlhabolla monana go ga bua boro go ya monate ha ga ja matswalo nda
1: hela tla tsa wela dzinga tanda dinzi di tsa thime tsa matswalo lo bona tati bona hela
0: la re ke ona ntho yo ge ne na ye nda de dinera ke mo gona ge go na ma mati a butsi ka dikanta tsotlhe go go hla South Africa go go hla go kae ha bo maraki o tla mele
1: e ya dad
0: ka ne di nda de ke taba se nda de dinera
1: ha nda de ke taba tse hlakile taba tse hlakile ntsena
0: ka nnete nda dad ke batla ke gagathike ka nnete se nka ka se buang ke a gola go ile go phethela ditaba tsa ka nka go ba ga dipala ke sta ka nnete bola te ba teng bana ne ba ga rata ke thellana la gona la Facebook le bitswang like Stars FC ka nnete batla ga bona ka lo go ena gona entle ga di eno no mo ditaba tsohle ha ba sa di fumane di a le moye monana batla ne ba di fumana ka ha ga re thabele eno la gona ba ke rona le go dileletseng gore e mo le mongana di ditaba ana na la tlhela ka mono ka pa mo di ditaba di ditteng le gona bentse ga la tlhela ka mono jwale ba ne ne ba bona ge se itse bana ba ba bona ba holo ba ne ba ukwa gona ena go ntse o hitsa ra jwang ka ha bo maraki
1: ye da ba ne dino
0: ha re le wena de dinela tshe ba fana ba
1: tshe ntwana dziva
0: tshe ntwana dzi ha ke da ha di
1: Dadi. Ai ai ai. Ke ntwana dzina dza bo malaki dzina. Ke ntwana dzina dza

0: Ai. Kare ke tlhaela ka mane ka bana ka mane ka galong la dithethana ka mane nke go utlwa ka mane ka ha bo dilemela lemela tsena ke tsa mampela nke go utlwa rona bana da dile nyonyo bana ba le vitsa bana ke go utlwa rona da dile nyonyo o itsa ba bana ke tlhaela e fela ka mane ka dilemeleng tsana tsa mampela ke go utlwa rona da dile nyonyo bana o itsa ka mane ka halo la dithethana ka mane ye re ke itse jena fela e ka re ke tla mo fumana ka bane ka halo la dithethana ka mane nda dile nyonyo bane ye e o buke mona na na
1: dile
0: nyonyo
1: nda de mpasa
0: motho a halo la dithethana
1: nda de we moya o game
0: ke re theta na di sala thutu ena e se le kgolo mafitu ana na tla imela dipirisi
1: la dipirisi sa tate
0: na we taba di nyata batho
1: tek ana me haeso me haeso se ga me no pelo ha di gate ntate
0: na we
1: batho ba se ba se ba se bile kwa
0: ha ba nna ke motho e mona lang ha holo ha di lemela e juwena le vulu holo ke dise wa se a zolo ga ga tsheya
1: tsana ga se tsaka se ga le bitla nda de ba go se tsaka se ga le bitla nda de
0: bana ka mo ga di le meleng ka mo bana ka ba hontswe tsuwa wa nga mo bana
1: he la nda de ba sa tsaka ka mona ka ha yesu ka mona ka nnete a ka nnete ba ba lo gela go etsa mo sebetsi ka nnete a ka nnete ku gwilo ga ka nnete ke ba tshwere ka thata nda de le ha fela he ba shangana ba suka ba kala ho ya nyo bo ikwetliso ntate
0: ba ba ze ke itse bona ba eme mono ba bana ba thontsa ba tsama bona ba eme mono we le tlhare ha di thagoa motho ba batla ho igagola mona sa tsebe bona ha sa ka a qalella ba bang ha ba qala na ba thata na na le ho kae le lona ka ntle ka mono be se le shebile hore ba etse ntho tse etswang ke bana fela e le hore bana ba ba ile ba tloha pele ba le ba beile na bo be a motho na le botla mofumana ka tsebe mo ga ula mo bana le fela o sa ile o mtso go tla mothiba e tla ga go atamela go linga ba e botla tswa ka yona go phana ene o ile ke ka tloa le ena ha tloa motho yo
1: a
0: ne ke sa tsebe gona bo ikwetlisitse ha ka motho
1: mo ga lo dimpa a dimpa sa o tsara ka fela le la ka go le kisa mo dindinyane mo dindinyane o le kisa o ke ra o nge passport o ntate wa ga iphela o le na nye tsela ya
0: go ntse o bana ke tlo tshaga ntwe wa ne
1: zo ga ke di dinya
0: a ke tlo tshaga ntwe ne ha di ke ra ka mana fela ke a tshaga ka
1: a dem phaba tla re go dumedisa ntate tla go dumedisa bo ka medi ba sa ra mo ntate ke ka go tlo go dumedisa wa ra tla ntate le bo ka medi bo tle ba dipapa di tla ntate ha o lo loka

0: amona ntate matso so tlatla ka dikemene ka ba le president ya team ntate le coach ntate mogela ntate le ntate ya sebetsang le ra ntate ntate standard ihlile le bana ke ba hlompha ntate ihlile ke uwe ha bo ntate ha ri world lo bo ntate huwe pele ha ri world lo bo ntate a ka nete ntate mphasa ha ka nete ku bule ka le bukeng tere ntate o ka nna ba ba le ntwe nngwe ntate mpa ke tla ne ke fane ka tla le ntate ya ntho di jama handle ntate na go nno le jwa nna ke bone jwa ntate kannete le di papadi tsa ka ntate kannete ga ke so ke kule ka go ka nna ba letse mmalwanyana tse tsamayang fela he ke tla netefatsa gantle ga sedidisiko ka gago setlhophana fela ana ja kule ka ona le ntho tse ntse ditlhotlhwa tlhotlhwa gore ba bona ba tsamaya ke ba batla tlhotlhotlha matheo ntate ga ke tsena ke la fofa jwa ntate
1: ga ke re ne ke jetsa ntate 15 ka selemo se semo ke re hela ntate 15 team ya gago e teng tse nne tse tlang ka mo ka masego a re ee ka re ntate 15 o tlo go tla go sena dibapadi ka mone o tlho nne o lokisetse tse tlaemela setlhopha le mosetlha ao ga ka ba bankutlwa batho bano ba ka mono ka boheteneng ba pelo e thatapelo tsa bana dithata ga ka ba bankutlwa go tloa mono a sale e ritsa ka nako eno thibi eno ntate itse ka baga bathibi ya ka leo ka monyako a ya ba ntse ritsa fela ntate ke nne mo ediketseng teng kwana ilo bapalela bomosong kwana ntate
0: ntate mogosi e ka ntate go lla gampe wa banna motho o šhaša a le molamo ebile a ikwetse kakatibena kupa heta o ikwetse ka mafonta mola ntate go ntsa tsa malaeneng mo
1: dilebelakena le yona e gana o tloa le tse dingwe ga di tloa bona
0: a tseba a tempasa ntho ena ke a gola e tla be tsala go e tsala le monsena ntate mpa he ga ke tsebe na gore ebe mpa ke ba jwetsitse gore kweko ya morago e tloa le sepolo ntate dilemela ke team e golo gagolo gana ola jera mao ba bona bašana bana ba banyanyana ona ga e mono le bana ba bagolo go nne o kotswane mone bukeng tengwe le ngwe bona ka ntela tsa ba itlhabolola mono o ka baga dilemela ntse ba palang tate go tlala ka mokgwa o tlalang ka teng mono le ba leng a dilemela ko o bontsha gore batho ka nnete ba nyogetswe bolo ntate jale dilemela ko ka fela ka nnete e kale ka matlamata a magolo gore e bona gore na ke tla thabisa letshwele la yona jwa ntate bana tshwele la yona ntate wa letse banateng phasa gore banna ba naga le kgalo nna dilemela ntate gore go gobe ntate ke batho ba ratang bolo ke batho ba ratang le tine agolo ke batho ebile ba itira ka maapa ga ntho tse ntle agolo ntate jale ne ntse ke ba bolelela le gore ka mane ka gammamathe ka mane go ntse o na le dipapadi ka mono gore ka nete banna ka ba ise matlho ka mono banna ba loshebashebana ba ketse fungwane batlhankana ba botlhalenyana mono ntate
1: o kamane ka o mogodi phiri kamane
0: e kamane ka o mogodi phiri ntate
1: motho a sa tle gore a fetela kae kae a se gore ga a tshwara letho o ka tlo a fumana gore o na le e tla mmona mono gore hai mošhang e ne lang ka monka ka mo agela ka gore bane ba kamane e ke bona ka ka tsamaya leng eo mono ntho tsa gona dikaloka
0: mogodi biri ntate a sa jwetsa re jwetsa fela mogosi ya ka tleletelelela mona ko tlo bona ntho tse ntse di teng ka mona e ko thotse fela le monsela ntate o jile thogola ntate o jile mmakisa
1: e ka naba le yena o ituetsitse gore a le monse na ke batla go fetisa ke batla go ya pele nke ko e tlhaetlhaelele ka mane ka belenyana ka mane ka mo ntse o tlhabiwa ka teng ke batho ka mane
0: a yaka tate mpha sa ntse ke jwetsa batlhankana bana she ba teng mona mpa ga bona ka ntate ba ikodisa ka thata bana ba gaufinyang le nna mong
1: ee
0: ntse ke ba jwetsa ke re bašwana ba eso ga nka la nthusa gore fela tsa pele tse tsheletseng ga ke batle togoo go tsona ke batla phafa fela e tlere ba iphungwana e be re le pejana gobane ka nnete taba ena na o nna ntse ore thoto e tla tia tseleng go alela le sa se e leng tate gobane taba tsa mogatsela go ditsebe na letlhwa lena kgethe yaneneng
1: batho ba bangwe ne ga o bua ka thoto e diang tseleng ba re ga e ba ese ya dikatala thoti ba bjale ya dikatala tla gago go atisa e ntse na boa fela bone
0: banna bala ba dilemela ke re bo ntate ga e kgona ka maatla bo ntate ga ke reye pele mogosi ya ka ke yane ka mane ka maloding o ntsile gona moo jale ke batla gore nna ga ke kena mono ke se ka ba kaya ke gutla
1: o shebe motswalelao gona motswalelao kae mane ntate ko koropo wa samazama go hel ke matla mane mo ateng ko mofumana ka mane eseng re kopane tseleng mono
0: ana bale jena o sa ga o saka ga buileng eo le masikisolo

0: Ah, we will put him by the guy, a little more.
1: Ebe lo go o sala ha o vinyane la ga go a wela wela ka nkane seng ka ntwe.
0: Ke mo go dem pass out nga bata ha bata di taba di taba. Ke se pa de ye. Eh. We ba re.
1: Oh.
0: Ka bo e se o e tsende se le go na fuwa di taba tse bo tlo kwa mo go tsela. Wa na itse like the ha ka bona ga le baleng.
1: Eh.
0: Sa si mela la ga jemela na tsa ba mpontsa e mong. A thewa go ro ja jeno. Ba go wa mana mashimane. Eh. Mushimane no ha ka ba ka go di lemela. Yene ntse ke batla go hola motsekisa go. A ka nna tiri ni ga nna lototula mefisa. A ke ra go thuma shangana mo tla horo. Kwa la halo mala sa la ga masuga ma.
1: Kwa o so hlaela ka mona.
0: Eh ya ntate o hlaela ka mona pele thimi tsena bo madi mo bo mamandi mona ka mona.
1: Eh.
0: Eh ya ntate mphaza.
1: He bana.
0: Ha. Ana wa tena ona le mong wa mapote mana ntate a mo di maka ga thusa. A fumana mushangana yo. You get up. Ke bone eng ka bona eng kae ka bona diphoso kae ka bona sentle kae ke gelokise kae mo o shotang tate
1: mo haelang
0: ee mo haelang tate timena yamokana moyelang tatena itime ya batho ntatena itime ya batho ntate batho ba yakatang tate o tsere ga ba tsa foge tsatsi lelelelele monome wa bokaneng teng ba re go ositla mme a re bona go ya taka po diapadi tse bang diapalama ditle mona ba bokella go fitlhela tere bokente ya fitlha e bele go tšhelete no ba ekwetse ka go felete e tlabetsa etsa gore batho ba bato fitlha lebaleng ga mmo le coach ya bone
1: batho ba anong ntate ke ba bone gantle ka mane ka top four ka mane ka bambatha ka mane ntate kore ehlile ba le ka mogatlhopha sa bona bjale bajangyana ka lebaleng ka mane e ka ba ka etsa metlholo jale e ba sa kame ba itukisetsa yona nakong yana e tse kang tsona tsena ntate ka mono jale ntho e se e le gona mona ka pela bona mona kgapho e se e le ena mona
0: Hey, that day,
1: Yeah, and that is a whole other man, ke di lemela tsena ntate tsena eo o ne o le obe ntate ka mono ntate batho ba batla go ikgagola ka mono ntate hela se ka fetisa matla o ilang wa bokelela mane ga o ntse o ikwetlisa mane oba o tloa o agea bjale ka pela ka lebaleng ka mono go bakela mosebetsi itukise hantle kwana itukise hantle ga o fihla ka mona ba bologile lugise nthongwe le nngwe bona ho ga bua mekoko tiba tiba ne se lo ke mekoko mma le ba ga amba lo ke le bona mane mekoko mma ke bona le nngwe le antho tse di siya mogawe ha o wa shaba ka mani babali ntse ka ntsena tsa mehope tsena o la fumana hore getella di sa bana mono thawe nyame kuku mono bana ba ifo se go mekuku bana ifa suwe a tse ba ifo se ifa suwe bana go go ba ifo se ifa suwe mekuku go bona ga ye bona ra ke la fumana mo go dipiri ga ye bona ra ke la fumana mo go dipiri ka mane bona na ke la fumana mo go dipiri ka mane kamane ka ka tija tija de kamane ke batla mo go dipiri jwale ke mmona go na mo go dipiri ja o fumana ka mo ke bona go na ja mo fumana na mo go dipiri ke bona go na ja mo fumana e sa mo fumane a tsela ba o hanne jwale le nna bona ba ba hanse ke ba fumana mo go dipiri yena ke mo fumane ke eng ye bona gona ke a mfumana na mo dipiri mona mo dipiri o etsa wa mo dipiri o etsa wa mo dipiri mo dipiri o etsa jwang ka mo a yena na tata le yena wa yena na tata le yena mo dipiri mona ke tla ke mo tshwere mo la mo dipiri mona o hana o vana mo no o tso tso tshwere ntse ntle mo dipiri re ke bo le ke tse tsena fela mo dipiri ke mo fumane mona ha ke mo fumane tsena mo dipiri
0: a le bas
1: hey bana mo tsoetsa ka mono ka ha mama theka bono
0: Ah, nena di mphase re tshwenye. Tsaba sena tsaba so thunta te kudumedise. Dingwedise go tsamaya si ba sa le moya senta te le go hle. Ba lo gelang ke totle jwalo, ke re di khomu bona ntate. Belo ka ntlha le si je ke mo go dipiri. Ha e so ke be re ya ha mama the mo re neng di biswa ke mo kana ga sedinya ba. Ah, bona de ti belo ka se buku. Na di mphase belo ka se buku yo. Hai. O sa di thuntse banna wa mo tseba mo sotho matsatsa
1: ke ya mo tseba mo nna ino ka ngwina ka mona
0: hee o la ntete ka gore ka ntanyana ka sonta a ne ke ile ke shebeletse ka na ka ma sonta ko ka ntate thao no to ntate Tawe a hae ni khapatse ya go ba o hlola o hlopa re sekalo ka mathu ya ntate.
1: Eh.
0: E ba totla e sa le sisiya. Ka e go tentle a go lo ntate le di bapa di hlopa di ta le di lemela ntate. E tsela la ba shayana ba le ntse ba teke nne mona ba ta ba tsa bona di lo ya bo le khotlong le na ka ithanela. Ta tle je mo fela ta ka molate ka go tlo sheba ka mona ntate. Tlo sheba.
1: Ee, o santa no fana fela ona kwa. Ona le na go taboga. Ha ke fane ke a feta, ona ke na ke a pele le nna kwa le.
0: Ha ke landa de sa le yo fana wa bona le ba shanyana ke ba ne majanje mmane ni go tsopo go ne ntate.
1: Hela manne.
0: Ba ntse ba ipaola o tswa ka ona ka mathuleng ka mona ona ntana le ba shanyana ba bangata ba nanta.
1: Oh. Oh, ke kume a se kome.
0: Ke kome.
1: Ee.
0: Ee.
1: Hana la ha le la ka molao tikila manga mola.
0: La ha kumbi.
1: Oh.
0: Ee yena.
1: Ee, ni ke batla ke di bapi bapise. Ke uko gona ke.
0: A ile ke ntwe le nngwa o di bitsa.
1: Ee.
0: A je ba senyana ba ba ntate ba ntse ba tswa matsong a ka. Ba tswa ngwana mathu. Mmo tse di so tla o wetsa ka mushimane yani.
1: Oh.
0: O mne pahani. Ah ntate wele le bana ba ba mbantse ba le tenta tenta le thaselo ya ka le bohle ba mpotileng ka go bere ya ka mona ho re re bona di team tsena tsa bere ya e se team e ske ya ba team le ngwe fe
2: ke bona ka premier league ka mono.

0: na le go dihlopa tse pedi tse tharo tse hlano ntate la re tseba gore karolo e nngwe ya botsamaisi ba duodi ka fo le duodi ka kotolo ntate e tlile o ntse o sa be monate oba setšhaba sena sa beriane se ra wele le tla qala duodi wele le tla etsa dikarogano tse ngata re re le timing tse ngata kwanana bo maseri bo bothabothe bokae re ntse re bona ditlhopha di le ngata bale o teng re batla go nyolola moya wa papadi ka go streke sena sa beria e le gore dibapadi tse sa fitlheng dioding dateng pass di fitlhe ditlhopheng tseno tse kang bo di lemela tse kang bo magwana tse kang bo bua sore mme a di fitlhile moo di fitlhile monyeteng e e leng gore ke boemong bo ka godimodimo papading ya gone a bolo ya maoto le gore ga ba sae go tseno sa diodi ba tlago seno ke yona ntho e re e tlhokang tate
1: he batho ba bolong tate ke batho ba bantsi na ba sebetsang ditaba ka mokgwa o bona ba naganang ka teng e seng ka mokgwa o ba tsebang ka teng
0: e tla ga ntse ba ukwa botlhoko ntate kae kae ae ba motho ba ukwa botlhoko ka diodin tate tla ikela di le mmeleng ga ukwa botlhoko di le mmeleng o tla ikela magwaleng re tsebe gore e mong le mong o ikela maabatang e le gore re ga otwe ga re lokiseng setlhopha se tsamaye ka mokgwa o nepaetseng tsamaiso ya setlhopha e tlake e le gore batho ba ikele ditlhopheng tse jalo tse tlakileng ke yona tebelelo ya rona nta
1: mme gono o tla etsa kgolo golo
0: go etsa kgolo e kgolo ka kere ga e ba bana ba babege bana ba le tsena go tseba dibapadi tse ngata tsa diodi tsa boamma mathengonana tikolo ena ka kotolo di ile tlhopheng tse ding dio di dinka e tlaa tlhopheng tse ding o sheba batho e kang bo teenage o sheba batho ba bo e kang bo mphonyane ga mathale ba lampa bona ba tshwagelwe ke bo mosebetsi batho ba bangata o tla bommati ntate o tla bona go batho bano ba tlhopheng tse ding timi tsenana di batla go ba lata ba se ba le tlhopheng tse ding jale ga o na le tlhopha tse ngata ka go setereke e re fa monyetla wa gore ba bapalele tlhopha se segolo se boemong bono ba premier mme o tla bo sa tlhokale go ba edodise oba tsotlhe ditimi tse tlhokang go ba bona di tla ba bona ona mone o tshwana le a ne ntse di ba bona dudi
1: a ka nnete ke mona magwala e gotlile e goketse ka mona ka mona ka mona jale
0: olanyolosetsantate ditlata di eketse ya ka mono wa bona ditlaba nne ka go fela ka fa ditlaba tao ga ke tsebe se enene na eo ka ke
1: tashebabatla sheba fela gore dibe lesome ka mono ebe ba qotsa engwe ka masego ka mona ba e latlhela kwana ka mono ga diyane tse di le lesome ba qotsa engwe masego mone ba e latlhele ka kwana ka saofo ka kwana
0: aaaegole
1: ya gola ke go tla fumana e nngwe bapala ka nofo tse ding di bapala ka saofe
0: ena
1: re isa kwana ga e theose ena yaengelose lekwana
0: wa bona ba lena dingata kwang tate wa bona dingata tlabe diile nne ka
1: ofela
0: a ke phetela ka go fela ntate ntse re bapala dipapadi tse ntseng re itukisetsa gore ge nne re bone batlhankana ntse ba sa golola mesifa ba etsa bang mo re bapalelang dikete tse lesome le metswe metlhano a ke tseoba tse bue ka dimasome a mabedi jale kukuri o se bua ka lesome le metswe metlhano empa ke tla go batela e tle gang ke bua ka pele go bamamedi be ke tla ka be ke bua ke netefatsa tšhelete eno a ke dikete tse masome a mabedi kafa ke dikete tse lesome le metswe metlhano ntate banna mofane ntse le ena yane tlhentateng phasa a ileng a rerakela dijesi ka go fela ditlhopha tse lesome le metswe e mmedi a rerakela dibolo megope le dimentlele ntate
1: mofane o ka bua ka ena ntate a se le konotu ga motho a ntse a etsa ntho tse ntle ga tlaba mopata o haka ntla le ga e ba ena gore a e se ka balampolela ke se ka mpolela wa bona
0: hai ka o ba ne ke sa tsebe ke sa fuwa le tumelelo ya lo ntumelela o ke ke te utlwe o tswale ka pele ho mofani le lo go tle ba ikagabella o ge tle ga nke bua ka ntho tseno ka tshelete ene ke reng go e batla o nyane tle ga re bua la boga go be ke tla tle re bua le o e fitisa taba tse ke fuwe ntumelelo ya tsona ntate a nge sa rata lo re ne ke fu se hlenta ke
1: a o le bua ntate
0: dikgomo
1: ga bana mofela ai bana ke salmen sa lesotho lenaneo.

Ari babari. Vale. A ke tsebe na ke nge hakile mola hanna. E hakile mo yeng mona bjale. Mba he ke a tshepa o tla khutla ba bjale le shume fela metsotso ona bjale. Re le ba mane hore nyane ya le shume. Ke tsere tsa majwalo le wena he ka lena la di papadi. Ya. Wa ri bia mo di piru ga ba tla di tlhopa di be mmalwa. Ska ba tlhwa sa le le tlhopa se le seng ho tloa ge le teng ho tloa se ge le ho isa. E sa le tlhopa se ba seng ga ga se direke ka mona. Bona ma se go bona ntate mona di tletse fela ntate mona. Di tletse fela ba se go bona ntate di ga ta go bona ntate. He? Di ga ta ba se go bona ntate. Ha o ya kwana tlhopa sa Premier League ha o ya kwana. Ha o ya kwana ha o ya kwana. Helemen ha o ya kwana ndi le ga ga ma se vhuvhela mune ile za Premier League ile za Premier League yali a ke bone vhuthata ba go hlopa di beteng ga mono di be mala ile na tsale ka ka ba re ka le go bia ka mane bo CCX ka bolo le ha ba buima ntate ha ba buima ta ingwelwa bonu bonu talepel he ba vale o soile mo ne ntse go lebeletse go tla khutla mo gale lo wena ha o sa khutla mo ha o sa khutla mo he ah o di beile mo ruti phiri ka mo gole yana di boneng ka teng ri be yenda tele nyonyo ba bana ha tsere itlela ga potlaka poza bana ba lana ba la ba bua sono bana e be ha ba e homola bana e ha ba ka go tla tele jwalo fela ha go boetsa hale ha go boetsa hale ha ba go ya ka mono fela ntate ba bone wa bona ba ntse ba itsa tshi ko shi tsena ntate ntse di etsa tshi ba bona di tshwere di pene ntse di etsa tshi ntate kana ga go go go fumana se se bua sone ya ne wetse ba nyane ai ana jina ile fitla e kwetse moya o hang ai ile fitla e kwetse moya ai fitla mono ka lo bona gona he se le monsena sa dipapadi tsela e tlo go gaile yona ya ne e qetelletseng ka ka mogwane e qetelletseng ka ona na e tlo qala ka ona na kapa go tla bo se bona le dikgeu mona le mane na Black 5 di u shebile ka mono ka mogotlong salane le wena ka mono si ile mzamane e se le ka Premier League wana ba ditse salane le wena o sireletsa streke ka mono wena Black 5 ka mono salane le wena ka mono tlanyelo wa di lemela tena tsa mampela di tlo hlaela ka kono ona o ntse itsa sala ye papa ba ba itsiba aba itsiba papa hao e la di tlobelele ai a ba ba le tlobelele ka bonu wale re tlo bona he gona ho tlang ho itsa hala na go fe

bata insa ngakile murima asibo shangana

0: Nnete fela jwalo ka ga magae la balabela metsi a molatswana jwalo le moya wa ka ga o la balabela wena modimo ya maatla otlhe a ke rialo ne ke sale ke a legoetlhaa ka letsoo la moya ke re ke lebe jwalo motho yano o aperentse nala marakabeng phasa kileela ga o tlhole ditlhaba o ile gabo marakabe iperentse nala ga a tswa le tsona he wena a phamola tsela ko o bontshitse yona ga gago ke o e latela ka ganta ga o le re ga o kgopo ga o nyebo dikuelele le nna ke tla di bula jalo re bula ka thapelo e le gore mosebetsi o tsebe go tswela pele hi leto ka o fela
1: sešhabana sa kgomo ntate
0: ntate
1: lebitso laka ke nnate le tatho jalo go ipatlela kgosa
0: ntate wa
1: ntse ikomoletse mona dikotsi ya siame anate ikopa ula mosebetsi ka thapelo
0: ga o bebelo ntate
1: ntate modimo ra leboa ka go ebe o ntse go babaletse ka bophelo ntate wa rona ge sa tlo kena lename go le le legolo ga ge le tatho jale ga kobe le gona modimo ntate wa rona ge na le mathata lefatsheng ge a kula ge le batho dipete le mona ntate ga ko itse gore batho ba go okang ba be pelo tlhomosi ba re tsotelele ga ko re fodise ntate e ke re ka letsatsi le leng ge be re fodile re jabajaba godimo lefatshe jalo ka mang le mang ntate de ba re bane ba ditšhanganeng ga ke ba bakele melato ya bona lefatsheng mona ge na le mathata ke dipolagano ke dipeto bana ba re tswetse maatla ntate ga ko buse difefo tsena ga re a tlwaela go phela bophelo bona bo tsena lesotho ke naga kgotso bo kene ka kgotso lesotho jale se re maketse re le batho ntate gona go sego itsabang morago tsena bana ba tswela batswadi maatla ke dipitwa ke dipolagano dintho tseo re di laola ge di beya go wena modimo wa rona gore e le wena ya di thibelang ntate re tlhoka le mesebetsi itse motho e modimo o tla phela ka mofutso wa phasta gae ntate a ko go thuse ntate wa rona modimo wa rona gore re fumane mesebetsi re te seke ra utswa re phela ka mefutso ya phatla tsa rona ke maqheku le maqhekwana ba kula modimo wa ka ba fodise mangole a ba tshwereng aga maria ana ba fole le bona digologolo ntate a se ka thapelo e ngata o ka go utlwang dimo e bang re sile wa bona o le modimo tlhonolofatsa ntate mabitsong a magago ntate moga ntate moga moya o galelang ga o jalo amen
0: amen
1: lebitso laka ke ntate o tato jalo go ipatela kgotso ke a o le wa phamola
0: jale bo ntate o le tato jano go ipatela kgotso
1: ntate ke leboa golo a e le mona ja fumana poyane bana ba re ba babedi ba gago
0: ka modimo ao ilata motho a e kgoba a e ganna lebiaolokanneate
1: ke a leboa a tseba batho ba bang bagana le go tlhaba o ne go tlhabele bana mama
0: kgomo
1: ge ja meketeng mona fela batho ba gana go tlhabatho ba modimo bana ba ke baje
0: ntate
1: o ko tlhabe fela ga bare ntate wa e rekisa
0: aa
1: ke era ke a re lapa ena
0: Ke bona go na ke mang yo. Ya tla mo le bo he ba bi. E ba go tela. Itse bo re ke ne mane ditsebisong. Eh ditsebisong ba lo bua. Le ba ipitika le ba kokota. Ba ithuta bolong go bua gona bana. Ye mongwe sa le thuto bolong tsa buka. Ha ba ithuta bolong. Ha le. Ka la ga tlo le ka magetse. Ka ofela. O tsara na sa go. Ngono. O tsela hantle le tsela le ka tsapo go lwa.

0: Erlich.
1: Kaga ka mo hela.
0: Ka o fele.
1: Re tshwa na sa go.
0: Ntat.
1: Ba di ya se na di re di tla se tswa go la thunya.
0: Ka ne ya modi.
1: Eh ntat, ke tla o tla o tla ga pele nyana. Ke sithela bana wa ipitika ba go go tla.
0: Ntat.
1: E yo bana go ga ena e di le ha go ru ya re ha re ba to go bua ke botu ntat wa.
0: Nda.
1: Iya ndadi kana to wa utwa yi bua ntaba ba nete tino ho mo ha se ntwe hla jwa fela kana te ba twa ba ma ke ba hlali ba ga tshi kana te yina ha re kisi e ke ale la pa
0: fela mpa he isi lika mo posuelo ho tla gwa ngi ke ka mo posuelo Impa go le hlete ntle ha o etswa mosebetsi ga ha ke getse mosebetsi nyana wa tebo
1: ah a ding ke di na ba skala yana ma go mo mekiti le ba fuye na tsena
0: e
1: ke le fitlele yana ma la pe mo mo
0: o tsholle ma
1: nda de
0: ke go tsholle ma di
1: e o tsholle ma ya o di wa botswa o thi o tsa ba ya o di a ha ka nete ga ga tsama ba bana o go se pere la hapa na de ga tshe go mena ke hlile sa ba sa ba bana ba ka le ya nda ha di
0: na hlile no gwa
1: hona le nda pi mo e mo ga ya simita ha he a re nda di o tswe se mo se se se ke tlhaba go mo ba ka lo so
0: yana bile ntla maria je
1: e ntla maria ha ga ya di le go dia pele nda dero sa wa go.
0: Heba.
1: O ga le di ma suma mane. A o di o ala ya le go na le ti ka ba i. Selela di lo re di a di busa. Ya le di di fugu o tsa di tsa ya. E ga ona le modimo.
0: Empa mere go ga o di a di.
1: Ba se
0: ke re ga ho dia di
1: ya ya di ya ho ri nda mo ya ya lo ya ho dia di ya da de re le tsa tsa go go ya tlo ja ye a mo nda o re se le mo se se tla be se o di tsela kwa o sina mo ntse ke re jwa ka tsa mama ka pa ke ga ka mama ya di ya khidi ko go le mo tsa o ka thi wa re ja di ba bo ma ntela le yo ja ntela le mo sa o ka thimba ipitsetse o tla go a ka le se dira ga ja ga da go le dira le tsona mona ka le se dira ga sa ba ka ja le bana ba ka
0: ha ona la go
1: e mo dimo go le go o na o go bitse ntle di phurudura le di tanda pe a mo se ja fika injela tsona a o le bana ha tswa sala ha se ba ba
0: nna we
1: ya ni ka ni di ba di go hlaile ba bana bana ba wa di ba la ka ma go ji mo le ma
0: te bo le ka thabi
1: bana ba ya ya na ba bo na mo ni e se mo se lo ka o fela o tlo ga o ba se nama la o ga e bona di a ge bona o se ta fela
0: yeah Ke
1: le ke e nda no nka la re go mo ke ndo go mo e tla ba go e tla ba le mamma ya ta di
0: u go han ha ha la ha le
1: e ba be ya le mo ya fa le bitse ba ya ke ndo go dira go bitse ba go tso ha me ba ke ne se ba go wa go go te ba ipitike ke u go ba ile ta ga tsa ba go lo ba bona ke u go ntse ba re ke u tlile ba dilo tsa go ya ha o tla thapelo e monate
0: ai ai ai ai go ke le go go di lipidi ha ba le le teng kha tla no go go ya tsela no ka intu ya ha ma ke teba fala mi se ma anna o ntse ke ya Aile.
2: Ala ga dola ga bofa.
0: Ka o fela.
2: Re ja bana sa go.
0: Ntate.
2: Ntate ditse mo sala a re se ipukile.
0: ntate wa
2: ke phela masego mona ha tama
0: ntate ke mosala ntate
2: kopa go kota ntate wa
0: kopa go kota
2: ntate
0: oh ntate
2: ke a bona
0: ke u tama ke u tama ke u tama o bae o mo re e go ye mo tlhapi mo tla ha ona le tsentse le ha ona le makonya ke bona go alo ke dilo go alo mso senyere family mtsi mo hlano re bile o re nyane ya bukai o re nyapi.

0: Re ba le robedi metsotso ga hore nyane e pele. Hali.
1: Ka ba bo ga mahala.
0: Ka ofela.
1: Ke se wa ta sa go.
0: Ndati.
1: Eh, marina a be na de re tsepa. Re le se ka tsepa go lo ya thuya.
0: Bo jwa lo ntate wa.
1: Eh, le bitse ba ga ina to re tlo ya go ipa tsela go tso. Ke mametse mona ntate wa ga ke di tlhoga. Kutlwile ntate Piso ka mono ka thamae. O ne o sa etse mo botsise gona o tla ka kopana le maida bogoko a masego. Ntle o moo a sie dinotlolo tsa gae tsheletse mogwe. Ge mo rute gona tsamaiso e tsamaya jwang. Go ya tulong taba tseno kaofela. Ntate Piso kopa o mpo gutlhe o tlo fana ka dinotlolo ge tleretse mo gore o be ngwana lapa lena gantle o fana ka dinotlolo tsa gago ntate wa ka ge tleretse mo gore ge o tataise ke a lewa lebitso la kae ntate o le tatlhogera go ipatsela kgotso ke a ile dikotsi mo na tsiang
0: ke a lewa tate ya o ko gotwa se dinotlolo ga ba ga o ne o se kopane le bona kapa mokgomo o ne o se ka o le sia ka letsatsi le leng ga ba go bualo ga leto
2: ka la ka tola ka makgete
0: ka o fela
2: re thona ka go
0: nda
2: ke ntse ke mametse ke ntate Piso fa re ke mogara ka thaba ka
0: ntate
2: ee ntate ke a gola go na le nako e ne ke qala go kokota ke a gola ke kgetlho ka bogago lena ga ne ke kokota ne ke gotse gore a ile ke ka kopana ka mona datho ya ra mona a ba gothi a ja ka ke re a e ka nnete a ba gothi duo e tla ba edinyena empa ka ukgothi ga ntse ke mametse mo gathi ae ka re e tla ba kgodinyena e tsa
0: o goba gathi ke maria go ntse o batha
2: ee dinotlolo tsona ne se disile empa go na le mme a la ka diletsetsa empa ari ga e beute disieng ka disia gape gape
0: a di sie hape hape ntate
2: tsela la pedi
0: pedi rubung
2: hlano
0: ha o le tota
2: da dwa
0: ke tsela la pedi rubung hlano ha o le tota
2: di jalo ntate wa
0: ntate ke le bo
2: tanya
0: re bo ntate ya bona go na ha o le tsena kgetsa bua.

0: tsone ka magadi
1: ka o fela
0: bana re ja bana sa go
1: ntate
0: he bana o dira la yo
1: ntate
0: ya u go se ntse ya u go ga khoro mo bo phela bo
1: ya e u ga go e imba he nna ke sa phela sa
0: ai ke a u go ga khoro mo bana ga le lo se tsa ntse ga ba le ba ka la nna ka la ha ai
1: a go re mo tlo mo tla phela kana kana ha se ngwe lo ai ba tla o fa pa nya le pula tla ga ithebo ba gona mo lo
0: a go ya
1: bona ha go nyolo o tsiba ha go ga go
0: Ela ke tsara ke tsenya kuso mona.
1: Eh.
0: Ke kosa ntate moholo mokoko wa maldatuya. Ke ntate moholo fela ha tsamaisi taba tsa ntate moholo. Ma ba le phuti mona. Bongolo bo ntate moholo ba thotse le yena o thotsitse tu ha tlo kera o gona ba ile kae ha ipotse le yena o gona o ile kae
1: na o tswa ka
0: ee go ba nna sa ipotse go raa ile ba nna o tswa ka e ka o fela bongolo bo ntate moholo bongolo ha e ba ga thotsitse
1: Motlhala
0: ka le go bua le ntate 606 ka mona ka matshwabodimo.
1: Ntate 606?
0: Ee, hell, ga tsewa ko wetse. Ke na le mathata mageseng a makalo. Go tlo batho ba na le mathata ke bo mmefe. Le bo ntate ba ntse ba na le mathata ko wetse.
1: A empa fela go thwe ditsietsi ga dimakatsi le monna isita le mosadi go ye go ye a tlole.
0: Ga tsewa teng o lwala.
1: Ntate.
0: Ee, a tswa matatsinyana o feta mo go buetse. O tlo go mathataka. Matatsinyana o feta mona. Ke ntse ke atamela ka masimong ka mane, a ke fihla ka masimong ka mane ke fumana go e bana. Matatsi a le monyana tsa o feta mona ke senyetswa ke ntho tso ke mo kumo.
1: He bona.
0: Ba la ke re ke a sheba ana ke fumana go a khu. Ona ha sa le noko e siri na e motho wa mabedi ke tshwana le nne.
1: Wa go noko e motho wa mabedi.
0: Ee, ga le ke kana. Ba tsana noko e ke tla tshaga e motho wa mabedi ke tla tshaga. Ka swa nnya le mo se ke galla ye. Ga le ke noko e ke tsatsamea ke na nyetse ka bohlalo ba re ha ke ya ka goloi. E go mpona ga nna kulo ke a tsaya. Go fumana chance. Ba le go ya ke se ka tlas ka meeting ka skontri ga mana.
1: O ine ya ka.
0: Ke ine ya ka ye le ke milwa ka moto. Ke fihla ka thuteng ga mana. Ha ke fihla ka thuteng ga mono ka masimo. Swa re nyane le se itse. Ya le ke ke na ga tsimo mo. Ha ke le ba ha ga mba na fela. Ke bona mollo kwane o thekwana nyana le tshimo ya kae
1: he bana
0: ke re bana le lo go go masimo ya ka ofela a sa kotutse jo se di le ha go se net ile ha ka fela e ke bana le lo go thwe bone le di go ama le mollo ngwane ke ina kae se ke ya he ya ya ke ana pata tshwa ke dintsanyana dingwa ntsanyana ya e tlo ta e u empa ha ile ba bang ha bana dintsanyana ntsanyana
1: ba tla bona se ke re balakata
0: e ba tla bona se ke re balakata ke ile he kaya mollo bona o silo o hanya wa tuka bale o tse motho le pela mollo ntse tla le sisi bona ha we bu
1: e ha le mollo a go bona ke ane a thoko atlang atlama a tsa ma le fifi ma
0: eh ba tswana ke se se ga ema ka mo ga bona go ka ba ka qeta ka bona
1: go

0: kiburuma wa mona ha gile ka masimung ka mona tsenya na ha wa disitse mo le mo ha o no ha ga tshe na ha ke no dumela wa na o tshwa lo na ke no dumela ke o tshe ho lo kile ha bo ntate tlhalo sa ba khiri para e mong a tswa ka taba ga khore se ke ke go mo tsanta teng yo tsena na ke tswa tsa ma le na maneka ka ne ding da dira o la tots tete lo mo itse a tshe di go mo ha le mo wa le la ka tswa ha se tsa ka empa di dula ha ka fela di na le beng ba tsona ka ne di beng ba tsona ba hlalo seng go mo tsena ke tsa nyeo le nyeo le nyeo go ba le batho ba gago ya ba ke go yara go mphe bona ha ke ba batla ha ile hana ke tshe o le tedi tsena e mong ene e mong ka ne taga o mo sebetsing thabatseka re go mo di sile le yena ha be nyane di na le phoso a di buelele o tla u kwa gona go tswetiwa ke nae mong yena o ntale teng motseng mo na santsa a gatamela ne ga a siša le ena ga le kile o mo bontsha ga le ena o la tlhagalela jalo ka ka eno a santse a le teng mo ke ranna batho ba na bontshala ba ipuile ba tseba ebile ke go baegela batho ba heso le batho ba gaeso mona ke ka gaeso ka mono ka mo ke tswalwang ka teng motho
1: ke mametse yone
0: jale ga ke sa dula ka mono nna ebile ke se ke le toropong mona jale lelapa leo leso ga o sala motho a dulang o le ona jale le bana bana ba ngwanese ke balantse ba tsedila goshe mono go mphothe fela ka moo jale kere wa tseba ke le jetseng ga ke batlo sokodiswa ka ntho e ntse ke e bona gobane ba tseba motho ga ntse lelwana le ena lelwana ga bareng go na le a tla re ntshwarela ga re se re fitlhe ga e mola e le moo lehara ke gore kgomo tse ke neng mo ke tsa lona ga re se re fitlhe ga e mola re sheba bolekwe ga ka ra fumana gore bolekong moo go na le pone e yaka na le e tla gale kopa tshwagalo ke tlo e amogela ba re ntate ga batla ntho e straight ga re batle ntho e re sa e boneng e tlile gona ga re dumele gore terapo ena e mona ya dikgomo ke ya rona kere ke a bo ntate ke taba gore tsamaegeng gae goshe bang bolekwe ga ke re wa tseba jalo ka ula sa gore dikgomo ha di jile pole tsatsing le ga di no enyela di tla botse ya di enyela ka lao fafa
1: ee ke betsa enya tsatsing tsatsing le gona leto ga gona gona leto ee
0: jale tsela di ile ka magatlo a mararo kore ka ba sho hantle gore ke lo fumana
1: jwang jale e se le teng kampe
0: e se le teng jale o seng jalo ka ga re fitlha moo ga di fitlha moo motseng ke di bore di le jaaka tenyaneng ye nngwe yona ya batho bana ba nantsa ba balwa gore ke tsamayang ke tsamayang ke tsamayang ga re se re bula kwala se ka teng ke gae le a re sa e sa ke mo di gobalang ga re e mane mo neng tse di fula teng seng a ke fitlha mona gana moo o le o fumana ntho nngwe moo ga re se re fitlha ga re ka la re kela ke itseng fela bolekwe ke bonang jalo pole yaka jalo ka o kobitse gore ntshwenyana se re tlile re nkile e nngwe mane masimong jale ka ga re tlile re nkile nngwe mo kore ba bile shor kapo ko go kwalega ga ke tseo ba bile shor gore pone yaka e tshetlha jala ka ya bona go na ntse ba lolosola bana ntse ba lolosola
1: ba re ne ntse di ja bona
0: eke bana ba tlogore le gona ntse re fepa e tshetlha ntate o seka gore na jale tsa gona ditsentse di fepa e tshetlha ba ko utlwile gore ba bua ka sebete ga ba ga go shebang makaka ba bua ka sebete ga re fitlha mono ke se ke re gwathatsa ka molamo kege jale e ntshonyana le fifinyana pone na ka yona e tshwana le boleko bo ga ke gwathatsa ka gare ke re o bone maaka ka kgomo ga wa gwathatsa ka gare a tla bosetlanyananyana ya be se e bonagala e ntshe yona be se e bonagala jale re tlile re nkile seko se seng kwana tshimong a be se ke ntsha ke e bapisa le yona ke re e shebeng e batho ba eso a se pone yaka.

0: Ebe ba lo ke metsotso mme ka ba nna ma shuma mabidi ana le metsu e mme kai. Emini re o renyane ya bidi. Ba re hai ntwe e ba le yanga tlung ka mona. Yona e ba le yanga tlung ka motla e thola ka ntle ka mana. Bana tate mo holo bua taba tse bohloko bana. Empa hey. Hai. Nna ke re ditaba ke segotu. Ke re ke magutla di le ka ngwa ka tsedi. Bono rona ke nka ofe ka nqi
1: ka ofe ha ile mona e han ha ile mona e han
0: ha ile
2: bana ga tsama ka magete
0: ka ofela
2: ka bana ba tsabana sa ho monde de le be tse ka tsebe ho ho ya mali ka tsiana
0: mhm
2: ya dwak
0: mhm
2: ntumele ke ya han a o ka la ho kena ona se almoe Olani ke o dan tsara hantle. Ke tla ba tsena ho ho ho ya le sengwe le mpimbi. Ana wele o ntsha tsetlina. Wale ana wele o kena ka aga na go ina ya pe. Na go ina ha pele ntate ka ka ho tswa mo na ka pitela mathata ha. Ile ha ka na ho tsetela mathata e se ke motho wa mathata. Tsela ke motho wa nnete. O ntse o kuka
0: ke mametse ho leng khona
2: ee ke motho wa nnete bane ntho eo hle ya hae tsa maka nnete ha ke tsebe na batho ano ba se batla se nnete batho ba mofuta ofe ha nka be ke re batla bona ke medimo medimo ya rona o tseba tsohle ebe o tseba le ka pelong tsa bona gona ho jang fela modimo a se ntateni wa modimo ka gagwe e tsebang ke ena e le modimo ka batho ano ba e ka re jwale e kgethong lena o se ke we le futa ke ntse ha ile bophelo ba nna ha o tsa aba sa mo patale aba ke ba u dire mpata empa le khona le kana na itse tete fela ha mo dingwa ka mphisa a latele o fela na e tlile ho bua molao o ka ho dingwe dingwe ho wena wa motse ke ka ra tlo le kana fete ke ho le bong khone ke a tsa ke khone bo tsela ke seng tsa go ka mona ka mogetlana ke na le bana ba ba bedi ke bo re tsepile ke bana ba ke ha a me ne go ole di na kwa
0: ha ke a utlwa le nna ke tsena ho hla di o hla ka ile ona molodi
2: ya le wanda
0: ke le bang ku ke le bang ku nna fuma ma be di mizo e me di fela ga le bile o re nyana bidi ho bolo ho ya nya braro tla be le mane mo ilung he ke ma se di na taba tse ding go kana go go no motho ba ka kenya motho moliku kaona kana kungwe mogane yo sona bana wa gele gapele le sekila kena molekung ba moyo mafulufulu mpana ma ya foko

0: Re la kwa lo ke motse tseme kae bana le fumele metse mehlano mo re yang teng hore nyane ya bokae hore nyane ya bobe ha le ka o fela
1: ke tlhela sa go monta ke le le se ka tsatsa le kholo ya sala
0: mpho
1: ba le la he ke la ke tsena le o ga ile ke ha bona o le na tsiki le ya tsara ka tsela ke ja ke mo kukwana le tatwa e ka koma koma ha but haba ya ha ke nna le ntate ntate wa ka a reng ke ntate go go tane ke no ka ka so le bona o ke ba utlwa ba ke ke tla kena he ha le mona sa ke en ha ke le ka mo ke tla le ta e se be ka thuwa ke motho ba ha le thotse ha le mo ke tla ha ba thwa ke nna mona le ja ka nne ntse le pinya le pinya le ntate ke tsana le ntate wa ka tete re le tse ka tshepo go le go le ya tete
0: 5 1 5 5 5 6 3 3 9 9 yes it is a capacity.
2: Alistu. Ora tola ka boga.
0: Ka ofela.
2: Ke tsotsa ka go mo ma di ha se re ntate.
0: Ntate.
2: Ke nna tlo ka mo go ka ntate 66 yo Allah. Ke tsa ye ntate 66 ya ite hantle. A se ba go Allah go le ma ke se rantse no se ba tana le ye. Hai. A tsela o ba go go motho a khidi pone ya ho mushanga na khidi pone a shiti sa moro o ba go go bo be ha khono empa ga le wa fitlang a ha ai ya ka khomo a tshika na dampa ipe han tan ba tega ne ter ya to ho ho ho ya ha ro ho ba do ho ka ke le a ga te wa nda sha ba tsi ni le ha yi ba go ba

0: ana da ba ite han tin ba ti ke se ga zai ne tin mu bona ti ko twa bona da ma so fa re tin mu bona idi ha in ku ya don ta ti du ko pom ba ite han tin ta de ga ne te ka lu mu le le mo sa bi din le non ta ti se te pin ta ti e nta de go bo foko ga ne de de sai tin ye ne tire tin mo twa so wa ita da o pola ona o le nna ha kai ha o sa ne zo ko ti ga bi ko mo ya pu ni
1: Tate re le bile se ka tshepo go la thujana tse re le tempela ha. Mama me se ka me se hello. Ke tsama sande ke 606. Go ha re shebisa ka ho wena, di bohloko bona bo le kgale. Ke mo ke ntho e buima bona bo le kgale hona jwale. O re ka peo. O ntsa fatsa mobu. Kore o
2: tsuye
1: wa saola
2: wa ya wa
1: o tsela suboku
2: o tsela suboku
1: o na le tibello e go
2: jalo we metse na go ya go tulo o tse bo buseletsa tsane tse di le buseletsa
1: e ya ntate
2: ha gona ka mpenya re go mo fela ka bomo
1: ka morego he a se a dia punyoha
2: Has it yet to
1: do a rewa? To look at home,
2: our hardy one.
1: Our hardy, Capaya or Marianne, and I got a test of it. You're Savadi. Now, Rizalo, that is 606. When I lay at the system, Bopil of our home. When I lay at the bell as the one's eight and home. Ona ha re tsebe letho ke kopa gore o kokobele ha ke gati eme go motshepile ba ne tla wisa lefu o tenya re tshepisitseng ka bophelo a ileng a botela a re hlwela ha ne re a gwane le mogena modimo ya ba o ha ha bogogo a madi a hae go eletsa go ye go yena modimo ke ena a tla o sebeletsa tlile ntho ena e kgolo e na le moge o mogolo tate re lebetse ka tshepo golo a thujane ntho ena e na le ditaba empa ya re tshepisitseng wa tshepagala
2: e ne emere ntho e se ka letho
1: e emere ntho e kgolo dula fase gore ra tlho ya motho e na le ntho e gopotseng pa he ya re tshepisitseng wa tshepagala tlhomone ba lebeletse go tla fitlha bosiu jalo ka ile a fitha bosiu jale go itukiseditswe mpa morena a mo fa leeto a re a tle a tlotla bona e le motshea gobane lesedi kganya ke modimo le fifi ke mobe tate 606 morena tla buseletsa ke a utlwa pelo ya botlhokono o bola go bana ba gago ba tatse ba o tlatla ja ba iketla nakong yona e ne e thategeleng ka go yona tate re lebeletse ka tshepo golo a thojana nakong yona e ne e boima
2: ko nako e ne a ditlala tse kana-kana
1: ya ditlala tse kana-kana
2: ga gomoo
1: ne a bila a bona go go tlilo sedisa tsotlhe ka o fela difetoile e leng go ole mpa a se ka ba latlha tshepo ya re tshepisitseng wa tshepala ke le ke a leboa ke nkgone kgotso ke le gela
2: phologoneeoaleisnentsese ga e atla e le matshwaopelese empa e badisa ba e tshwaile tseleng ba e fetola

0: eilicht.
1: Na, du ka bagete.
0: Ka fela.
1: Ga tsa bana sa go.
0: Da di.
1: Yela, yela, di bana da di le bile di ka tsapo go la thusa.
0: Yela, yela, yela ka mo ka di phamuli.
1: Yela, yela o tsaya jwa.
0: Yela, ke sa bule ka nka ugwa wena.
1: Ah, ja. Ka bona ka o di ma tsaba di ri phela la hamanate.
0: Da.
1: Ya, ja ho lo ka nete. Ha o tlile ya tswa ka mona ka hai. Go tsa tla tswa matotwa a le sutlena yo le ka mogotung o se tswe tswa ho ga ishi. I bulu gile matotwa o sha le sutu.
0: Eh, huba, huba.
1: Eh, matotwa la o se ka ofela. Na ke ya kenge ho o na tlile. Province in fela ishi o na tlile ho wana ha ishi a a me ya ka mona.
0: Ke ga mono na le go ba bohadi tsa ebile ne le ke ha bo mohuru ka mantswe a mang.
1: Ke ntho ke tlong ha ke ga. Mogotlo o nyitlile e bolokile matlotlo a Lesotho ha ba motlotlo wa abe a ka mona. Ntho kgolo ha ka lokalo. Motlhudi wa metsi a mangata a ka a le a no ka yo kgolo a thewa mogotlong. Hai. Metsi a ke go tsiba gore e ntse e le matlotlolone.
0: A maholo, metsi ga ona ntho ka ba etsa ntle le metsi. Ga o bona bile ka rekisa.
1: Wa utlwa he. Hai. Kore matlotlwana a mogotlong kore. E le gore ga mogotlong ga e ka ya kwalwa Lesotho le ya lapa.
0: Ee, le Gauteng mane a o ntate. Go tla nkga o sa bona.
1: Kwaana ho so sheba ho re le mo ga fono mo hulula wa ke mane o mo khotlo a tshe ke matlotlo a mo khotlo ga le ta ha ba ga ne te a tle di ho re e be le mo ngana ha e tshile ga ne te e le lona e tlotlo le hulu la le suthu ha ja kho Hey, kuba kuka ke khotso fete.
0: Mm.
1: Ke u kwa ho rona la ho kwa ka ha go re ke tla ha le the ha lo tlhuri.
0: Eh, ako.
1: Eh, a ke tla dema tla re tsho ba ho tlo.
0: Ya dema tla selo.
1: Ya, ke ntse ke le dire na ke re ho nda di 666 ga nete. Ndi re le di ha tsa a go tlola ditaba tsena tsa ha e ka nnete. Ba tsena wa tswa kana lo ho nka ho go batho ba tlo pung. Ha ba tswe le litho. Ya le a thi ntate mo dimo yana wa bona ho

0: mosa masimong ho hlokileng ntate 606 o tla mo shebisa kwana le kwana kwa le a mang a mabaka, empa hang ha o ka ho etsala phoso ntate Modimo o tla mo isa mono a kwa le ane a mang mabaka ane a ka nqane ho masimo. Ehlile ka nnete mona ha se le ka bohlale ba hae hore ebe o atlehile hore a tlohelle taba tseno. Ha ka kangge ka nahana hore ka nna bahono ho reruwe le taba ya bophelo, atjhe ena yona renke hore re nka hore batho ba phelang toropong ka nnete ba lefifing ha ba tswetelle letho. Ho no ho le jeletse hore e tla re mosa fihlang a fumane hore a ese e le hara batho thwe mono, mme ha hona hore ho bona ha le sekati. Hobane re nahana hore batho ba bang ha ba bona hore tshimo e se e le ntsho, batho ba se ba tla ya fihla mono kaofela. Athe ntate Modimo ha tsebe ho lahla motho, motho o tla taloleha kore hona hoo a tla fumana hore hai moya ha ke na monyetla, ke ne ke re ke epata sporo. Ke tshwabele hobane ke utlwa hare batho bana ba kopile tshwarelo. E le hobane ba ne ba hopotse hore ntate 606 o phela toropong, mme o kwaleile ho wa kekebeng a ba ba fumana.
1: O kwaleile ho jwang a tseba ho leng?
0: Ah, ha re nahane tseno.
1: Enda.
0: Ee, wa tseba ha o so shebile hore diphoofolo tsena tsa ka tsena ka ne di hedi a lapa kore hohle mona ha o sana ntho e di fulang. Kore o so bona hore atse motho ya nete a ka fihla mona ka nnete hai kona. O ke tla fumana mona ho le ho tshwa sa tsebe hore na tla etsa bang.
1: Banana di tla be di nonne ka matsatsi a morago fela. Live out di wotile.
0: Ke botlhale bo bothoto bono.
1: Hai.
0: Hobane yena o nka hore atjha o tla kgorisa ho feta ba bang.
1: Ka matsatsi a marago fela fela o senyeditse motho ntho a entse a e sebeleditseng selemo kao fela.
0: Ebile a ne a ntse a tlileta a feta borago oja ebe ha ka ba ba fihle. Hoba wa bona hore o nkuwe hore o phela toropong kwana, mme ha ana monyetla wa ho tla ka mona ka hae, o tla fela ha tletla a nka jwetseno a di isa ha ka toropo kwana. Kore re nka fela hore hai kona ba ne ba nka hore ao ntho e etsalang a ka mafifi o tla founyelwa ke mang. Ka nnete ena yona hai kona ke botoutu ba bashanyana jwale, o tseba hore le monga diphoofolo a fumana hore ngwanena o sa entse ntho empe ka nnete. Kore o sa tshaba batho bano kore haeba kukwante ba ne ba tshwile ba lekile ho ithakanya, empa itebela ha ba fumana hore hai kona. Mohlala ona o ntate 606 ya o tshwereng ona ha rena monyetla wa ho thophola, itebele ha sa bapisa ditlhakwi tseno le sekopo seno ba fumana hore re lokela ho kopa tshwarelo mona. E leng hore
1: empa jwale tshwarelo kowa tse mpe a ketse motho a so senyetswe ka ga ha ukwe hantle gore o kopa tshwarelo jwang ka mokana o senyetse motho jwale o bo.
0: Ntate go lebeletse ka tshe butle kobetse re ile ra losa mme ra seba.
1: Ee, ke a tseba o seba fela empa
0: jwale ee utlwa he jwale a ke re tla ha o tshwere mono o tla latela ore a nkuela a ke a ese nana, empa jwale ha o se o shapua e be le gona
1: nkue ke ama
0: wa utlwa. Ko go ntse o tseba hantle ebile o ntse o bona gore batho bana ba tla ba tshwere sporo hantle ebe gore wa itatola jale, mme batho bano ba se ba tshwerwe yena e se e le gore fela a dule godimo a sekepele seno seo e bang o se gopotse ke phetho a seka ba ba a ina a ntsha taba tsa mafu taba tsa eng. Ke rata nnete ya gae gobane bontate re phelela nnete wa tseba. Ke ratile mona maareng o rapela Satana ka ukwa nna hore ae wa bona he ha motho a utlwile bohloko o a bontsha hore ehlile o utlwile bohloko, a kekebeng a sitela ntate Modimo ka hore ntate Modimo tjena ha keta moru yena ebe hore o ketla a etsa bokgopo hodima kopo ya ntate Modimo. Ehlile o bua ntho e hlakileng ha re rapela Satane fela e se nnete hore o tla mo thusa Satana, ke ntate Modimo a bonang pele ya ha.